0: يغشى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
1: Yana daga cikin kuskure maza su dauka cewa mace za ta yi musu aiki na hankali ko yaushe. Yana daga cikin kuskure namiji ya dauka cewa mace za ta iya mai aikin karfi ko yaushe. Yana daga cikin kuskure fahimtar da namiji zai iya yi na cewa mace za ta iya daukan gabara da jurau a cikin wannan gabarar kamar yadda shi yake. Yana daga cikin kuskure keke dauka cewa sai ya zauna yayin hira da ke irin yadda zaki hira da kawaki da dogon lokacin da za ku dauka kuna magana da kananan maganganun da za dai sala sala ba zai iya ba dan namiji ne. Yana daga cikin raunin fahimtar da ke zaki iya samu game da shi shine kina so abin da ya faru da jiya da shekarun jiya da bara waccan da waccan shekarar duk sai ya rike wallahi namiji ne ba zai rike ba. Yana daga cikin raunin fahimtar da zaki sanya a cikin zamantakewar ki da shi ki dauka cewa idan ya shigo guri in wani sakakken abu kika dan aje a nan gurin dole sai ya gaishe namiji bi tab'ihi la yantabi'u ila tafasil. Galibi maza wanda akan samu ɗaiɗaiku su zamo zakka amma galibi maza ba su fiye lura da abubuwa wanda suke kananu ba wannan aikin mu ne. Mu ne yanzu nan idan aka cire wannan agogon anan aka mai da shi can wallahi wata da ta shigo ta dauka kanta ta gane an canja kai ba kwa tsaye gurin kun je ganin ne fi kun yi dariya akwai masu yi dagawa kawai ake yi amma tana kirgiya ta gane a tamfa na wace ne shi na wane takalmi na wane sai an fito hanya kawai kije tana zubo hadda hatta hadda ce gani daya amma da za ku shiga da namiji kuna fita bakin kofa aka ce kai kayan nan sun ta akwatin nan ni wannan kana ni ma zai ce ban luran ban kiyaye ba kuma daga sai yake mai kalla din ba bai kiyaye mu fahimci wannan furuk fadiya da muke da shi a tsakanin mu na halitta. In muka fahimci wannan to za mu yi wa juna uzuri wanda shi ne zai kai mu dabi'a a cikin abubuwan da aka faɗa. In na fahimce ka sai in maka uzuri kai namiji ne ba lallai kananan abubuwan yau da gobe ka rike kamar yadda zan rike ni mace sai in maka uzuri dan baka tuna ba ba zan ce na gaya maka abuna mai muhimmanci ka ji ka bin uzuri ba sai in maka uzuri kasantuwar irin gwagwarmayar da kake fita kake yowa a waje da tension din da kake dauka na waje ba irin shi bane ba ni nake dauka a cikin gida ni ma in ka shigo cikin gida sai ka mun uzuri domin abinda nake dauka a cikin gida wallahi ba za ka iya dauka ba yanda ni nake dauka yau da gobe ko kai za ka yi na wani lokaci ne garaitacce.
2: Ya san goban da Allah in koka sane mu ganka ba ya san goban da Allah
3: kai wannan al'amari na kasan nan sai addu'a daga wannan sai wancan daga wancan sai wancan ana toshe wannan sai ka ji wancan ya balle al'amura sun gaza daidaita ka ji nan ana kukan targade can kuma sai ka ji an ce kariya ta samu Allah mun tuba
4: a'a malam yaya naji kada ta sambato kai kadai
3: kai ne bari al'amarin rayuwar nan na mutakar bani tsoro
4: to ai ba kai kadai abin yake ba tsoro ba abin da ya kamata mu yi mu dai kawai shine mu ci gaba da nusar da shugabanni irin nauyin da ya rataya a kawunan su sannan mu dogon tanadi
3: wani irin dogon tanadi kuma
4: makomar mu mana a shekaru masu zuwa
3: wace irin makomar mu kuma kai dai kafe kudin da na magana
4: abin da nake nufi shine muta mu ta kare ke da tuwaye mu mai da hankali wajen dora matasan mu da kananan yara kan kyakkyawan tunani da zai taimake su wajen kishin kasa ta yadda idan mun kwanta dama za su dauki ragamar kula da kasa da kuma jin kan mu na barka lafiya
3: to shikenan a sauka lafiya kaga fa abin da ya faɗa haka yake gaskiya ya kamata mu kara tusa matasan mu da kananan yara kishin kasar mu Najeriya kada halin da ake ciki ya hana mu yin tunanin samun mafita wannan sako ne daga hukumar gudanarwa tashoshin rahama radio da talabijin
5: yan kuma mu shuka hairi hairi yana da dana
6: assalamu alaikum warahmatullah za a sauri tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin professor malam umar sani fage a karamkalla bismillah
7: bismillahir rahmanir rahim rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا

0: ولا بالياس اذا فشلنا بل علمنا دائما ان الفشل طريق الى النجاح. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تعلمه وشيوخه نيمان سني نا شيخ عبد الله بن فودي تجمد والله برحمته وشيوخه دفوما لمنسى أبند ونن فانقرن wannan bahasin zai magana akan yanda ya nemi ilimi da kuma suwaye malamansa. Sai malam al-muhaqqiq yace qala ibn khaldun fi muqaddimatihi inna ahla al-maghribi wa shimal afriqiya wa bilad al-barbar daga tasiruna fi tarbiyatin nashi'ina ala tafiz al-qur'ani wa la yakhliduna ma'ahu shay'an akhar. Yace Ibn Khaldun malamin tarihin nan, masanin kimiyyar tarihi, ya faɗa a cikin mashahur littafinsa da ake kiransa Muqaddimat Ibn Khaldun, a ciki yana cewa inna ahlal maghribi, haƙiƙa ma'abota mutanen ƙasar Maghrib su ne abin da ya shafi su Morocco wa shimali Afrika da arewacin Afirka, kamar abin da ya shafi wajen su Libya ɗin nan da makamantansu, wa biladil barbar da kuma garurrukan barbar su ne barabira. Daga tasiru na fi tarbiyatin nashi'ina, suna tsaida tarbiyar yara masu tasowa ala tafizil qur'ani, a bisa hadda qur'ani kadai. Wala yakhliduna ma'ahu shay'an akhara, ba sa da qur'ani da wani abu, qur'anin kadai suke cewa su yi, sai sun gama sun samu sannan kuma sai su dora su a wani fannin. ومن أجل ذلك كانوا أقوام من غيرهم من أهل البلاد الإسلامية على رسم القرآن وحفظه. سوى ذلك سكا كسان چه سوني دي توا في يد وننسو أجيكم ما أبو تاك أساشي مسلين چه كومت أبو تاك أسر مسلين چه واتو سنبو كوال زما دي تتوا درم على رسم القرآن وجن روطة القرآن وحفظه ده كومكي آيشي. Haka shi Ibn Khaldun ya faɗa mutanen Maghrib da arewacin Afirka da ƙasashen Barbar wa karatun Qur'ani kaɗai suke fara ɗora 'ya'yansu, sannan sai bayan sun gama sun samu ƙarfi sun goge sai kuma su ɗora su kan wani abun. Wannan ya jawo su ne suka fi duk sauran ƙasashe na musulmi tsayawa kan Al-Qur'ani wajen haddasa da kuma iya rubuta shi, saboda shi rubutun Al-Qur'ani ba irin rubutu ne na imla'i ba, ba irin rubutu ne na arudi ba. Shi ar-rasmul mushafi rubutu ne mai zaman kansa, mai ka'idoji masu zaman kansu, shi ne wanda yake ɗauke da kantugu a wajen rubutu. Sai muhaqqiq ya ce wa hazan nassu, wannan nassi na Ibn Khaldun, in sadaka ala ahlil maghribi, in yayi daidai a kan mutanen Maghrib wa shimali Afrika da arewacin Afirka, fa innahu bi darurati sadaqa ala manhaji ta'limi adfal almuslimina fi bilad garbi afriqiya wa bilad alhausa bi wajhin khas. Wannan manhajin ko abinda shi Ibn Khaldun ya faɗa yana yin daidai ko yayi daidai da manhaji wato ta farki na koyar da ƴaƴan muslimi a ƙasashen Afirka ta yamma da kuma ƙasar Hausa bi wajhin khas wato a kebe. Wancan an faɗi mutanen Maghrib da arewacin Afirka da kuma Barbar, sai ce wannan Ibn Khaldun abinda ya sani kenan, amma bai san nan nahiyar kasar Hausa da kuma garbi Afrika ba. Saboda haka muhaqqiq ya ce abinda ya faɗa a can kwabo da kwabo haka yake a kasar Hausa, haka yake a Afirka ta yamma. La'anna manhajahum nafsul manhajil maghribi, domin manhajarsu wato tafarkin koyarwar da ƴaƴansu shine irin tafarkin المنهج المغربي ومنهج متان المغرب دين وعلماء هم الأوائل من المغرب والبربر ما لما أفرك تيما دي قصر هوسا ما لما سنفرقو سمتوني دي قصر شم مغرب دي قصر بربر وما يأكيد هذا الرأي دي قصر أبند إشي كرفة فوانا أبند أكتفا أكي ما قاله الشيخ عثمان بن فودي تجمده الله برحمته. Abinda Shehu Abdullahi dan Fu Abdullahi Shehu Usman ibn Fudi yake faɗa, wa kana fi sanatin lati katama fiha afi al-Shaqiq Abdullahi al-Ustaz al-Qur'ana, ina tunanin ya ciccire mu ganganu ne a cikin shekarar da dan uwana Ashaqiq na Abdullahi wato Abdullahi al-Ustaz shine bujimin malamai shekarar da ya hattama Qur'ani wa karkata mahu fi sanati saniyati ashara min umrihi ya soke Qur'ani yana da shekara 12 wa salisatu wal 20 min umri ni ko na da shekara 23 da anna bainana 11 sana wa shahraini abinda yake tsakana da shi na bashi tazara sako na ne na bashi tazara ta shekara 11 da wata 2 to wannan abinda shehu ya rubuta da kansa kenan rabbama kana maradu zalika huwa idrakuhum anna al-iktisara ala janibin wahidin yasaidu ala sur'ati al-injaz yace me yiwa makomar wannan ko ko munfar wannan cewa su tsaida ƴaƴansu akan hadda Qur'ani kadai shine idrakuhum sun fahimci kuma sun riski anna al-iktisara ala janibin wahidin takaitawa abu safuska guda daya yusaidu ala sur'ati al-injaz ina taimaka wajen sauran samun nasara akan da abin da aka sa gaba wadda katil itiqani da kuma tan wato dandake abu dandakewa mai wato mai karfi wa garqalan nazimu wato mun waki yana cewa wa fi taradiful fununil manuja istau amanis tabakalan ya kharuja shin wa fi taradiful fununi wajen rubdugu na fannoni wato ga wannan fanni shine wato ka tattara ka hada goma sai zama dai bace samu ba ka tara wannan sai ce alman oja rashi ya zo a cikin wannan in dai ka hada wannan to ba za ka samu ba shi yasa idan mutum yazo yana karatu a soro yazo da littattafai kamar 10 ko 20 in zai to makaranta ga hannun shi yake ya tole fa dum in yazo an ja wannan sai ga malami yana murmushi in an gama sai sake dauko wannan malami yana murmushi in ya tashi sai wajen shafi 4 in ya gama sai a ce masa da aka muka tara aga an gaya masa magana kin da aka muka tara amma wanda yazo baya daya zai yi in ya tsara 2-3 sai ya bare sai malami in ya ce alhamdulillah sai malami ya ce da aka muka iya haka ake fada a makarantar soro da aka muka iya wato ma inda za ka tattaro abu ka rigimo su ka tattaro kai haɗama to shi ce taradiful fununi alman oja rashi ko hani ya riga zo ba za ka samu ba istau amanis tabaka domin tagwaye a cikin mahaifiyarsu in suka ce lokaci ɗaya za su fito a haife su lan ya kharuja har abada ba za su fito ba amma sai ɗaya ya haƙura ɗaya ya fito sannan ɗayan zai fito baka shi ma fannin ilimi sai ka yi wannan ka gama to sai ka shiga wannan hikima ce ta wani mawaki ya faɗa kama annahu min al-musallam bihi anna hifzul qur'ani yusa'idu kaseeran fil maqdirati al-isti'abi al-adid min al-ulumi wal funun kama cewa abu ne da aka miƙa waya ko aka sallama aka yadda babu mai ja anna hifzul qur'an cewa kiyaye alqur'ani yusa'idu kaseeran yana taimakawa da yawa fil maqdirati wajen samun wato iko alasti abil adid min alulumi wal funu a wajen tattare ilmai masu yawa da fannoni iri daban-daban ne mace ya dace qur'ani rike abubuwa masu yawa ba sai masa wahala to kullu ta riga ta saba kuma shi babu fahimi na fahimtar karatu a duniya da kai karanta alqur'ani wannan ne ya jawo lokacin da turawa suka zo kasan nan Flora Shu matar gwamna general na turawa da suka shigo rangadi arewa sai ta ga a karkashin itatuwa an yi makaranta yara suna koyon qur'ani in ta shiga wannan lungu ta tarar ta shiga wannan sako ta tarar sai ta ce to kar a yadda a koya mutanen arewa karatun boko sai ta hana sai da aka shekara 51 a kudu ana karatun boko arewa ba su san ko aba ta ce ta bayyace muddar aka ba su ilimin boko tare da yan kudu to yan kudu za su mabayansu domin fahimtarsu ta haura ta su tuni suna da haske sosai to da suna da basira sai dandanan ta tare ta ce a bari sai da aka samu shekara 50 sannan aka fara saboda hangen da tayi na alqur'ani da irin hasken da yake da shi ga wanda suka karanta shi wa fi hadisina anna zami ta'limi fi asar sheikh ala ibn sheikh abdullahi ni uridu ma zakarahu daktar galadanci fi qawlihi a cikin maganar mu akan tsarin koyar da ilimi a zamanin sheikh abdullahi yace ni uridu ma zakarahu daktar galadanci zamu zo da abinda Dr. Galadanci ko ince Professor Galadanci al-Ustaz Doctor a yanzu a lokacin da ya rubuta ne ya sa wannan amma sai yanzu al-Ustaz Doctor shine Professor fi qawlihi a cikin fadarsa tilkal madarisul kasiratu wadannan makarantu masu yawa helati asbahat mayadina litadribi sune suka zama fagagen horaswa horaswa korewa daban horo daban idan ka sami tukunya ko kasko na yin dani idan aka fara yin waina za ta dinga dirgajewa sai an horas da shi tukunya goge sannan haka kuma in ka samu wato gora na dima shi ma ba za ka fara zuba ruwa a sha ba sai dan daci sai an horas da shi to sannan ya samu ko horaswa ake cewa shine a hore abu ya goge ya zama yayi amfani to wannan makarantun sun zama fagage ne na horaswa ya tadarrubu fi hal kibaru was sigaru ala sawa na manya da kanana suna koyan ilimi a wasu abu sa daidai wato kan ba a bambancewa yaro a ita zai koya babu ma a ciki zai koya wai bada wasabiyul marhalatul awwaliyya a ita ne wato yaro yake fara matakin farko wayal madarisul qur'aniyya shine makarantun alqur'ani wanda an kai yaro anan yake fara magana ma malami yace magana yace ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya fada ana dora masa sannan dai ya san irin su babbo su farfaro da sauran su sahajjatu da ake fada in ya iya shikenan komai ya zauna daga nan karatu sai ya kama to kasar Hausa wayannan sune hanyoyin su tun zamanin Shehu Usman haka ake yi wajen koyar da yara wai kole Sheikh Abdullahi bi sha'ni tilkal madaris insha Allah yana fada a cikin sha'anin wannan makarantu a cikin jimiyarsa wata waka da ya jimiya akan malamin sa Sheikh Abdul Jibril ibn Umar waka ce mai wahalar gaske saboda ya saka larabci wanda yake mai tsaurin gaske yana cewa uj nahaw awdajil ahibati min majin wa shirib min al anshaji ma azibij kage shirib min al anshaji ma azibij azi kalmar azibij min al anshaji nahawa awrajil ahibati min maji wa shirin min al anshaji ma azibiji yace sujud dumu'a ala manazilihim biha wa shifil jinana min al humumi dumaji kif inda ha salman biha fa asatu jab hawja'a awlaw ja'a turdamin shuji wa iza marartu marartu hayyin hayyi wa iza marartu marartu hayyin hayyihim wa anshur alayhim lu'lu'an wa zabardaji sai ce kamli akhan ba abatuhu fihim wa kam khulasa alam aku indahum bi muzalliji sai ce wa madarisu shine wannan adana bi hubbi shuhudiha fi hana jahu hawaijul mutahawwiji akwai makarantu wanda yake cike da san halartarta fi hana jahu hawaijul mutahawwiji a cikin ta akwai cikar burin mai buri da wanda kake so zaka samu fa ya zo karshe ya dinga maganar jibril man jabara la ilahu la nabihi dinan qawimal musaqimal manhaji wa fa wa hizbu dalalatin fi tilatin wa dinu fi wahidin ka shay'in baraji fa azahu anhu kanadisal idlaj min ma adatihim wa kasahu kullata jibrijin tace shajarun iza nazalat alayhi safannatun lam tartahil anhu li baqadil hurqaji shamsul huda baza garbi garbin fanta halli sharqi tashriqu fi quraish wa hazarji rana ce amma daga yin mutahudu kuma sai da ta huta haska har makka da madina sai da ta haska wa Qurayshawa, sai ta haska wa Qurayshawa, wato Hausu da Khazraju su ne Ansaru, sai da suka amfani da ilimin sa. Haka suka yi wannan da kuma malamin su Malam Raji, shi ma yace lokacin da ya dawo daga haji da Hashehu Usmanin da sun wanke allunansu, sun tanadi littattafansu, sun kwatanta takalmansu, sun ajiye, suka ce malami ne a duk yamma ba mai karatunsa ko ba mai tsoron Allahnsa, ba mai aiki da sani irin nasa. Suka dinga fafutuka suna munna, ana jira izo shawala na tawakoki na yabo ya zo a zai a sa karatu. Ya ce yana dawowa sai biyo ta agada sai ya rasa a can. Shi sa suka ce sun ya mutu, sun haɗu da wato bakin ciki da kuma asara ta ilimi, su ma za su mutu ba su samu wannan ilimin ba. Saboda haka wannan ƙasar tamu ƙasar masu karatu ce. Wa innan nizamu fi hadhihi al-madaris hurrun wa maftuhun, wato tsari a cikin wannan makarantun hurrun, wato akwai yanci, maftuhun kofa a buɗe take, yanta gilfi haddullabi min madrasatil ukhra, dalibai za su dinga tashi daga wannan makaranta zuwa wannan, wa min majlis alimin li akhar hasba hajatihi wa takassusatihi, daga makarantar majalisin wannan malami su koma wajen wannan gurgudan bukatar shi ɗalibin da kuma takhassus din da yake so yayi a ilimi. Haka ake yi har yanzu kuma akan wannan ake. Kaga lokacin in gardawa suna zuwa karatu, kaga za su je tsangayar malam wani su je su yi karatu, in akwai abin da suke samu, idan mai son haraji ne to akwai wani ya riga ya ci hara, sai ya je ya samu harajin nasa sai ya dawo, idan mai abu kaza ne sai ya je sai ya samu, da kaje nan kaje nan kaje nan kaje nan kaje nan. To shi sa aka ce hurrun man huwa maftuhun, tsarin akwai yanci a cikinsa kuma kofa a buɗe take. Idan mutum ya koyi karatu a wajen wannan, in ya saka ya gane, in ya ga akwai wani abu da yake sha'awa a gurin wancan sai ya tafi. Makarantun Qur'anin haka suke, makarantun ilimin ba haka suke. Walamma kana Sheikh Abdullahi Ahadu Ahada khariji tilka al-madaris wa hada ulama'iha wa munshi'iha, fa min al-munasabi ida'u al-qari'i janiban min nashadihi ta'limi. Yace inda Sheikh Abdullahi ya zama ɗaya daga cikin masu fita daga wannan makarantu, wato yayi karatu a wannan makarantu, a so yayi karatu ya fita, sannan ɗaya daga cikin malaman makarantun, kuma ɗaya daga cikin masu kafa makarantun, to ya dace a ba mai karatu wani bangare na nishadin koyan karatunsa. Wa qassawara lana zalika huwa bi nafsihi, shi wallahi ya suranta mana wannan shi da kansa, haisu ya kulu yanda yake cewa qassana hafi qadiri an aktuba ashyukal ladzina akhastu anhum wastafattu minhum istishharan lahum wa ta'liman liman jahilahum wa ilaman limustanidi fi naqli, a cikin littafin sa ida'un nusukh fi man akhastu min ashyukh, shi wallahi zaman haka littafi ne akan malaman sa. To a cikin sa ne yake cewa yazo a cikin qadirina na rubuta shehunan da na karbi ilimi a gurin su, sannan na amfana da su saboda mai istiharar lahum, domin in bayyana al'amuransu mutane su san ina da malamai su gane su, wata kila ba san da su ba, wata aliman liman jahilahum, da kuma ilimantar da wanda ya jahilce su bai san su ba, wa ilaman da mustanadi, kuma sanar da mutane akan jingine na, wato na karɓo ilimi gurin wane, shi kuma ya karɓa gurin wane. Yanzu wajen hadisi shi kusan musalsali sai ce na yi musafaha da wani, in ka karanta ka zaga ne musafaha da wani, shi kuma ya musafaha da wani, shi kuma ya fasafaha da wani, hakan al-Imam al-Bukhari to ko ne da wannan isnadin ya karba duk abin da sai ce wani ga ta yanda na karbe shi, kamar da suke cewa musalsalun ulama ala wasfin ata musulu amma wallahi an ba'anil fata kazaka kar haddasani hiqa'iman ko ba'da an haddasani tabassama. To irin wayannan hanyoyin, to shi Abdullahi ya rubuta salsala karatunsa a gurin su ayi karba su ayi karba, littafi ne mai kyau da bigege, amma yanzu a rubutun hannu yake, makadudi ne. Fa karkara alqur'anal karima ala abihi, Shu Abdullahi ya karanta Al-Qur'ani a wajen mahaifinsa su mantala ala ila akhihi al-akbar al-Sheikh Usman. Sannan bayan ya karatu Qur'ani a wajen mahaifinsa sannan ya kuma koma gurin babban wansa Sheikh Usmanu faqara alayhi ya karata Al-Qur'ani a gurin sa har sai ya kulu fi zalika. Yayin da yake cewa waqad tarakani abi fi yadihi ba'da qira'ati al-Qur'ani. Mahaifina ya wanna a hannunsa bayan na karanta Qur'ani a gurin sa shi mahaifin wa ana ibnu salasa asharata sana ina dan shekara 13 faqara'atu alayhi al-ishriniyat a gurin Sheikhu Usman na koyi ishriniya ta alfazazi mai bayis wato mai harafai daidai da huruful hijaiya mu kowane harafi harafin hamza akwai baiti 20 a cikin sa haraful ba akwai baiti 20 sai ake kiransa ishriniyat da 20-20 ne duk da dai na dango daidai ne wani ne ya zai masa takamisi ta zama mai dango 5-5 dinnan sannan warwutriyat da kuma wutriyat fi madai karil bariya shi ma Abubakar ibn Abdul Karim Shafi'i shi ya rubuta wutriya shi ma tayyaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa shu'ara is-sitt da kuma wakan nan guda 6 sune imru'ul kaisi ibn Hujr al-Kindi da Annabi Gatu Zubiyani da Antarat ibn Shaddad da Tarafat ibn al-Abdi da Al-Qamat al-Fahal wajen wadansu wannan suka kansa Haris ibn Hilza da kuma Amr ibn Kulthum wayannan su wa kokin su ake kira ashabul mu'allaka wace da su ashuara us-sitt to ana koyan larabci mai yawan gaske a cikin waƙoƙin su sau suna zuwa wato Laraba ne dai hullas an kwaran Larabawa ne to dai ya koyi wannan saboda ka san larabci ka san yadda zaka karanta Al-Qur'ani saboda a cikin su ne zaka dinga gane larabci mai zurfi za su yi magana da larabci mai kyau irin wannan Qur'anin ya dinga amfani da su saboda su Laraba ne sofanan ajamanci bai shige su ba kaga Haris ibn Hilal yana cewa azanatna bi bainiha asma'u rubba sawin yumallu minhu sawa'u kaga rubba sawin yumallu minhu sawa'u asalla ce ma kunta sawiyan fi ahli madina to in ka karanta waccan kana jin ma kunta sawiyan fi ahli madina ka san abin da ake nufi da ita kamar da yake cewa fashakaktu bin rumhil asammi siyabahu laysal karimu ala alqanabi muharrami shakaktu bin rumhil asammi kuruman mashi na fatattaka siyabahu wato zuciyarsa laysal karimi ala alqanabi muharrami haga nan siyabu da alake cewa siyabaka fatahir ba riga ake nufi ba zuciya to su ne irin su yasa ake karanta su domin iya larabci sosai na Larabawa to Shehu Abdullahi ya ce a gurin Shehu Usman ya karanta wayannan waƙoƙi wa akhadtu minhu ilma tawhid min al-kutubi sunusiyya wa shuruhiha wa ghayriha a gurin sa na koyi ilmin tauhidi daga cikin kutubu sunusiyya wato al-tafani Shehu Sunusi Burhan da ya rubuta akwai aqidatu ahli tawhid shi zake kira al-aqidatu al-kubra akwai kuma umul barahin suna kenta al-aqidatu as-sughra to duk a gurin sa ya koyi wannan wa kasu minhu al-i'raba min al-ajrumiyyati wal mulhati wal qadari wa nahwiha wa shuruhiha a gurin sa kuma na koyi na al-i'rabi daga ajrumiyya ta sanhaji da mulhati al-i'rabi ta hariri al-basri da al-qadaru na ibnu hisham al-ansari amma kadarin na dafa yake nufi wa ballar sada amma akwai wani kadarin na suyudi kuma kadarin na da fi wurudil hamzati fi nida shi kuma suyudi ne ya tumbatsa da yaji ana cewa wai annidawa bil hamza qalilun kira a larabci da al hamza ba shi da yawa a larabci to shine ya rubuta kadarin na da fi wurudil hamzati fi nida sai da ya kawo misalai na larabci tsantsa yanda ake amfani da annida'u bil hamza sai da ya kawo amsala guda 300 da doriya to akan sai littafin ba wannan kadarin yake nufi ba wannan kadarin na dawo ballu sadani wanda ibnu hisham al-ansari yayi wa akasu minhu ilmu at-tasawufi allazi li takalluki wallazi li tahaqquqi mastaganati bihi insha Allahu an ghairihi a gurin sa na koyi ilmun tasawufi iri biyu akwai ilmu at-tasawufi li takalluki akwai ilmu at-tasawufi li tahaqquqi to li takallukin a gurin sa na koya li tahaqquqin ma a gurin sa na koya mastaganati bihi insha Allahu an ghairihi wanda na wadatu da shi daga gurin sa dan da ya koyi wannan ce ba ruwana da wani ko na samu iya abin da nake bukata wa akalsa minhu kutuba li fiqihi ma yurabi bihi faradul aini a gurin sa na koyi da tattafan fiqihu wanda ake sanin faradul aini da shi kal akhdariyyah wal ashmawiyyah kamar littafin akhdari da kuma ashmawi wa risalati ibnu abi zaid wal alqairawani wa ghairiha da risala ibnu abi zaid al qairawani da wannan sa da littafin fiqihu a gurin sa ya koya wa akalsa minhu tafsir al qurani min awwal al fatiha ila akhir al qurani miraran la a'rifu qadarha na koyi tafsiri a gurin sa daga farkon al qurani zuwa karshe wata ga fatiha min al jinnati wan nasi so da yawa wato la a'rifu qadarha ban san gurgudanta ba wa akalsa minhu ilm al hadisi dirayatan wa riwayatan a gurin sa na koyi ilmin hadisi na diraya da koyi ilmin hadisi na riwaya ilmin hadisi na diraya shine wanda zaka san manufar hadisin fahawal hadisi ka san fiqhul hadisin to ko na riwaya shine zaka san ingancin hadisi da rashin sa ka san juruhu ilmin tajrih da sauran irin abin da ya shafi da ilmin musala yace a gurin sa na koya min an alfiyatul iraqi daga alfiyatul iraqi shine ana kinsa at-tazkiratu wa tabsira amma saboda da waqa'i ake kinsa alfiyatul iraqi wa sahihul bukhari a gurin sa kuma na koyi sahihul bukhari wa gairihi ma da wani su amma koyin ba irin fa na dan jangabo bane so za su ma karanta sahihul bukharin da kaje ka siyo a kaso kurmi ba nan ba ka da aminci a kansa shin an shigar da bukharin manakisa ko ba a shigar ba shin an rage wani abu ko an canja duk ba za ka sani ba sai littafin da siqat suka karanta ko faza na hadisi yanda yake hada alqur'ani haka ake haddasa shin an rubuta hadisin yanda za a bawa alaramma ya bi qur'ani tun daga bakara hannasi ya tabbatar babu wata aya da ta fita ba wani guri da aka shiga dawa kazo kana kisar annabi Musa alaihi salam kazo arjihi wa akhahu wa ba'as fil madain hashirina ka koma ka shigar da wa arsil fil madain hashirina ka dau wancan ka sa anan ka dau na wancan sura ka sa wannan to in hafiz yazo yana gani ya san ka fita kai dawa to hadisin ma haka yake duk abin da yake ci sai an tantance shi in ka gabatar da wani akan wani ko ka jinkirta sai ce ba daidai bane ba haka Buhari ya rubuta ba to sai irin wannan an gama karatun sa kaf sannan mutun ya dauki alƙalami ya rubuta cha na yadda wannan kwabo da kwabo shine sahihul bukhari kai karatu da shi to da irin wannan suka karatu ba wani titi wanda aka sai ban an shigar da wani ma ba za ka sani ba wa akalsu minhu ilm al-hisabi al-qaribi minhu al-yasir a gurin sa na koyi ilimin hisabi wato ilimin hisabi irin na zancen sanin rana da sauransu dai yace amma dan kankani wa hasalali bihamdillahi tabassur fi dini min faidani nurihi wato fahimtar addini ta same ni nagode Allah min faidani nurihi daga kuma fararar hasken sa wa min ta'alifihi al-mufidati al-arabiyyati wal-ajamiyya da kuma littattafan da ya rubuta mai fa'ida wanda yayi da larabci wanda yayi da ajamanci ya rubuta da bai da fulatanci to dai Shehu Usman yace daga cikin wannan din na karu kuma allafa kitaban min awwali ta'alifi illa ila al-ana illa kuntu awwala man naqalahu anhu galiban Shehu ya taba rubuta bai rubuta littafi ba tun daga ran da ya fara talifi har zuwa yanzu lokacin da Shehu Abdullahi ke magana sai na zama ni ne farkon wanda ya fara karban littafin ni ne fara nakaltarsa a gurin sa ya nakalta mun na karanta na fahimci manufarsa saboda shi kala littafi akwai fahimtar makaranci akwai sakon marubuci ba dole bane mai karatu fahimtar sa ta dace da sakon mai rubutu amma idan nakaltar sa kai shi malamin da ya rubuta ya karba a wurin sa sai ya maka ga abinda nake ni ga abinda nake gani abinda nake ala afwahir rijali da shi da mai karatun jarida dai suke shi sai mai ta'limi yake ta tamanne ta antum sifaqihan munazira bigaire ana imul jununu fununu wato hauka dangi dangi sai dauki littafi ya karanta yazo ai tarjuma da shi sai ya gane ai kaza kaza da kila abinda mai shi yake nufi daban abinda kuma kai da ka fahimta daban wa sahibtuhu hadaran wa safara na aboce shi a zaman gida da tafiya in shawo yana gida shi wallahi yana nan in shawo ya tafiya shi wallahi tafiya ma faraqtuhu munzu ana yafi'un wadabu da shi batun da na taso na zama saurayi ila an hasala lil ana qaribun min 50 sana har wato na kai kusa da shekara 50 walhamdulillahi ala zalika nagode Allah akan haka ودرس بعد علوم اللغة العربية على أيدي أمه عبد الله بن محمد بن الحاج يا كرنتا شاشا لتفل العربشي أبو ساحنا ين بفنس عبد الله أم محمد دان الحاج وعلى ابن خالته محمد بن محمد تقوم دان واتو إنسا دان إنسا محمد أم محمد الذي علمه مقامات الهريري wanda ya koya masa maqamatul hariri wa gairi hada wannanta wada rasul balagata ala yadai ash-sheikh muhammad ibn abi bakar bin gar ya kuma koyi balaga a hannun ahmad ibn abi bakar bin gar wada rasama akihi sheikh usman ala yadai al-alim al-jalil ash-sheikh al-mujahid jibril ibn umar kuma da shi da dan uwansa shehu usman sun yi karatu a hannun al-alim al-jalil malami madaukaki a Sheikh al-Mujahid shehi mai kokari mai jihadi shine Jibril ibn Umar wanda yake ce masa Jibril man jabara al-ilahu la nabihi dinan qawiman mustaqim al-manhaj shine shamsul huda baza garbi garbin fanta halli shar'i tashriqu min quraish wa khadraj ko fi quraish wa khadraj wata rana ce ta hudo daga yammacin duniya kuma ta haska gabar hakure shawa da ausu da khadraju ta haska musu shi ma shehu usmani yana cewa in kila fiya bi husni zanni ma kila famawjatun anamin amwaji jibrila duk abin da kuka faɗa na alheri na ni kun fankogin of jibril dan umar ne duk abin da samu daga gurin sa na samu warta ala al-alabi al-ilmi wa tasilihi ila al-buldanil mujawirati wal qasiya ya tashi ya tafi neman sani da tattara ilimin zuwa garuruka na kusa da na nesa makotan su shine mujawara na kasiya na nesa walam ya tawaqafu sheikh abdullahi inda hazal had shi wallahi bai tsaya abu sa wannan ba kadai bal kane katubu ilal shuyukh wal ulama fi bilad sudan al garbi yadallu minhum muallafatihi wa kutubihim al mufaddala yana rubuta takarda aika wa shehune da malamai a kasar wato Sudan da garbi kasar yammacin Afirka yana neman su bashi muallafatihim da wanda su wato talifofin su ko tubihimul mufaddala da wanda suka fififitawa wa kana da uban alal ilmi wa tasilihi shi wato mai dukufa ne abin sa neman sani da kuma tattara shi an ce lokacin da shehu Muhammad Bello yace da shehu Usman yana son a bashi maganin karatu sai ce je ka wajen bafanka Mudibu Abdullahi ka je ka karba da je saitar da shi a cikin ɗakin sa na karatun an yi dakali dakali dakali an jera littattafai haka kuma an yi katon dakali an saka fitila ta ƙasa an cika ta da mai amurza abu daga an sa tana ci fal fal fal can an sa duk gaba ɗaya ɗakin a kewaye yake in ya zo ya zauna ya karatu ya karatu ya karatu da ko wannan ya karanta in ya gama sai ya matsa wancan ma da fitilar sa sai ya dauko yayi in ya gama sai ya matsa gurin wancan ya gama yayi shehu Muhammad ya shigo ya sallama bai ji ba ya riga da kuma karatu yake ya zauna karatu yake karatu yake karatu yake bai san ya zo ba sai da asuba tayi ana yin as-salatu sai ga ya rufe ya fita ya alola ya tafi gari ya waye ya sake dawowa haka sai da ya kwamba kai sai ya ce da Shehu Usman ni na je bai saurare ni ba baya sanin ma na je balle ga mun abin da zan yi sai ai wannan abin da ka ga ne shine maganin karatu shi yasa na ce ka je ka ga haka ake karatu kifa ciki yake kifa ciki kuma har abin nan suke sai su nada sai su kafa gofa sai su samu igiya mai zarge kamar yanda ake daura dan dalo sai su saka a wuya lokacin da ake karatun idan bacci ya kama mutun yi haka sai ta shake wuya sai su tashi haka suka dinga wannan abin nasu na ilimi Allah ya saka musu da alheri lokacin da muka shiga nahiyar da ibi da cikin dajin rugu wanda ita hotin ne yana wala mamada sahabi wa da alma aribi wa kullu fil aqlabi ahlil akazibi yana wannan yace kabla ilatin bitna bi hanabi giyatin wala nara illa la naru na fi sabasibi muka bu gurin sai shehu malam ibrahim umar kabo yace wayannan mutanen Allah ne ya tanade su kurin in ba dan ya kawo su irin wato ai wannan lokacin ba da ba abin da za a samu a yanzu mutumin yau ba zai iya rayuwa a wannan gurin kuma yi abin da suka yi ba haka suka yi wannan kuma karatu a lokacin ba a baka littafi su fitin da guda sai dai a baka takarda daya in ka je ka karanta ka gama ka iya da asuba sai ka safaro ta a cikin babbar riga in aka yi da sallar asuba sai ku dan kebe da malamin sai ka sunna masa wannan takarda ɗaya shi kuma goye sai sunna maka ɗayar sai koma ya aje kai kuma ka karanta gobe da haka sai ka karanta littafin baka batar masa ba baka yi masa asara ba littafin yana nan da haka suka dinga yin karatu har suka tara abin da suka tara tana ganin ya kamata mu sa aya sai mu tashi nan gaban Allah da akan makanatu wal ijtimaiya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma assalam
1: bas a wajen Allah sa shi ne su sai mutum ne gane kimar wazara su ma a tare da shi
2: dai dai mutum shi ne alkalin kansa gwargwadon kimar annabi Allah sun a zuciyarka shi ne gwargwadon kimar ka gurin Allah subhanahu wa ta'ala ai kowa shi ya san me yake ji kowa shi ya san me yake ji abu ne a fili ai yanzu wanda na ba mu labari cewa baban mu Shehu Usman Tijani Ibn Usman na yan mota haka ai mace ce wacce take sayan rigima da kudinta da kudinta take sayan rigima idan ta ji ana rigima kai sako-sako sai ta ce sayar mun ta ɗau kuɗi ta baka ta tafi ita a yi rigimar da ita sannan sai ta ji wata tana cewa ya ga wance ta karɓi kuɗi na ba ta biya ni ba har yanzu ba a ban kuɗi na ba sai ta ce ina ne faɗa min nawa ne kuɗin ta faɗa ce in wa kuɗin ki kaya min gidan sunan ta kuma wace ce zan je in karɓi kuɗi na sai ta shirya ta ɗaura ɗamara ta je ne ta saba a je a yi doki-doki da ita a duk abin da tana shiga unguwar ina ne gidan wani gidan suwanci wacce ta fara tambaya sai ta ce sidiya sai ta ce sidiya ta ce to na yafi ko gidan ba ta je ba ce tunda na biya kuɗin shi kina tafi amma ba zan kawai in dai jinin annabi ce sa ba yanda za a yi ne wani abu da ita sai ta hakura to Shehu Usman Tijani ana zaune kamar haka ana karatu lokacin in ya tuna ta sai ce wanda yake son ya je ya gaida mai kauna annabi zai zo ya raka ni in je in gaishe ta shine kimanta annabi alaihi salam kimanta annabi alaihi salam sannan mai sunan ba wasa a kansa kaunarka da shi za ta sa ka girmama wannan suna nasa alaihi salam malam atamma Allah ya ji kansa muna yara sosai in ya ji ka faɗi suna Muhammadu ka faɗi wata kalma in babba ne sai ya fito ya ga maka daga yau cire masa wannan suna in ɗanka ne ya ta faɗa ce ba a wulakanci ga wannan suna ganin girma akwai Alhaji Hamma ana ungure shi Alhaji kansa ƴaƴansa su ha musu dinnan haka ya taba mun dal asar muna zauna kofar gidan Hajiya Gwamma akwai karamin yaro sunansa Abubakar ne masa wasa ne ce kamo shi nan kamo shi nan Alhaji Hamma yana gefe daya sai ya taso sai ce mai wannan suna a gurin Annabi za ka yi wa wasan kamo shi sai ba ai wa Annabi ka alayhi salam karka kuskura sai dai in ka same shi ka dinga ce masa ana nan sai dai kai mar wannan karka ce kamo shi nan saboda girmama Annabi alayhi salam in malamai za su fassara tsawon Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu sura an san gajere ne ba sa faɗa sunan da Bahaushe yake faɗa wa mai wannan tsawa idan mutum ya zama baligin mutum magidanci amma tsawonsa bai fina a zaune ba sunansa da Hausawa da to lai dan Mas'ud radiyallahu anhu haka girman shi kuma ba a fassara shi da wannan kalmar sai da a ce mai tsawo kamar babban mutum daga zaune saboda Annabi da sun kada a taɓa mutuncin sa alayhi salam Abbas radiyallahu anhu shine dan uwan mahaifin Annabi alayhi salam ya musulunta yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka taɓa tambayar sa da kai da Annabi alayhi salam ya girma wani sai ya ce Annabi alayhi salam ya girme ni amma an riga haihuwa ta kawo shi saboda waccan kalmar akwai rashin girmamawa a ciki to da haka ake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ga waɗannan to shine zai kimanta ka amma ka dauki abu kara zuba baka daukan sa nauyi ina akwai wanda baya taba baka saboda Annabi alayhi salam ya taba rike baka ko yaushe zai dau baka sai ya wai sai ya alola akwai wani sahabi ina jin Abdullahi ibn Huzafatu sahabi an ce yana da kama da Annabi alayhi salam a bayan Annabi alayhi salam sai na Abubakar yana khalifa sai aka ce zai zo Madina ran nan ba ai aiki ba gwamnati saboda zuwa kai a tare saboda kamar sa ta Annabi alayhi salam komai aka dakatar da shi in aka ce Annabi ya faɗi kaza to an gama da wannan kowa sai amma ya faɗa ai tawili ya ce ba za a ji ko kaza ba maganar imani kamar yanda yanzu ake ciki ake cewa ƴan mata wai yanzu suna fama da su sai sun dora gashi wa rasu ne za a yi da su ba Annabi sai ya ce lalle an cewa ta dora in akwai imani an san darajar wannan Annabi akwai wanda zai wannan abu yana cewa ya yanke hukunci sai kowa ya yarda ko shine dan abin da zan iya faɗa maka dangane da wannan haka ake eh haka ake ma mutum sai ya samu tarbiyya muna kanana Tijani Sharif Allah ya kansa ya bada aikin jaka wallet dozin 12 da suka ba sai suka yi masa annin waka cika tashi aka cinye gidan da nake ciki yanzu lokacin akwai shago yana tsohon gida akwai shago a nan suke aiki da magariba muka tashi ni da shi muka shiga na shiga ni ne da man ne gaban gaba da zan karɓi rigiman muna zuwa na tambaya dawa dawa aka ba aka ce da wane da wane da wane da kuma Sharu Kabiru akwai a cikin gidan yaro kanin tabawa sunansa Kabiru mahaifinsa Sharif ne aka ce da sun ce to tun daga gurin ana faɗa da ce to ban da shi duk abin da ka ci ka ci lalas amma sauran sai kun biya amma na ko magana ba za mu kare maka ba so da kuma kai taso iya suka dora mu akai cewa haka ake wa Annabi alayhi salatu wassalam duk abin da ya shafe shi sai kaga girman sa haka zaka ga girman Madina haka zaka ga girman Makka haka zaka ga girman wanda yake da ruwa da Annabi alayhi salatu wassalam haka ake da kuma sa sunaye na abin da ya shafi Annabi alayhi salam da zuriyar gidansa shi ma ganin girma ne da kauna amma da mutum ya ce ai sunayen waɗannan sun zama tsofaffin sunaye sunan mutanda ne makaryaci ne wajen kauna da yanzu kuma haka ake ta yi sai suna mai sarge shi yake so a sa za a burge mutane amma sunan yayan gida Annabi su ba sa cikin wanda ake bukata a yau sai wanda Allah ya taimaka sannan kuma ganin girman dai kaga da mai suna Fadima a kasar Hausa sunan ta binta ma'anarsa binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita ma bintan ba a iya faɗa in an tambaya wani sunan ne sai a ce sunan ƴar ma'aiki ne saboda girmama Annabi alaihi salatu wassalam haka ne Na'am. Eh, rajana ita ce ake giwar mata. Ita kuma Aisha ana ce mata indo. Wato inda so da kauna suke. Shine ma'anar indo. Eh. Ita annabi ta Fatima ce. Eh. Mai suna Amina kuma tako. Tako. Ba wanda ba shi da ruwa da ita shine ta kowa, kowa ta amfane shi, wala musulmi wala kafiri wala kirikiri, yasa ba dan da iwo duniya rana kuma a kiyama shi zai ta halitta rana, yasa ake ce mata tako. Tako kasar Hausa manan Bahaushe mutum mutum ne mai hankali, mai abu yanzu lalacewa muka ba mu dauki abinda Bahaushe yake kai mai kyau ba, kuma an dora ma ka kuma na tucutuwa ba mu sani ba, muna cibu ba mu sani ba shi ne. Amin, Allah taimake mu dai, Allah taimake mu. Daraba? Daraba ita ce wacce take wuta a jikin dawa, in dawa ta kai za ka ga wani abu a gindinta yana fita kamar zuma farar saka a tace na daga, yana daga taro, in ka zo ka ɗiba za ka ji tana da zaki. Ko ba zuma ba ce, ita ce darba. Da lokacin dawa in kakar da ta zaga tana ta zuba ana tarawa, sai ka cika dan kofi da ita sai ka dinga sha. To a wancan lokacin ita ce mannu, ita ce take sauka kawai, kwatanniya kwatanniya, masaki masaki, kwaɗi ba isha ya koshi, sai kuma salwa. Shi ne yanzu ake ci da irin wannan fakarar da ake dan gasawa, ake ci mata salwa. Amma nan ba ita ce ba salwa ba ce, salwa dan shila shi ne salwa. Amma ita fakara a Larabci ba salwa sunanta ba, sunanta farruh. Farruh wannan sun dauka sun dora mata ba bisa daidai ba. Eh, amin. Allah ya sa. Salam. Haka ne, to shi ma ta fadakar da ne ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma akwai maganar wato hadisin sa alaihi salam. Idan ana karanta hadisin annabi alaihi salatu wassalam, shi ma suru ake. Imam Malik baya taɓa faɗa kalma ɗaya ta hadisi sai ya tabbatar Madina ta yi shuru. Ya ce baya haɗa kalmar annabi sallallahu alaihi wasallam da hargowar gari, sai ya ji tsit sannan ya faɗa. In ya ce kenan, kuma in za a karɓa sai an girmama. Akwai ran da wani ya zo a Madina ya tsuguna yana tambayar hadisi, ya ce waye wannan zai wa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kanci, ya ce a je a yi masa bulala goma. Sai aka ce masa alkali ne, ya ce shi ya fi cancanta a ladabtar, indai akan annabi ne alaihi salam, shi ya fi cancanta a ladabtar. Alkali aka je aka yi masa, zai ce ina ma, sai kuma ya bashi hadisi goma, ya ce ina ma imamu zai kara mun goma, ya kara mun hadisi goma.
3: An saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Farfesa Malam Umar Sani Fage. Sai a tara a mako mai zuwa domin jin cigaban tafsirin. Muna boko mu sake cewa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji. Amin summa amin.
4: Rahamari diyan kanan mu bai fada karwa ko ina almasna ta yi mukulale.
5: Satar jarabawa cuta ce, hatta turawa da ba musulmi ba suka kira shi cheating, ha'inci ne. Qur'ani kuma ya ce mana ya ayyuhal ladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Babu wani sabani akan haramcin sa a musulunci. Satar jarabawa, lalacewar ilimi ita ta haifar da satar jarabawa, kuma satar jarabawa tana ƙara ci gaba da lalacewar ilimi. Duk al'umma tana ci gaba ne, tana dorewa akan nagarta. Duk al'ummar da ta rasa nagarta sunanta rusishiyar al'umma, bata da makoma mai kyau. Mu sani ba mu da makoma mai kyau in aka ci gaba da satar jarabawa. Mu yaƙi satar jarabawa da hadisin man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. An kai matakin commissioner of education a state zai so ya burge state governor akan cewa yara da yawa sun ci jarabawa sun samu more than 5 credits na shiga university, and on that basis akan haka commissioner ilimi zai iya tirsasa ma principals akan duk wanda izo yadda aka samu massive failure a makarantar sa shi da shi, sannan kuma principal zai tilasta ma kowane malami duk malamin da ya yadda aka samu failure a subject din sa to shi da shi. In kai uba ne kana ganin iyaye suna gogoriyan kai ƴaƴan su medical centers suna zuwa suna cin jarabawa, ka dage ƴaƴan ka su yi jarabawa da kansu. Malamai ku sama dalibanku wannan aqidar a zuciyarsu, kada su damu da sauran yara da suke sata jarabawa. Iyaye ku sama ƴaƴanku wannan aqidar, principals ku tsaya akan wannan aqidar. Kaga fa kana principal ba za ka yi gayyuhu bidihi ba, ba za ka yi gayyuhu bilisanihi ba, amma wallahi as a principal wallahi ka tsaya akan wato fa gayyuhu bi kalbihi, wallahi wannan ba karamin yaki bane. Kamar yadda jam ta yi CBT to wa egg da ne ko sun wasu koma kan CBT, shi yasa to a great extent an rage sata jarabawa a jam, ba kamar yadda ake a wa egg da ne ko yanzu ba. A shigo da CBT a wa egg da ne ko mu sani ba mu da makoma mai kyau in aka ci gaba da sata jarabawa.

0: Potri yung One Gary Mix may sikat araw ako ay kajidadin ka. Gary Mix
1: Zainab Keda Alhaji eh? Diksan da na waywaya ina ganin ko tari ba araba ku.
2: Me zan ce ba ma gajiya da juna.
1: To yaushe muke sa rana na uku?
2: Ce abu game da na uku
1: amma
2: ni da Alhaji mun amince cewa jiki na na bukatar lokaci shi yasa ina da
1: 7790 daga Honey and Banana Connect ita ce amintacciyar hanyar samu bayanan niyyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata dan samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa tafiyar ki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaba kira 7790 a yau ko ku aika mana da sakon WhatsApp a 09097133400 Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya.

Jami'ar Abeokuta makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Kamar yadda kuka sani, hukumar lafiya ta duniya ta yadda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0700338031, ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ina mutanen da suka yi amfani da jikinsu wajen biya wa kansu bukata. Ma'ana istimana'i ciwo ne da yake taba jijiyoyi na mazantakar dan adam, da kuma matsalar raguwar sinadari a mara baya fita gaba daya. Daya ne daga cikin matsalar da take haifar da rauni ga da namiji: yawan mantuwa ko ciwon gabobi. Ko wanda suke fama da matsalar jijiyoyi, wanda ba sa iya tafiya nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani, ko waɗanda ba sa iya ɗauka abu mai nauyi da hannunsu, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma manjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi, ko kuma suna samun ɗaurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu, tsinkewar sinadari ko ɗaukewar sha'awa. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaradini mai yankan shakku, ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0700338031.

lokaci guda kada mu kuskura mu bashi ansar da muka san ba daidai bace ba kada mu kuskura mu yi kokarin zille masa ko mu ce nan gaba za mu bashi ansa kada mu yi wannan sannan kuma abu mafi muhimmanci kada mu kuskura mu bashi ansar da take ta shallake tunaninsa ta fi karfin matakin da yake na tunani misali game da abin da ya shafi wannan tambayar da yi wani lokacin yaro zai iya yin tambaya cewa yaya ake samun da jariri koko yaya ake haihuwa ko wani abu makamancin haka to tilas ne mu bashi ansa amma mu bashi ansar da take gaskiya ce kuma ta dace da tunaninsa abin nufi anan lalle ba za mu iya wato bashi ansa dalla dalla kan irin abubuwa da matakan da kan iya kaiwa zuwa ga samun wato jariri ko kuwa a'a samun wato da ko wani abu makamancin haka ba amma a lokaci guda tilas ne mu gaya masa wata magana wadda za ta zamo hankali zai dauka kuma gaskiya ce ita kanta wannan magana ta yadda a ƙarshe zai zamo ya daina tunani game da wannan abun ya samu ansa kuma wannan ita za ta bude wato kyakkyawar dangantaka a tsakanin mu da ƴaƴanmu yayin da suka san cewa duk abin da ya shige musu duhu duk abin da basu gane ba idan suka kawo shi wajen mu za mu iyaka kokarin mu sanar da su in ma ba mu sani ba za mu yi kokari mu nuna musu cewa za mu samu musu ansa game da wannan abun kuma za mu samu musu ansa din hakika ba wai mu ce za mu samu musu ansa amma kuma muna nufin mu tafiyar da tunanin su ba a'a in muka ce za mu yi lalle mu tabbatar mun yi wannan abun da yawa daga cikin waɗanda suke yin tarbiya suke sha'afa ko kuwa ma a'a wani lokacin ba sa aiki da lura a kai shine suna ganin ai yaro ne nan da nan zaka iya masa wayo ko kai masa dabara to a lokacin da kake masa wannan wayo din ko dabara ba shakka abin da kake yi kai ne kake tsammanin bai gane ba amma mafi yawancin lokaci yakan gane abin da kai din sai dai kasancewar ka a sama da shi ma'ana kasancewar ki uwa ko kasancewar ka uba wannan ke sa sai ya kyale abin dan ba zai iya tankawa ba ko ko a'a ba zai iya yi muku tilas game da abin da wato kai din ba amma ba dan bai gane ba lalle wannan yana da kyau mu kula da shi.

0: dan uwa na daga cikin abin da zai fidda bawa daga cikin halin da yake ciki shine kallon baya dan ya taka gaba wani lokaci inda zaka bi ka samu abu nan kake kaucewa ka bi inda ba zaka samu wallahi mujarrabi ne jarrabawa jarraba sosai ba failing ba failing kanan failing ko babu a cikin abinda mafita ne kuma hanyar samu ce kuma sai in baka bi ba duk wanda yake so a bashi to shi ma ya bayar wallahi wannan jarrabawa ce atinki shine yace kallon baya dan ka taka gaba in dai ka mika haka ga wanda yake kasa da kai wallahi shi kuma sai Allah ya kai ma ungo wannan kaida ce fa bari ka ji ruwan nasosin da zai tabbatar ma da wannan shi zaka ji ina rantsuwa kafin nasin tuko baka san cewa Allah da bayi yake arzuka bayi ba wa ka taba ganin Allah sako jaka kudi daga sama babu to tanya bayi Allah yake su bayi to idan kana bawa bayin Allah to sai ka zama jakadan Allah da zai ringa baka sakon shi bayin Allah wadancan tunda dai kana bayarwa to sai a baka dan ka bayar tunda dama wadanda za a ba din shi ma dama bawa ne yake bawa bawa to ka zama jakadan Allah mai bawa bayin Allah sai a sako arzikin wasu a hannunka hada maka da naka yanzu duk mutun yazo bai ci abinci ba ko kuma yana cikin wani hali haka kawai kaji tausayinsa ka dauko abu ka bashi to wannan sakon daga wurin wa yake daga wurin fa Allah yake cika bashi saboda me sai da aka rubuto maka cikin kwakwalwarka ka fara tunanin zan bawa na kaza takarda kake karantawa wasika ce daga Ubangiji ya turo cikin zuciyarka cewa ka bawa na bawa na kaza idan ka ji cewa na gamsu in ka gama karanta ta kenan sai zartawa sai kace ya kamata in bawa na kaza imana sai ka dauka sai ka bashi to kaga sakon wani aka baka ka bashi to in kana bada sako kana bada sakon wasu to wannan abinda kake bayarwa ba zai kare ba sai an baka wallahi
1: sayan aro abin ballare in mai abin yi karbi abin shi to dole sai ka komo naka
2: wannan haka yake marigayi alhaji dan maraya jos
3: kowace al'umma a fadin duniya kan yi alfahari da kasarta al'ummarta fasaharta tattalin arzikinta har ma da albarkatun kasa da Allah ya azurta ta da su to sai dai kash irin wannan kishi da nuna alfahari kan yi balaguro a wasu kasashe musamman masu tasowa inda zaka ga al'ummar irin waɗannan kasashe kan gaza amfanuwa da albarkatun da suke da su
2: ya ku al'ummar Najeriya masu albarka mu kasance masu amfani da tarin albarkatun da Allah ya yi mana ta hanyar siya kayayyakin da muka samar a cikin kasa wato waɗanda muka noma da wanda aka sarrafa a cikin gida Najeriya
3: yin hakan zai taimaka wajen samar da ci gaba a ƙasa da bunƙasar tattalin arzikinmu tare da samuwar ƙarin ayyukan yi a tsakanin matasa
2: kowa ya bar gida gida ya bar shi
1: guntun gata ɗinka in gunga ne ya musari ka bani
4: ga wani sako na musamman daga gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma
5: Annabi yace kullum mutum musulmi ana so in yi asubahi ya karanta kulhu Allah guda uku falaki guda uku nasi guda uku dan Allah ka je ka duba fassarar kul a'udhu birabbil falaq da nasi ka ji me ke ciki har fa da magana ya Allah ka rama mu da sharrin masu kullu kullu in sun yi kulli wa min sharrin nafathati fil uqadi wa min sharri hasidin idha hasada ومن شر قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس يا الله رب الناس ubangijin mutane kaji ba ina neman ubangijin mutane ka tsare sharrin mutane dan wallahi malam dan adam dole ka nemi Allah ya tsare ka da sharrin sa in dan adam ya saka a gaba fa sai kai da gaske shi yasa yace malikin nas Allah shine mamallakin mutane mana kana nuna komai na Allah ne ya baka kariya daga wannan mutun din ubangijin mutane abun bautar mutane ilahin nas karama min sharrin aljani khannas wanda yake sa mutun waswasi har aljan aka ce ka nemi matsari duk wani ciwon waswasi duk wani je ka dawo taraddudi Allah ka raba ni da shi min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas yace ina neman tsari min aljinnati wan nas daga mutane da kuma aljanu dogaro da wannan Allah yana lalata kyakkyawan kudiri na mutum sannan hasada da rashin yadda da abin da Allah ya kaddara malamai suka ce mai hasada kamar yana challenging Allah ne ya Allah dan me yasa ka ba wani ni baka bani ba me yasa ka bashi lafiya ni baka bani lafiya ba me yasa za a ba wani mulki ni ba bani ba me yasa za a ba wani lafiya ni ba bani ba me yasa wani yana da kaza ni ban da kaza kamar indirectly you are challenging Ubangiji tabaraka wa ta'ala me yasa ya ba da wani bai ba wani ba kuma Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum mu muka raba rayuwa tsakanin su dole mu yadda da individual differences misali yanzu a gida Allah zai kawo mu uwa ɗaya uba ɗaya uwar mu ɗaya uban mu ɗaya amma wancan dogo ne wannan gajere ne amma fa kun yadda dole kai hakuri wancan siriri ne wannan mai kiba ne kuma ba a taba tamun tarihi a lokacin da aka haifi wancan yunwa ake a gidansu ba haka Allah ya ga dama wancan yi shi asiri zance wannan kuma yi shi kosasshe bum da shi
4: wannan sako ne daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.

0: Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da kasancewa cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Ram Radio farin cikin al'umma a wannan safiya ta Laraba ku ga watan Jumadal Ula shekara ta 1448 bayan hijira wadda TDD da ya shafu daga watan October shekara ta 2026 miladiya sunana Fatima Yunusa Musa ga kuma cikakkun labaran Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya mika wa majalisar dattawa masu wasu kudurorin dokoki domin tantancewa da amincewa da su ciki har da kudurin sake fasalin dokar hukumar yaki da shata fitocin miyagun kwayoyi ta ƙasa NDLEA da kuma gyaran dokar hukumar binciken haɗura ta Najeriya Sarin kudurin sun hada da kafa makarantar gwamnati ta ƙasa da kuma wasu sauye-sauye a dokokin da ake da su Shugaban majalisar dattawa Sanata Gusu Lafabio ne ya gabatar da kudurin a madadin shugaban ƙasa Bola Tinubu bisa sanadin kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999. Ɗaya daga cikin kudurin na neman samar da kai wato cikakkiyar dokar da za ta tsara ayyukan hukumar tare da ƙarfafa ikonta musamman wajen gudanar da bincike kan mutanen da ake zargi da hannu a harkokin miyagun kwayoyi ba bisa ka'ida ba. Hakanan shugaban ƙasa ya mika kudirin kafa makarantar gwamnati ta ƙasa ta ASCON wanda ke neman soke dokar da ta kafa kwalejin horas da manyan ma'aikatan gwamnati ta Najeriya tare da maye kurbinta da sabuwar makarantar gwamnati ta ƙasa. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci majalisar dattawa da ta amince da a mayarwa da gwamnatin jihar Yobe kudade naira biliyan 100 da miliyan 500 da ta kashe wajen gina filin jirgin saman da kan kaya na ƙasa da ƙasa na Muhammadu Buhari da ke da Maturu Tinubu ya gabatar da buƙatar ne a cikin wasiƙar da ya aike wa shugaban majalisar dattawa Sanata Gusu Lafabio inda ya nemi amincewar majalisar domin bayar da takardar bashin ta hannun ofishin kula da basussukan Najeriya a cikin wasiƙar shugaban ƙasar ya ce majalisar zartarwa ta tarayya ta amince a wani taronta na musamman karo na biyu da aka gudanar a ranar 23 ga watan Mayu shekara ta 2023 da gwamnatin tarayya ta karɓi filin jirgin saman da gwamnatin jihar Yobe ta gina tare da mayar mata da kuɗin da ta kashe ta hanyar shirin bayar da takardar bashi a cewar wasiƙar ofishin kula da sayan kayayyaki na gwamnati ya kammala nazarin aikin inda ya ba da shawara a mayar wa jihar Yobe ba naira biliyan 100 da miliyan 500 A nan kuma gwamnatin tarayya ta yi alƙawarin cika yarjejeniyoyin da ta kulla da ma'aikatan manyan makarantu tana mai cewa dole ne a kawo ƙarshen asarar muhimman shekarun karatu da ɗaliban Najeriya ke yi sakamakon yajin aiki da ke biyo bayan rashin cika alƙawarin gwamnati Ministan Ilimi Dr. Tunji Alhausa ya bayar da wannan tabbaci ne a Abuja yayin kaddamar da yarjejeniyoyin shekara ta 2026 tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyoyin ma'aikatan jami'o'i da kwalejojin kimiyya da fasaha da kwalejojin horas da malamai. Alhausa wanda ya bayyana yarjejeniyoyin a matsayin wani babban mataki na dawo da amincewa tsakanin gwamnati da kungiyoyin kwadago ya ce gwamnatin shugaban ƙasa Bola Tinubu ta kuduri aniyar kawo ƙarshen matsalar karya alƙawura. Rikice-rikicen kwadago da katse karatu da suka addabi manyan makarantu a ƙasar tsawon shekaru da dama. Ministan ya jaddada cewa shirin karatun digiri na shekaru hudu dole ne a kammala cikin shekaru hudun. Yana mai cewa gwamnatin tarayya za ta cika dukkanin nauyin da tarayya ta yi a wuyanta a ƙarƙashin sabbin yarjejeniyoyin. Majalisar Dattijai ta buƙaci gwamnatin tarayya ta gaggauta sakin kudaden agajin gaggawa daga asusun muhalli domin magance zaizayar ƙasa da zaftarewar ƙasa kudancin jihar Cross River bayan mutuwar mutane da dama da lalacewar gidaje da kuma sauya matsugunai ga mazauna yankunan da ke da hadari. Yan majalisar sun yi wannan kiran ne bayan Sanata Osoko Ofenyon ya gabatar da kudirin da ya janyo hankalin su kan taɓarɓarewar matsalar muhalli a Kalaba da sauran al'ummomin da ke makwabtaka da ita. A yankunan zaizayar ƙasar da zaftarewar ƙasa na ci gaba da jefa rayukan jama'a da dukiyoyin su cikin haɗari. Majalisar ta nuna damuwa cewa waɗannan matsaloli na ci gaba da taɓarɓarewa tare da ta'azzara majalisar wato matsalar jinkai da ta muhalli wanda ke barazana ga rayuka da gidaje da kuma hanyoyin kyautata walwalar al'umma. Majalisar wakilai ta buƙaci gwamnatin tarayya ta ƙara ta kafa wani shiri na musamman na bayar da talafin kuɗaɗen gaggawa ga ƙananan masana'antu da matsakaitan sana'o'i ta hanyar bayar da lamuni da kuɗin ruwa da bai wuce kashi 9 cikin 100 ba domin rage nauyin tsadar rinciki a dabar 'yan kasuwa. Majalisar ta kuma buƙaci babban bankin Najeriya CBN da ya sake duba manufofin bayar da lamuni da tsarin kididdiga haɗin da ake amfani da su wajen sanya kuɗin ruwa ga ƙananan 'yan kasuwa. Haka kuma ya buƙaci ma'aikatar masana'antu, kasuwanci da zuba jari ta tarayya da ta shirya taron ƙasa domin samar da hanyoyin da za su inganta damar samun lamuni mai sauƙin kuɗin ruwa. A ƙarƙashin shawarwarin majalisar za a baiwa bankin masana'antu da hukumar bunƙasa ƙananan masana'antu da matsakaitan sana'o'i ta Najeriya tallafi na musamman domin su ba wa sana'o'in da suka cancanta lamuni mai sauƙin kuɗin ruwa. Dakarar rundunar haɗin gwiwa ta musamman ta Arewa maso gabas Sector 4 ƙarƙashin Operation Haɗin Kai sun kashe 'yan ta'addar ƙungiyar ISWAP guda 6 a jihar Garaha ta ƙaramar hukumar Hong ta jihar Adamawa. Sojojin sun kuma ƙwato makamai da alburusai masu yawa a yayin aikin da ya ɗauki tsawon sa'o'i 2. Jami'in hulɗa da kafafen yaɗa labarai na rundunar Operation Haɗin Kai ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar a tula cewa dakarun sun yi nasarar daƙile wani harin haɗin gwiwa da 'yan Boko Haram da na ISWAP suka kai sansanonin sojojin da ke Garaha a ƙaramar hukumar Hong ta jihar Adamawa. Sanarwar ta ce an kashe 'yan ta'addar 6 tare da ƙwato makamai da alburusai da kuma sauran kayan yaƙi masu yawa. A nan kuma hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa EFCC ta gargaɗi 'yan mata matasa a Najeriya kan haɗarin yin amfani da hotuna ko bidiyon batsa wajen yin barazana da karɓar kuɗi da kuma shigar harkokin laifuka kamar yanar gizo. Hukumar ta bayyana a shafinta na X cewa shugaban hukumar EFCC Ola Olukayode ya bayyana hakan ne a Abuja yayin bikin ranar 'ya'ya mata ta duniya. Olukayode wanda shugabar sashen wayar da kai da sauya halayya na hukumar Aisha Muhammad ta wakilta ya ce masu aikata laifuka kan yi amfani da dangantaka a tsakanin jinsi wajen yi wa 'yan mata matasa barazana da nufin karɓar kuɗi. Shugaban hukumar ya kuma gargaɗi 'yan matan kan shiga laifukan yanar gizo ciki har da amincewa a yi amfani da asusun bankunansu wajen karɓo ko tura kuɗin da aka samu ta hanyar damfara ta intanet da kuma yi wa mutane barazana ta yanar gizo domin karɓar kuɗi. Rashin isassun masu horaswa da ƙwararrun dabarun koyar da ƙwallon ƙafa na daga cikin ƙalubalen da ake ganin suna kawo cikas ga gano baiwar da matasa da bunƙasa ƙwallon ƙafa a jihar Kano. Duk da yawan matasa masu sha'awar ƙwallon ƙafa a jihar, wasu na ganin cewa rashin samun isassun masu horaswa da za su gano baiwar su tun da wuri, su koya musu dabarun wasannin zamani tare da shiryar da su kan yadda za su inganta ƙwarewar su, yana iya hana wasu matasa samun damar kaiwa matakin da suke fata. Ta kan hakan ne wakilinmu Bashir Alali ya haɗa mana rahoto na musamman.
1: Anguwanni da dama ana ganin matasa na buga ƙwallo a filayen da basu dace ba, yayin da wasu ke amfani da wuraren da ba a tsara su domin gudanar da wasanni ba. Wannan lamari na sanya wasu matasan rasa damar inganta ƙwarewar su. Ɗaya daga cikin abubuwan da ake dangantawa da wannan matsala shine ƙarancin ingantattun filayen wasanni da wuraren koyar da ƙwallon ƙafa. Sa'ad Ahmad Maji shine mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Lions. Ya mana ƙarin haske kan wasu abubuwa da ke ƙara ta'azzara rashin filayen wasanni.
2: A da muna da filaye na ƙwallon ƙafa a makarantu da unguwanni haka irin su filin Dorayi. Tashin wannan fili ya kawo ƙalubale da abubuwa da dama. Duk inda za ga ana wasanni yanzu ga filaye na wani wanda ya siya kafin ya zo ya gine ake sharewa a je a ringa wasanni. Muna da stadium guda biyu a Kano wacce take mallakin gwamnati ne, ɗaya sabon gari ɗaya indoor stadium. Ta yi wa jihar Kano kaɗan duba da adadin miliyoyin mutanen da suke harkar wasanni. wasanni a jihar Kano.
1: Haka kuma Ahmad Maji ya bayyana wasu hanyoyi da za a bi domin farfado da harkokin kwallon kafa a garin Kano.
2: Filin wasa na maha babu abin da suke bukata illa gwamnatin nan da take ta kalle su ta inganta su, inganta wasanni shi kansa na makarantu kamar da yadda gwamnati ke kula da su. Ba wai a zo ai bir ai kofi a tashi ba, a inganta shi kuma a taimaki abin, kuma a bawa matasan dama a kai su wanda ya dace don a samu ci gaba a wannan jihar Kano da ma kasa baki da.
1: Duk da kalubalen da harkar kwallon kafa ke fuskanta a Kano, masu ruwa da tsaki a harkar kwallon kafa sun bayyana cewa kwallon kafa na bukatar haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu, ƙungiyoyin wasanni, makarantu da kuma al'umma, yayin da kamfanoni masu zaman kansu ke da damar zuba jarinsu a fannin na kwallon kafa. Rahoton kenan tare da ni Bashir Alali. Labarin rahama.
0: Labarin duniyar ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Branch Kalma. Kuna da damar sauraron mu duk inda kuke a fadin duniya ta adireshin mu dake www.dramatv.com. Labarin duniyar da za su dora a dakace mu.

0: barkanmu da dawowa yanzu kuma labaran duniyar za su dora da kasashen kitire. Wasu rautani sun nuna cewa Iran na karfafa tsaronta da tattara masu mara mata baya tare da barazanar maida martani mai tsanani ga Amurka daga wayanta a yankin tekun Fasha. Wani rahoto da jaridar The Wall Street Journal ta wallafa ya ce Tehran na shirin tunkarar yiwuwar Amurka ta sake kai mata hare-hare bayan zaben tsakiyar wa'adin mulkin kasar kuma matakan da take dauka na da nasaba da yunkurin dakile irin waɗannan hare-hare. Za gudanar da zaben tsakiyar wa'adin mulkin Amurka a makon farko na watan Nuwamba. Jami'an Iran sun yi gargadi a jawabansu na fili da kuma tattaunawar sirri da hukumomin kasashen yankin cewa idan Amurka ta kaddamar da sabbin hare-hare jamhuriyar musulunci za ta fadada rikicin zuwa sassa daban-daban na gabas da tsakiya. Jarida ta kuma ce hotunan tauraron dan Adam sun nuna cewa Iran na karfafa matakan tsaro a muhimman wurare ciki har da cibiyoyin nukiliyar ta da yankunan da ke kan iyakar ta. Rahoton ya kuma kara da cewa waɗannan matakai na iya zama yankunan yunkurin karkatar da hankalin jama'a daga matsin tattalin arziki da ƙasa ke fuskanta musamman bayan da Amurka ta tsorata takunkuminta a kai. Ma'aikatan jirgin ruwa guda 11 sun ɓata bayan wani hari da aka kai da jirage marasa matuƙa kan jiragen dagon kaya a gabar tekun Bulgaria. Rotanni sun ce bayan mutane 11 da suka bata akwai wasu da aka ceto. An kai hari kan jiragen ruwa guda 2 waɗanda ɗaya daga ciki mallakar Ukraine ne. Wannan na daga cikin jirin hare-hare da ya zuwa yanzu suka shafi jiragen ruwa 5 a kusa da yankin ruwan Bulgaria. Ukraine na ƙara amfani da wannan ɓangare na tekun Baharun Aswad wajen cikilar kayayyaki ta ruwa. Prime Minister Bulgaria Roman Radev ya ce hare-haren za su amfani Russia kuma ya gayyaci jakadan Russia domin neman bayani. Kungiyar agaji ta Red Cross ta yi kiran a gaggauta rage tashin hankali da ke ci gaba a yankin gabas tsakiya tana mai gargadin cewa ci gaba da yaƙe-yaƙe zai zama babbar masifa ga miliyoyin fararen hula. Yaƙin da ke gudana a ƙasar Yemen ya sake ƙamari a watan Yuli, watanni bayan fara wani babbar rikici a yankin wanda ya girgiza kasuwannin makamashi tare da jefa gabas ta tsakiya cikin rudani. Shugaban kwamitin ƙasa da ƙasa na Red Cross ICRC Mirjana Spojaric ya ce fararen hula ne na shiga mawuyacin hali a lokuta irin wannan. Mirjana ya ce mutane da dama sun mutu, wasu kuma sun jakata, wasu sun rasa muhallinsu da tilasta musu su yi gudun hijira a ciki da wajen kasashensu. Ta yi muni da barnar da hare-haren 'yan tawayen Houthi na Yemen suka yi a kasar Saudiya, inda sama da mutane 15 suka rasu, wasu 300 suka jakata. Ta kuma yi nuni da halin da ake ciki a Yemen, adadin mace-mace da mutanen da suka rasa matsugunansu da kuma lalacewar muhimman gine-ginen fararen hula ciki har da na biranen adin da sana na karuwa cikin sauri, kuma lamari ne mai tayar da hankali. Nan kuma mai magana da yawon kawance na Saudiya da Saudiya ke jagoranta ya ce an kakkaɓo tare da lalata makamai masu linzami guda 3 a arewacin Riyadh. Ya kuma ce nan ba da jimawa ba sa fitar da gargaɗi ga mazauna wani yanki a babban birnin Yemen sana'a domin su fice daga wurin kafin abin da ya kira aiki na musamman a yankin da mayakan Houthi ke iko da shi. Tun da farko rahotanni sun ce Saudiya ta fara bincike kan yadda na'urorin kare sirrin samaniyar ta ya gaza dakile hare-hare 3 masu muni da mayakan Houthi masu goyon bayan Iran suka kai kan filin jirgin samar Riyadh. Ƙungiyar Hezbollah ta sanar da cewa za ta baiwa iyalai a Lebanon da gidajensu na asali suka lalace ko kuma suka zama ba za a iya zama a cikinsu ba sakamakon yakin da ake yi da Isra'ila a halin yanzu, tallafin da ya kai dala 14,000. wannan ne karo na farko da kungiyar da Iran ke mara baya ta bayar da irin wannan tallafin kuɗi tun bayan da ta raba makamai masu linzami zuwa Isra'ila watan Maris lamarin da yasa gwamnatin Isra'ila ta kaddamar da wani sabon farmaki mai girma a Lebanon matakin na zuwa ne duk da ƙarin matsin lamba da Amurka da kawayenta ke yi na ganin sun katse hanyoyin samun kudaden tallafi na Hezbollah musamman daga Tehran Da yanzu kuma bari mu je ga rahoton hasashen masana yanayin da ka iya faruwa nan birnin Kano da kewaye har ma da wasu sassan jihohi daga sashen ƙetare.
1: A larabar nan da dar Allah hasashen masana yanayi ya bayyana cewa karamar hukumar birni da kewaye da ke jihar Kano da kuma karamar hukumar birnin Kudu da ke jihar Jigawa da katsinan Dukku rana da kadawar iska ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 32 faki da ke karamar hukumar Ikara a jihar Kaduna garin gwamna da babban birnin tarayya Abuja da Suleja da ke jihar Naija da yarda Allah ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 26 Jos babban birnin jihar Filato da Mararraba da ke karamar hukumar Karu a jihar Nasarawa da Makodi da ke jihar Benue da yarda Allah rana ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 27 Maidugurin jihar Borno da Damaturu babban birnin jihar Yobe da Bauchin Yakubu da yardar Allah rana ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 37 idan muka tsallaka kudancin kasar nan kuwa Ogomosho da ke jihar Oyo da Port Harcourt babban birnin jihar Rivers da kuma Abeokuta da ke jihar Ogun da yarda Allah yanayin lullumi ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 23 daga kasashen ƙetare kuwa zindar da ke jamhuriyar Niger da Douala babban birnin kasar Cameroon da Dubai da ke hadaddiyar daular Larabawa rana ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 47 rahoton namu zai karkare ne da Dammam da ke kasar Saudi Arabia da yardar Allah rana ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 48 Khadija Abdullahi Sharada a labaran rahama
0: Da rahoton na sashen masana yanayi ne muka kawo ƙarshen labarin duniyar na wannan safiya sai dai kafin mu sallama a farkon labaran kun ji cewa shugaban ƙasa Bola Tinubu ya miƙa majalisar dattijai domin duba su ƙudurori da kuma amincewa da su gwamnatin tarayya ta yi alƙawarin cika yarjejeniyar da ta kula da ma'aikatan manyan makarantu yayin da sojoji suka kashe 'yan tatar Israel guda 6 a jihar Adamawa Daga ƙetare Saudiya ta kaddamar da bincike kan yadda 'yan Houthi suka samu nasarar kai mata hari. Saƙon hikimar wannan rana na cewa rayuwa tana da matakai akwai wahala kafin sauƙi da kuma duhu kafin haske. Saboda haka ka ci gaba da haƙuri idan har kana cikin ƙunci to da sannu za ka riski farin ciki. Da fatan Allah ya sa mu dace amin labarin duniyar kenan a madadin sashin labarai. Da al'amuran yau da kullum na Rahma Radio Barin cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa domin ganin labarin ya zo gare ku musamman Rabiu Sadiq Kura da shi ne ya yi asubahin haɗa mana labarin sunana Fatima Yunusa Musa nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya jama'a bisalam

0: zaben arewacin Najeriya alƙawari da muka dauka na cewa zamu zaba Asuwaji Bola Ahmadu Tinubu kamar inda suka yi mana kara suka zaben mana Muhammadu Buhari ragowar ƴan uwanmu da abokan arziki suka gudu Buhari ya mana gashin ungulun mahaukaci
1: mafita fa guda daya ce Najeriya mu gyara matacin mai muruka ta chaman da muke bukata a cikin gida in kuma ba za a yi wannan ba ta kulle yarjejeniya da matatan man Alhaji Ali Kwadangota su bashi ya tace musu su kuma su raba a gidajen mai dan mu samu saukin da ya kamata a ce mu samu
2: wallahi tallahi su ƴan sabuwar APC duk abin da zai zo kansu ne a gaban su har ma cewa suke da su biyo dan tsohuwar APC abun su wanda su biyo wanne yake konfusiya yanzu domin wai da shi suka yi wahala suka kafa gwamnatin Abba Gidagida mu muka wahalar da su dan haka bayan da za a siyar da mu ji dadi a cikin gwamnatin su in ka daka ta su ka da jam'iyyar nan za su
3: hankalin mai saran kaba ya koma garin nan ya zama wajibi wajen jam'iyya ta jiha wayoyin karamar hukumar kumbutso a bincika domin wallahi in wasu gungu sun ware kansu sun ce wai iya kadin su ne suke da jam'iyya su za su yi tallanta wallahi sun yi dora kansu in ko ba ya kaba to mai girma gwamna karamar hukumar kumbutso hanzu akwai matsala

0: Meeta 97.7 shirye-shirye na FM Rahma Radio ake ci gaba da sauraro kafin mu karɓi waɗannan sakonni daga sashen mu na tallace-tallace. Aka saurari shirin harshen ka alƙalinka daga sashen mu na siyasan na Rahma Radio French Channel, wanda yanzu kuma koko ke nuni da ƙarfe 8:30 daidai lokaci da zamu kama kuma shirin ku karkade kunnuwan ku ku sha labari daga sashen labari da al'amuran yau da kullum. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku ku sha labari, shirin da ke zakulun muku rotanni daga sassa daban-daban a fadin duniyar subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya nishadi a wasu lokutan kuwa har da ban haushi. A gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman yancin ku. A cikin shirin namu ne yau za ku ji yadda ake kokarin hada rigima tsakanin masu baburan a daidaita sahu da masu hawa.
2: Wannan ragin inda ake duka gidajen mai akai abin za a ce zai da tasiri kadan, to amma fa an ce sai dai gidajen man gwamnati.
1: Hadda ma jin yadda biki yake zama lami idan maruka ba su shigo ciki ba.
3: Maruka a wurin shi yake kara haska wannan wurin ya zama irin maganganun da suke da shafi habaici, ziga, kirari, karin magana da abin da ya shafi waɗannan abubuwan.
1: Duk a cikin shirin za ku ji illar shan magunguna barkatai ba tare da neman shawarar likitoci ba.
4: Kada ka sha wani magani ba tare da likita ne ya rubuta maka shi ba, ko da ciwon kai kake ko ciwon jiki.
1: Wasu daga cikin rahotannin da shirin ya kunsa kenan a daidai wannan lokaci. Sunana Usman Ibrahim Datti da ke rike da akalar shirin a halin yanzu. A dakace mu, bari mu je teburin ƴan talla.
5: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai uwar gida, so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
6: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta faran kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Kware ku uwar gida, Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
5: Kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
6: Uwar gida, ai ba iyanan ka ta faran kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
6: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal, ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayar sa kamar haka: 0806-364-85 ko 0806-87-22-22.
5: Masha Allah, daga ta faran kantin Basir Store.

0: Za ku iya samun Famous Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dankura, Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 675 5 9.
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
2: ai sai je ne je kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tin yanda aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin bayan ga ta'amari da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
3: an gode amarya ku zo ku sai mai dadin mace
4: Tumadalla barkamu da dawowa. Mai sauraro za ka iya sauraron shirin duk inda kake a fadin duniya ta adireshin mu na www.rahmattv.com. Mai sauraro bari mu bude labulan shirin namu ne yau da shan magani ba tare da tuntuɓar likita ko ƙwararren ma'aikacin lafiya ba inda yake jefa rayuwar mutum cikin hatsari duk da cewa wasu mutane na ɗaukar hakan a matsayin hanya mafi sauki ta magance rashin lafiya. A wasu lokutan kuwa mutane kan sayi magunguna a shaguna ko wuraren sayar da magani ba tare da an tantance irin cutar da suke fama da ita ba yayin da wani yake tunanin maganin da aka ba mu wani zai yi musu aiki iri daya sai dai masana lafiya na gargadin cewa irin wannan ɗabi'a na iya haifar da matsalolin lafiya masu tsanani kamar yadda masanin kiwon lafiya Dr. Aminu Shehu Garkuwa yayi mana ƙarin bayani akai
5: ta'ammali da maganin da ba a san ka'idarsa ba ba a san dokarsa ba kure ne kwarai da gaske kuma yana da matuƙar hatsari ga lafiyar jikin dan adam mutane ya kamata su gane cewa duk wani magani da zaka yi amfani da shi ya zanto cewa ka san dalilin shansa ka san mataki aka ce ka sha kuma kan wace cuta ce misali saboda haka mutanen mu a yanzu suna amfani da irin magunguna barkatai wanda magunguna ne wanda ba su da wani amfani ga lafiyar jikin dan adam ko kuma ta'ammali da su yana da matuƙar hatsari musamman irin kawai ka je ka ga magani an ce maganin kaza ne ba gani a rubuce ba baka tabbatar da is it licit ko illicit drugs bane wanda hukumomi na kula da kwayoyi suna nan suna bincike kuma suna hukunci kwarai da gaske akan duk waɗanda suke siyar da irin magunguna ba tare da bisa ka'ida ba kuma ba tare da suna da cikakken doka ba saboda haka duk maganin da kasancewa ba shi da NAFDAC sannan magani idan ya zamto cewa kawai a waje ne kaga wasu suna sayarwa bai kamata a ce kawai ka je ka sayi wannan maganin ka fara amfani da shi ba yana da matuƙar hatsarin gaske ana jan hankalin mutane akan akula kada ka sha wani magani ba tare da likita ne ya rubuta maka shi ba ko da ciwon kai kake ko ciwon jiki likita shi sai ya maka gwaji kwarai da gaske ya bi dukkanin wasu bincike na tsanaki domin ya tabbatar da cewa me matsalar ka a dora ka akan maganin da ya dace amma kawai kaga an saka magani a sachet ko a cikin kwalba kawai a dinga siyarwa kai kuma ka je ka saya ka dinga amfani da shi yana da matuƙar hatsari to kuma sai mutum ya fada irin wannan condition din kuma sai ya dinga tunanin ya zai yi wanda kuma already shi ne fara samu da kansa wannan problem din saboda haka al'umma a kiyaye ta'ammali da irin magunguna ba ko da a chemist ne ko da a pharmacy ne ka san irin maganin da ya kamata a baka saboda sai an rubuta maka dose and dosage ana tsawon lokacin da zaka sha da kuma adadin da zaka sha
4: to da fatan za a kiyaye anan kuma a wani mataki da ke nuna kokarin jami'an tsaro wajen yaƙi da laifuka da kare dukiyoyin al'umma yanzu na 'yan sandan jihar Kano ta miƙa motoci uku da aka kwato bayan sace su ga masu suna asali wannan na zuwa ne bayan wani sumame da jami'an rundunar 'yan sandan suka gudanar inda ya kai ga kama wasu mutum hudu da ake zargi tare da gano motocin da aka sace kamar yadda Abdullahi Haruna Kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano ya bayyana
6: idan za ku iya tunawa akwai motoci da muka samu guda 12 da kuma babura guda 6 wanda muka nemi idan masu su sun gani su zo su karba motocin har yanzu muna ta samun masu su wanda akwai waɗanda muka kama wanda suke satar waɗannan motoci suna kai su wasu jihohin wanda a cikin iko Allah kuma mutane har yanzu suna ganin masu da babura da muka nuna musu to ga dai mota ɗaya ma wanda akwai antinmu ita ma gata wanda aka sace mata motar na cikin iko Allah kuma gashi an nemo mota ta gane ta duk wani bincike da ya kamata ce an yi gashi za a bata mota.
4: A cikin sanarwar da rundunar ta fitar a ranar 12 ga watan Oktoba 2026 ta bayyana cewa an kwato motocin ne tsakanin ranar 8 zuwa 9 ga Oktoba yayin wani sumame da jami'an sashen yaki da garkuwa da mutane da kuma na ofishin ƴan sanda na Ungwaggo suka gudanar. A yayin wannan aiki jami'an sun kawo mutum hudu da ake zargi da kwato motoci uku inda suka hada da Toyota Corolla, Toyota Hiace da kuma babbar motar daukar kaya kirar Mitsubishi wato Kanta. An bayar da motocin ga masu su a yayin da kwatar rundunar da ke Banfai.
7: Ba abin da zan cewa Allah sai godiya. Da farko a bisa ma inda aka sace ta ranar ƴar uwata ta rasu, aka sace ta to ba abin da zan cewa rundunar ƴan sanda ta Kano. Wallahi yanzu na san ana aiki. Madalla madalla Allah ya tsare mana su. Ubangiji ya bada sa'a. Wallahi da dalilin wannan mota al'umma da suka san ƴan sanda suna aiki suna da yawa. Kuma bisa adalci bisa komai an duba ta wace an bani ba abin da zan ce Allah ubangiji ya tsare mana. Allah ya tsare dan azumi.
4: Idan kuma muka je ga rahotonmu na kalmomin Hausa za ku ji ma'anar kalmar gizaka da kwafata ga rahoton na Shamsu Muhammad Kundila ya hada mana a kai.
8: Masu sauraro ko kun san me ake nufi da gizaka da kuma kwafata? A wannan makon ma mun zagaya domin jin ma'anar waɗannan kalmomi.
9: Me sunanka?
10: Abdulaziz.
9: Malam Abdulaziz, menene gizaka?
10: Kai, gaskiya dai ban sani ba.
9: Baka san me ce gizaka ba?
10: Gaskiya ban sani ba.
9: To menene fafata?
10: Wallahi ma ban sani ba. A fafata ban sani ba, amma inda fafata ka ce ya kamanta.
9: To menene fafata?
10: Ai fafata kamar wani abu ne wanda za ku yi a tsakanin ku kai da wani a fidda gwani. Ku fafata a tsakanin ku. Kamar Hausa ce da yaka.
9: Fafata fa me fafata?
10: Gaskiya ban san wannan ba.
8: Ga amsoshin waɗannan tambayoyi daga dattijan nan Muhammadu Usaini Galasmaila.
11: Baba Gala, menene kwafata?
12: Wani abu ne kamar su ɗaya da kyankyaso amma ya yi biyar ɗin kyankyaso da wa'i da komai. Kamar su ɗaya da kyankyaso amma yana da wa'i ɗin kwafata.
11: Baba Gala, me ye gizaka?
12: Wata irin tsutsa ce duk jikinta gashi har ana cewa mushin gizaka. Ka mutu kana ba yaro tsoro.
8: To daman Hausawa na cewa sanin asali shi yasa kare cin alli. Shamsu Muhammad Kundila, ku karkada kunnuwanku ku sha labari.
4: Bari mu leƙa te barin ƴan talla, muna dawowa.
13: Hakika ina masu buƙatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana buƙatar ka kife kanka katifar awala, domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar awala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Domin suna da katifar awala huce ta kanci da queen awala mai lakabin haihuwa goma, sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu. Ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A daura aure da katifa awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya. Yanzu saura da ni, iyayen amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin ƙarin bayani kamfanin katifar awala, Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamma jefe petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-336 ko kuma 070-87-95-251. A tuna, katifar awala da inganci suka ɗara saura.
14: Kai cancaɗi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
15: Ke dai bari, to kalli wannan.
14: Amma wannan sleeveless ɗin ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
15: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
14: Ai kwa na ga zahiri, domin kwa ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
15: Kin ga suna da atamfofi na kecere ne, ga less swissless, holland sofa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu ɗaukar hankali.
14: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
15: Suna nan a Dabda filin parking Wase House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassansu da ke cikin kasuwar kantin kwari.
16: Gaskiya na gaji da cikin mutane sai kullum mutum sai ya dinga kashe kuɗi bana da nisa da mu. Magana nake ta makarantar yara ce. Sai ni an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi sai kun ya canza musu makaranta a kai shi na. Fatih Success International Academy mana domin kuwa a Fatih Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba tsoge bare o jore. Kala makarantar da ta hada da Be and Boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary. Ga kuma Islamiya tare da tahfizul Qur'an inda yaran ka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai. To jin ga dole mu san nan cikin addu'o'i. Kana nan a Na'ibawa a Rufin Sa'adatu Rimi College, Zaria Rasulu, za ku iya tuntuɓar Director of Makarantar Alhaji Wada AA Rano ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka: 0800-326-1122. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
4: To madalla, barkamu da dawowa. A baya-bayan nan ne dai gwamnatin tarayya ta sanar da rage farashin man fetur a gidajen mai na NNPC, matakin da ya haifar da tambayoyi ko al'umma ƙasar sun fara amfana da wannan sauki. A bisa haka ne wasu al'umma a birnin Kano suka bayyana ra'ayinsu da kuma jin ko sun fara ganin tasirin rage farashin man fetur a rayuwarsu ta yau da kullum.
17: Ya 300 ake dan doko mu a kamu nan Kano line, so yanzu ya zanto kuma 500 ake kai mu me dile har ga baki sai abun ya ga mana mu a takura muke sai mu ma muna da iyali 1500 2000 haka an ka samu da Allah ka yi kudin ba gur 700 nawa zai rage ina ra'ayi na ina son mai ya dawo 700 karan sun ba abin da zuwa na canji za mu samu kwata kwata tabbas muna godiya ba mun mu kora kun mu a kai ba kamar kayan masarufi ba shi mai ana san a ce an yi ragin da zai kai sakon duk inda ya kamata yawan da a ce kamar 500 ko 300 aka rage tabbas ɗin ƙasa za su yi farin ciki to amma wannan ragin ba inda zai je yau kai ne kana siyan man naira 10,000 a kullum sai aka ce an rage ma naira 100 to kaga kenan wani tasiri hakan zai to maimakon a ce ma abu ne na dindindin sai zaman aka ce ni wani ɗan ƙayyadaddan lokaci ne na wata ɗaya to a zahirin gaskiya wannan kusan zan iya cewa an haɗa rigima ne tsakanin fasinjoji da matuƙa ababen hawa wannan ragin inda a ce duka gidajen mai aka yi abin za a ce zai ɗan tasiri kaɗan to amma fa an ce sai dai gidajen man gwamnati NNPC wanda su kansu idan ka je gidajen man nan na NNPC za ka ba su specific price to kaga a hakan ma a junansu ba sai da farashi ba to wannan farashin mu muna jin sa waiwai ne amma ba mu gan shi ba kuma babu wani tasiri da zai yi a cikin al'umma mu dai muna ƙara roƙon gwamnati da ta ƙara duba lamarin koken talakawanta idan da hali ya ƙara sauke farashin man nan domin in aka sauke farashi ina da yakin cewa ɗan ƙasa zai ji sauki 100%.
4: To wannan a da kafin zuwan jaridu da rediyo da talabijin maroƙa su ne jakadun labarai a ƙasar Hausa su ne ke ɗaukaka jarumai su adana tarihin sarakuna su kuma yaɗa alheri da ɗabi'u ta hanyar waƙa. Hausawa sun ce idan ba ka da maroƙi kamar ba ka da tarihi. Sai dai masana al'adu na cewa maroƙa har yanzu suna da rawar gani wajen adana harshe da kalmomin azanci. Ga Kabiru Abubakar Sheshe da Dr. Kamil Bashir Muktar Rangaza.
18: Maroƙa kamar yadda muka sani waɗansu al'umma ne waɗanda suke tafiya tare da al'umma kuma suke amfani da lafazin bakunansu suke sarrafa waɗansu maganganu da nufin isar da wani saƙo zuwa ga al'umma. To gaskiyar magana maroƙa suna da matuƙar muhimmanci wajen al'adun Hausawa ko kuma ce wajen zamantakewar al'ummar Hausawa. Misali akwai abubuwa da yawa da akan yi na da suka shafi zamantakewar al'ummar Hausawa waɗanda lokacin da ya zama babu maroƙa a cikin wannan al'amuran akan sami abin yakan zama lami. Misali abin da ya shafi naɗin sarauta da abin da ya shafi bukukuwa to duk lokacin da aka yi ɗaya daga cikin waɗannan ba tare da maroƙa sun shiga ciki ba to gaskiyar magana abin yakan zama lami. Kasancewar maroƙa a wurin shi yake ƙara haska wannan wurin ya zama irin maganganun da suke da ya shafi habaici, ziga, kirari, karin magana da abin da ya shafi waɗannan abubuwan. Saboda haka maroƙa suna ba da muhimmanci ko kuma suna da muhimmanci sosai wajen adana al'adun Hausawa domin mun kalli kamar naɗin sarauta da bukukuwa da waɗansu abubuwa da ya shafi irin ajo da sauransu yawanci akan yi amfani da maroƙa wajen aiwatar da waɗannan abubuwan.
4: Shin kowane kallo al'ummar Hausawa suke yi wa maroƙa? Ga Dr. Kamil Bashir Muktar Rangaza da ƙarin bayani akai.
18: Akwai mutanen da musamman waɗanda ba su da alaka da abin da ya shafi nazari sukan kalli maruka a matsayin waɗansu gaskantattun mutane, waɗansu wulakantattun mutane, waɗansu mutane waɗanda basu da muhimmanci. Amma irin ka da makamantan waɗannan, da ku ƴan jarida da mu manazarta harshen Hausa da sauransu, mukan kalli al'ummar mutane maruka a matsayin mutane masu daraja, masu muhimmanci, waɗanda sukan fito da waɗansu abubuwa waɗanda ake kallon su, a adana su, a samar da su. Maruka sukan sa mun sani cewa Bahaushe mutum ne ba marowaci ba bisa asali, mutum ne mai kyauta, mutum ne mai girmama dan uwansa, mutum ne mai taimakon dan uwansa. To ina tabbata maka da cewa maruka sukan taimaka wajen ƙara bunƙasa irin waɗannan abubuwan. Misali, sukan sa mutumin da bai niyyar yin kyauta ba yana da shi, amma irin lafazan da ake masa na kurutawa da kambamawa da zuga da kirari da aka masa, ya zo ya kai ga yin kyauta, ya kai ga taimako da makamantan waɗannan abubuwan.
4: Shin ko ta wani ɓangare maroka suke taimakawa harshe?
18: Sukan taimaka wajen bunƙasa harshe, domin yawanci zaka ga sukan zaƙulo waɗansu maganganu da yawa. Yanzu al'ummar Hausawa ko kuma harshen Hausa yana cikin wani ƙalubale ma na ƙoƙarin rasa kalmomin asali na harshen. Amma ina tabbata maka da cewa maroka sukan iya zaƙulo waɗannan asalin kalmomin a wajen lokacin da suke yin maganganunsu da ya shafi kirari, habaici, zambo da makamantansu. Kaje ka tarar da asalin Hausa, tsohuwar Hausa da suke amfani da ita. Saboda haka al'ummar Hausawa sukan yi alfahari da maroka wajen ƙara fito musu da irin abubuwan da ya shafi waɗannan al'amura.
4: To wannan kenan, wanda kuma da shi za mu ja labulan shirin namu a rede wannan lokaci a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahma Farin Cikin Al'umma, da kafatanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, da ma abokan aiki na Tukur S Tukur, Shamsu Muhammad Kundila, Abubakar Sabiu Karkasara, Salisu Hussein Usman, da kuma Kabiru Abubakar Sheshe. Rabi Soloci kura shine jagoran shirin, sai ni da na shirya na gabatar Usman Ibrahim Datti nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi.
19: Rahmari 93.3 FM.

0: amma ta yi rauni kwarai da gaske da haka irin waɗannan daunoli da suke Misra da Sham su suka fi tashi su suka fi kawo ci gaba ga addinin musulunci to sai rashin lafiya ta kama wannan mutum As-Salih Ayyub rashin lafiya mai tsanani wanda ya kamu da wani irin ciwo wanda har aman jini yake idan yayi tari sai ga jini yana fito masa dama ga shekaru sun ja da haka sai ya kwanta to a daidai wannan lokacin sai wancan Louis na tar sai dinkaro daula ta musulunci to sai shajaratul dur sai ta wani kokari a matsayin ta na mace mai kamar maza mai hankali sai Allah ubangiji yayi wa shi As-Salih Ayyub rasuwa da haka sai wata musiba ta samu musulmi ba wai sun rasa jagora ba wanda zai gaje shi anan ma aikin yake wane ne zai zama halifan sa to dan haka a lokacin saboda wannan mace tana da hankali kware da gaske sai ta wata hikima wanda asalinta ita baiwa ce an zo da ita daga garin Armenia wanda asalinta Ettaki ce ita ma baiwa ce shi wannan sarkin ya saye ta ne As-Salih Ayyub da ya saye ta a matsayin ta na baiwa sai ya enta ta kuma ya aure ta to a wannan lokacin shine sai ta zama ta taka rawa a daula ta musulunci to da ya mutu sai ta wuce hikima sai ta boye labarin mutuwarsa domin kada runduna da sojoji jikinsa ya mutu saboda sun san in ya mutu to waye zai mulkin ana tunanin ba wanda zai iya rike wannan mulkin dan haka sai ta yi shiru da bakinta sai ta ce likitoci sun hana kowa ya shiga ya ganshi likitoci sun hana da haka sai yana gawarsa sai ta sauri sai ta aike wa ɗansa yana da wani ɗa fitinan ne da ake ce da shi toransha yana can wajen wani wuri da ake ce masa Hisn Kaifa wanda yanzu a geography yana cikin ƙasar Taki to kaga wurin da nisa sai ta aika masa cewa ga mahaifinsa ya rasu kuma ya zo da sauri domin ya karbi mulkin Misra da Sham dan haka a lokacin kuma sai ta dinga gabatar da gudanar da mulki tare da wani babban waziri na shi sarkin mijinta da ake ji da shi Fakhruddin Yusuf har sai da toransha yazo da toransha yazo ko kafin yazo akwai wasu jarumai mutum uku amma biyu suna da tasiri a daular ɗaya ana ce da shi Farisuddin Aqta'i ɗaya kuma ana ce da shi Rukunuddin Bibars wanda muka yi tarihinsa kwanakin bayan nan to lokacin bai zama sarkin ba shi ma soja ne amma jarumai ne mutum biyu ana ji da su da haka sai ta ce su su fito fagen yaƙi kaji yadda mace take shirya mulki ita da wancan wazirin su za su ci gaba da harka ta administration su kuma waɗannan jaruman guda biyu su fito su jagoranci al'umma a tafurin yaƙi a tafi wancan yaƙi na Mansura to lokacin ana cikin haka sai shi toransha ya zo wanda ya jagoranci wannan rundunar har aka je aka tafka wannan yaƙi bisa umarni da shiri na shajaratul dur a rana mai kama irin ta yawa to 10 ga watan Ramadan shekara ta 748 wanda musulmi suka ci nasara kwarai da gaske kamar yadda muka ji to bayan da aka gama yaƙi shi toransha bai iya mulki ba wato shi mulki wani abu ne wanda yana buƙatar experience da iya gudanarwa da iya siyasa da iya girmamawa da mutuntawa da kimantawa to shi sai aka rashin sha'a shi toransha din nan da yazo zai mulke su bayan mutuwar babansa bayan da matar babansa ta dan taba mulkin na dan lokaci sai yazo da wani irin yanayi na ƙarfi da jiji da kai musamman yaga yana ganin kamar shine ma yaci waccan nasarar da aka kama su Louis Atase aka targo tsawon can ƴan kurose din da aka sai fara jin kansa a lokacin sai ya fara yi wa shajaratul dur rashin kunya a matsayin ta na matar babansa sai yace ke dakata da Allah ni ba fa babana bane watakilla ke zamanin babana kin samu shiga kin kutsa kin shiga zuciyarsa kin mallake shi sai abin da yake so to ni fa ki sani ni dan sa ne da haka kuma ina ganin wannan gwalagwalan da nake gani a jikinki da kike kwalliya ba naki bane da dukkan kwalliyar ki ki dawo da shi cikin baitul mali a gefe guda kuma irin su Asaduddin ko Farisuddin Aqta'i da Rukunuddin Bibars da Izzuddin Aibak da Saifuddin Qutus wannan mutum hudun su ne ginshikan mulkin wannan sarautar su ma sai taka musu burki sai yi watsi da su sai ya kafa mutanen da ya turo da su daga taki to wannan shi yasa lalle hakika sai suka zauna da su ma malik din da su da shajaratul dur suka ce wannan yaron sai san taka musu burki to shine sai jagora a cikin su bayan shajaratul dur shine farisuddin al-aqtai sai ce manya katul toran sha a cikin kuwa zai je ya kashe mana toran sha mana sai suka fare masa shirin juyin mulki amma da ya girma masu ya mutunta su ya kimanta su a matsayin su na dan ogan su dole shi za su bi to amma sai nuna zai dake da su shi kuma mutun akan mulki duk inda karfin sa yayi sai ya kare baya so yana mulki ya zama baya kan mulki dan haka a lokacin sai suka ce wa zai kashe shi inji asiri ne sai rukunuddin bibar zai ce ana to shine suka je suka bi shi to dama ya gina irin wani dogon gini amma na kata ko wani burjit ake ce da shi a larabci to gora somiya wanda in an biyo shi ko ta ne yake zuwa tsire da kansa to da aka je ya ga alamun an zo za a kashe shi sai ya gudu ya sama su kuma sai suka cinnawa da dama kata ko ne sai suka kunna masa wuta da wuta ta kama ya ga yanda zai shine sai ya fado kasa sai ya mutu to da ya mutu sai aka rasa kuma wane ne zai yi mulki to na ga muku shajaratul dur mace ce wato dabi'arta daban take da wahala ka sami irin ta a tarihi tarihi ana samun mata amma kadan ne mana irin matan nan ne wanda suna da wani karisma da wani zil wani abu na mulki a jikin su akwai ba kullum muke rena mata ba lalle hakika akwai mata da Allah ya musu irin wannan suna da wata hikima dole Allah ya ba su iya gudanar da mulki a shi yasa zaka ji mutum in yana gwamna ko yana shugaban kasa ko yana waye sai ga ai mijin goggo mijin hajiya wato akwai irin matan da suke wallahi ko waye sai sun zama sai ka zama mijin hajiya saboda su ai ba za su taba zama kwata-kwata ba su yi mulki ba irin sai shajaratul dur dole sai ka ji motsin su a mulki haka suke wallahi eh ba wai ko da yaushe kake cewa mace ai ita ba za ta yi mulki ba akwai irin su wanda dole sai ka ji motsin su sai ka dinga jin duriyar su ba ta yanda za ka yi mulki ka take su ba kai sa ba saboda yene yasa ka sai ko sai sun shigo to irin su shajaratul dur ce tana da karfi tana da kuma hankali da tunani dan haka sai ta ga cewa to ai na daidai wayennan da ita da wayancan mutum hudu da sauran duk sunan su mamalik bayi ake ce musu kuma a kaida bayi ba sa mulki to kuma dan da zai gaji ubansa kuma yayi shishigi har an kashe shi to dan haka sai ta yi kokari ta kutso sai ta kafa kanta a matsayin sarauniya wanda su ma wayancan bayan su ga to ai ai ta su ce ita ma asalin ta baiwa ce da bako da tukura duk umbutawa ne dan haka su ma sai suka biya rima aka sha kida shikenan sai ta shelanta cewa ita ce sarauniyar Misra wanda wannan ya jawo cece ku ce a wancan lokacin wanda yasa a lokacin aka dinga zanga zanga tun a wancan lokacin mutane suka ce ba su yadda ba mace ta mulki al'umman musulmi wanda a lokacin malamai suka fara hawa mumbarai suna ainihin caccakar ta suna caccakar wannan batu a cikin su akwai babban malami Al-Izz bin Abdussalam yana raye a lokacin suka ce ba isa ba ai mace ba ta mulki suka girgiza Misra wanda can ma a ragowar zuriyar shi Ayub din akwai wasu a bangaren Sham su ma suka ce ba su yadda ba to wannan shine kai labari wajen halifa dake Bagdada wanda ake cewa shi Al-Musta'sim billah sai ya rubuto wasiƙa mai zafi zuwa Misra da ya rubuto sai yake cewa da su lalle hakika mun ga abin da kuka yi ku mutanen Misra sai ce in kanatir rijalu qad adimat indakum in maza sun kare a wurinku to a'lamu na ku sanar da mu hatta nusiru ilaikum rajulan zamu kawo muku namiji wanda zai mulki to wannan shine sai ya jawo hankalin mutane sai ya kawo ita ma shajaratul dur ta ji ana neman a girgije ta ta karfi to sai ta yi tunanin to wane ne zai zama sarkin wanda dududu kwana 8 kawai ta yi akan wannan kujerar mulki to amma da yake tana da wayo kamar da ga mata tana da jinin juya mulki a jikinta sai ta ga a cikin mutum hudun can Izzuddin Aibak Farisuddin Aqtai Rukunuddin Bibar Saifuddin Qutus su ne yan fadar su ne waɗanda suke yan tafiya da mulkin to a cikin su zai da ce to yanda zata yi ba ta auri wani amma da yake tana da wayo sai ta duba ba za ta auri jarumi sosai ba wanda ta dauri mai laukarin wanda yake mai sanyi wanda take ganin cewa in har ta aure shi to za ta juya shi zai zama kawai shi sunan ne amma ita ce ne take mulki kuma abin da ya faru kenan sai ta leka sai ta ga Izzuddin Aibak shine mai rauni a cikin su wanda ko yatsa ka sa masa a baki ba zai tauna ba gashi dai yana da jarumta amma Ra'ifi yana da rauni a gaban mata dan haka sai ta zabe shi shikenan da ta zabe shi sai ya zama sarki amma ita ta ci gaba da gudanar da mulki haka abin ya faru ana nan wata rana sai a irin sadakokinta an san sadaka ai su ne kamar bayi wata jariya ta sai ya ga wata jariyarta sai ya ji yana son ta sai ma ya karkata gaba daya wanda da ita shajaratu durda ta aure shi sai da ta shiga tsakaninsa da matarsa ta hana shi gashi dai yana aurenta amma ta zama yar bora ya zama ya tare a gindinta yayin watsi da wacce matar to shi kuma ikon Allah ka san alhaki kuikuye ne me shi yake bi sai ya hango ta bai wata gaba ɗaya shi ma sai ya karkace ya goya mata baya to wannan shi ya bata mata rai har ta gane haka ta kama su tare da wannan baiwar da ta kama su ta sa aka keta alfarman wannan baiwar ta sa bayinta suka yi mata fyaɗe suka wulakanta ta dan haka shi kuma yana wanka ashe ta boyo wuka a tare da ita shine sai ta caka masa wuka a kashin makogoro ta farke shi ta kashe shi amma sai ta lullube wurin sai jikinta sai ya mutu to dama kafin ta kashe shi akwai mutum hudincin sai da ta sa aka kore mutum biyu ɗaya daga cikin babban jarumin su sai ta ga wane ne wanda yake a cikin su uku mai dan rauni na biyu bayan Aibak shine Saifuddin Qutus sai ta ce to Aibak ya nada shi shine na'ibansa shine dufutinsa su kuma in can biyin babban jarumin sai ta yi dabara yanda aka je aka kashe daya shi kuma bibir zai ga alamun shi ma ba za ka kalle shi shine sai ya gudu sai ya bar garin sai ya koma sham to kaga sai suka zama su biyu to da ta kashe Aibak sai take ganin ai wanda take kuma shine ainihin Saifuddin Qutus ɗayan na'ib din sai daga cewa bata san shi kuma ya fita wayo ba to dan haka bayan ta haka sai ta boye mutane tace sultan Allah ya masa rasuwa kaza kaza ta murere sai ta ringa kuka da waye da sanin su amma ta san shi Saifuddin Qutus kawai kallon ta yake a tafin hannu ya san kuma za ta yi masa tayi bayan an gama sai daga cewa to ai ranka dade bai kamata ka zauna haka ba ya kamata mu aure a tsakanin mu yace a ai kin san ni fanni aure bazan zama cewa ni da sunan mulki ke kuma da aiki ba kuma yace to shikenan yanda za yi ai baki sani ba ma ai ba wanda ya kamata ya mulki shi Izzuddin Aibak yana da da ana ce masa Ali ka ji waye ne ya mata kenan ai dan sarki shi yake gadan sarki yace to Ali shi ya kamata ya mulki to su wannan sai ranta ya baci ta yi wani yunkuri ya kama hannunta yace ke dakata duk shega takakki a gabana take to tun daga sannan kashe gari ko sai aka ji labari cewa shajaratu dur an gaga wata a gefen kogi wasu malaman tarihi suka ce yanda aka shi Izzuddin Aibak da tunna masa wannan sai ya kama ta sai ce a kaita wajen matar Aibak shi amma afwan shi Saifuddin Qutus kenan sai ce a kaita wajen waccan matar da ta raba ta da mijinta a kaita shine aka ce qad qutilat bil qabaqib an kashe ta da takalma na katako ita kuma wannan mata ta sa aka ta kwantara mata tace wannan ladan raba ne da mijina wannan ladan raba ne ta kashe wasu suka ci kuma an je hota ne da gurin wannan dai sai labarin ta ya kare wanda mace ce wacce ta bada gudunmuwa kware da gaske wajen tarihin addinin musulunci da kafa shi a nahiya ta Misra da Sham sai dai kamar yadda na ga ma shi mulki ya kai ke al mulku aqim ta larabawa ma'ana mulki ba shi da alaka ko ka san da shi ma Aibak din yazo da ya kawo Ali sai wannan yaron da ya dan fara zama akan kujera sai ya nuna shi ma zai hawo kan shi wannan Saifuddin Qutus din daga shine sai ya taka masa burki yace kai yaro dakata yace kada ka manta yanzu dukkan sojojin nan da dakawurin nan in nace musu kalma yanzu za su yi mun kada ka dauka kai suke bi sai ya wurgar da shi kawai sai yace shi ma ya zama sarki shine sai ya zama sarkin Misra da Sham wanda a zamanin sa an sami ci gaba har ma ya gayyato rukunuddin wanda ya gudu din can bibers yaje akai yakin aina jalut to shi ma ana nan ya akai dama suna takun saka kuma dama yana jin haushin ya kashe uban gidansa farisuddin akdai shi bibers shi ma sai ya fake shi, sun je sun dawo daga yaki, ana cikin daji kawai, sai shi ma sai ya kashe shi, sai ya dare kan mulki. Shi ma ya ci gaba da ya ja wani yaro, ana ce masa Kalawan, shi ne babban yaronsa. Rukunin dini Bibiya sun ji labarinsa, ya kawo ci gaba da sauransu su bude Jami'al Azhar. Shi ma ana nan Kalawan, sai aka hada baki da shi, shi ma sai aka zubawa bibars guba, sai ya mutu a kashe shi. Shi ma sai Kalawan ya hau kan mulki. To daga kan Kalawan shi ne ‘ya’yansa suka ci gaba da yin mulki. Wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi, wanda a rana mai kama in ta yau aka samu wannan yanayi. Wato shi sa wannan yake nuna mana malam fa mulki mala haka yake, shi mulki sai dai kawai in baka shiga ba. Amma kamar mutumin da ya rike muciji ne, in ka wato kana tunanin muciji nan yana da rai ko ba shi da rai, shi sa baka saki. In ka ga ka saki, wallahi sai karfinka ne kare. Haka ka'ida take, al-mulku aqim. Allah ubangiji ka datar da mu. Idan muka leka a ɓangaren tafsiri, jiya mun kwana a farkon suratul qamar mun fassara aya ta ɗaya lokaci ya mana, da haka ina ganin sai a faro mana waɗannan ayoyi mu ji abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa. Me Allah ya ce?
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: farin ciki, saki da daɗin ɗanɗano.
1: Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. In dai kai amfani da su da yarda Allah, za a samu waraka. Li kulli da'i dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakanin mu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawara wari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar wayata kamar haka: 0703337931, ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka

Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ga takaitattun labaran duniya tare da ni Anas Sulaiman Maliki. Shugaban kasa Bola Tinubu ya kira da a yi cikakken garambawa ga tsarin sharar manyan laifuka a Najeriya domin toshe gibin da ake samun hanyoyin gudanar da shari'a da kuma raunin wato raunin gurfanar da wanda ake zargi, waɗanda manyan mutane masu tasiri a siyasa da ƙungiyoyi masu aikata laifuka ke amfani da su wajen kaucewa hukunci. Shugaban kasar ya buƙaci jami'an shari'a da su sake nazarin dokoki da ake amfani da su, su duba tsofaffin hukunce-hukuncen da suka zama marasa dacewa da zamani, tare kuma da inganta yadda ake tafiyar da shari'o'i domin hana masu hannu da shuni ko kuma masu ƙarfin iko yin amfani da wasu tanade-tanaden doka wajen kawo cikas ga shari'a. Tinubu ya bayyana haka ne a Abuja yayin horar wato taron horar da alƙalai Karo na 8 da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da yi wa tattalin arzikin ƙasa ta hannun TFCC tare da kuma cibiyar horar da ma'aikatar shari'a ta ƙasa suka shirya. Ministan Ilimi Dr. Tunji Alhausa ya buƙaci ƙungiyoyin ƙwadago na wato na jami'o'i su ci gaba da tattaunawa da gwamnatin tarayya tare da gujewa matakan da za su kawo cikas ga harkokin karatu. Yana mai cewa shugaba Bola Tinubu ya ƙudura aniyar cika alƙawarin da gwamnatinsa ta ɗauka ga 'yan Najeriya. Alhausa ya wannan kira ne a Abuja yayin ƙaddamar da sababbin yarjejeniyoyin da aka sake tattauna a kansu tsakankanin gwamnatin tarayya da ƙungiyoyin ƙwadago na manyan makarantu. Ministan ya kira ga dukkanin masu ruwa da tsaki da su ba da haɗin kai domin tabbatar da wata yarjejeniyar cikin nasara. A wannan labarin kuma, Majalisar Dattawa ta amince da ƙudurin dokar samar da tsarin doka ga Jami'ar Ilimi ta Tarayya ta Yusuf Mai Tamasile da ke a jihar Kano. Mataimakin shugaban Majalisar Dattawa, Sanata Barawa Jibrin mai wakiltar Kano ta Arewa, shi ne gabatar da ƙudurin wanda ya samu amincewar majalisar a zaman da shugabanta Sanata Godswill Akpabio ya jagoranta. Ƙudurin na neman samar da ingantaccen tsarin doka da zai jagoranci yadda ake gudanarwa da kuma tafiyar da harkokin jami'ar yadda ya kamata. A watan Satumba shekara ta 2024 ne dai shugaba Bola Tinubu ya amince da mayar da kwalejin ilimi na tarayya da ke Kano da Zaria zuwa jami'an ilimi na tarayya. Daga kasashen ƙetare, ƙasar Rasha ta yi kirarin cewa za ta iya samar da man diesel ga kasuwannin duniya fiye da adadin da aka cimma yarjejeniya a kai a wato da shugaban Amurka Donald Trump. Shugaban Rasha Vladimir Putin da Trump sun tattauna ta wayar tarho a ranar Juma'a kan wata yarjejeniya da ke sa ran za ta samar da tan 300,000 na man diesel ga kasuwannin duniya a watan Oktoba, wato sai kuma tan 500,000 a watan Nuwamba da kuma tan 1,000,000 a watan Disamba. Sai dai masana sun nuna shakku kan yiwuwar cika wannan alƙawari, matakin da kuma ya iya haifar da saɓani tsakankan Amurka da ƙasashen Turai dangane da yaƙin Ukraine. Iyakacin takaitattun labaran kenan wannan lokaci. Kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin mu ɗauke da cikakkunsu. Sunana Anas Sulaiman Maliki, nake cewa mu na lafiya.

0: A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin zaman Imrana, shiri da hukumar gudanarwa na Rahama Radio farin cikin al'umma ta dauke ne kan muku a dukkan lokaci irin wannan. Kuma a yau zamu tattauna ne akan batutuwa da dama, musamman babban batun nan da ya shafi cire haraji akan man fetur. Amma kuma abun ban mamaki, farashin sa na ci gaba da karuwa a tsakanin 'yan Najeriya. Shin a ina gizo yake sakar? Idan ba manta ba, a ranar 1 ga watan Oktoba nan da muke ciki, ranar da aka yi bikin samun yancin kan Najeriya, bayan Najeriya ta cika shekaru 66 da samun yancin kai, ministan kuɗi Tayo Oyedele ya ba da albashir na cewar za a cire haraji akan man fetur da sauran dangoginsa. Matakin da ake sa ran zai taimaka wajen rage kuɗin da ake kashewa wajen sayan man fetur da kuma sauƙaƙawa 'yan Najeriya don tsadar rayuwa da aka tsinci kai a ciki. Kasi da kuma abun mamakin, maimakon jama'a su fara ganin sauƙi ta fuskar farashin man fetur, sai gashi ana samun ƙarin farashi a wasu daga cikin manyan gidajen mai a faɗin Najeriya. Wannan ne yasa ake ta tambayar ko me ya hana al'ummar ƙasar nan su fara amfana da matakin na gwamnatin tarayya. To ayo za mu so mu ji ta bakinku, musamman ma kuma sauraronmu. Idan gwamnati ta cire shi wannan haraji akan man fetur, amma kuma farashin mai ya ci gaba da ƙaruwa, a ina matsalar take, kuma ya za a warware wannan ƙalubale? A farko, kamar yadda shi Tayo Oyedele ya bayyana, cire wannan haraji da aka yi zai sa a samu raguwar naira 66 akan kowace lita. Idan aka samu raguwar naira 66 akan kowace lita, zai zama to a maimakon a riƙa sayan man fetur akan naira 1,400 da naira 5 akan kowace lita, za a koma ana sayan man fetur akan naira 1,339 akan kowace lita. To sai da kuma abun ban mamaki, inda gizo ya ƙara haifar da sakar, sai zama to idan aka je gidajen man fetur, musamman ma na kamfanin mai na ƙasa NNPC, waɗanda su kaɗai ma fa wannan sauki ya shafa, a cewar shi ministan kuɗi Tayo Oyedele, sai zamto idan masu sayan man suka je, sai a ce da su sai sun mallaki wani abu da ake kira da suna app na NNPC, ma'ana sai suna da manhaja a wayoyinsu na salula ko a na'urorinsu na tafi da gidanka na shi kamfanin mai na ƙasa NNPC, ta inda ta cikin wannan app za ka iya biyan kuɗin man da ka sha, saboda haka shi ne za ka iya samun wannan sauƙi, kuma ce rangwame ne naira 66. Amma idan ba ka da wannan app, to ba za ka iya ma amfana da shi wancan rangwame na naira 66 ba, sai dai ka sha man a farashin sa da ake sayarwa na naira 1,400 da naira 5 akan kowace lita. 'Yan Najeriya, kuka ji da wannan al'amari, kuma a ganinku da gaske dama gwamnatin ta so ta rage wannan haraji da ake samu akan man fetur don a samu wannan sauki, koko dama wato abun ba da gaske ake ba? Kuma me ya kamata gwamnatin tarayya ta yi? A tare da ni akwai abokiyar aiki wadda ta kan sha man nan sosai, kuma za ta taya mu gabatar da wannan shiri. Hajiya, gabatar da sunanki.
1: Assalamu alaikum, sunana Khadija Abdullahi Sharaɗa.
0: To malama Khadija Abdullahi Sharaɗa, kina shan mai, kuma ga halin da aka tsinci kai a ciki, wannan farashi an sanar da sauki da za a samu na tsawon wata guda, daga ranar 1 ga watan Oktoba zuwa ranar 31 ga watan Oktoba. Amma abin ban mamaki, abin ma sai zamto tamkar tsokana ce ga 'yan Najeriya, domin babu saukin, sai ci gaba ma da samun karuwar farashin albarkatun mai ake yi a gidajen mai da dama. Shin kuna ganin me yasa ake samun wannan karashin man fetur duk da sanarwar cire harajin? Misali, kafin buɗe layin mu, ya ke kallon wannan lamari?
1: Idan kaga an ce an rage naira 66, kuma sai wanda yake da nan application din, sannan zai iya samu. Kuma yana ganin gaskiya da a ce yaje ya ce sai ya buɗe wannan application din ya samu wannan rage, gara a ce ya tafi gidan man da suke sai da shi ba da sauki ba. To wannan rage da ake ina ga kaman ba zai shafi al'umma gaba ɗaya ba, don ba kowa zai iya cewa bari ya ɓata lokacin shi akan naira 66 ba. To ina ga gaskiya kamar in gwamnati ta yi haka ne don al'umma, to al'umma kamar ba za su amfana da haka ba.
0: To masauraran mu, za mu ba da fifiko a gare ku, za a kira mu ta 0707-799-5239 domin ba da gudunmawa. Shin cire haraji akan man fetur, amma kuma farashin na ci gaba da ƙaruwa, a ina gizo yake sakar? sannan a ganin ku me yake sa ba ake samun karin farashin man fetur duk da sanarwar cire harajin kuna ganin masu sayar da man fetur ne ba sa mayar da rangwamen da aka samu ga masu saye ko kuwa akwai wasu dalilai da suke haddasa karin shi farashin albarkatun man fetur din sannan abinda zamu so mu ji daga gare ku shine muna so mu ji daga gare ku da ka fita sayan mai a yau misali nawa ka iya sayan lita sannan a inda ka je sayan man fetur din farashin ya ragu ne ko ku karuwa yayi musamman ma uwar gida da kike sayan kayan abinci kina ganin yadda farashin man fetur ke shafar kudin da kuke kashewa wajen sayan kayayyakin al'amura na kula da gida sannan kuma direban mota da kake tuko mota kura curo mawa garin malam ko ko mu ce daga Jakara zuwa asibiti yaya wannan al'amari kana ka fara samun saukin kudin man fetur a wurinka ne ko kuwa yaya al'amarin yake shine muka ce za a yi kiran mu ta 0707799239 domin ba da gudunmawa assalamu alaikum assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ramadi
0: madalla da muke tare
2: kana tare da Suleiman S Jara da kanan Arano
0: to Suleiman
2: to gaskiya malam Rabi da jin dadi da shafu to mana da irin wannan abubuwa da rahmadi da take da mu faɗi ra'ayi mu ko kuma samu sauci a kasa amma gaskiya kuwan sabbaci sakamakon za a ga wanda yayi dakarar na da misali zuwa ga cikin Kano 250 za ta kawo amma da sai ka kashe kusan 1,700 wannan wani sai isati da sabo 200 ba ka ga ya za a ce abubuwa za su tafi ka ga akwai sauran kalubale akan gwamnatoci da sauran shugabanni al'umma duk da mun ji da akwai shugabanni masu harkar man suna kokarin su adalci amma wasu daga majalisa ko kuma wani abu wanda ba sa son kasa
0: to madalla muna godiya kwarai da gaske assalamu alaikum barka dai to da muke tare
3: Abubakar sunana
0: okay mallam Abubakar
3: wato akwai abubuwan da gaskiya masu mulkin nan dole akwai abin mamaki a gare su kaga da yawan lokuta za ka ga duk sanda aka ce an yi wani tuntuɓe a duniya to a lokacin mu kuma sai a tsawwala mana ce wannan tuntuɓen ne ya kawo da kuma za a ce an waraka sai ka ga shi kenan sai abin masu cin wannan fitin da suka yi wannan tuntuɓen ya fi samu yanzu misali duk wannan fafatin da muka shiga magana ce ta Iran din nan yakin nan da ake
0: na gabas ta tsakiya ba
3: an warware ta mafi yau da za a ci an warware ta ba lallai ta fitar da mu da wuri ba kuma ba mamaki ma mun shiga kenan cikin tsada ka yaki ya kara mana kudi to kawai dai abin da mutane za su mai da hankali a kai wurin yin abin da ya kamata da ya zo kowa ya san kansa kowa ya san halin da ya fito daga ciki da kuma wanda yake ciki yanzu ya kamata mu hankalta su kuma shugabanni to in ka ce musu su ji tsoron Allah dama da Allah da Qur'ani aka rantsar da su wajen su kuma da abin da ya yi imani da shi amma gaskiya da an shi kuma sai ka ga gaba ɗaya an canja abubuwan ba su fita halin da mutane suke ciki ɗalibai ba sa iya biyan kuɗin mota su je su karatu sannan su ci abinci kuma karatu yana da ɗawainiya in ka je makarantar ba iya zama ka ɗauki karatu ba ne akwai kashe-kashen kuɗi to abubuwan suna kuma jakushe mu suna kuma mayar da mu baya in ɗan kasuwa ne wanda yawa za a tafi kasuwar sai ka ga sai a je da yawa ba a samu abin da za a rike idan ba amma kuma kuɗin transport man da za ka zuba yana kuma ƙara wa rayuwa tsada to duk irin wayannan abubuwan sai an kula da su kuma mu da yawan lokuta shugabannin mu kawai sun tashi cire abu cirewa suke ba sa duba menene zai je ya zo to wannan abubuwan wallahi su suke damun mutane kuma an kasa magance su duk wanda ya zo sai ka ringa ganin gaba muke ci bayan muke komawa kuma bayan mai wahalar gani wasu take da wahalar fita
0: Allah ya ba ku da mafiya na gode to madalla to shikenan
4: madalla na gode assalamu
0: alaikum
4: wa alaikum
0: assalam
3: to ni a wannan haƙi ne ke na maganar rage wannan mai yin da gaskiya da ya fari amfani ta kaba ko daya domin misali da aka tuba wannan an ce wajen 2004 hukumar za ka ce na ita yin da na ji an ce ko naira 60 ba to ka ga ne amfani rage ne mun ka ji kan ya ci ne kana da wa wasu kuma wacce sannan ka ce ta kan ka ba ka samu wannan rage mai wai kun kaji ka haula ya tallaka awa kai awa daya ko ki da awa daya ka samu nan dare ko kana da mota haya ka ga a kara shi kuma sannan kamar ni jira ka mota ka haya ni rijin kabi ba za a yi wa shalaka ba a mota haya to ka ga wannan abu ba idan ka ma ba yi ki dan shalaka ya kana ba to za ka muna fatan ne Allah ya kama da shugaban gari mu kuma mu daure mu tuba mu tuba ga Allah muka tuba muka gyara Allah shi gyara mana in ka Allah shi ce in ka Allah ya gari ku kan mun ka ta gari mun da kuɗin sai Allah ku gyara mu kun hakan ku ci wallahi sai mu gyara ku da fata Allah ta shi ku da shi Allah ta wuce ga wannan gari wa salamu alaikum daga Muhammad Ibrahim Harro Kura wa salamu alaikum
0: to madallah muna godiya kware da gaske to a wannan tsari ita gwamnatin tarayya ta yi la'akari da wato halin da ake ciki tana so a samar da sauki ga yan kasa sakamakon wannan rikice-rikice da ake fama da shi a yankin gabas da tsakiya idan da za a ce za a iya samu yan Najeriya su mori shi wannan tsari musamman mata amfani da shi app din ita gwamnati tana ganin ta hakura da kudaden shiga da za ta samu kusan naira biliyan 4 da miliyan 620 wanda za ta samu na kudin shiga idan an ci gaba da sai da mai a kan naira 1400 da naira 5 akan kowace lita saboda haka idan ko aka amfani da wancan application masu abamawa suka yi hakuri suka bi layi suka sai man suka samu wannan rage na naira 66 to ita gwamnatin tarayya za ta yi asarar kudi na wato naira biliyan 4 da miliyan 620 wannan anya ku a ce gwamnatin tarayya ba ta yi kokari ba
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
4: marari barka da safiya
0: barka dai
4: masha Allah kana tare da alhaji Jakara da irin cikin bakwai na Jakara
0: to alhaji Jakara
4: to tabbas mun ji wannan batu to amma marari ne kokarin a gani a kasa saboda yanzu ka kwanaki na ji wani dan uwan kudan jarida da yake fashin baki dangane da wasu kasashe a nan nahiyar Afirka ne kawo misalan kasashe wajen guda shida wanda ya magana tattalin arzikin su musamman bangaren man fetur bai kai na Najeriya ba amma duk wayannan abubuwa da suke faruwa a wannan yanki na gabas ta tsakiya ya shafi man fetur din kasar su ba wanda ya kawo misali a cikin su akwai kasashen da ma suke tare da man fetur a wata taskar su ta musamman saboda irin waɗannan abubuwan sun zo saboda dai yan kasa su ji daɗi amma ka ga mu Najeriya shi to shawarar dai da muke bayarwa mar rabi kamar yadda rajin wa suna magana abu na farko dama katin zabi don kuma kada mu taba dogara da cewa mun zabi ko muna ga mun zaba abin da zai yi mana wani abu mu dogara da wannan ba hukaci ya cire ya ga iya ya sa bai dauda to kaga irin wannan abu ba ni mara tsada sai kuma abu na ƙarshe ya zama to mun da kyakkyawar dabi'a ce mu ke ni a tsakanin mu sannan kuma da abin da za mu yi shi da basira an ana shiga tsanani abin da bai zama lalle ba mu dinga rayuwa mu ji da abin da yake hannu alhaji Jakara muna ta hada kuma rayuwa
0: to madalla kwarai da gaske alhajin Jakara Allah ya kiyaye yan Najeriya da yin sauyin riga irin na mahaukaci

0: ka faɗa. Assalamu alaikum.
1: Alaikumussalam Rabi, su dauki kula, barka da hanzi.
0: Barka dai, da wa muke tare?
1: Ina da
0: Baban Nuhu dan Gabasawa. Hello?
1: Ina jin ka mallam Rabi, su dauki kula. Ai mu wannan al'amari gaskiya kullun sai ne ta addu'a Allah ya kara hore mana.
0: Abin sa
1: ya, amma wannan sauki har yanzu ni dai gaskiya ban gani ba. Mu mutane da yawa ma dai abinda kullun ake magana kenan. Wannan dodorido ne kawai ake. Fatan da muke da Allah ya kawo mana canji mafi alheri. Fatan da abin da su lafiya.
0: To madallah, to malama sharada taya ku masu mota za ku samu sauki idan gwamnatin tarayya da gaske tana so ta sauƙaƙa wa 'yan Najeriya akan farashin nan na man fetur a kasar nan?
2: So ni a nawa ganin, ina ganin idan ana so a sauƙaƙa wa kowa da ke cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya, shine ya zamana a ce an bada wannan tsari ba tare da cewa sai an sauke shi a waya sannan ka biya ta waya ba. Saboda duba da mutane da yawa
0: kuma abin ya shafi kamar duk sauran gidajen mai harsu ma na 'yan kasuwa, don da kamar abin na ga ya shafi NNPC ne kadai.
2: Saboda yanzu kaga in aka ce iya NNPC wurin zai cunkoso, zai yi layi kamar masu ababen hawa na haya. Wani lokacin da zai bata zai yi asarar sama da wannan kudin ragin da aka yi shi. So idan aka ce an bada wannan dama da duka gidan mai da na 'yan kasuwa da NNPC, sannan ya kasance wannan tsari kar ya kasance a ce dole sai a waya za ka iya payment, sannan
0: kuma za ka iya biyan kuɗi.
2: Yawa za ka sauke app. Saboda wani ba shi da babban waya, wani ba ma shi da ilimin ya za a iya sauke app ɗin, ya za a iya biya online. So da shi ma ilimi ne, ba kowa ke da wannan ilimin ba. So inda ina ganin gwamnati tana so ta sauƙaƙa wannan abin da zai shafi al'ummar Najeriya gaba ɗaya, to ya zama a ce duka gidajen mai ne har da na 'yan kasuwa ba iya na gwamnati ba. Sannan ya kasance wannan tsarin ba ta waya za a yi ba, ya kasance in ka sai mai za ka iya cire kuɗi a ajiyar ka ka bada. Ina ga to in aka yi haka za mu samu sauƙi gaba ɗaya, kuma za a sauƙaƙa wa al'ummar Najeriya gaba ɗaya.
0: To amma ai a ce su gwamnati da waɗanda suka fito da wannan tsarin ace ba su sani ba, ana bikin cikar Najeriya shekara 66 da samun 'yancin kai don a daɗaɗa wa 'yan Najeriya, kuma a fito da wannan tsarin ace dama su ma ba su san hakan za ta faru ba, ko kuwa dama kurin dodorudo aka yi kamar yadda Baban Nuhu ɗan Gabasawa ya faɗa?
2: To dai me ne dama sun yi wannan tsari ne saboda sun san ba kowa zai iya kashe lokacin shi ko kuma ya bi waɗannan hanyoyin da ya wannan abubuwan ba. Dan yanzu gaskiya kamar ni da in tsaya in sha mai in bi wannan, maybe ina da nisa ma tsakanin na da NNPC, man nawa zan kona? Zan iya kona man sama da 200 ba ma naira 66 ba. To kaga zan tsaya in sha mai a inda yake min sauki. Sannan in ma ka ce za ka je NNPC ka kaddara cewa kowa zai iya amfani da wannan tsarin da zai iya yi, to layin da za ka bata kafin ka zo ka biya a sama mai ya yi ka yi asarar kuɗin da ya fi wannan adadin da aka ce.
0: Salamu alaikum.
1: Vale, pessoal.

0: ato matsalar na
1: shi wannan ba Allah bana mai kyakkyawan da to kuma su kuma yan majalisu wasu daga cikin suna so su daki dai mana shi
0: shiwa
1: eh mai girma dan gwata mana
0: ayo shi yo ai ba ai a shi ai ba dan gwata ne magana karin mai farashin man fetur da ake ganin yana karuwa a kasa ana danganta shi da rikicin da ake fama da shi a gabas ta tsakiya tsakanin Iran da America saboda rike rufe Strait of Hormuz
1: kuma asan ma ake hakowa ke kamata a ranka wani kawo rikima ina ran mutum da rikima ba rikima kawai ai ta addu Allah ya ka sauki ko ba ka bane
0: yanzu kai ce ta yaya za a samu saukin man fetur a Nigeria
1: yan kasuwa da wasu masu dama da hannu mai ake tsani
0: to muna godiya abubakar shangurano assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: da muke tare
2: dan radi barka da safiya
0: alhamdulillah barka dai
2: ya aiki ne maka fatan alkhairi
0: to madallah don
2: ina magana da Isa mai shago ungwari ni kun bogano kardamya
0: to madallah mala isa
2: mala radio
0: na'am
2: ne abin da na fuskanta wani lokacin gidan shugabanninmu suka yi wata magana masu gaba kamar su ba ma a ƙasa suke ba ba su san ma me ƙasa take ciki na can ƙasa ba saboda yanzu wannan shirin jama'a a kan mutum ya je ya sauke application ya biya banki ya caje shi yi asarar data wallahi da ka tsaya ka yi wannan ƙarshen ta ma an ka lissafa ka zama rikin da aka yi maka ya tafi a wannan tsare-tsaren da aka fito da su wallahi daman ka san akwai wata kyauta da ake ce mata kyautar girkawa a bayan da dama a ƙwace ta da hagu to irin wannan aka yi mana
0: to
2: saboda haka ai tsare-tsaren ya yi yawa ina ne bin a ce ka je ka ba da kuɗi ka biya ka tafi in kuma ta rantsu ba ce da kai ka yi a'a sai ka ga wani application ka sauke shi ka yi waye ai tsare-tsaren ya yi wa malam rabi kuma ka duba halin da mu mutane muke ciki yawancin mutane wayan ma ba su da ita to saboda haka da Allah muna roƙon gwamnati ta sauƙaƙa mana yadda za mu yi rayuwa mai sauƙi saboda duk halin da muke ciki sun riga sun sani sun san yadda za su fito da damara sun san kuma yadda za su fice mana saɓanin haka Allah ya gyara mana kasuwar Najeriya Allah ya hore mana yadda za mu Allah ka inganta mana sana'o'inmu Allah ka ɗaukaka rahama rediyo in sha mai shago unguwanni ni kun gozo in ne muku fatan alkhairi sai an jima
0: to madalla Malam Isa mai shago unguwanni salamu alaikum
3: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum assalam
3: malam radiyo da Hajja Fatima barkan ku da wannan lokaci
0: to barka dai
3: to alhamdulillah Usman Alhassan sun yi angon mata da kan zai
0: to madalla
3: to alhamdulillah malam radiyo wannan batu dai da ake ni ina ganin kamar ana yi ne domin duniya ta ji cewa gwamnatin tarayya ta yi rigin farashin mai a Najeriya amma ba haka bane ba gaskiya kamar 400 ma da 1400 naira biyar kamar yadda ka faɗa ba ma haka bane ba 1400 naira 20 haka ake sayar da mai a gidan NNPC wanda nan kusa da wannan Rumfa College idan ka fito wannan makaranta Sura Baizin a wannan NNPC din na kusa da MTD idan ka zo yana kusa da gidan rediyon ka taku a kafa ka zo ka duba ga nawa suke sayarwa kuma maganar afta aka yi mutum zai shiga mai akan 1350 da wani abu ko da 40 da wani abu shi ma wannan kawai dai an yi ne ai an san yadda za a yi su ake a so ga al'umma yanzu ya za a yi na je siyan mai kuma wai na tsaya sai na yi wani shige-shige na yi menene kawai dai ba a so a sauƙaƙa wa al'umma ba mun ma haka ɗin ne to kawai an yi ne domin su jiga-jigai waɗanda ban ba damuwar su bane mutum zai iya shiga ta cikin app ɗin ya je sha mai lita 1000 ko kuma lita 100 kaza amma kasa-kasa masu shan lita 20 lita 15 na zama zai wannan cikin kawai abu ne na bata lokaci kuma kamar mutum da kai tambaya wata hanya za a bi ganin samuwar da al'umma mafita a mafita ita ce in ana so a sauƙaƙa al'umma mun samu mata ta angoti wata ita ce ta ɗaya a Afirka kamar ta kuɗi ne a duniya a yanda na duba wannan ɗin na gani to a in so ake a sauƙaƙa al'umma man nan idan an haɗa duk da an ci bashi ƙasashen duniyan nan an yi sun yi katutu wajen harkar man damu ba bayan da zai wanda ake dan bawa dan gwatan a siyar masa da naira kamar yadda ake fada a bashi price mai sauki a samu wasu gidajen mai kamar NNPC din a samu wani shi ma a hada da shi a ce wannan mai ne farashin gwamnati duk wanda zai sha ya je ya sha a wannan

0: gidanmu a Paradise kaza, amma kuma yanzu an ce a ga yanda ake sayarwa kuma sunan gidajen mai da ƴan kasuwa su ma abin da ya shiga 1,400 naira 20. To gaskiya wannan ba mafita ba ce ba, kuma mai ko 800 aka rada shi malam rayu, ai ɗan Najeriya ba zai yi murnar cewa wai an masa ragewa. A nan aka samu mai an same shi ne akan naira 188 a farashin gwamnati, ƴan kasuwa suna sayarwa naira 220 naira 210. To an zo an ninka 1,3,4,5,6,7 ma. To kaga ai ba maganar ragi ba ne ba, ko da 800 aka dawo da shi, in ragi ake ikirari za a yi a mai da mai naira 150, mun san an cirewa mutum naira 28 a kan kowace lita. To amma wannan gaskiya ba ragi ba ne ba, ko da ana cewa 1,100 wannan, to kuma ana fakewa ne da fronti yaƙi tsohon mus, wallahi ba haka ba ne ba mara rabi. Mu fa ƴan Najeriya ne, da hankalinmu duk abin da yake faruwa mun sani, karatun nan bakin gwargwado mun yi. Shi yasa ake so a dagula harkar ilimi da a yi ta ilimin, saboda duk abin da aka ce muku kaza, in ba ku da ilimi to haka ba za ku yarda. To an bari mun yi karatu.
1: To muna godiya.
0: Gaskiya ya kamata da gwamnati dai a duba a taimaka wa al'umma, Allah ubangiji shiga cikin lamarinmu. Alhaji Shehu yana bi ko sabon godiya a rusa wannan da kai masa, Allah ubangiji ya taimaki wannan gida mai albarka. Musamman ran sanzon ya hango mace daya da fatan za ta tashi.
1: To madalla angon mace daya ta bi tana kan hanya, muna godiya. Salamu alaikum.
2: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam, da muke tare?
2: Ba tare da Ismail Abdullahi ko Goran Arewa.
1: Na'am?
2: Tare da kuma tare da Ismail Abdullahi ko Goran Arewa.
1: To mala Ismail.
2: Eh na'am, barka sai baka da aiki an tashi lafiya.
1: Lafiya lo a gurguje.
2: To kowa san dai wannan abin da gwamnati tare ta shigo da shi na da san rage farashin man fetur na ga yamma in bi yau dare ce san sa a cikin sa. Dai hada gaskiya dan tare kan fiki kuma dan shi za a je fike shi. Amma dai ake da aka saba a baya, kawai ka je gidan mai kace a baka naira kaza ka ba su kuɗi sama za maka mai kai gaba. Shi ne. Sai ga dawar telefon fetur amma sun san ya wajar kan shi. Kawai in za su dawar telefon na jira telefon na jira kuɗin da ba na gidan su bane, kun ba ga dasu.
1: To
2: matan
1: ta ku tashi da kiyasa yana fi daya hutura arewa kan daji. To amma ita gwamnati ta ce ita ba za ta dada tallafin man fetur ba, ta faɗa ta ƙara faɗa. Salamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam, da muke tare?
3: Barka
1: dai.
3: Kana tare da Ismail sabon garin Dan Daka?
1: To Ismail sabon garin
3: Dan Daka.
1: Dan Daka. Karamo okay, dabar kwari nan dawakin kudu kenan?
3: Eh dawakin kudu ba.
1: To muna jin ka.
3: Yawa, wannan abu ba yake kuke da tsara farko da ya taka muku na da kai, Allah kara ba ku mako juriya.
1: To amu.
3: Ba wai mai da kai sosai, amma ku kuma ya san ka Allah kun san ma ma dauka abin da kuke faɗa mana, sakamakon cewa abin nan rikin nan naira mutum ba wani rikin ne ko mu gani mu da matsin na kansa mu ne ku ne kuma da kuma tashi kawai ku ne ku sabo ga mana. Ko kuma kana mutum kuma ba dai. Dole rayuwar ka dai kowa sai abin da yake jiya. To sai kidan hasaniya yana da 100,000 ne mana. Da mutum da babu dai yake abu. Tunda in ka je ka mun ka je kuma da mamarki ne mutum ba. Ka kure mutum ka mutum. An kore ka ta ku a cikin gwamnati na yan kasuwa.
1: To muna godiya sabon garin Dan Daka. To muna godiya sabon garin Dan Daka, ran maza ya ɓaci. Kinji ya ce su masa masa ragin nan su rike kayan su.
4: To ai ragin ne gaskiya kaman bai shafi kowa da kowa ba.
1: To ai ni mamakin da nake yi, ita gwamnati in ta ce ta yi haka, me yasa kuma ba za ta hada kai da su ƴan kasuwa su ma ta ce da su, kuma ima ƴan kasuwa matsayin ku na ƴan kasa wanda dauki za ku kawo, me za ku dan rage misali, tunda ai gwamnati tana da wani tasiri ga su ƴan kasuwa, ta yi su ma ƴan kasa su ce to ke ma ki dan hakura da kaza, gwamnati da kike dan cajan mu na harajin saukewa din nan ko kaza da sauransu. Amma sai na ga gaba daya an hakura da komai, kurin ana ci gaba da rawar banjo akan ƴan Najeriya.
4: So kuma dai ko da an ce an ba wa ƴan kasuwan wannan damar, to in dai fa za a ce sai da wannan application, gaskiya wannan ragi ba zai shafi kowa ba. Wani yana da wayar amma ba shi da data ma da zai sa yi payment. Kudin data ya fi kudin ragin da aka yi.
1: Salamu alaikum. Yawwa, barka dai. To Hajiya, kamar ko mata
5: daren talaka ake yi dama ma ga naka da aikar a fara da ta farko ba za a cire shi wannan tallafi ba idan kuma so ake a ce mai talaka to sai a dawo da tallafin gaba daya da dai kenan na biyu kuma maganar ali wannan asiyeshi online din to shi ne ina isu cikin kawai kansu suka yi wa ba da talaka a kai ba idan mafita ake nema menene amfanin da ya sa shi dan wata yazo ya fitar da wannan yanda zai tasir da mai da komai ya fitar da shi a kasar nan ake haka mai idan an hako sun sauki ake nema wata laka me yasa ba za a ba wa matata dan wata da sace ba sannan a sauka kashe ya yaɗu zuwa ga al'umma wannan shi ne ta haka kuma ina hanyoyin guda biyu shi ne aka yi dan talaka a dawo da tallafin mai gaba ɗayan sa inda da tun da aka cire wannan talaka aka jefa talaka a cikin musiba wani tun daga cikin ya shiga cikin ha'ula'i daga lokacin wani tun daga lokacin ya karye to in ta taimakon ake ne kuma ba wai a taimake taimako na wata ɗaya ni a gani na ba shi da wani amfani abin da ba a yi maka shi a shekara ɗaya ba ko biyu ko uku dan an maka shi a wata ɗaya ba abin da zai amfana maka da shi kawai in mafita suke nema da son taimakon shi daga su dawo da tallafi ba wannan wato a ringa haƙoƙin ana ba ɗan waje na dacewa kuma a sauƙaƙa da al'umma amma wannan abin da suka samu su fitar da shi ba
1: wai misali Hajiya wannan al'amari ya shafe ku ne wai da kuke yin cefa ne a gida da sayan kayan abinci ne ko ku abin bai shafe ku ba
5: komai da komai ma ya shafa abu kayan abinci abin da kake ba wani tallafi shi ne kawai shawara ta ga talakawa shi ne su yi kokari a yi ta dango kawai a canja karkai da shi ba
1: to muna godiya amma ta yiwu ai an ce ba duka aka tare aka zama ɗaya ba ta yiwuwa wani ɓangaren su arzamto an rika samun sauki na farashin litar man fetur ɗin nan da Allah a ɓangaren ku idan akwai inda ake samun fetur ɗin nan da ɗan sauki ta ɓangaren litar da Allah za mu so irin wannan gurin su ɗan kira mu su gaya mana ko a ɓangaren ku sharaɗa an fara samun wuraren da ake samun sauƙin farashin lita
4: gaskiya ni ma
1: Najeriya da girma
4: ni ma dai gaskiya ban san wurin ba amma an sani a gaya mana mu ma sai mu koma can mu dinga sha
1: abba ko gano gurin ba a sharaɗa
4: gaskiya ba
1: assalamu alaikum
6: wa alaikum salam
1: da muke tare
6: yawa rahama radio kana magana da Sadi Alhassan
1: to Sadi Alhassan to ba mu san Sadi Alhassan gwammaja Allah sarki to Allah ya jaga Ismail Garba gwammaja abokin Allah ya masa rahama Allahu akbar ka gani 28 ga watan nan da ya gabata muka yi waya da shi karfe 5:21 wallahi mun jima muna hira da shi wallahi ashe ban kwana muke da shi
6: wallahi lafiya kano ba
1: Allahu akbar to Allah ya gafarta masa
6: kanin mahaifiyarsa ne
1: Allah sarki to mai koma batu ban san amin
6: wannan matsala da ake fama ni ba yanzu na sha wannan na yawo ma NFC a ce maganar ma wai sai na sa waya kai na buga ni a shi na ma muke ba na je na mutane yanzu ya karu na sauran independent yanzu kuma abin da ke zai 1,140
1: harka shi misali har yanzu baka ci karo da gidan man da aka samu da dan sauki ba tunda Najeriya da fadi
6: ba ci karo ba ai na ci karo fada da na kiraka wallahi hakura ne haka na dan zizira muka hakura ne mutun ya sha ya zaka kullun kasa sai a ta ƙarya an ma rage wani rage to ina rage tallafin nan shi ne baka kai talaka zai gani a kasa sai an samu dama ka zo ka tabbatar da tallafin nan ka cire shi da kai tallafin nan kamar da shi 540 to muka da mu haka ma kar ka da tallafin ya dawo da mu 540 sun bayan an cire tallafin in dai gaskiya ne da kana ba ka dinga gara kudi an bace da wani tallafi ana cewa ai tallafi an cire mai ya zama kaza kuma da yake tsada a duniya ina ruwan mu shi ba ta magana wani na baya da shi ki sabila la ina ruwan mu da wani mun a gida ne ba a ba da sauki a ba dan gwatan ka gani mata doka shi ma ai dole yi gwamnati ce gwamnati kuma ba kariya bane amma ana ta tsakin mu ana biyo dara a ce kaza a ce dan gode a ce wani mai hasiya kawai ba a so a wutalaka abuwa faɗa mana gaskiya mun ba mu san matakin da muke ciki wallahi tunda zaben nan da ya zo
1: to muna
6: mu hada da addu'a inda suna tun kawo su sai sun koma
1: to muna godiya
6: wanda bai nema tsaka sauki ba mu ma za ba za mu nema ba
1: to muna godiya ga maja
6: wallahi Allah ya taimaka Allah ya rarama Allah ya muku albarka
1: to muna godiya ga maja to wani abun mamaki kamar yadda kai maganar zaben nan yana matsowa na shekarar 2027 sharada wato zaki ga a kasashe da suka ci gaba misali Amerika a Amerika ana fama da tsadar fetur da man diesel musamman ma wadanda kamfanoni suke amfani da shi wannan ya sanya shugaban Amerika Donald Trump ya baza mai ya tafi Russia ya je kulle yarjejeniya da Russia na cewar yana so ta rika bashi diesel saboda yana so ya samu sauki na tsadar diesel a America kuma yana so Russia ta rika fito da diesel kasuwannin duniya nan ma dan a dada samun sauki a kasuwannin duniya misali me yasa mu a nan Najeriya shugaban kasa in ya fahimci ana samun irin wannan tsadar ba zai ba zama tayi ita fa Kenya tunda suna da man fetur ko ya tafi Mozambique tunda suna da man fetur kullu wata yarjejeniya ta inda mu a tsakanin mu kasashen Afirka mu za mu rika samun wani sauki a tsakanin mu kurin sai kaga shugabannin mu sun runguma hannu kurin an bar NNPC yanda ta ga dama take yi an bar dalali yanda suka ga dama suke yi in Najeriya kuma suna ci gaba da wayo wayo a ina gizo yake sakar rashin sannin kamun ludayi ne mai kyau na shugabanci ko ku a'a ya al'amarin yake
4: to dai gaskiya abin ni ma yana ban mamaki duba da a Najeriya ake hakar man fetur to bai kamata a ce mun samu tsadar rayuwar man fetur haka ba kuma ina ga kamar abin da gwamnati take fada kamar ko waka take yi a baki dan ta burge
1: al'umma da halarta na wasu masana da

0: mijin da taka bata ta riga ta siya
1: kage kenan musiya nake yi kenan
0: to ina mamakin ta yaya misali a ce ka auri mata wani ya sake ta mijinta na biyu da yazo kuma ta rika gaya masa cewa ai mijina na farko yana da wata jinga a tare da ni sai inda ya ga dama kuma ni in zauna in rike hannu alhalin ni ne sabon miji ta yaya za ce kana shugaban kasa a ce wai an yi wani ciniki a gwamnatin da ta gabata wai kuma ni zo in kasa tashin wannan cinikin ko in kasa daukar mataki wannan irin abu ne yake faruwa a kasar nan
1: ni kai ina ganin kamar gwamnati bata dauki matakai dan magancewa ba kai waka ce ake yin ta a baki so da in abin an yi shi da gaskiya mu gani a kasa
0: assalamu alaikum
2: assalamu alaikum barka da safiya
0: wa alaikum barka da yadda muke tare
2: kana magana ta amba daga hotoro
0: to madalla ta amba Allah ya ji kan umaran ta amba Abdullahi
2: amin magana dan ne kuma ko me makasirin ciwo mana wannan bashikin da yake ciwo ka kaje daga ƴan Najeriya abu dai zai wallahi fito maka da mutumin nan
0: mu wannan ba ma kan da ka daina sibita baki irin wannan eh in kai haka ko to za mu sa maka gatarin gwari ba ruwanka da maganar zabe ko a ka da wani ko a zabo wani wannan ba shi muke yi ba anan abinda ake yi mafita ake nema ta yaya za a samu sauki na tsadan man fetur din nan a ba gwamnati shawarwari tunda gwamnati mai kunne ce mai sauraro ce shikenan sai ta fara tunanin to ya za ta yi ta samar da mafita akan wannan al'amari gwamnati kullun kukan da take yi babu wadatattun kuɗi a ƙasar na gudanar da tafiyar da harkokin gwamnati ko kuma wasu harkokin kwangiloli da ake misali titin da ake yi na Kalaba daga Lagos zuwa Kalaba a yanzu ma ana da cewa za a dada soya masa fasali za a yi diverting din lane din ya koma wani bangare duk wani abu ne na kashe kuɗi da makamantansu wanda ta yi gwamnati tana buƙatar kuɗi ta yi wannan yake dada sa gwamnati sai ta tafi ta ciyo bashi to duka sai ka duba ka gani su ƴan Najeriya kuma suna ci gaba da shan wahala to ba sai ai shawara da ƴan Najeriya ba in ce muku bashi ko ku a ci gaba da ƙara farashin mai ko ku a gwamnatin da ta gabata ga abin da aka yi duk ba zaman doka ake ba sai ai hukunci sai ai shari'a in shi wanda ya tafi ne a tuhume shi a ce to kai kaza ba daidai ba a tuhume shi a kafa masa kwamiti in shi yake da laifi in kuɗi ake zargin an sace a kama duk wanda ya kamata a kama kai wanda yake kabari ma za a iya kama shi a ƙasashen da suka ci gaba ana ɗore na kabari ma wallahi ana yin haka sai a daure shi a ce to an daure kan shekara kaza saboda kai kaza ba daidai ba misali amma sai a tafi kurin a ci gaba waɗannan Najeriya suna shan bakar wahala akan wani abu da ba shi kamata a yi ba assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam da muke tare
2: to Allah ya rage su da shukuri fata alheri a kare ku
0: barka da
2: to jagoran matasa ne a layi a duk ujin mako da karkarwar hukumar warawa
0: to madalla alinu jama'a gumi na tare da kai
2: alhamdulillah na ji batutuwa kwarai da ake tattauna game da yanayi na sassauta kwarahin ɗin ke nan da ake ciki to alhamdulillah gaskiya kamar ina aka ce an sassauta kwarahin mai to gaskiya mu har yanzu a wasu gidajen man gaskiya ba mu gani ba kwarai da gaskiya ba mu ga san sassautawa ina aka ce an janye tallafin na al'umma suna sa rai za su ga rage wasu abubuwa wallahi wasu gidajen man duk su rage warai biyu
0: yanzu a warawa ba ku ga warawar ba ba ku samu sauki ba
2: wallahi alhamdulillah ba mu gani ba kwarai da gaskiya haka ake shan mai abin da ake shan sa ana shan sa naira 1,400 har da 70 ma
0: kai har da 70
2: wallahi har da 70 ka ga kuma warai bai rago ba dan haka nake cewa gaskiya da gwamnati lalle da take cewa ta rage farahin mai mu gaskiya mu gari ba kuma gaskiya wata daya da ake cewa an sassauta farahin mai a wata daya cewa wata daya an sassauta farahin wata daya kai da wata daya duwa da yake za ga mutane a cikin bala'i suke yanzu kana so za ka ziyara wallahi rabi in dai ba ta wayan nan za ka yi ko ka samu sauki wallahi ba kai sa zuwa ba kuma sannan har ila yau eh wannan matata ta Alhaji Ali Kwadangwata da aka kafata a cikin gauran Najeriya ba za a ba shi mai itace ba wannan matata da aka kafata an kafata ne dan duk kasar da gaggan kafa matata an kafata ne dan kasar da rage wani radadi na rayuwa kuma ta rage sauran kudin sufuri da ake fita da mai ajiya ta ci a wata kasar a dawo da shi wannan shine tsokaci na jagoran matasa ne Alhaji Magu da kakarwar hukumar wara nagode rabiu
0: to madalla Alhaji Magu to amma misali sharada a ganinki me ya kamata gwamnatin tarayya ta yi domin tabbatar da cewa hukumomi da ya kamata waɗanda aka samar da suke sa ido akan farashin man fetur suna yin abin da ya dace wajen kare muradin masu sai saboda

0: akwai ban mamaki ana ganin kamar hukumomi yanzu shi kamar da Alunu Jamagun ne ya faɗa ya ce ana sayar da shi 1,470 wanda a wasu wuraren gidajen mai na 'yan kasuwa kenan wasu wuraren bai kai haka ba to kamar an bari kenan kowane gidan mai ya sayar akan farashin da ya ga dama wanda a ka'ida a Najeriya akwai hukumomi da aka kafa ɗin da suke sa ido akan farashin man fetur ta inda an san yanda NNPC yake sayarwa farashi ne NNPC kai ma kuma za a ce to duk ƙarin da za ka yi kar ka fice kaza ya zanto kana da iyaka amma kamar su waɗannan hukumomin kamar ba sa yin aikinsu su ma kamar yanzu an buɗe ƙofa kurin kowa yanda ya ga dama a wajen sai da fetur ɗin a ƙasar nan ko kuma haka kuke cin karo da su ma na ga ke kina da mota kina zuwa kina sayan fetur ɗin kina jinya abubuwan suke.
1: To gaskiya ni a gani na idan har hukuma tana so ta sauka gwamnati tana so ta sauƙaƙa wa al'ummarta to kamata yi ta ƙara tsaurara matakan tsaro akan hukumomi masu kula da wannan farashin a zaga duk gidan man da yake saida mai ba bisa ka'idar da aka sa a saida ba to a ci tare shi ko kuma a jingine shi na wani lokaci to ina ga idan aka yi haka sauran gidajen mai za su bi doka da tsari kuma ba za su ringa ƙetare waɗannan dokokin ba.
0: Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Rahama Radio Sadaki Kura da Fatima da daukacin ma'aikatanku da masu sauraron mu dukkan ne muku fatan alkhairi ku da iyalanku ba ki daya kuma Allah ya kara abin da kuke mutan lafiya da nisan kwana kana tare da Muhammad Al-Miskin.
0: To madalla Muhammad Al-Miskin.
2: To wai ne Sadaki Kura tambaya nake wai ina matsalolin da aka samu kafin a kara man fetur su yanzu sun zama kwante ba a magana ko ai akwai matsalolin da ake kama da su a Najeriya kafin a ƙara man
0: fetur. Ko? Gaskiya.
2: Yawwa, ka san dai akwai matsaloli amma yanzu ga ɗaya ko hankalin kowa ya koma kan man fetur. Man fetur ɗin nan ina tabbatar maka da cewa Sadaki Kura yau aka ce an Najeriya ya mai kyauta. Wallahi ba a rabu da bukar ba matsala ba ta tafi ba tana nan bakin gida. Sannan kuma abu ka san matsalar da muka samu a Najeriya. Wato daga lokacin da aka ce ku ba Turawa ba kun ce komai da boko zan. Turawa harkar boko ba al'adar dan Afirka ba ce kuka ce komai da boko za ku to sannan ga 'yan boko ai 'yan boko ne suke fadar shugaban kasa 'yan boko ne suke gidan gwamnatocin arewacin Najeriya ya aka suke ta kwaba wannan abubuwa abin da ake so da shugabanci Sarauci Kura akwai basira akwai mutane mu mai yizin waɗanda ake kira sedation da turanci waɗanda suke da sakwarwa da basira za mu iya ɗaukar zan iya baka misali kamar da mawaƙi shi bai karatu ba amma yau zai iya magana duniya ta ji wannan professor kuma in yi magana ma ko daga jami'a ma ba za ta fito ba ina fatan mai sauraro ya gane. To sannan kuma ana cikin tafiya Sadaki Kura Allah kullum sai ya mana wa'azi daga lokacin da aka ce ba a daukar wa'azi yanzu ba kai kake magana kayi magana da wani awoyi kazan ka ga ya mutu. To ya kamata a ce dan adam yana tunanin ya shi dai ya gayo kuma ba lalle ne na tsiga gobe ko kuma ina cikin yanzu ba lalle ne ya kara ganin minti goma ba. To da mun yi amfani da wannan damar wallahi kowa sai ya ji daɗi a duniya. To gaba ɗaya sai san zuciya ya shiga cikin ya shiga san su gaba ɗaya ba sa tunanin ma wai za a yi zaɓi ga nan gobe kiyama. To ko ba a yi zaɓi to da haifa za ka da duniya ba. Sannan kuma abin da nake gaya ma wallahi al'azimu rage shugabanni waɗanda suka cancanta ya jefa Najeriya cikin matsala. Ka gani? Amma wannan abubuwan duk wata matsala da kake ganin da sunan da matsakiya a cikin ɗan adam ɗan adam kuma ya fi ƙarfin matsakiya duk wata matsala sunan da matsakiya. Amma waɗannan mutanen da kake ganin 'yan siyasa inda sun rewu ga dogara da su to ga buga su amma ba abin da za su tina na muku wannan magana ita ce ta gaskiya ko Rahama Radio ba ku fita ta kuke aiki ba to ya kamata a ce gidan gwamnatocin da sun yi an cancanta ko ina an cancanta haka ake so kuma kar ka doka filin shugabanci neman kuɗi ba kai da siyasa neman kuɗi kuma ka san daga ƙarshe kana ji ko da talakawan da shugabannin duk ɗan juma ne da ɗan jumai duk abin da gwamnati za ta yi don talaka ya mora to talakawan kuma sai sun san inda suke zagon ƙasa gaba ɗaya tunda aka ce ba a ɗauka wa'azin Allah an gama yawo a tsarar Kura ka tashi lafiya mai magana Muhammad Al-Miskin.
0: To tarkashi to kaji an ce mu har mu talakawan muna da matsala ya rada yanzu an ce har talaka suna da matsala kuma wata wani lokacin za ka yi cewa haka domin sai a lokacin zaɓe ya yi sai ka rika ganin wani abin da ba shi ya kamata ba ka ga wato ana yinsa. Salamu alaikum.
3: Wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Da wa muke tare?
3: Malam Raji Sadaki Kura kana tare da Anas Binuwa da shi ne da Anas Sabuwar Gandu.
0: To Malam Anas Sabuwar Gandu.
3: Allah ya saka muku da alkhairi ana cikin zaɓe da gaske. kuma ana kara wayar da kan al'umma a cikin Allah muna godiya da rahama da duk Allah ya ta muku da alheri wato ni dai na sha mai yau kafin nan ana da kura wani gida da wani gida da suna da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wasu gidajen kuma da ashirin da ɗari hudu da ashirin kenan wasu gidajen kuma da ɗari hudu da arba'in a cikin sayarwa
0: turka shi
3: saboda a gamu abin ya shafi mu ne sosai domin ni direban kare da ta wuni saboda akwai gidan man da na so na tsaya na sha sai na ga da ɗari hudu da ashirin sai na wuce na ƙara zuwa wani ma na ga shi ma da ɗari hudu da talatin sai na ƙara yin gaba sai na samu ne sai shi ne da ɗari hudu da ashirin abinda nake so dan ga hankalin masu tsare na wannan lamarin na canje-canjen mai fa wallahi ya fi ƙarfin gwamnatin nan
0: to
3: wannan gwamnatin ya fi ƙarfin gwamnatin nan san ke rai mene ita rayuwa ce ma gaba ɗaya yanzu yanda suke canza ne dole na ya ba ɗan adam tsoro tuwa suna canza saboda haka ina kira ga ƴan kwana musulmi dage da addu'a addu'a a dage da addu'a kamar yadda ɗan uwa ya yi da wata aya ce in Allah na yi zai girma bi ƙauye hatta ya zai girma bi amfani yana da kowa ya yi haka wannan aya ne nazari a kanta ya canza kowa ya canza halayyarsa kowa ya canza ɗabi'arsa da yake gani ba daidai ba ce ba ta cikar da ɗan uwansa to idan muka yi haka ka jajirce kuma da addu'a muna ta faɗa wa Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai mana canji insha Allah amma malam Rabi a ce an cire naira 66 kawai kuma tsawon wata ɗaya ne aka yi kenan wallahi babu sauki a cikin lamarin kawata-kata abin da za a yi tattalaka ya samu sauki shi ne wannan ya dawo kamar 100-500 ana rari
0: a NNPC koko a ko'ina a NNPC kadai koko a kowane gidan mai
3: a NNPC shi ne 1420 amma sauran gidajen mai da 430 da 440
0: baka fahimce ni ba to muna godiya saboda lokaci
4: to alhamdulillah ni gaskiya dan jan hankalin da zan da dan tambi shi kusan ni akan kamar iyar yin haka wanda mafi aka sani za ga yanzu dai kan gaskiya ta kware daga gana da iya an buga ta da wannan wani abin da yake ban mamaki wanda za ga cewa idan aka buga wannan gangar sai ga misali da dan uwan mu talakawa wanda za ga cewa dan siyasa zai baka kudi amma zai lissa fa kamar yadda wani malami ya taba bayani akai wanda inda an fara kudin nan za a lissafa ma ga na kwaya ga na abincin da za ka yi to iya na wannan ranar za a yi ma wannan lissafin za a fita kankan da kai a je a yi wannan ranar ko ka je a kashe wani da kai ko a je a yi wannan abu ko ka zo ka yi ta ɗaga kanka kana ta cewa sai wani sai wani kuma mafi ya kasar yan siyasar nan namu za a ga san da aka ce yau ga shi mutum ya hau kan wannan karaga aka ce yau shi ne a kan wannan kujerar to ka ga wayansa fa nan ba sama wanda kake ta kai ba ka dinar ma samun wannan layi na farko ya canza layi na biyu ta kuma shine idan yana unguwa zai canza unguwa to kaga wannan kamar misali muna ganin cewa ya kamata a ce mai yankan kafa ya koma garin nan sabida ya zama to cewa yan siyasa in ji za ku zo ku yi gege da su ya zama to kuna da masu ilimin da wanda ku cikin da zai fada da inda zai canza layi a ce alhamdulillah na su sun bidiyo ki kun san aikin da zai muku sannan kuma ku yi da a kan cewa zai muku wannan aikin ko ba zai ba wannan ya kamata ya zama to a ce muna duk da dai mu gaskiya mun yi wannan mun gani duk babu wata riba sabida mu gaskiya kamar a garin gurin ga ko kuma ce ma kumbo tsaron ka ta kaf gaba daya wanda zai bugo ma waya a kumbo da za a ga cewa matsalar ta tite ce duk inda ka zuwa Allah ko sakatariya ko education za ka yi
0: to muna godiya
4: ka je wannan gurin in Allah da za ka yi tikin ka ya zazzage da babu lokaci da fatan za ku ta yi lafiya ya na
0: jin to muna godiya to misali yan Najeriya yanzu me kuka fi bukata wanda irin shugaba kuke so wanda zai rage farashin litar man fetur ko a'a wanda zai ci gaba da kokarin kawo muku sauki da al'amura yanda ya kamata bari mu daga kira kusan na karshe assalamu alaikum Hello? Salamu alaikum.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam. Barka dai.
5: Bakai da Umar ya bar cancin da wani akan lai.
0: Comrade muna godiya.
5: Wato mun radiyo ai da bayani ka fara magana a farko kamar tsokanar ƴan Najeriya ake ba ma ka ba bane kawai wannan tsokar ake yi ƴan Najeriya. Sabai duk wani halin kunci da talauci da fadara da gagalaka. Wallahi alazim a yanzu haka ɗan Najeriya yana ciki.
0: To muna godiya.
5: Kan kasar Najeriya ma radiyo ina da tabbatar maka duk da masana ko hukumomin suke fitarwa na matsalauta ko wani suka fi kowa samun talauci a Najeriya. Wallahi ba sa fadar ma daidai. In ana ba suna mutum miliyan 140 to yanzu sun hauren mutum miliyan 100 ba su wuce mutum miliyan 100 da kawai suke jin daɗi.
0: To muna godiya saboda karancin lokaci. Malama Khadija Abdullahi Sharada, me zaki rufe da shi ga halin da ake ciki a kasar nan? Kullun jasu ba daɗi, bukur ba daɗi, har yanzu jiya yau. Wanne fata za a yi wa shugabanni da masu kansu a Najeriya?
1: To da farko dai ina addu'ar Allah ya kawo mana sauyi da cigaba a cikin kasar nan. Sannan kuma inda gwamnati da gaske tana son ta kawo canji, to ta kawo canjin da zai shafi al'umma gaba daya, ba kuma a ware wasu ɓangare daban ba. So wani abin kaɗai zan iya faɗa a wannan gaba.
0: To masauraran mu, a yi haƙuri, ga kira yana ta shigowa a tara ashirinmu na barka da rana. Za a ci gaba da tattaunawa akan wannan batu, insha Allah sai ku kira ku ci gaba da bada gudunmuwarku a kai. A madadin hukumar gudanarwa na Rahama Radio da ita wadda ta taya na gabatar da wannan shiri, Khadija Abdullahi Sharada, da wadda ta sada ni da ku FYM Fatima Yunusa Musa, ni Sadauki Kurani ke cewa a huta lafiya.

guardar dan albasa ka titin dan kura zurar

0: dan adam
1: da kuma matsalar raguwar sinadari amara baya fita gaba daya
0: daya ne daga cikin matsalar da take haifar da rauni ga dan namiji
1: yawan mantuwa ko ciwon gabobi
0: ko wanda suke fama da matsalar jijiyoyi
1: wanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta ko ba sa iya tafiya sai da sanda
0: ko wanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani
1: ko wanda ba sa iya dauka abu mai nauyi da hannunsu
0: ko kuma wanda suke jin zafin tafin kafa da kuma manjiriya
1: ina wanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara
0: ko kuma wanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su
1: tsinkewar sinadari ko daukewar sha'awa
0: ina kira ga mazaje nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa
1: da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani
0: ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su
1: ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba
0: da ma wanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro
1: ni Alhaji Zaradini ne yankan shakku
0: ina nan a cikin rumfa mai lamba 30
1: rumfa mai lamba 30
0: ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka 07033 87 931
2: 97.3 Rahama Radio.

Shugaban kasa Bulama Tinubu ya buƙaci a yi garan bawul ga tsarin shari'ar manyan laifuffuka a Najeriya. Majalisar Dattawa za ta bincike yadda aka ware kudaden kula da jiragen sojojin saman Najeriya. Ministan Ilimi ya buƙaci ƙungiyoyin kwadago na jami'o'i su ci gaba da tattaunawa da gwamnatin tarayya domin kaucewa kawo cikas ga karatu. Daga ƙetare harin mayakan Houthi ya haddasa gobara wani gini na kamfanin mai na Aramco da ke Saudiya.

Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da rana da kasancewa sashin labarai da al'amuran yau da kullum nan Rahma Radio farin cikin al'umma wannan rana ta Laraba ku ga watan Jumadal Ula shekara ta 1448 bayan hijira daidai da 14 ga watan Oktoba shekara ta 2026 miladiya kanin labarin yazo da fari yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun su tare da ni Fatima Yunus Musa. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi kira da yi cikakken garin bawul ga tsarin shari'ar manyan laifuka a Najeriya domin ta shige bin da ake samu hanyoyin gudanar da shari'a da kuma raunin gurfanar da waɗanda ake zargi waɗannan waɗanda manyan mutane masu tasiri a siyasa da kungiyoyin masu aikata laifuka ke amfani da su wajen kaucewa kunci wato hukunci. Shugaban kasar ya buƙaci jami'an shari'a da su saki nazarin dokokin da ake amfani da su su duba tsafin hukunce-hukunce da suka zama marasa dacewa da zamani tare da inganta yadda ake tafiyar da shari'o'i domin hana masu hannu da shuni ko masu ƙarfin iko yin amfani da wasu tanadun doka wajen kawo cikas ga shari'ar. Tinubu ya bayyana kan ne Abuja yayin horas da alƙalai karo na 8 da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta yi wa tattalin arziki ta annati EFCC tare da cibiyar horas da ma'aikatan shari'a ta ƙasa suka shirya. Shugaban ƙasar wanda mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya wakilta ya jaddada cewa ba za a iya samun nasara a yaƙi da cin hanci da rashawa ba tare da samun ɓangaren shari'a mai zaman kansa ba. Yayi gargaɗin cewa laifukan kuɗi na tattalin arziki na yin babbar barazana ga zaman lafiyar Najeriya yana mai cewa ɓangaren zartarwa kaɗai ba zai iya kawar da cin hanci da rashawa ba. Majalisar Dattawa ta yanke shawarar gudanar da bincike kan yadda aka ware kudaden kasafin kuɗi domin kula da jiragen yaƙin rundunar sojojin saman Najeriya. Bayan wani haɗarin jirgin sama garin Ibokoda da ke jihar Ondo wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 25. Matakin ya biyo bayan wani ƙuduri da shugaban

0: Babban kwamitin majalisar kare rundunar sojojin sama Senator Osita Ngo ya gabatar dangane da yawaitar haɗarin jiragen soji da kuma buƙatar ƙarfafa matakan tsaron sufuri na jiragen sama. Ya ce jirgin yana gudanar da aikin yau da kullum ne daga birnin Benin zuwa Lagos a lokacin da haɗarin ya faru. Haka kuma majalisar ta buƙaci rundunar sojojin saman Najeriya da hukumar binciken haɗarin sufurin jiragen sama ta Najeriya su gudanar da bincike kan sababbin haɗarin, ciki har da dalilan kai tsaye da kuma waɗanda suka taimaka wajen faruwar sa, tare da bayyana sakamakon binciken ga jama'a. Tanan kuma ministan ilimi Dr. Tunji Alausa ya buƙaci kungiyoyin kwadago na jami'o'i da su ci gaba da tattaunawa da gwamnatin tarayya tare da gujewa matakan da za su kawo cikas ga harkokin karatu. Yana mai cewa shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ƙudura niyyar cika alƙawuran da gwamnatinsa ta ɗauka ga 'yan Najeriya. Alausa ya yi wannan kiran ne a Abuja yayin ƙaddamar da sabbin yarjejeniyoyin da aka sake tattaunawa a kansu tsakanin gwamnatin tarayya da ƙungiyoyin kwadago na manyan makarantu. Ministan ya yi kira ga dukkanin masu ruwa da tsaki da su ba da haɗin kai domin tabbatar da aiwatar da yarjejeniyoyin cikin nasara. Ya kuma yi gargaɗi kan yaɗa bayanan ƙarya da kuma matakan da za su iya haddasa rashin jituwa tsakanin 'yan Najeriya. Yana mai cewa gwamnati ta ƙudura aniyar cika alƙawuran da ta ɗauka. Alausa ya buƙaci masu ruwa da tsaki da su auna ayyukan gwamnatin bisa alƙawuran da ta ɗauka a lokacin yaƙin neman zaɓe tare da jaddada muhimmancin cigaban tattaunawa domin magance matsalolin da ke addabar ɓangaren ilimi. Majalisar Dattawa ta amince da ƙudurin dokar samar da tsarin doka na Jami'ar Ilimi ta Tarayya ta Yusuf Maita Masule da ke jihar Kano. Mataimakin shugaban Majalisar Dattawa Sanata Barau Ai Jibrin mai wakiltar Kano ta Arewa ne ya gabatar da ƙudurin, wanda ya samu amincewar majalisa a zaman da shugabanta Sanata Godswill Akpabio ya jagoranta. Ƙudurin na neman samar da ingantaccen tsarin doka da zai jagoranci yadda ake gudanar da kuma tafiyar da harkokin jami'ar yadda ya kamata. A watan Satumban shekara ta 2024 ne shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da mayar da kulejojin ilimi na tarayya da ke Kano da Zariya zuwa jami'o'in ilimi na tarayya. Bayan buƙatar da Sanata Barau ya gabatar, shugaba Tinubu ya kuma amince a ranar 10 ga watan Mayun shekara ta 2025 da sauya sunan makarantar zuwa jami'ar ilimi ta tarayya ta Yusuf Maita Masule da ke Kano. Domin samar da cikakken tsarin doka ga jami'ar, aka gabatar da ƙudurin dokar wanda ya bi matakan da suka dace a majalisa, inda daga bisani ya kamince da shi a karatu na biyu da na uku. Da nan kuwa kakakin majalisar wakilai ta tarayya ta Jordan Abbas ya gargaɗi 'yan majalisar da kada su bari harkokin yaƙin neman zaɓen shekara ta 2027 su ɗauke hankulansu daga gudanar da ayyukan majalisa. Ya yi wannan gargaɗi ne a yayin da majalisar ta koma zama a harabar majalisar tarayya da ke Abuja bayan hutun shekara, inda ya buƙaci 'yan majalisar su riƙa halartar zaman majalisa da na kwamitoci akai akai. Abbas ya tunatar da 'yan majalisar cewa al'ummomin da suka zaɓe su sun ba su wadin shekaru huɗu domin su yi musu hidima, don haka suna da alhakin ci gaba da gudanar da ayyukan da aka ɗora musu na dokoki da wakilci a ƙarƙashin sabon jadawalin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC an fara yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya ranar 19 ga watan Agustan shekara ta 2026, yayin da aka fara na gwamnonin jihohi da 'yan majalisun dokokin jihohi ranar 9 ga watan Satumba. Majalisar ta tafi hutu a ranar 23 ga watan Yuli kafin daga bisani ta daddage ranar komawarta da aka shirya a ranar 15 ga watan Satumba domin ba da damar gudanar da aikin gyaran ɗakunan zaman majalisa. 'Yan majalisar sun soke komawa zama a ranar 29 ga watan Satumba, amma sun yi kwana ɗaya kacal kafin su sake ɗage zama zuwa ranar 13 ga watan Oktoba. A zaman na ranar 29 ga watan Satumba, majalisar ta tsawaita lokacin aiwatar da ɓangaren ayyukan raya ƙasa na kasafin kuɗin shekara ta 2025 zuwa ranar 21 ga watan Disamba na shekarar nan ta 2026. To anan kuma majalisar dattawa ta amince da kudirin dokar da zai yaki aikata kisan gilla da wasu kan yi wa kansu a Najeriya da kuma samar da hanyoyin gyaran hali da tunanin waɗanda suka tsira daga irin waɗannan yunkuri. Duk da cewa kudirin dokar wanda ya tsallake karatu na biyu amma shugaban majalisar dattawa Gusula Fabio ya nuna ya dage cewa wato ya dage cewa ya kamata yunkurin kashe kai ya ci gaba da zama laifi da ake hukuntawa da dauke wato dauri a kurkuku. Senator Osugwe Ekwembeng mai wakiltar kudancin Cross River ne ya dauki nauyin kudirin wanda ke neman magance abin da ya bayyana matsayin sabani tsakanin dokokin Najeriya. Efenyon ya bayyana cewa yayin da dokar lafiyar kwakwalwa ta ƙasa ta amince da cewa yunkurin kashe kai matsalar gaggawa ce ta lafiyar kwakwalwa da ke buƙatar kulawa da magani, sashi na 327 na dokar laifuffuka da kuma sashi na 231 na dokar hukunta laifuffuka har yanzu suna ɗaukar wannan yunkuri a matsayin laifi. Ya ce cire hukuncin laifi ba tare da samar da isassun hanyoyin samun kulawa da magani ba zai cika manufar magance matsalar ba. Ya ƙara da cewa kashe kai na da dalili masu sarƙaƙiya, don haka yana buƙatar tsarin da ya mayar da hankali kan jin kai da kula da lafiya. A cewarsa, sanya yunkurin kashe kai a matsayin laifi na hana mutane neman taimako, yana sa iyalai ɓoye bayanai irin waɗannan yunkuri, sannan yana taimakawa wajen ƙarancin ingantattun bayanai kan matsalar. Sai dai Gusto Lafafio ya dage cewa ya kamata yunkurin kashe kai ya ci gaba da zama laifi, yana mai cewa cire hukuncin da ake yi kansa na iya ƙarfafa mutane su aikata hakan. Rashin isassun masu horaswa da ƙwararrun dabarun koyar da ƙwallon ƙafa na daga cikin ƙalubalen da ake ganin suna kawo cikas ga gano baiwar matasa da bunƙasa ƙwallon ƙafa na jihar Kano. Duk da yawan matasa masu sha'awar ƙwallon ƙafa a jihar, wasu suna ganin cewa rashin samun isassun masu horaswa da za su gano baiwar su tun da wuri, su koya musu dabarun wasannin zamani tare da shiryar da su kan yadda za su inganta ƙwarewar su, na iya hana wasu matasa samun damar kaiwa matakin da suke fata. To akan haka ne wakilinmu Bashir Alhali ya haɗa mana rahoto na musamman.
1: A unguwanni da dama ana ganin matasa na buga ƙwallo a filayen da basu dace ba, yayin da wasu ke amfani da wuraren da ba a tsara su domin gudanar da wasanni ba. Wannan lamari na sanya wasu matasan rasa damar inganta ƙwarewar su. Ɗaya daga cikin abubuwan da ake dangantawa da wannan matsala shine ƙarancin ingantattun filayen wasanni da wuraren koyar da ƙwallon ƙafa. Sa'ad Ahmad Maji shine mai horar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Lions. Ya mana ƙarin haske kan wasu abubuwa da ke ƙara ta'azzara rashin filayen wasanni.
2: A da muna da filaye na ƙwallon ƙafa a makarantu da unguwanni haka irin su filin Dorayi. Tashin wannan fili ya kawo ƙalubale da abubuwa da dama. Duk inda za ka ga ana wasanni yanzu ga filaye ne na wani wanda ya siya kafin ya zo ya gine ake sharewa a je a ringa wasanni. Muna da stadium guda biyu a Kano wacce take mallakin gwamnati ne, ɗaya Sabon Gari ɗaya Indo Stadium. Ta yi wa jihar Kano kaɗan duba da adadin miliyoyin mutanen da suke harkar wasanni a jihar Kano.
1: Haka kuma Ahmad Maji ya bayyana wasu hanyoyi da za a bi domin farfaɗo da harkokin ƙwallon ƙafa a garin Kano.
2: Filin wasa na maha babu abin da suke bukata illa gwamnatin nan da take ta kalle su ta inganta su. Inganta wasanni shi kansa na makarantu kamar da yadda gwamnati take kula da su, ba wai a zo a yi birr a yi kofi a tashi ba, a inganta shi kuma a taimaki abin kuma a ba wa matasan dama a kai su wanda ya dace don a samu ci gaba a wannan jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya.
1: Duk da ƙalubalen da harkar ƙwallon ƙafa ke fuskanta a Kano, masu ruwa da tsaki a harkar ƙwallon ƙafa sun bayyana cewa ƙwallon ƙafa na buƙatar haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu, ƙungiyoyin wasanni, makarantu da kuma al'umma. Yayin da kamfanoni masu zaman kansu ke da damar zuba jarinsu a fannin na ƙwallon ƙafa. Rahoton kenan tare da ni Bashir Alhali. Labarar rahama.
0: kankai da Bishira Lalida wannan rahoto a bangaren tattalin arzikin kasa ko gwamnatin tarayya na hada sassan lafiya da noma da kiwo da muhalli domin yaki da matsalar juriyar kwayoyin cuta ga magungunan kashe kwayoyin cuta yayin da Najeriya ke shirin karbar bakuncin taron ministocin duniya na farko kan wannan matsala a nahiyar Afrika. Ministan kasa mai kula da noma da samar da abinci Sanata Aliyu Abdullahi wanda director kula da lafiyar tsirrai da yaki da kwari Ewendi Onola ya wakilta ya ce juriyar kwayoyin cuta ga magunguna na barazana ga harkokin noma da samar da abinci da lafiyar dan adam. Tuka wasu karin rahotannin da suka shafi tattalin arzikin kasa cikin wannan rahoto.
3: Asusun Badlamani na duniya IMF yayi gargadin cewa hawar farashin kayayyakin masarufi na iya ƙara ta'azzara talauci da ƙarancin abinci a Najeriya duk da ci gaban da aka samu wajen daidaita tattalin arzikin kasar nan da kuma kyawawan yanayin cinikayyar ƙasa da ƙasashen waje. IMF ya bayyana hakan ne a cikin rahotonsa na hasashen tattalin arzikin duniya na watan Oktoba shekarar 2026 wanda aka wallafa a ranar Talata. Rahoton ya nuna yadda ake samun tazara tsakanin ingantuwar wasu alamomin tattalin arziki da kuma halin rayuwar iyalai masu karamin karfi waɗanda har yanzu ke fuskantar kalubalen biyan bukatunsu na yau da kullum. Tashoshin samar da wutar lantarki guda uku ba su samar da wutar lantarki ba a watan Satumba shekarar 2026 yayin da babbar tashar rarraba wutar lantarki ta ƙasa take ci gaba da fuskantar matsalolin. Hukumar kula da wutar lantarki ta Najeriya ce ta bayyana hakan a cikin sabon bayanin da ta fitar kan yadda tashoshin samar da wutar lantarki suka gudanar da ayyukansu. Bayanan sun nuna cewa matsagaicin ƙarfin wutar lantarki da tashoshin suka iya samarwa a watan Satumba ya kai megawatt 2,538 yayin da matsagaicin wutar da ake samarwa a kowace sa'a ya kai megawatt 489. Gwamnatin tarayya ta bugaci gwamnatocin jihohi su daidaita kasafinsu da tsare-tsaren ci gaba da kuma muhimman manufofin sassan gwamnati domin inganta ayyukan ilimin bai daya da kiwon lafiya na matakin farko. Babbar sakatariyar ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki ta tarayya ta ce ingantaccen kasafin kuɗin ya kamata ya nuna muhimman manufofin gwamnati da ayyukan da take shirin aiwatarwa. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa Hafsat Lawan Sheka a labaran Rahma.
0: Tangai da Hafsat Lawan Sheka da wannan rahoto kuna sauraron labaran duniyar ne kai tsaye daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum da nan Rahma Radio French Channel ma da ke yaɗa shirye-shiryen ta ne 97.3 zangon FM. Za kuma ku yi sauraron mu dukkan da kuke faɗin duniya ta da shi mu da ke www.dramatv.com. Labarin duniyar za su dora a dakace mu.
4: Kiwaya duniya. Duniyar labarai daga Rahma FM.
0: Barkamu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora. Ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi daukan hankali a dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke kan Facebook shine yadda wani sabon rahoto ya nuna cewa Najeriya ce kasar da tafi kowace ƙasa a duniya samun ƙaro mutanen da ke fama da talauci da wato fuskoki daban-daban. Rahoton ma'aunin talauci na duniya na shekara ta 2026 wanda shirin raye ƙasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya ya wallafa ya bayyana cewa mutane miliyan 17,900 sun fada cikin talauci a Najeriya tsakanin shekara ta 2021 da 2024. Rahoton ya nuna cewa Najeriya ta samu koma baya wajen rage talauci bayan ci gaban da aka samu tsakanin shekara ta 2018 da 2021. Wannan lamari na ƙartayar da tambayoyi kan yadda manufofin gwamnati ke tasiri ga rayuwar talakawa musamman a lokacin da tsadar kayan abinci, sufuri da sauran buƙatun yau da kullum ke ci gaba da zama ƙalubale ga iyalai da dama. Wani mataki ya kamata gwamnatin tarayya ta ɗauka domin rage talauci? me ya kamata gwamnonin jihohi da shugabannin kananan hukumomi su yi domin inganta rayuwar al'umma. Tukati wasu daga cikin sakonnin rayoyinku da aka tattara mana daga dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke kan Facebook.
5: Za mu fara karanto sakonnin rayon naku ne da sakon Mustapha Dala. Wato idan ana so a samu sauki dole a tsaya a gyara tsakankanin gwamnati da masu kuɗi ta fuskar zuba jari. Masu kuɗi suna da kuɗi amma ba sa saka jari a gida, sai dai a kai kuɗi kasashen waje. Sannan a dada tallafin tattalin arziki kamar na noma, masana'antu da kuma na ƙananan sana'o'i, kuma inganta duk wani abu da zai bada yanayi mai kyau wajen ci gaban tattalin arziki. Madastir Adam Indabawa cewa babban abin da ke ƙara jefa al'umma cikin talauci shine tsadar rayuwa da rashin tsari a ɓangaren kasuwanci. Sannan kuma hajiya gwamnati ba ta ba wa ma'aikata kulawa, tare da kyautatawa Allah ya kama na ɗauki a ƙasarmu. A ra'ayina ni dai abin da ya dace a yi shine, na ɗaya a dada tallafin man fetur tare da samar da tsaro, na biyu a samar da wutar lantarki tsayayya, yin hakan zai taimaka wajen magance matsalolin rashin aikin yi, sai na uku a rage tsadar rayuwa ta hanyar samar da wasu shirye-shirye da zai rage raɗaɗin rayuwa, na huɗu a kare farashin kayayyakin amfanin yau da kullum. In ji Sultan Yahuza Gagarawa DKD. Shi kuwa Aminu Kano mai da garku cewa matsalar Najeriya na da yawa, amma mafi yawanci tsadar kayan masarufi da takin zamani wanda manoma ke amfani da su, sai kuma cire tallafin man fetur, su ne a gaba wajen jefa ƙasar mahalin rai kwakwai mutu kwakwai. Ita ma Firdausi Ibrahim Naibawa cewa ta yi, ya kamata gwamnati ta mayar da hankali wajen samar da ayyukan yi, rage tsadar kayan masarufi, tallafawa manoma da ƙananan 'yan kasuwa, tare da tabbatar da cewa tallafin gwamnati yana isa ga talakawa. Talauci ba zai ragu ba sai an ɗauki matakan da za su inganta rayuwar al'umma. Inyas mai gida gyaran ya bayyana mana ra'ayinsa ya kamar haka: babban matsalar ita ce rashin manufa da rashin kyakkyawan shugabanci. Kamata ya gwamnatin tarayya ta samar da kyakkyawan tsari a inganta fannin noma, samar da tsayayyar wutar lantarki, a kuma farfado mana da darajar naira, tare da samar da tsayayyen farashin man fetur. Za mu karkare sakonnin rayon naku ne da sakon Abba Jesse Indabo. A ra'ayina, gwamnati ya kamata ta ɗauki matakan gaggawa domin rage talauci ta hanyar samar da ayyukan yi, tallafawa manoma da ƙananan 'yan kasuwa, da kuma rage tsadar kayan masarufi. Haka kuma gwamnatin jihohi da shugabannin ƙananan hukumomi su tabbatar da cewa tallafi da shirye-shiryen gwamnati sun isa ga talakawa na gaskiya. Allah ya sa mu dace, amin. Anas Salawa da Maliki ya labarar rahama.
0: Haka da Anas Salawa da Maliki da dukkan sakonnin rayoyin kuma sauraro, bari mu ma mu je ga fagen wasanni tare da Bashir Al-Ali.
6: A yau Laraba za a kammala zagayo na biyu na wasannin gasar zakarun kungiyoyin ƙallon ƙafa na nahiyar Turai na Champions League. A jadawalin wasannin da za a gabatar da misalin ƙarfe 5:45 na yamma, Como za ta ziyarci Feyenoord, yayin da Lex za ta kara da Liverpool. Sai kuma da misalin ƙarfe 8 na dare, yayin da Real Madrid za ta ziyarci Roma, Aston Villa da Fenerbahce, Bodo da Borussia Dortmund. Akwai kuma wasa tsakanin Manchester City da PSG. Sauran wasannin sun hada da fafatawa tsakanin Real Betis da FC Porto, Shakhtar da AEK Athens, yayin da Slovan za ta karbi bakuncin Stuttgart. Daga kwallon kafa sai wasan tennis, a inda rahotanni ke nuni da cewa shahararren dan wasan tennis Alexander Zverev zai kammala kakar wasannin shekarar 2026 a matsayin dan wasan tennis na farko a duniya, bayan da Carlos Alcaraz ya sha kai na ba zato ba tsammani a gasar tennis na Shanghai Masters. Zverev dan kasar Jamus yana kan hanyarsa na kaiwa ga matsayi na farko a duniya, inda zai maye gurbin Jannik Sinner, wanda a halin yanzu ke rike da wannan matsayi. Amma raunin gwiwa ya tilasta masa janye jikinsa daga sauran wasannin da za a gabatar a wannan shekarar. Daliba mai neman sanin makamar aiki, Zainab Hamza Adam daga fagen wasanni.
0: Da fatan jama'a za mu nafuwa, gaida Zainab da wannan rahoto. Daga kasashen ƙetare kuwa, ma'aikatar makamashi ta Saudiya ta ce wani hari ya haddasa gobara wani gini mai na kamfani mai na kamfanin mai na Aramco da ke birnin Dahran, amma babu wanda ya jikkata. Wannan na zuwa ne bayan da 'yan Houthi suka yi gargaɗin cewa ya kamata fararen hula su fice daga wuraren haƙowa da samar da man fetur na Saudiya waɗanda suka bayyana a matsayin wuraren da suke da halaccin kaiwa hari. Kungiyar haɗin gwiwar sojoji da Saudiya ke jagoranta ta kai harari kan tashoshin makamashi da wuraren ajiyar man fetur na mayaƙa ƴan Houthi a Yemen. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ‘yan tawayen Houthi na ƙara kai hare-hare kan muhimman ababen mun rayuwa na Saudiya da nufin haddasa tashin farashin makamashi gabanin zaben tsakiyar wa’adin mulki na Amurka. Wani tsohon jami'in sojan ƙasar Ukraine yana fuskantar shari'a a ƙasar Jamus bisa zargin haddasa fashewar bututun iskar gas na Nord Stream a shekara ta 2022. Namarin da ya katse babbar hanyar da yammacin Turai ke samun iskar gas daga Rasha. An buɗe shari'ar ne a yau Laraba babbar kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Hamburg, kuma ana sa ran za ci gaba da sauraron ta har zuwa watan Fabrairu shekara mai zuwa. To duka da haka muka kammala labarin duniyar na wannan ranar, sai dai kafin mai sallama a farkon labarin kun ji cewa Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci a yi garin bawul ga tsarin shirar manyan laifuffuka a Najeriya. Majalisar Dattawa za ta bincike da aka ware kuɗaɗen kula da jiragen sojojin saman Najeriya. Ministan Ilimi ya buƙaci ƙungiyoyin ƙwadago da jami'o'i su ci gaba da tattaunawa da gwamnatin tarayya domin kaucewa kawo cikas ga karatu. A ƙetare, harin mayaƙan Houthi ya haddasa gobara wani gini na kamfanin mai na Aramco da ke Saudiya. Saƙon hikimar wannan rana na cewa rayuwa tana da matakai, akwai wahala kafin sauƙi da kuma duhu kafin haske. Saboda haka ka ci gaba da haƙuri, idan har kana cikin ƙunci to da sannu za ka raske farin cikin. Labarin duniya ke nan da dan sashen labaru da al'amuran yau da kullum na Ram Radio, farin cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa domin ganin labarin ya zo gare ku. Musamman Rabiu Sadoki Kura da shi ne editan wannan rana, sunana Fatima Yunusa Musa da karanto labarin duniyar. Nake cewa makasance tare cikin shirin bayan labarai. Jama'a bisalam.
4: Duniyar labarai.

Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da sauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba. Cikin taimakon Allah da yardarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. In dai kai amfani da su da yarda Allah, za a samu waraka. Ni kulli da'i dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931, ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma manjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi, ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogwaro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931.

0: Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa tare da ku a cikin shirin sharhin bayan labarai da yasa bazuwar muku a kowane labarin mu bayan karfi 12 na rana kuma kamar yadda yasa bai kan tabo al'amura da dama da suka shafi rayuwar mu baki daya mu kenan yan Najeriya baki daya kamar yadda aka saba yau cikin shirin idan Allah ya yarda zamu ci gaba da daga wayoyinku da karbar sakonninku kan labarin da muka wallafa muku a dandalin mu na sada zumunta da muhawara dake kan Facebook wanda kamar yadda kuka ji labaran mu shi labarin ke cewa rahotanni suka nuna cewa Najeriya ce kasar da tafi kowace kasa a duniya samun karuwar mutanen da suke fama da talauci ta fuskoki da dama kan wannan batu zamu ci gaba da daukar ra'ayoyinku kan wani mataki ya kamata gwamnatin tarayya ta dauka domin rage shi kansa talaucin sannan me ya kamata su ma a nasu bangaren gwamnatocin jihohi da kuma shugabannin kananan hukumomi su dauka domin rage talaucin 07779923539 so ne nan boban da za ku shigowa kai tsaye assalamu alaikum warahmatullah
1: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum assalam warahmatullahi wa barakatuh
1: to malama gari bakin kirwar haka ban gidan Allah saka da kike da ci gaban wannan buki da ka dauko shi kodai daga sama ka dangane da talaucin da fasana shi da cikin fama da shi to na mu kamar ake gida da bincike da fara da shi dan Canada shi kansa abin da ya kamata a yi da kanta gwamnatin tarayya ma ta fara ba ga zaki cewa rubutu shi na kamfanin ci su kansu shugabannin Najeriya da baki dan su tantance shugaban kasa gwamna chairman ga majalisar tarayya duka sun abin da ya dace da kanta kasa Najeriya wanda za a kai ga ba fada halin haƙura ko kuma halin ni ɗaya su da ake ciki ba to kamar abin da ya kamata mataki na kamar ita kanta federaliyya fa'ana mataki shugabancin kasa a samar da kamar kyakkyawan yanayin na shugabanci wanda zai tasiri a rayuwar talaka da fannoni da dama hajjia girani zaki ga cewa tunda ta fannoni da dama wannan talaucewa kamar yan Najeriya kan to idan aka samar da wannan tsare-tsare su fara fannoni da dama kamar daga kan nazarin abun da ma yake kawo kan cewar talakawa suna shan wahala na san ba zai wuce kamar abubuwan da masu sauraro suka faɗa ba irin tsadar rayuwa rashin tsaro rashin inganta kayayyakin noma ga manoma da sauran abubuwa da dama sannan abu na gaba ga girani a nan zaki ga cewa akwai sabunta kamar dabaru game da kuma fada da basira a kudu shi na kamfani irin wannan abubuwan kamar idan an yi wannan dabara aka ga cewa ba ta kai ga kamar cimma yan Najeriya kan fitar da su daga cikin wani hali da suke ciki ba to sai a sabunta wata dabarar a ce kamar tattalin arziki da shi shugaban kasa a kudu shi yake cewa yana ta kokarin kan cewa tattalin arzikin Najeriya ya inganta kuma sai kika cewa ana biki a gidan sakin shi yace bai gani a kasa ba to a sabunta ko kuma a sauya wani sabon salon da ake amfani da shi idan aka sabunta za ka cewa insha Allah abin zai wannan sannan gami da cikin ta fada da basira a kudu shi ba za a cikin ke basira ba kamar a fannin tsaro misali gidan na dauka a kudu shi da daga ana kan cewa an sha matsalar tsaro an sha kan matsalar tsaro ikwari ana kokari kan wannan fannin don haka na cikin cewa kudu shi ana amfani da kamar tsofaffin dabaru ba tare da kamar an sabunta irin waɗannan abubuwan ba dane da na tafi kamfanin gwamnoni ya ji da ni a gudguje da ke cewa su kansu gwamnoni yana da kyau a rika aiwatar da ayyuka ko ina a fadin jihar da shi kansu gwamna yake wakilta ba tare da kamar nuna bambancin ainihin birni ne ko kuma nan kauye ne ba shi kansu wannan bai da kai shaje gare da ke cewa ne kamar magance talakawa ga kamar fadawa cikin gungun talauci da ake fama da shi amma zaki ga cewa wasu gwamnoni da dama da shi kansu a kauyuka suna buƙatar abu kalilan wanda ana yi musu zai ci gaba da inganta rayuwarsu ba tare da sun fada cikin talauci da ake ta fama ba amma sai kika cewa an tare ayyuka na gwamnoni da dama na jihar kasar Najeriya haka suke sai kika an tare ayyuka a cikin birane a yi ayyuka dan kauye dan karkara idan ya je birni wani lokacin zai ga aiki da dama sannan ita kanta kamar gwamnatin tarayya Hajiya Girani a nan da ta jihar dole a dinga yin kamar kyakkyawan bincike ma wajen nadin makarrabai ma'ana waɗanda suke taimakawa gwamnati daga kan ministoci daraktoci kan kwamishinoni na jiha da kamar masu taimakawa gwamnatoci na musamman ma'ana SSC da SSR da dai sauran waɗannan abubuwan dole a yi bincike wajen naɗa waɗannan abubuwan saboda wasu za su ga cewa ba su fiye kawo wa gwamnatocin shawar wanda zasu amfani talaka wanda ake yin mulkin domin su ba
0: to taya kake ganin
1: haka zalika wasu ba ma sa kawo wani abin da duk abin da gwamna ko kuma shugaban kasa ya kawo kawai zasu ga cewa eh a tafi haka ba tare da kawo shawar ko irin wannan sannan akwai uwa uba da kanci a jagirani da zan tsaya akan shi shine wajibi ne mutum ana so ganin cewa shi kansa wannan talauci ya rago wa 'yan Najeriya to fa dole sai gwamnatin tarayya ta sakarwa kananan hukumomi marar su domin su fitsari abin da nake nufi a nan dole a sakarwa kananan hukumomi grant ma'ana haƙƙin cin gashin kai na kananan hukumomi wanda shi wannan gagarumin abu ne ya jagira ni wanda aka daɗe ana ta ƙoƙari ko kuma babacin kan cewar za a ba wa kananan hukumomi haƙƙin su domin su ci gaba da kaza kaza an san abin da zai biyo ba idan aka ba su a jagira ni za a magance shi kansu wannan talauci za ki ga cewar ƙauyuka wasu ba su damu da su kai ko da su gwamnatin suka samu amfanin gonar su da sauran abubuwa na haƙƙin su wanda za a rarraba musu ba tare da sun yi harama gaza ko kuma suna ta haya gaza ko kamar gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya ba shi kansa wannan giran wallahi ya hajja giran ne ya ka sako wa kananan hukumomi to korafi ma sai an ji cewar ya rabu a ƙasar Najeriya ga baki kuma shi kansa talaucin zai samu kamar hanyar da zai fitura da gudu ya bar ita kanta Najeriya in ya so a tafi wani wurin daban amma ba a dinga lissafo Najeriya a wannan abubuwan ba duba ga kuma harkar ita kanta tsaro da noma da za a inganta sosai da sosai wannan shi ne abubuwa da dama wanda za a kamar tinkara wajen ganin an magance matsalar talauci da take damun ƙasar Najeriya a gudu wanda su kansu shugabannin nasu sun sani wanda ke tinakarwa ce da take a gudu shi kuma za mu ta faɗa za mu ci gaba da faɗa za kuma mu ta faɗa a gudu shi mu tashi mu karɓa gurin da take za mu ta kira shi sanjo
0: ta mun gode kwarai da gaske Musa Hashim kallon muryar mutanen Gizawa da wannan shawarwari da aka bayar assalamu alaikum wa rahmatullah
2: wa alaikum assalam
0: da wa muke tare a gurguje
2: ina tare da mun tare kina jogana
0: malam mun tare barkanka da shigowa
2: yawa wallahi maganar Musa Hashim gaskiya ne wallahi sallahi da yawa gwamnoni ba ta san taimakawa na ƙasa yanzu a misali lokacin da aka rike baiwa ƙananan hukumomi albashi a akauntin su to da aka toye musu kan na toye kaga albashi dare zai rinka zuwa gurin gunciya momi ka gani kuɗi yana zuwa ana baiwa jama'a ana ayyuka to amma yanzu an daina kuma gwamnonin ba sa aiki duk aikin da zasu iyaka cikin gari za su ba za su fito ƙauyuka su ba da a lokacin baya ciyamomi wallahi akwai kwalita za ka ga ya yi fada laina gwamnatin ciyaman ne to yanzu in ga ba a yi kurare da dama yanzu misali ka ga jigawa jigawa ai cikin kauye ne a kan birni amma ki duba ki ga ayyukan da suke wa talakawa to kamata ta yi a ce muwa a jihar Kano ko kuma a din Najeriya a rinka taimaka a rinka baiwa ciyamomi kuɗaɗen su ya ce wa jama'a ayyukan su amma ba a bai ciyamomi kuɗaɗe ba ki ga ba za su yi ayyuka ba yauwa ni wannan ne hujjata in dai za a bai wa ciyamomi kuɗaɗe su yi wa jama'a aiki to kuɗi zai ɗan waran su kuma gwamnonin su taimaka ba zan manta ba lokacin ba lokacin baban gida kullum ka sai abu da safe da yamma ƙara kuɗi zai amma lokacin abace da ya zo ya kama yana naira 70 take har ya mutu a naira 70 haka sai da dala to amma da aka dawo ya yi mutu a haka ƙarin kuɗin man fetur ko in jalabi ya ƙara amma wallahi duk Najeriya ba inda ba a yi aiki ba su jiya to yanzu ba ga baki ɗaya ba a yi an ƙara ɗari duka kuma an watsar da talaka ba a sauraron Ubangiji Allah ya ba mu shugabanni na gari
0: amin
2: jihar Jela Jogana sai an jima
0: amin ya hayi ya ƙayyin malamin tare Allah Ubangiji ya ba mu shugabanni na gari mu kuma ya ba mu ikon girmama su da kuma kyautata musu a matsayinmu na wanda ake shugabanta assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
0: barka da shigowa Ahmad Arusi
3: ni sunana Ahmad Arusi madabo gaskiya babu shakka ni dai a fahimta ta in dai aka ce siyasa ake ta demokradiya to ba mu gane da talaka zai samu yancin kansa ko kuma ya samu lura a ƙasar nan ta Najeriya gaskiya in dai wannan mulkin za a yi na demokradiya wallahi talaka babu gane zai samu yancin kansa
0: me yasa
3: yawa nagode kika tambaye ni hujjoji na shine na daya dan takara sai da takara sai ya sai kam na gani ina so miliyan 100 miliyan 50 sai ya sai jami'a biya ya kudin waye ya biya kudin na gani ina so ya biya waye to wallahi dai san da ya ci same da wannan kudin
2: ba shi da tunani sai tunanin sa ya zai mai da wannan kudin sannan abu ne ki za ki ga dan takara cikin takara bi da naira miliyan 50 tasa amma ya ci gwamna ko sanata ko dan majalisa na tarayya ko na jaha ko ma ko ba me yi ne ya ci amma bayan ya gama ya sauka sai ki ga yana kyautar naira miliyan 100 naira miliyan 50 kuma ana kallon sa ba za a bincike shi ba kun da ake ake ga samu ba za a ce komai ba kowa kuma shi ma shi awa yake yi wannan mulkin ya samu wannan kudin ya dai yana irin wannan kyautar ta miliyan 100 miliyan 50 ake kai ne tiblanta a taro za a kaddamar da littafin tarihin wani ka tashi ka miƙe ka ba da miliyan 500 miliyan 1 ba wani abu da za a ce ina ka samu wannan kudin ana ji ana gani ana kallon ka ya ku za a ce ta da ka je sami yanci ka sauna ka je samu ba abu ne biyu kuma shine za ki ga cewa in daga ma ainihin kana kan mulkin kai ne sanatawa ne kai wayewa ne kai ne sai a ce wai ka tara mutane za ka yi amfani ne sai a ce sanata ya ba da kyautar mota 500 ya ba da kyautar babur 1000 ya ba da keken ɗinki 1000 ya ba da keken hawa 1000 ya abala ana kallon ta fa ba wanda zai ce ina ka samu wannan kuɗin ya aka yi kai na ba wanda zai masa wani kawai mun na ma ake ana tafi ana shi ana shi ne mutumin kirki wallahi ba yadda zai ta ke sami ƴancin kansa
0: to wace irin hanya kake ganin ya kamata a bi domin a dakile shi wannan abu
2: to hanya mafi sauki dai ita ce in yadda aka san mutum ya tantance zai iya yi a bashi dama ba tare da waɗancan kuɗaɗe da ake kan ma ba a ce talaka ba zai iya fito a zaɓe shi ba duk cikin sa in yadda ya kai da kirki ba zai zai iya takara a zaɓe shi ba sai ya fitar da waɗannan maɗuɗan kuɗi ya sai kuɗin takara na gani ina so ya biya da iya kuɗin wani ne ya biya kuɗin menene ne aka ce duk sai ka biya wannan kuɗi to ina mutane kirki za su iya shiga su shiga ai da su in ga ba zai yi ba in dai ba a magance irin wannan abubuwa ba wallahi da azimi ba biyar da za a yi talake sami yakin kansa saboda kuɗi ne suke taka rawa kuɗi ne kuma suke taka rawa sai ka riƙe wancan shugaba wancan kai ne kai daɗe kai ne mabauta kana tabbata kamfen ka ka daina sana'a ka daina komai ka daina harkoki ka koma gidanka ka tare kana tare sana'a wata ka tsanta mu yanzu da kai ta kare ciya makaci to duk sanarin lokacin da ka bata wallahi sai ka zo ka mai da wannan kuɗaɗen sai ka dawo a garinku ana takama da kai da an daga kiyar ka daga ka siye tuna za ka za ka siye in kana siya a ƙauyen ku ko a garinku sai ka koma siya a Abuja sai ka koma siya a Saudiya sai ka koma siya a Dubai sai ka koma siya a America sai a ana ayya ka siya ka za a hakan da America da kai da waye Allah dan Allah da ya tarke same shi kasa wallahi yau daga kama muke kawai dance ne kawai dai a ba da lokaci da a yi shuruto a gaba amma Allah ya kashe wannan kwaje da ake yi wallahi ba yadda za a yi a samu ka zama ina biyayya in ya gane in zaɓe ya zo ni da ma shawara ce take bawa duk da mutum ya tsaya ya yi tenuwa ɗaya ya yi da ba ya yi mai mutane ba da ake so mutum a tare a kaɗe shi ko a haɗe ba gabar ba in ya muri ba dama yadda suke suke gaba kan mutum gane ko in kawo kanmu da kabilanci sai a ce wancan biyar yake ne mutum ne wancan ba wuce ne in ya tsaya yankin su zai gyara zai waye ko kuma a ce a wancan mutum wancan musulmi ne wancan ji kan kai gaba kan mu talakawa ba za ku mu taɓa ganewa ba saboda haka ne dukkan za mu dunkule su gane da ka zo kai mana kinuwa mun ba
0: muna godiya ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar a cikin shirin sharhin bayan labarai. Assalamu alaikum warahmatullahi a gurguje da wa muke tare. Abdullahi Cherki barka da shigowa.
4: Wannan yanayi da muke ciki na talauci. Tun da gaskiya akwai laifin shugabanni. Mutace shugabanni suna yin abin da ya fi. Ina da jarabar da ta mutum da an sami su don wannan talauci. Kuma kamata ya ce shugabanni su tsoron Allah.
0: To baka ganin su kansu talakawa babu nasu sa hannu kan kasancewar wannan abu duba da shi kansa talaka zaka ga ya fara raina sana'a ba zai yi wannan ba ba zai yi wannan ba baka ganin shi abu idan da laifin wannan shi ma wannan akwai nashi ko kuma iya shugabannin ne suke da laifi
4: a kowa da nashi dai kuma shi gwal laifin ai na shugabannin ne talaka da zai yi fadai zai yi nema dukkan da zai nema ya babu lafiya babu tsoro kada kike kada ci gaba to akwai tsaro a kasar duk ta mutum ci gaba idan har babu tsaro ba bai da idan ta ci gaba amma idan Allah ya saka ta da tsaro to da kada kanmu zamu zama kanmu gida kuma haka zai san mutaki ko da a shugaban da bana kauci duk ina ka samu tsaro zan yi ga talaka da dama suna yin sana'a su samu su yi al'umma amma zuwan waɗannan daga alaƙar da su yi gaba ɗaya Najeriya ko ba a yi samu kullum talakawa da kai
0: Matakar godiya kurai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar a cikin shirin sharhin bai labarai. Assalamu alaikum warahmatullah.
5: Wa alaikum assalam warahmatullah. Fatima barka da kokari.
0: Barka dai Alhajin Jakare da shigowa.
5: Yawwa barka dai Fatima, tabbas mun ji wannan mutumi matakar
0: muhimmanci.
5: Domin za shi ga cewa matsala ce da ana rancen talauci a Najeriya ko kuke kuke. Ba matsala ce ta wani bangare guda ɗaya ba. Sune shugabanni abin da ya sa hankali ya karkata kansu saboda su a hannun sirakama take dole za mu karkata da yake gare su. To amma matsala ce tun daga kan talakawa har zuwa kan malamai mawadata da su shugabannin kowa yana da laifinsa. Yau saboda abu na farko su shugabanni yanzu da a ce za su mai da hankali kan sabga ta tsaro saboda duk lokacin da babu kwanciyar hankali a waje to za ki ga talauci ya yi yawa a wajen. Wanda da zai ke jin wata kafa tana maganar wasu alƙalima da Allah ga majalisar ɗinkin duniya ce Dr. Kodi BBC ne dangane da cewa jihohi guda goma waɗanda suka fi fama da matsalar talauci a nan arewacin Najeriya, wanda daga cikin jihohin da aka lissafa guda goma kusan guda biyar zuwa shida dukkaninsu suna fama da matsaloli na tsaro. To kin ga babban abin da ya haddasa wannan talaucin kin ga rashin zaman lafiya. To abu na farko da shugabanni za su ba al'ummar su tsaro ya zamanto kowa yana cikin nutsuwa, mataki na farko na samun arziki kenan. Sannan kuma uwa uba kamar misalin wutar lantarki da uwa suke kira a ce a samar da wutar lantarki ko da a ce ba a yi wasu abubuwa ba, wannan abin zai taimaka wajen tashin kamfanoni ayyukan yi su yawaita. Yawa musamman yanzu mu kamar jihohi tunda alal misali a ce gwamnatin tarayya ta gaza ko abubuwa sun mata yawa a kin ga a ce jihohi a kirkiri wuta mai zaman kanta wanda haka yaka an taimaki jama'a. Amma babban abin da zai baki mamaki sai ci ga aikin ya zama irin da babu gwara ba daɗi ba za a ce ba sa yi ba, to amma sai ci ga abin da al'umma suka fi kishirwa ba shi suka fi yi ba. Inda a ce za su mai da hankali kan wutar lantarki mai zaman kanta ta samu za ki mamakin yadda za a rage zaman banza da koke-koken matsalolin matasa da wannan talaucin. Sannan idan cika gangaro kan mawadata su kansu ya kamata a ce idan gwamnati ba ta yi ba a ce idan ba kai matsayin da za ka yi kamfani ba sai ku haɗa kai da kai da abokananka ko su makusanta da taku ta zo daya ku ƙirƙiri kamfani ku ɗebi matasa a ba su ayyukan yi wanda na yi imanin su ladan gaba za a ba su kai da ka ƙirƙiri kamfanin kai za ka fi samu. Sannan akwai wata babban magana da wani babban malami a nan jihar Kano yake maganar yanzu wasu mutum biyu ya faɗi wasu mawadata a nan jihar Kano yake cewa da za su gudda zakka yadda Allah ya ce da zai wahala a dinga koke-koken talauci a jihar Kano. Kin ga shi matsalar ba wai iya ta shugabanni ba ce. Sannan idan kika ɗauko mu kanmu talakawa ko wanda za ki ga yana kukan talauci kukan talauci wataƙila da za ki bincike shi ga irin buƙatun da yake yi a rayuwarsa za ki mamaki sai ga ko magidanci ya samu wannan kuɗin zai iya rike gida. To amma saboda ya ɗau wata rayuwa mai tsada ya ce sai ita zai yi da kuma da shi za a zo ana kukan talauci. To kin ga matsalar duk tana tattare da yanayin zukatanmu da suka lalace ba ma kallon yanayin koyarwa ta addini ko tsari na kyawawan al'adun malam Bahaushe. Mun watsar da su sai abin ya taɓa tunaninmu kullum tunanin mai ya rikici. Sannan mafi girman babban abin da ya jefa mu a matsala kowace gaba a Najeriya tun daga ƙasa har sama shi ne fifita abin duniya a kan komai. Kowa buri yake samu wata dama kawai ya tara abin kowa sai ce tare abun duniya duniya kawai ko zai ci ko ba zai ci ba kawai ya shige da babbe ke ki wani abu muhimmi wanda zai samu wani kyakkyawan sakamako a duniyan ta ko a lahirar ta ba to irin wannan abubuwan abubuwa ne da fadi amma abu na farko muka gyara zuciyar mu da sai tunanin me ya zama mai kyau sannan kuma bi abin da ya kamata sai ji ga an gyara amma tabbas matsalar ba fadi daya bace ko da a ce an gyara shugabanni in dai sauran gabobin ba su gyaru ba to za a ci gaba da irin wannan koke-koken amma muna fatan Allah ya kawo mana gyaran da mun yi imani babu abin da ya gagara Allah. Allah ya kawo mana ingantaccen gyara alhajin Jakara muna tare da ku.
0: To muna godiya sosai alhajin Jakara da wannan gudunmawa da ka bayar a gurguji kai ne ko kuma ke ce mai waya ta ƙarshe. Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Da wannan
6: jira fati ko Usman Allah sai zan yi an goma ta kan layi.
0: An goma ci dai barka da shi.
6: Shawara ta ita ce tunda dai an zo ƙarshe a babban mafita ita ce domin a fitar da al'umma daga cikin yanayin da suke ciki shine shugabanni su ji tsoron Allah san cewa amana ce Allah ya ba su sannan na biyu kuma dada wannan digara na hukumomi shi ma wani abu ne mai kyau to amma kuma su ma kansu shugabannin ƙananan hukumomi ai wasu an nan ba ba su damammaki an ga abin da suka yi to kawai babban abin da ya dace shine shugaban ƙasa da su gwamnoni da chairmomi a daure a dawo da matsalar tsaro a kawo ƙarshen wannan matsala saboda arziki kusan daga ƙauye yake tasowa zuwa karkara sannan abu na biyu noman da muke yi a samu takin nan a karya farashin sa in wani abu ce wadata ni ne idan muke cikin gari zan fita karkara na je ne noma na cikin na karkara zai yi noma noma yana kawo arziki sosai makiyaya za su samu abin da suke noma saboda abu ne mai matuƙar muhimmanci shi muka gada iyaye da kankani to za a samu arziki yadda ya kamata da kudin noma aka samu man fetur a Najeriya to inda za a bunƙasa wannan ɓangare a ji tsoron Allah a gyara kuma in a biya zo na tallafi a ba wanda ya kamata a bashi ba wai ya je ga 'yan siyasa kaɗai ba Allah ubangiji ya kawo mana sauƙi wannan matsala shiga cikin lamarinmu Usman Alhassan sun yi angon mace ɗaya Hajiya Fatima muna tare da
0: ke. Muna godiya Usman Alhassan tsanyawa angon mace ɗaya da wannan gudunmawa da aka bayar a cikin shirin sharhin bayan labarai kuma da fatan waɗannan shawarwari da ake bayarwa ga mahukunta a kunnuwansu suna
6: garin
0: kuma za su ji yana ɗaukar mataki alhamdulillah
6: to masha Allah kira ta zan iya tsaye da kofar wambai
0: mutanen kofar wambai barka da shigo
6: to alhaƙiƙanin gaskiya Hajji ya kin ɗauko maudu'in da yake mai matuƙar muhimmanci musamman a halin da muke ciki a Najeriya to ai maganar da kike cewa wai karuwar tattalin abin nan talauci a Najeriya ai babu karuwa ai dan tattalauci ma ya rufe maka ba daya ya karu bai karbi da macin a cikin sa ai amma me yasa ya karu shekara 12 ba wani abu a tattalin kan Najeriya yake zaune a cikin gwamnatin da ba ta da manufa ba ta da agenda ga baki sai mu gwamnatocin ba ta da manufa ba ta da agenda kan mu talakawan Najeriya duba da irin manufofin da ke fito da shi wanda zai rugu zamanin tattalin arziki sai da farko yanzu a Najeriya ba sai an tuba ta aiki na biyu a Najeriya no musamman mu yan arewacin Najeriya noma baya samuwa kwata-kwata a cikin kashi ɗari na noman da ake yi a da yanzu yau ai kashi 40 ba 30 ko zuwa 40 sannan kuma idan aka da bangaren masana'antu ina masana'antu take nawa ne suke aiki nawa ne ba ta aiki shi kenan sannan kuma shi kansa matsalar rashin tsaron nan kullun ƙara da azar take tana faɗa da ƙasa to wannan mutum abubuwa ne sun kwaya ɗaya aka jefa wata ƙasar ba mu gobe Allah muke muka dogara da Allah muke addu'o'i wallahi wani irin wannan kwaya ɗaya ne samu da zama saboda kada take gaba da kowa ya gure makasar amma saboda muna addu'a muna jiya muna kare da Allah tare da muna addu'a Allah ba mu lafiya zama lafiyar kwanci hankali yasa da yake tsirga mu da bayan mu shine kuke kawo mu haka ma muke zaune a hakan mu a halin da ke a Najeriya dan haka ni abin da nake kira ga al'ummar Najeriya shawara ta rage na mai shiga rijiya an ga abin da aka yi jiya an ga abin da ake yi yau gobe in Allah ya kai mu lokacin da zai zo neman ƙuri'an mu ni abin da ke so ba duka ba zaki ba bakan magana in sun zo neman ƙuri'an mu mu tashi mu ba su guri mu daina tauraron su mu daina gaishe da su mu kaurace musu in zaɓe ya zo mu canja daga wanda suka fi tsalairi ko mu sa addu'a Allah ubangiji zaɓa mana wannan shugabanni masu tsoron Allah wanda su ji kanmu Allah ubangiji ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu Najeriya dan ya tsira ko mu bai salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na gode
0: muna godiya dan ya trader dake kasuwar kofar Mumbai da wannan gudunma da ka bayar kuma ina ga da kai ne zamu tsayarta da daga kirayen waya kuma sirraru a daddare ga kirayen nan na ta shigowa amma lokaci abokin aiki ya yi halin nasa insha Allah karfe 2 na rana zamu kawo muku shirin barka da rana inda zamu ci gaba da daukar ra'ayoyinku kan wannan ko kuma maudu'in da muka kasance tare da ku cikin shirin zaman ƴan murna na safiyar wannan rana kenan da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da sauraron Raham Radio Farinci Channel Mamita 97.9 zangon FM sunana Fatima Inusa Musa da na karanto labaran duniyar da kuma kasance tare da ku cikin shirin sharhin bayan labarai nake cewa a ci gaba da kasancewa da Raham Radio Farinci Channel amma da fatan kuma ba za a matsa daga jikin akwatunan radio misalin karfe 1 idan Allah ya kai mu za mu kawo muku shirin farin jakada

0: ji daga gare ku akan wannan al'amari da yan kasa suka tsinci kansu a ciki na gwamnatin tarayya da ta yi furucin cewa za ta wato cire haraji akan man fetur da sauran dangogin da ya shafi man fetur, sai dai a yanzu za mu iya cewa abin ya canja. A maimakon hakan al'umma yan kasa sun samu karin man fetur a gidajen mai, wasu gidajen man suna sayar da man zan iya cewa daga jiya zuwa yau kamar ma karuwa ma yi, saboda jiya na sha mai yau ma na sha a matsayin shaida, zan iya cewa daga inda na sha gidan man ba ma mai bambanci ba, ma'ana gidan mai da yake jiya a shi na sha kuma yau ma a shi na sha. Shi yasa zan ce inda a wani gidan man daban na sha jiya yau ma na sha daban, to zan iya cewa kamar bambancin gidan man yasa aka samu bambancin farashi. So duka na sha a gidan mai daya, na sha a kan 1,400 da naira 20, yau kuma na sha shi a naira 1,400 da naira 40. To kin ga naira 20 ta karu daga jiya zuwa yau. To ban sani ba kuma a wasu ragowar gidajen man su kuma za su iya cewa sun sha sama da haka. To ire-iren wayannan batutuwa ko ire-iren wannan ra'ayoyi da ma yadda kuka sha mai a yau a gidajen mai da yanda kuka tarar da halin da al'umma suke ciki, hakan muke so mu ji daga gare ku masu sauraro domin tabali da ku akan 0707779539 ko 0811478777. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To Abubakar an sha mai yau? To akan wani farash? Har da 50?
1: Wallahi da naira
0: 50. To ya kake kallon wannan al'amari?
1: Wallahi malam bari wannan al'amari da muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda wannan al'amarin ne gabaɗaya, abubuwan ne gabaɗaya sun riga su kuma.
0: To da alama mun rasa wayar Abubakar Yakubu mai fenti, wanda kamar yadda kuka ji ni da na sha da 40 ma, ma'ana 1,440, shi ya ce wanda ya sha ya kai har da 50. Kun ga daga farashi na an samu ƙarin farashin naira 10 akan na malam Abubakar. Mun so mu ji daga gare shi, amma na san zai sake bibiyan mu domin jin ra'ayinsa. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam. Kuna magana da Garba Oyo daga Dorayi.
0: To malam Garba Oyo daga Dorayi, an sha mai yau? Na'am.
1: A famfa fita da. Irin siya kawai za a yi.
0: A daina siya?
1: Eh, wallahi.
0: To ya za a yi? ‘Yan ƙasa su shirya su yanke kuna kenan?
1: To shekara ta bani da ta wuce ya ake da babu.
0: To.
1: Wannan layin za a da ku.
0: Kawai a koma ke kuna?
1: Ibana.
0: To ko tafiyar ƙafa?
1: Kuna da kowane nan za a samu sauƙi tabbas.
0: Abin musulman su?
1: Naam.
0: Naam.
1: Abu an jela ka suka ciya, ai da ba ya san da ba tsara ba, ba za ka ji ya san kai ba tsara, dole zai sauke shi, zai rike shi, sai dage su.
0: To amma kafin akai malam Garba Oyo, kafin akai ga wannan shawara ta kaurace siyan man gaba daya, baka da wata shawara da wanda za a yi kira ga hukumomi a ce ga hanyar da za su bi domin su gyara?
1: Ai, hukumomi ba za su gyara ba, saboda su ba ta so dan kafa ji daɗi.
0: Naam.
1: Ba za su gyara ba.
0: To Allah. To Allah ya gyara mana malam Garba Oyo. Muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa. Zarau kin ji malam Garba Oyo, shi ya ce abin hakura da man ma gaba daya.
2: Gaskiya ne.
0: A daina siya kenan.
2: To ta yaya rayuwa za ta yi da haka?
0: To bari mu ji mai wannan waya ta gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke tare? To malam Suleiman, kai ma daga Dorayi karamar hukumar Gwale, me za ka ce dangane da wannan, an sha mai yau?
1: Gaskiya ne, rabo na da shan mai ma tun cikin damuna.
0: Damuna?
1: Kamar yadda wannan bawan Allah ya faɗi kudurin, dole mutanen na ba rage shan mai akai ba. Gaskiya al'amuran nasu sai dai addu'a. Ka gani ina da abun hawa.
0: Na'am.
1: Lokacin da aka fara wannan boko har ma nake hawa babura, amma da naga abun yayi yawa. Kawai sai na jingira abun hawa na dina ha.
0: To me kai?
1: Wanda ya ta tafiya shi ba ta taka karata karya ba.
0: Amin ya rabbal alamin. To muna godiya kware da gaske. Zarau kin ji shi ma goyon bayan mai magana ta baya. Shi ma yace kawai yana ganin a hakura da siyan man. Yana da abun hawa. Da tambayar da na so ne masa ma da yace ya dade bai sai man ba. Da tambayar sa zan yi to tankin sa ne a cike yake da girma shi yasa yake daukan sa wata ne.
2: Shi na tsawon lokaci ba.
0: To kin ji ra'ayin da ya ba yace yana da shi kuma yana da halin siya amma yana ganin abu hanyar da za ta kaurace ko a takaita siyan abun zai kawo wa ƴan ƙasa dauki. Assalamu alaikum wa
1: rahmatullahi.
0: Wa alaikum salam.
1: Wala ba da kai da riyawa ka yakon kin cikin kuma sau din shi ne gare da
0: wannan. To Abubakar mecece shawara ta ka?
1: Yawa to ni shawara ta malam Bari kamar din nan da yake so kana baya. To ni sai na wallahi yanzu ka malam Bari yanzu so da sunan da cikin Allah ya kuma nake da shi ko cikin gari.
0: Na'am.
1: Dan Ghana.
0: To subhanallah
1: wannan
0: da zaka ji Allah ya takaita mana. Subhanallah.
1: Annan dan ma akwai wani guri da laji.
0: Tofa.
1: Amma a wani guri da laji da dera. Akwai da gamba da laji. To yanzu idan an ci a cikin wannan laji shida, aw an ci a cikin dera laji shida da gobu da kuma gobu. To wannan ba wata wata mu da muke da gobu ba za mu sani.
0: To Allah ya ka mana dauki malam Abubakar. Allah ya kama na dauki muna godiya kwarai da gaskiya Abubakar da wannan shawarwari Zarau bari mu ji waye mai waya ta gaba.
2: Hello, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amul lafiya.
2: Lafiya, hello, da wa muke tare?
1: Assalamu alaikum.
2: Hello, muna tare da kai.
1: Ya wa mu bare.
0: Na'am.
1: Ai da abin da kuke bayani akan farashin
0: mabbi.
1: Ai wa ta bare.
0: No.
1: Wa da ni tare da kuka mun fara kiyaye komai.
0: To malam dan ya. Gaskiya ne.
1: Ana dubu 1300 a yau ya tafi 1400 a jira. To a dana hankali tunda abu sai ba ya hakura ba. Har ko ba ya gane cewa an zungure mu mu ga yau an zungure mu ba. Wallahi dana hankali zai kai ma dubu.
0: Okay.
1: Ke dukkan Allah mu saboda gwamnati da mai da wani Petro bakin ta daya.
0: No.
1: Ba abin da fice bukata illa zamani. Wai sai mun kuka je muka nemo kaso da muka ga nan mun ci abin. Ina mun ya mai du, da fiya ta riga na mutu da kaka. Rabi ta fiya a kasa, rabi ta fiya a sama.
0: Na'am.
1: Da haka ƴan Najeriya su koyi tattali, su koyi hanyoyin dabarun da za su fara a yin wani communication din da kasuwancin sa kasa. Ko kuma wata dabaru daban, amma dai ana da kikanin gaskiya ban ga lokacin da shi ba ne da masu hau har kuma Peter a Najeriya su koyi wani su kasa mutane su gane cewa mutane mun take yau wannan ba zai ke tabba.
0: Na'am.
1: Haka Allah ubangiji ya amara shi wai na gari Allah ubangiji ya tsare ne tsare din tuma da lafiyar mu Allah ba mu arziki ne dore ya ba mu lafiya ga mallan lafiya ba mu shugaban nagar ma tsoron Allah assalamu alaikum
0: amin amin muna godiya kware da gaske mallam dan iya trader kofo mai da fatan Allah ya gyara mana Allah kuma ya kawo dauki ya kawo al'umar mu mafita.
2: Hello, assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Assalamu alaikum.
2: Muna tare da kai.
1: Barka
2: dai da fatan an shigo lafiya. Kaji maudu'in da muke tattaunawa ko?
1: Ina magana. Ke magana da Ismail.
2: To Malam Ismail. Me cece shawararka?
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam Malam Ismail, kana tare da mu?
1: Eh, ina tare da Malam Mubarak.
0: To me cece shawararka? Kaji batun da muke tattaunawa. da 80 haka ka shashi yau ko jiya
1: yau da tabanna
0: na'am to Allah
1: kin kaga abin da aka ce ana an mai rigi idan kuma ban mana rigi na war ma ga dimu ne da wannan rigi ma da kaman da so karin wai har mun ga rigi wannan rigi da su ne ko ne ram su ya ne ga ga dimu ce ka da kai ko da kai ko ruwa mai ce
0: na
1: to ko rigi ne har rigi don mutu ba
0: haka na'am to Allah ya gyara mana Allah ya kawo wa al'ummar mu mafita muna godiya kwarai da gaske da gudunmuwarka to madalla zarau kin ji al'umma na ci gaba da bayyana ra'ayin su musamman kan wannan shani da yadda gunzuma zamu iya cewa rayuwar yan kasa ta abin da ya shafa harkokin man fetur
2: so kuma abu ne da ke amfani da shi ne
0: na'am to assalamu alaikum warahmatullahi malam ahmad muna godiya kwarai da gaskiya labarin mai an shiga gidan mai yau
1: kwarai kuwa
0: to
1: kullum aka shiga gidan mai miki
0: to ba a cika tanki ne koya wannan gaskiya ne kai tsaye mu tafi ya kake kallon wannan al'amari kuma wace shawara za a bawa mahukunta don kawo dauki kan wannan al'amari
1: to ni ne da farko dai da nake kallon al'amari sai dai mu yi wa kanmu addu'a ubangiji duk tsamani Allah ka yi sare mana
0: amin amin
1: ya addu'a farko da zamu yi diye da zasu diye da zasu kai diye da zasu ubangiji Allah ka hore wani abin da zamu
0: amin
1: Allah
2: muna godiya

0: الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من أتعلي لك؟
1: أقول أتعلي ده أول أبو بكر كافر ده ما ديني كتو
0: تو مالا أول نعم
1: الله كم يتفكر بكر على خير.
0: أمين يا أنا. Nam.
1: Ita kungiyoyi dillalan man fetur din ta kasa.
0: Eh.
1: Ai gani muke kai karfin da idan mu talakawa ba mu isa yi koki a share mana hawaye mu ba. In dai ba da wani bakin su da. Ai kai karfin da za su tunkari shugaban kasa ko kuma majalisa da aka sanar da su harin da ƴan kasa suke ciki. Saboda gaskiya magana gaskiya mun sai tantan da fa a yanzu. Kusan shi ne wanda in dai aka samu sauki a cikin shi.
0: Da irin gudunmuwar da kake ba mu a daidai wannan lokaci. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Baika dai, da fatan an shigo lafiya.
2: Ina tare da Haladi sakataren agaji wanda ka sani da Haladi ne ba ka tura karbon ko su gaja kan
0: gida. To Malam Haladi, ka ji maudu'in da muke tattaunawa.
2: Eh, wannan mutuwa ina da mahimmanci sai amma magana ta gaskiya kamar yadda masu ba ni shawara da ni da haka ke bayarwa ai da buwa da man fetur ba zai ruwa tun da inda ka samu san aja ba zai fasa cin abinci ba cin abinci da ruwa a rayuwa da shan ruwa a rayuwa ya zama wajibi su ba mai hankali da ba mu dai kawai shawarar da nan ba ɗan uwa mu talakawa ku koma ga Allah roƙon Allah mu gyara halayyar mu mu gyara halayyar mu sa Allah a gaba da roƙon Allah waɗannan mutane
0: da irin gudunmuwar da kake bamu wanda kana ɗaya daga cikin waɗanda suke kiraye-kirayen waya wajen ba ta gudunmuwarsu. Malam Mubaraka ji abinda Malam Haladi ya ce
3: da'a
0: ya kamata ya ce a hankali, me zaka ce ga wannan?
3: Eh, to dama ita addu'a ita ce a matakin farko, ita ce kan gaba, saboda duk halin kunci akwai sauki a cikinsa. Muna fatan al'umma su ci gaba da yin waɗannan addu'o'i in Allah yarda za a samu mafita, kuma al'umma mabukata za su samu sassauci a cikin halin da ake ciki.
0: Ga wani kira yana shigowa. Hello, assalamu alaikum.
4: Alaikum assalam wa rahmatullahi. Zarau da Malam Mubarak sarkan ku da rana.
0: Mai ka dai, da fatan an shigo lafiya.
4: Alhamdulillah, kuna tare da alaji ya kara dai da wani yankin ku ne da yankin.
0: Oh, masha Allah.
4: To tabbas mun ji wannan mutuwa kuma da ake to amma mafi girman abu ne ku karanta mai rai. Idan yadda za a ga uwa suna bawa ana bawa juna shawara. Wani na muka fuskanci yana yin abubuwan da suke faruwa a kasar kamar kusan yanzu abu da yake mana kenan. Dinga bawa junan mu shawara ya zama to muna fuskantar da ƴan uwanmu gwargwaron abin da ka fuskanta. Kai ma ka ji wanda wani ya fuskanta ya amfani da shi. saboda su kamar gwamnati abin ya zama jini ko kyakokin da muke ya zama kamar kusur ake musawa a dido ban kama abin baya musu dati amma Allah ya taimaka waɗannan shawarwarin da muke ba su don mu idan muka yi amfani da su ko ba komai sai mu rage wancan raɗaɗin yau kuma ita yana shawara ta kai sai a mutum kuna kuma ya kamata mu yi kokarin zaɓar cancanta idan mun tashi yin zaɓe sannan mu raka abin da addu'a saboda idan mun ce mun zaɓi cancanta kadai za ta iya waye da mutumi da bankwalo saboda rashin wasa idan mun tuwa mun da an canjawa ne ko kuma an zaɓuwa ne kuma idan mun tuwa abin da ake nema a gunsa ba a samu mutuwa amma idan muka yi addu'a ko da a ce akwai wani kuskunta sai ya ga wannan addu'a ta suke yi wajen canja ta sannan kuma sai abu na biyu ya zama to kamar yadda yan uwa suke kira duk da jiyar da wani tafi kara ta karya ba ya haƙuri da hawa abin hawa ko da abin hawan mu ne mu ajiye shi kuma wanda za ka biya ne ka yi haƙuri ka taka a gaba ko kuma a tafiya gurin da za ka yi 300 sai ya zama tada 500 sai ka yi ƙoƙari ka rage ta kaba sai kun ko 500 kara sa da ka yi da za ka sannan kuma uwa uba gaba mafi muhimmanci kyakkyawa wanda ya da da aka san mu da ita ne da yake mu jike ne a tsakanin mu a ce ka fito a mashin din ka kai kana da su ni ka zuba mai za hanyar da za ka yi idan ka ga wani dan uwan ka sai ka dauke shi ka rage ma hanya ba ka ce ba ke shi wannan abu zai rage mana rakaci matuka da gaske muna fata Allah ta'ala ya taimake mu ya kawo mana karshen wannan abu a nan kusa ba dan mu ba dan halin kuma amin ya kar muna tare da ku
3: wato zarawa akwai zansuwa ce masu kiraye kiran maya mu samu ma wanda suke kai tsaye za mu iya cewa suna guraren sana'o'insu musamman wanda suke amfani da man fetur direbobi da sauran wanda suke amfani da shi kin san ana kai kawo wanda yake kamar da mai waya ta baya ya sauka ya ce ai iya kudinka iya shagalinka ma'ana abinda ka siya za ka yi amfani da shi iya abinda Allah ya hore maka za ka mallaka da ya kare sai dai in kana da wani abin ka kara siya to don haka masu yin kananan sana'o'i da amfani da man fetur ko diesel ya zai musu wajibi sai dai su siyo iya wanda suke da shi su zo su zuba mutane da yawa da suke amfani da man fetur ɗin da diesel wallahi fa harkokin sana'o'insu sun durƙushe amma daina zancen su saboda duk abin da za ka je ka siyo misali ka ka je ka siyo shi ka siyo diesel akan 2000 ko ka siyo fetur a 1400 da wani abu ka zo ka siyo shi ba maganar riba ake ba in ka daga ƙarshe dai al'amarin zai dawo kan 'yan ƙasa ne duk wani abu sai ya tashi kuma me ya jawo al'amarin menene ummul abais fetur tsadarsa don haka dai abin yana in ya je sama ya dawo ya gama juyuwansa kan 'yan ƙasa yake dawowa za mu so mu ji wanda za mu iya cewa suka sai fetur ɗin ma a yau suke harkokinsu mu ɗauke su kai tsaye domin mu ji nawa aka siya kuma ya al'amarin yake salamu alaikum wa alaikum salam da muke tare tu malam da Masi Abdulaziz daga ina kake kiran mu to titin sha daya ya guso na sa kan titin ya guso akwai gidajen mai da yawa to ya abin yake ya fetur
5: na ji kamar kun ce kai da kuna son ku magana da kamar wanda yake ta'ammali da fetur yau da gobe
3: na'am
5: shi ne ga wani da yake duka ba gura a ne da su sau za a haɗa su da shi ku dai magana da wani da wani tsarin da
3: yayi na'am to bari mu haɗa mu da shi mu ji daga ina ne haɗa mu da shi mu ji
0: yauwa muna yin tare da kai muka ce ka haɗa mu da shi muna yin tare da kai
6: assalamu alaikum
3: wa alaikum salam kai tsaye da muke tare ya barka dai alhamdulillah ya sana'a
6: wallahi alhamdulillah kana magana da maharaz
3: to maharaz an ya an sai fetur yau
6: na'am
3: an sai fetur yau to ya batun fetur ya farashin sa nawa ka siya adadin kuɗi kawai ka mika aka zuba maki nan
6: wallahi kawai na je iya kuɗi na yi da suka zuba min kawai na ƙara gaba saboda a ce a sannan kullun za ka tafi gidan mai ka kalli yanayin yadda litan mai take wallahi a da batun ci za ka kwana kana tashi
3: to amma ɗan kwanakin nan maharas ka san cewa dai mai ya tashi
6: na'am
3: tabbas a dan ƙarin da aka samu ban sanya kuke yi da abokan mu'amala fasinjoji ba da kuke dauka daga wani guri zuwa wani
6: abokan mu'amala fasinjoji wallahi sai dai hakuri wani ma in ya zo ma gurin da ake gurin da ake zuwa kamar 200 ko 500 wani ma zai ruke ke kiran Allah ga hakuri ka gane da shi wani 100 wani ma
3: 50
6: sai kawai ayi hakuri a rinsa ido kawai a dauka amma ba wai dan ana wannan ba wallahi in ma ka ci ƙarin wallahi yanayin garin da kasar abin da sai dai hakuri sai imani kawai
3: akalla a rana kana shan mannawa
6: na'am
3: akalla a rana a wajen sana'a ka tukin adai sau kana shan mai ya kai nan yara nawa
6: eh gaskiya akalla ba ga tare ba idan ka fito a ce misalin za ka aiki kamar daga karfe 7 zuwa 9 ko 10 akalla ba ga tare ba indai aikin za ka yi insha Allah za ka sha man kamar daga 1000 abin da ya sama
3: 1000
6: eh gare ma ku da ga ka sha man 1000 da balance 1000
3: 2000 ake in balance to Allah ya kyauta Allah kuma ya kawo dauki maras
6: amma amma nagode
3: Allah ya ba mu fita muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa
5: wannan shi guda da yake da cikin kenan a dare sai da hada ku da shi
3: na'am to muna to malam badamasi muna matukar godiya da wannan gudunmuwa
0: malam badamasi kai kokari sosai
3: to zarau kin ji badamasi shi aikin mu na jarida ya mana ya ba mu gudunmuwa har ya hada mu da wani wakili kai tsaye da yake driving a dai sauni
0: sosai domin wannan ya ma sunan nashi yace
3: shi driving a dai sau maharas
0: maharas ya kokari wajen sanar da mu sosai
3: to muna godiya kwarai da gaske hello assalamu alaikum wa rahmatullah
7: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa mawala da abokan aikin ka da sauran ma'aikatan an rahama radio
3: na'am
7: kuma sauraron mu da gaske muku fatan alkhairi
3: to muna godiya kwarai da gaske
7: Allah ya kara
3: amin amin amin amin alhaji Muhammad Al-Miski muna tare da kai
7: wato ka gane mubarak wanda da kaji ana sai
3: cikin
7: aka ce jama'a ke ta yawa a kasa ba ta da tsari da wannan abubuwa kake gani
3: zai
7: taba zuwa ne sai ba ka rubuta wannan jaddin yau muna 14 ga watan 10 2020 ba wannan maganar ake ba yanzu kaga lokacin da aka yi kadaga hakar gari akan mai yana ne ka 30 da mu aka ce zai da yayin mutum mun yi zanga-zanga an bar ya naira 1 da da kuma sanatun nan ma wancan lokaci da aka ce ya yi tsada wato lokacin ita duniya da ka zanta ƙasa da ka zanta ana samun mutane mu waɗanda suke ta ƙwaƙwalwa mai kyau da tunani mai kyau da basira da tsoron Allah su ne suke shugabanci ba zakarantar kuka yadda aka tura mutanen da ba su cancanta ba mutanen da suka maida harkar siyasa neman kuɗi to wannan abubuwan da kake gani haka zai ci gaba da faruwa to saboda ka zaɓi ko idan kai wani lissafi kuma idan da za a ce yau gaba ɗaya ma man fetur gaba ɗaya ma ba zancen ka bada kuɗi kawai za ka sha ke gane wallahi na ke gaya ma ka rubuta ka ajiye akwai matsaloli da yawa da za su ci gaba da faruwa
3: subhanallah
7: kuma na ce muku wannan magana zan maimaita muku ita kafin a ƙara man fetur wannan matsaloli yake tafiya da su amma ka ga waɗannan tun da sun riga sun zama jiki ka ga ba a ma magana su yanzu nan maganar man fetur ake an kawo ƙarshen maganar man fetur kuma kuma zan san addu'a ba ba abin da ya fi addu'a kyau
3: haka
7: amma ba mutane su sani addu'a ba su suka ci ake ba ta kan komai sai barka sake kuma an karga ka duba wannan matsalar wallahi duk abin da in aka ce ma yau an rage mai naira 500 to duk yawancin abubuwan da ake sayarwa abin da ya fi yawa nake biya ma ba za a sauke farashin sa ba kuma talaka ne daga lokacin da ka bude wani abu da talaka zai dan samu sauki a lokacin ma mutane kuma suke ƙara wasa hukar to abin da ya zama na ita Najeriya an saka ta a cikin kurkukun a tura ko kaka ta mota sai an soke ta amma yi amfani da kwakwalwar kanmu shekara 65 na tabbatar maka wannan matsalolin haka to abin da za mu lissafa a nan shekara 65 guda 65 ne ya aka yi mu mutane ne mu ba dabbobi ba ya aka yi muke zama da abin da ba yi da kyau yake damu wannan karin man fetur ba sau ɗaya ba sau biyu ba duk wata matsala da ka bai kamata a ce mun bar ka kana rayuwa a cikin mu ba to saboda kan ka sai ka duba sai ka ga wata irin al'umma muke rayuwa a cikin ta ka sai yanzu da za a rahoton ku ba an ce wai duk duniya ba inda yafi wa abin nan Najeriya talauci ba to ana shirya a wannan bangare to duk mutanen da muna faɗa su za a ɗauka ko lokacin da kuka buɗe gidan rahama radio da hake shugabanni suna daukan magana da wannan ba da wannan maganan ba ita ake ba a ce talakawa suna daukan magana shugabanni suna daukan magana
3: wai to amma Muhammad kana tare da mu Muhammad Al-Miskin da yake kai Aliyu ce irin ta da an gajiya an ga yau muna fatan a ga gobe kuma an yi ziyara zuwa kasashen duniya daban-daban matsalan man nan ta damu al'umma kuma tana shafar rayuwar al'umma a fannoni ko bangarori daban-daban a matsayinka na masani wanda ya rubuce me kake ganin zai dakile wannan al'amarin a matakin farko ma wai shi farashin man nan a Najeriya domin ɗan ƙasa su samu sauki nawa kake ganin ko kake tunanin cewa ya kamata a saida mai a Najeriya nawa kake ganin ya kamata a saida mai a Najeriya
7: ai shi mai gaba idan saka haji ko ranka ta kamma inda a ce masu tunani ne mai kyau tunda dai ni kaga na zauna kasa ba ko ya kamata a ce na san me ya matsala
3: na'am
7: da a ce mutane ne masu tunani ne kyau ainihin kudin betin su ma abinda zai kawo maganan kudin betin ma ba maganan ku daga kudin betin mu jama'a ce da ku da yawa a Najeriya akwai inda za a fito da kudaden ta bangaren kamfanoni ta bangaren harkar yau da kullum ba ma zancen ma mutum ya kai kun kwalwar sa kan maganan betin to abin ne ake ta ci barka sai alaji shugabanni sun abin da suka ga dama talakawa suna abin da suka ga dama kai suka karɓar garin garin kano kuma an arewacin Najeriya kai da kanka zaka ce shin ana bin doka to duk kasar da ba ta bin doka shi ne kake ganin irin wannan abun yana faruwa kuma wa yake magana man Bedir Alhaji lokacin da uba tsara al'umman mu kuma ka hada a ce lokacin da muke ta faɗa tun daga shekara 55 da na san za a samu matsala arewa shekara 45 na fara rubuce rubuce da sun dauki magana wallahi yau aka ce litar mai ta koma 10,000 ba ma wannan isa ta koma 10,000 saboda kai ka fita karganta kai ka samu 1,000 ko ka samu 100,000 haka ya kamata a yi tsarin amma mu mutanen mu arewacin Najeriya matsalar mu babban matsalar mu ita ce abinci ba a maganar abinci a duniya yau ko abinci ya tarewa a Hausa da Fulani haka sun ka saukewa saboda ka zama matsala a wajen kuma duk lokacin da ka buɗa wani abu talakawa za su samu wani faransa to a lokacin kuma suke gayyato abin da zai dame su a cikin zuciyar su wannan talauci da kake gani wallahi mu muke zo mu muka je kasuwa muka toshe shi bari mu baka misali ni ina ɗaya daga cikin mu biyu muka raba taki a Kano lokacin wannan lokacin gwamna wasai mu biyu muka lokacin gwamnan 23 na raba taki ko ka san takin naira 90 ne ko ka san da suka yi amfanin suka samu amfanin duk mai mace biyu sai je yana ƙara aure wani ma guda uku ya aura lokacin ya to ba wai tunanin su sai tattalin dukiyar zuwa gobe da shi ba abin da fa suka yi sai kenan
3: to muna godiya ƙwarai da gaske
7: kuma lokacin wannan da aka yi hodoji lokacin wannan lokacin Yakubu Gawan lokacin da aka yi hodoji ko ka san yadda aka wulakanta kuɗi a garin Kano ko ka san abun hawa za a siyo sabo dau wani baya yin wata biyu an kashe shi ka gani to saboda haka dole ne mu sai mun samu mutane ba wai irin masu karatu ba masu ilimi su ran tsara da wannan abun an tsara shekara 40 da ta wuce wannan duk wannan wannan aka yi ba shekara an ga shirya cikin fala kuma maza su babu zai gani ba to abu ne abu ake yi ka ci barka da yau an waye gani ma an ce mu Kano ita shugaban Afirka mu sai babu ba ba yaro kuma ka duba ga manya manya ba ka duba ga abin da suke
3: to muna godiya ƙwarai da gaske Muhammad Al-Miskin akwai mutane da yawa akan layi suna to Allah ya gyara mana Allah kuma ya kawo dauki da mafita su sauraro kun ji Muhammad Al-Miskin inda ya tabo batutuwa da yawa inda kuma ya bada shawarwari daga jin irin yadda yake magana ka san abin mai taba zuciya ne kuma ba wai magana kawai yake da fatar baki ba al'amarin yana fitowa ne daga zuciyarsa saboda yanayin da yake ciki assalamu alaikum wa rahmatullah
7: wa alaikum assalam wa rahmatullah malam mubarak da Allah dan yi mana afwa alaji jakar ne dawo
3: to alaji muna tare da kai
7: Allah dan kira ne da ni ko kuma ka mabbara wajen shi malam Muhammad Al-Miskin
3: na'am
7: musamman tunda na ga al'amar ya gaje ya ga yau kuma ga abubuwa tattare da shi to barat da nake da shi kamar yadda yace yayi rubuce-rubuce da kuma kira ga su gwamnatoci na abin da ya kamata su kuma ga shi yanzu abun bai tasiri ba daga Allah barat da muke da ita a wajen sa matsayin mu na kasar talakawa yau waye irin wayannan abubuwan da ya bada gudunmuwa bangaren shugabanci to kuma muna bara ku rubuce rubuce ko ki ga yake rayuwa idan kika kuma mana ko wani abu da gutu wanda za mu ribata wanda ana kallon malam mubarak ko da su shugabanni ba su gyara ba mu wadannan abubuwan muke amfani da su za su taimake mu a rayuwa mu rage radai na fata an fuskanci sakon nan
3: a sosai kwarai
7: kuwa
3: To muna godiya kwarai da gaske Alhaji Alhaji Muhammad Almiskin kuma ga sako kamar da Alhaji Jakara ya yi wannan roko muna fata an ji kuma za aka dauki danganin waɗannan gudunmawa da ka bayar na rubuce-rubuce a fannoni daban-daban ya kai ga al'umma domin ya zama sun karanta sun amfana da ire-iren shawararin da ka bayar musamman a fage na siyasa da al'amarin da ya shafi mulki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa
8: barakatuh.
3: To amin muna godiya da muke tare.
8: Kuna tare da hannun ne da ni ina warkan kare daukan shi ne kafe.
3: To malalaru mecece gudunmuwar ka?
8: Nan inda Muhammad kamar inda sanin da kar isauka.
3: Na'am.
8: Ina goga Muhammad Almiskin.
3: Na'am.
8: Ko
3: muna godiya kwarai da gaske.
8: Amin.
3: To muna godiya kwarai da gaske Mala Halliru da wannan gudunmawa taka. Alhaji Muhammad Almiskin ga wani mai koke shi ma. Wato abu na biyu kenan bayan Alhaji Jakara ga wannan dan uwa daga garin Tudun Wada shi ma ya sake miƙo koken idan da hali su mallaki wannan rubuce-rubuce da aka ba da gudunmawa domin ci gaba da amfani da su. Assalamu alaikum.
8: Assalamu alaikum Mubarak kana ji ko kana tare da Mama Yusuf na gara zuwa zan ga muku magana.
3: To Mama Miskin kafin ka fara magana ga roko da wasu bayin Allah suka yi na buƙatar cewa idan da hali su samu wannan kopi na rubuce-rubucen da kai wajen kira ga gwamnati da kuma al'amuran da suka shafi mulki.
8: Ka san komai da zamani yake tafiya a wancan lokacin da na rubuta ga abin da zai faru daga shekara 55 da na san arewa za su fada matsala wallahi ban taba sani da rana ɗaya ba manyan ƴan jaridu hatta ku abin da ya hada ni da ku kenan ƴan jaridu.
3: Na'am.
8: Ka gane ku abin da yasa nake bugo waya kenan yanzu ka ga mai shekaru na da wahala zaka samu guda 10 cikin 100 masu bugo waya su faɗa ga abubuwa kuma yana da kyau ka san an ce ba dan makoyi ba zagoni ya kare idan babu iya wallahi ba za a haifi yau ba. Ka gani?
3: Na'am.
8: Kamar misali yanzu kaga kamar mu da muka ga abubuwan da aka yi dade muka ga wannan ba dade ba ko muka yi kuskure to ina ta nuna mutane kar a yi wannan kuskuren yau in kawai gari kana koyawa jikanka ne ma na farko zai fara kai amma makara.
3: Na'am.
8: Wanda kai kaga abin da kai kai da kanka kai abin bai dace ba kaga ka shiga matsala ko wani ya shiga matsala a yau idan ka gaya masa shi kuma ba wai tsaya ma zai fahimce ka ba ya fahimce ka akwai bambanci shekaru a'a kawai in ya lafto ma wata maganin ma kai mamaki dan yanzu ga gaba ɗaya gaskiya da nake gaya musu sai da shekara 36 ba ne duk wata trailer duk wani jirgin ruwa na zaki ya kare a kai na duk abin da zaka gaya musu abin da zai biyo baya shine zaki.
3: Muhammad Almiskin
8: tunda komai a kwakwalwa ta yake ka gane ko insha Allah zan fara rubuce-rubuce a Kano gari ya waye da arewa gari ya waye da kare yau zuwa kwana 33 duk mai son ya san matsala ko za ta zo ko kuma menene da kwakwalwa ake amfani Allah da ya ya sa mana wannan kwakwalwa kaga shekara 100 ma mutanen Afirka ba san mu akwai magana wannan turawa ba
3: Eh amma wancan rubuce-rubucen na ka na baya da al'umma suke tambaya ya zai a same su rubuce-rubucen da ka ba da gudunmawa na baya ya zai al'umma su same su to insha
8: irin wannan na zamani tunda ni duk abin da nake gaya ma da kwakwalwa ta nake magana
3: kuma
8: kwakwalwa da ta gani kowa Allah ya dasa masa kwakwalwa domin kar ka ce wai kai sai da aqidin turawa za ka rayu saboda ba aqidin ku dai ba al'adar ku dai ba ka gane ko ba kuma ba shi kuma Allah baya kuskure baya mantuwa amma yau sai muka yi abu al'adun mu da na kakannin mu duke muka wasa muka ce na turawa ko mu kuma ba turawa bane kaga yanzu misalin da zan baka na farko na kuskure na farko in kaga professor kaga dakta abinda turawa suka rubuta da shi ya zama professor da shi ya zama dakta to shikenan kar ka ka manta su turawa sun yi aure da wuri sun fara tunanin za su yi aure da wuri shekara 40 to shikenan mu kuma nan dan shekara 40 yana da jikoki to ya za a ce a gidan su da tsarin mulkin su a ce wai shi za su dabu da
3: To Muhammad Almiskin muna godiya. muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka. To muna godiya kwarai. To muna godiya. To insha Allah za mu bibiya kuma za mu tuntube ka, za mu ba hanyar da za mu samu irin wannan gudunmuwa ta rubuce-rubucenka, musamman waɗanda kai na baya Alhajin Jakar da sauran ƴan uwa da suke fatan samun irin waɗannan rubuce-rubucen. Allah da za mu tuntube shi ta hanyar da ta dace, domin ganin mun samu ire-iren wannan rubutu. Ta yi wasu ƴan uwa ma su ba da gudunmuwar da za a yi photocopy a rabawa ƴan uwa a aje a ɗakunan karatu, libraries da muke da su, domin ganin al'umma sun karanta kuma sun amfana da hikima da baiwa da gudunmuwar da shi Muhammad Almiskin ya bayar. Muna godiya kwarai da gaske. Da fatan masu sauraro suna ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan shiri na Barka da Rana, inda a yau muke tattaunawa kan batun ƙarin mai da aka waye gari da shi, ko kuma ce kwanaki kusan uku bayan da gwamnatin tarayyar wannan ƙasa ta yi albishiri tare da ikirarin cewa za ta rage man fetur, farashin man fetur, sai kuma aka tsinci kai a samun ƙarin farashi na shi man fetur a gidajen mai, wanda ta kai ƴan uwa da yawa sun bugo waya sun faɗi farashi mabambanta da suka sayi man daga shekaran jiya zuwa yau. Kuma kowane farashi da aka faɗa, ƴan uwa sun ji mu kuma sun ji yadda take kasancewa. Kuna da damar shigowa kai tsaye kamar yadda ake bibiyar mu kan 0707-779-2939 ko 0801-745-777. Assalamu alaikum.
9: Assalamu
3: alaikum. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To barka da yamma, barka da shigowa.
9: Yawa kana tare da Usman Saban Gari nan da ka.
3: To Usman Saban Gari, muna tare da kai, mecece gudunmuwar ka? To Ismail. Na'am Ismail.
9: Kamar muna da ci fada. Yanzu akwai wasu ƴan fadan ci ban ba ci suke yi guwa kawai yadda labarai, idan manyan mazana sun fitar da labari yazo da sun dai bai daidai da abin da suke so ba. Kamar ko ana ba su 1000 ko zuwa gidan radio suna ban ba ci suna yaban abin da bai kamata ba. Idan gidan wani suka zo kai magana abin da yake ba da mari yazo sun karita, shi ne kamar ni zai karita wallahi. Isa da mutum yake yin bar in ya bar din wallahi in dai bar da in ba dai da tsarin ra'ayin su ba. Yazo sun karita tunda ba wani abin ne, ba wani kan garo ne su sai da za su ce wannan ba idiya za a yi kiran ran ba. Gaskiya yanzu ni arewa yake so ko kuma Kano yake so, duba haka ba kawai abin da su ba an tsara musu ne gidan su wani kiwon 10,000 kawai abin da su sai gidan su yi so kawai yaɗa labarai su faɗa masa magana da ya kamata ya kiri su faɗa masa kamar inda yake da shekaru kamar haka ba.
3: To akan al'amarin da ya shafi man fetur, Ismail, kana da wata gudunmuwa ne saboda an tsinci kai a farashin man fetur ya ƙara a gidajen mai?
9: To farashin man fetur tsakanin Allah mai da mai ta'a zuwa Allah ya canza mana abin da ba da kai, sakamakon mutane ne tunda suka ga man fetur ɗin nan tun daga 200 suka ƙara ije 500 da ire ije 800 yanzu ne duk da inda to yanzu dai mutane ne suka taba haka wallahi sun sai mana mai 500 kuma inda kaje na ji mutum ta kwana kina cewa wai a Amerika man da ake dai ba ka ake da wadan 3,000 ake dai. Saboda kuma da irin wannan dole mun gaskiya irin na shugaban wai abin da ake wa
3: Ismail, da fatan za a yi afuwa, kalmominka sun danyi tsauri, ya kamata mu yi amfani da kalmomi na kira ba kalmomi da za su dugunzuma tunani ko cin zarafi ko makamancin wannan ba. Shugabanni ne da suke jagorancin al'umma, akwai hanyoyi da yawa. Wannan ta sa Rahama Radio a koda yaushe take ba ku dama, domin ganin kun shigo kun ba da gudunmuwarku na abin da ya fi so samu kwarai, da ma irin abubuwan da kuke kira ga shugabanni domin su kai ɗauki. Bai kyautu mu yi amfani da kalmomi waɗanda suke masu zafi, wanda za su so sa zukatan wanda muke tare da su ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
3: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu.
10: Sunana Sabi Bina, ina kiran karkashi da mutala.
3: To malam Sabi Bina, me ce gudunmuwarka?
10: Wallahi ni tunda na saba ma da sayan man nan ma wallahi wani sai ma in naje ko kallon likan ma ba nayi. Yanzu kaga ni gaskiya kullun a takaice sai na sha mai galan
3: uku. Kullun.
10: Allah.
3: Na.
10: Mun ma ce mutum mutu gidan bulo za ta motsa sosai.
3: Ta.
10: Wallahi an in kuma na zima lejin duniya to kullun ciko tankin mashin din an tore shi gidan bulo
3: sai a juye
10: eh yau sai juye shi a mota zan zan kika maganan dai da rake haka yanzu mashi a mota
3: na'am
10: to aikin da bita kara ya karya ba za ka iya kusa kusa za ka ga mun dan yi aiki da shi to an komi zirga zirga da shi akan mashin
3: to a kalla kenan kana shan man nawa a rana a yanzu halin da ake ciki na tsadan man da ya karu ko farashin da ya karu kana shan mai na 24,000 to yaya farashin kayan aikin ka na bulo yake ya karu
10: ai kai nan yanzu mun ga dakunce uwa kunce
3: subhanallahi
10: tunda menene dakunce uwa kunce wani ka fuka blast in ka zo ka ga mai kudin wallahi in ya tafi zai dawo ba
3: tofa
10: wani cin cin wallahi tallahi fatuwa zaka saboda kana so ka sa kudi a jinka wallahi Allah dole ka sai da wannan gudan kanka ji kai
3: subhanallahi
10: in dai ba jari ne da kai na gaske ba wallahi tallahi a yanzu baka isa wallahi ka buga bulo kace zaka sai da shi ba saboda shi kan iya samun din zaka dauko yi dan da ko iya dan da ko wallahi gurin da bita kira kira ba yake kawai duk mu dai mai kawai 400 ko
3: 500 tofa
10: iya iya dan da ko kawai
3: to kaga shan al'amarin ya fada kan mai siya kenan
10: sai mu ko ya fada kan mai siya
3: to
10: shi ko mai siya wani zai in ka zo ka kiya mai kudi shi ba in ba in ba kudi ne da shi na gaske ba wallahi Allah bai siya ba haka zai zo haka zai ban maka shi
3: to
10: yanzu ka biyo ina da mai a tankin mashin gida abin da na sayo da
3: 16,800
10: tankin jinchen ba
3: jinchen
10: tankin na rinjin Allah ya abin da na sha kenan
3: 16,800
10: za ka yi shamu
3: to
10: gaskiya
3: a
10: tausaya talaka
3: na'am
10: wallahi tallahi wani wata magana suka maka kuma ba ma a cikin ta
3: eh sabo musamman ma kafa yada labarai haka
10: to a yau wato amma kai ga ga wato wata maganganun mun kai su to kai kan ka san baka ce to kan ka ba eh wato kullun dai muna da ubangiji Allah ka ba mu shugabanni ne gari
3: amin
10: amma dan Allah ga mu shugabanni ya kamata a tausaya wa talaka wallahi talaka yana cikin wani hali
3: to muna
10: a yau na rantse da girma Allah ko ne ran da yin wani ayo ban samu ba
3: tofa
10: inda na zo da samu ba wanda zo ma ke mai na son bulan ayo
3: a yau ma
10: na rantse da Allah ayo ko kin kin yana da ban yi ba a yanzu ka ba bacci nake na tashi
3: daga safa karfe nawa ka fito
10: karfe 8 na fito
3: kuma zuwa yanzu da muke kusan karfe 3 saura baka karbi naira ɗayan kowa ba
10: wallahi naira ɗayan wani ban samu na rantse da Allah ayo kenan
3: ga iyali kuma suna jiran dawowarka
10: ban baro gida ba yanzu na musu 10,000
3: la ilaha illallah
10: na rantse da girman Allah yanzu na ban 10,000 ban da kudin da zan ba yaran san makaranta yanzu ake musu 10,000 sannan za mu ci abincin yau da ranar da kafa da dare
3: to ubangiji Allah ya ba mu mutum
10: da mu muka fito asiri mun kai dare sannan za mu koma gida
3: to Allah ya ka dauki sabiyu Allah kuma ya warware mana Allah ya hore baki daya Allah ya kawo kasuwa mai albarka to muna godiya kwarai da gaske yan uwa kun ji wani bawan Allah dan uwa abokin gwagwarmaya wanda kullun yana daya daga cikin masu kiran Rahma Radio ko wani lokaci ya bada gudunmawarsa cikin shirye-shiryen mu da yawa muna godiya kwarai da gaske Sabiu Bina Tidin Murtala Allah kuma ya kawo kasuwa mai albarka zarau bari mu ji mai wata gaba
11: hello assalamu alaikum
12: assalamu alaikum
11: ina muna tare da kai
12: to wani gara da zarau kuna tare da kai kin
11: to masha Allah
12: na ji wannan ya kawo shi gaki wanda ke da sunan da irin wannan hadin yanzu sai ne ka ga fito ana kan ya kamata da ka kuka ke mutum tanan ka ko da ake koyo nan kira ka ba amma har da ake cewa al'amari sun da wani mai to wannan gani yanzu dan Allah dan Allah ne amfana ka to har ko ma haka yake biya wannan kudin goma ne ake biya kuma dai yanzu babu shi
11: na
12: ga ka mutum kana da yawa ba bala adadin ba kuma mutane suna so su ce kin wannan abu abun bukatun rayuwa kuma duk al'amari ya lalace
3: To muna godiya kwarai da gaske sargin Shangu da wannan gudunmuwa taka da fatan Allah ya kawo mana dauki muna kuma fatan mahukunta da waɗanda ake kirai domin su suna ji kuma da fatan za su kai dauki ga al'umma domin kawo musu sauki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. A gurguje kai ne mai waya ta karshe lokacin namu ya kare. Assalamu alaikum. To da alama wannan ba ma ya tare da mu a zarau da wannan waya ta karshe zamu karkare wannan shiri na barka da rana wannan lokaci.
11: Na'am.
3: Sai dai kafin mu sallama bari mu ji daga gare ki ko kina da wani abu da zaki mai akan sa. Masu sauraro suna tare da ki. Masu sauraro da fatan za a yi mana afuwa. Duka nan muka kawo karshen wannan shiri na barka da rana na wannan lokaci. Godiya ta musamman ga dukkanin daukacin waɗanda suka kira waya suka ba da gudunmawa cikin shirin na wannan lokaci. Godiya ta musamman ga aboki Raiki Zarawu Abdurrahman Indabawa wadda muka kasance tare da ita a cikin wannan shiri. Sunana Mubarak Hamza Adam, nake cewa ci gaba da sauraro lafiya.

0: ayyukan da suke ba mu shi wanda shiri sannan kuma muna godiya ga Ahmad Isa Usman da dogon nama wanda shi ma yana ba mu cutuka cikin wannan shiri kamar Allah ya kai nadi ga gurbin shekara to muna godiya mutuka da gaske
1: wato Malam Kabir Mantara nan fahimka ba
0: to
1: ko ni mai sauraron mu wani fitar sai
0: to
1: shi ma da sha'awa ya dinga kawo tutukan sa
0: na'am
1: cikin wannan zauri
0: na'am
1: domin duk wanda ya nasara a dinga bai gata wannan ba kowa ya bane shine Nuhu Marsi dan goro sarkin dawa Aishiru
2: gaskiya ne Nuhu Marsi
1: Nuhu Marsi dan goro ya tare da mu a kodin lokaci
2: ka san
1: muhimmiya nan ya dora da malarsa
2: ai
1: shugabansa domin ya ga yana bada gudunmawa a wannan
0: to ma Nuhu goba bude take muna jiran tutukan ka mako mai zuwa
1: hannun
0: malarsa
1: gaskiya ne
0: dan su an ka mana
1: su je mun hade da shi a dawakin kudu ira da jaddada mun wannan sai Allah ya sa da zan yi da sako
0: to an isar sako ma
1: ko sako ya isa
0: to malam
2: akwai lamba da za a shigo cikin shirin wanda na san ba bakuwa bace ga masu sauraron mu to ga wanda ya fara sauraron mu yanzu a cikin wannan shiri mai albarka lambar da za a shigo ciki ita ce mai 0707 779 5 9 3 akwai ɗaya layi mai 0781 4 7 5 7 7 a wayannan layukan za a shigo cikin wannan shiri wanda naga Tuni Sa'idu Ali mai babban inji yayi tsayuwar daka ba a ce ta gwamnan jaki ba
1: bakwai nan babu da hudu sai da gas
2: eh mana
1: na ka lambar ta kowace sauki
2: kware da gaske
1: kai da wannan na ban to bakwai nan hagu da hudu
2: kai da Sahajiya umma ga kira nan na shigowa
1: eh ta
0: assalamu alaikum
1: na'am
0: assalamu alaikum wa alaikum assalam barkar shigowa
3: yauwa ina lafiya
0: lafiya alhamdulillah wace ce malama ta farko
3: Jamila Haruna
0: Jamila Haruna daga ina kenan
3: daga Gaida
0: daga Gaida to malama Jamila tambayoyi daga ta 1 har zuwa ta 20 yau wace za a baki
3: a ban ta daya
0: ta farko
3: eh
0: to ke fa kika da kuma ruwan mu Bahaushe a al'adance yakan yi tuwo sai a kiran wannan tuwon da datsa mai dalili mai dalili ne yake sa kiran wannan tuwon da tuwon datsa
2: eh
3: ne wanda aka yi shi da garin masara
0: da ba
3: surfa ba shi ne wanda aka yi shi da garin masara da ba surfa ba
0: sai masara kawai
3: tuwon masara ne
0: ake ce mai na dasa masara tuwon masara kawai
3: eh ko na dawa
0: to yawa da yake kun fi tuwon masara yanzu a zamanance shi sai kika zabe shi ko malama Jamila
3: eh to shi ne wanda ba a sarrafa masara ko dawa
0: eh haka yake
3: shi ake ce mai dasa
0: haka yake malama Jamila muna godiya tuwon masara ko dawa
1: kan dake ta shigo zamani amma ba da ka ba ka sai tuwon dada ai ba za ka yana kama kama a sai ya tuwon masara
0: yawa kawai tuwon tsabar da ba a sarrafa
1: ba gero ko dawa ko masara duk wasu ba a sarrafa ta ba to dada sai in an sarrafa ta kuma to ba dada ba sai
0: gaskiya da me tuwon da ta kuma
1: domin za a ji tuwon ta ma ya fi lauhi ya fi dadi
2: ita datsa
1: kuma ka sarrafa amma kuma da ka dinga
0: babban Allah
1: Kun kwashe amfanin kun ba wa dabba
0: ko kuma kun cinye
1: musar kenan dusan yake kun cinye mil ya wannan lokacin dan tabbata wanda aka surfa zaka ji akwai laushi akwai dadi
0: eh to amma sanadarin
1: amma sanadarin
0: suna cikin dusan da fa
1: suna
0: cikin dusan nan eh amma kella
1: eh ta didi
0: assalamu alaikum
3: assalamu
0: alaikum assalam
3: barka fa yamma
0: barka da shigowa hajiya
3: na
0: kuna tare da Hadiza yar makada da daren na baya tasha Hadiza yar makada
3: ta
0: rana bayan tasha
3: haka ne
0: to tambaya ta daya ta bi zuwa ta 20
3: to ta biya
0: ta biya a jira ka
3: eh
0: to tambaya ta bi take cewa hatta manoma makiyaya suna bukatar su ga dabbobin su suna kiba haka nan dukkanin dabbobin da ka siya in ma kai ne a gida ka ga bukatar ka suna kiba
3: haka
0: to amma fa akwai wani abu da ba a so a ga yana kiba kullun sai da an fi so a ga yana rama don Allah wani abu ne wannan
1: wani abu ne
0: shi ba a so a ga yana kiba rama kawai ake so
1: amma sai ake so
0: a gani
1: da ramarsa wani abu aka sai kawai
0: wani abu ne hajiya
1: da kiban sa kwandara masa
3: na ba baban abba kuma ya yi zaki
2: to da kiban sa
1: ana ta fada sa
0: amin amin ya Allah to muna godiya
1: godiya
0: ta ce kaka tafi
2: gaba kaka je kuma ka bada amsa
0: assalamu alaikum
1: da wa muke tare to wannan
0: ya kace
1: eh ya
0: kace
1: assalamu
0: alaikum
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Malam gandirwawa.
1: Kana tare da mu?
4: Eh ina tare da
1: ku. To ka zabi number.
4: To akan number ta 10.
0: Ta 10.
1: Number ta 10 ga ta hannuna. Karin magana sai ɗan zamani.
0: To.
1: Kana jin ka tare da mu?
4: Eh ina tare da ku.
1: Aka ce ba a ragon soja. Sai me?
4: Ba a ragon soja.
1: Eh.
4: Sai dai ragon. Ba a ragon soja. Sai dai ragon.
0: Sai dai ragon
4: komanda.
1: Yawwa, haka. Ba a ragon soja.
2: Sai dai ragon komanda.
1: Dan ga soja da ragon to komandan sa ya
0: ragon. Kai ki gandurawa.
1: Ga gandurawa. Ya da haske
0: ai wanda ya horar da
1: kai
0: yadda ya baka horo
2: haka zaka tsana
0: kuma ne
1: yau baka ba inda ga soja rago to komandan sa ne
0: kamar kai zaka koyi dinki yadda fatilan nan naka ya koya ma ka zaka yi ba yana da maka koya ma da kyau zaka iya
1: zaka iya da kyau
0: ya koya maka dinki
2: ba bravo kuma ga zaka dinga yi
0: yawa
1: eh sai sai muna godiya wani ya shigo
4: assalamu alaikum
1: Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi da muke tare.
4: Malaka din fatan kare ya gare ku.
0: Ya barka da shigowa.
1: Shi ai ba abban sanata ne.
4: Eh gaskiya ne wai ke ya gida ya aiki
1: a radio. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah abban sanata gauran mata.
1: Abban sanata muna tare ina jin ka.
4: Godiya ne muku fatan alheri.
1: Muna godiya. Ai ba abban sanata.
4: Ya kuma
1: gauran mata muna godiya.
0: Tana za a baka tambayar.
1: Wannan ba gajiyar inda ta
4: kwamfuta
1: ya? Tabiat. Wannan sai da tabiat yake so. Tabiar gata.
4: Aka sai
1: dijjanar soda ne. Dijjanar aka ce soda ne. Amma
0: to shi
1: gaba.
0: Yana jin ka.
1: Eh to ai muke so a ƙara sani ai.
2: Amma ne.
4: Amma
1: eh
0: karshe zakai
1: dijjanar soda ne
4: amma ba
1: bako
0: la
2: dage dai eh wala zai wani sai kici abban sanata
1: an kare dan kadan ne ko yanzu mai magana ta bai dan yi wani abu
2: eh so ya bada amsar hakan ba
0: amma ba duka soja ne
1: kina
4: amma banda buhari
0: kuma mu ya amsa ka
2: bai da budowa da budowa abba sanata da budowa wallahi
0: wa alaikum assalam barka da shigowa
3: yau barka da kike ayi hoto da hakan dai
0: wace ce hoto ro
3: Aira
1: Aira
2: Aira Hotoro
0: to malama Aira Hotoro yau kika fara shigowa
3: eh na fara shigowa
0: to Allah ya saki iya amsa wannan tambaya Aira
3: Amin
1: zaki ƙara samu ne ko za a baki sabuwa
3: Aban
0: a baki wata to tambayar ki take cewa kina tambayar ki ga ta tana cewa
3: to
0: da me ake kwasa tuwo bayan an kammala ya sunan wannan abin da ake kwasa tuwo da shi sannan kuma da me ake ya sunan abin da ake kada miya da shi
3: sunan abin da ake kwasa tuwo da shi shine mara
0: to
3: na kada miya kuma mubirgi
0: to mubirgi ne
3: burugari
1: to gaskiya ne kin mara magana wallahi
0: to malama ai rakin kwashe fa to maran nan da me ake yin ta gargajiya Aira, Aira dan dakata.
3: Na'am, ina ji.
0: Yawa, a gargajiyance da me ake yin ita mara?
3: Da kwariya.
0: Muna godiya. Aira kin kwashi.
3: Ummi na ta da muku fadan
0: alheri. Mu ma muna yi mata.
5: Ita ta
0: bada amsar.
1: Wato maran ka
5: je. Wannan amsar daga gida ta fito.
1: Muna dan ta burge ne wajen fada mu burgen nan.
0: Eh, dace.
1: Ta fada ainihin sunansa. Bulugari.
0: Bulugari.
1: Ka san yanzu
0: Bulugar ai shi ma fulatanci ne ba wai ba hushe yaro Bulugar daga Bulugar
1: ba. Eh, ake kiransa Bulugari.
0: Eh, maburgi sufa aka ba shi.
1: Maburgi, yawa maburgi sufa aka ba shi.
0: Bulugar shi kuma daga fulatanci ba hushe yaro shi ma.
1: Eh, Hausa fulani. Na'am. Sai ne muna godiya.
0: Na'am.
1: To, ya shigo mana.
4: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Na da hannu.
4: Madan
0: ka gine da
1: kafin ce din mahuta. Ko riga na.
0: Alhaji Jakara.
4: Ko
0: riga na. Alhaji
4: Jakara.
1: Ka yi wato tunda ka ba
4: na ba ne na fada
0: ba. Eh. Baban Jakara. Yau wani dane wannan ka
5: To ma gamu da zuwa mako kare dawowa.
0: Na gamu da shi a kasuwa.
1: Ka so kurin ba. Ana neman sa.
0: To ana neman sa. Kuma mako mai zuwa malashi ne na baku koran gayyata.
4: Gaskiya ne Allah ya nuna mana insha Allah.
1: He kai alwala ko kuma ka zo ka tambayi ga da.
0: Ka je ka gaggala da wuri.
1: Ne ka gaggala da wuri. Ba ka sa.
4: Gaskiya ne an muna tare da shi. Wannan sun yaro ala ka
1: buri. Yauwa.
0: Tambaya ta nawa?
4: Yauwa to malam Kabira an hausa ta biyun nan.
0: Ta ta biyu ba ƙara ba ƙara sa ta ba gaskiya. Akan dukkanin abin da ka siyo kake kiyo kana so ka ga yana kiba musamman ma manoma a makiyaya to amma ko wani abu fa da shi fa ba a buƙatar kibar sa sai dai rama sa kowa yana da wannan abu ba so ya ga yana kiba sai dai ga yana rama yafi so wani abu ne
4: gaskiya ne to ba da shi a cikin karin magana
0: kawo
4: malam ba shi yace da kibar ba shi gwara rama
1: gaskiya
0: ne
1: lalle lamun take ka daga tana kara ma ayya ya sauka
0: sai wannan bashi ne babu wanda yake so ya ga bashi sai na kiba domin kibar sa yawan sa kenan
1: wanda an ban ce
0: ka fi so ka ga yana rama ma na rama sarguwar sa
1: da an ban ce ba ne bashin nan da nake mun kace amma babu gabaki da amma ga dan wannan rige aga hankalin ka da kwanciya shi ma wanda yake ba
0: assalamu alaikum Hajiya umma
1: Hajiya umma
0: Rijiya Zaki
6: Barka da malam Kabiru
0: To barka da shuwa
6: Barka da shuwa
0: Yawa tambaya fa
6: To tambaya to a bada ta hudu tana
0: Ta hudu tana nan ta hudu
1: tana
6: Wallahi sai ne
1: sai Ah ne sai ce wallahi kwashe kwashe ma Aka ce babban magana
6: Sace da maza so bawa
0: Babban magana
1: Babban magana ana dada fada wata kuma bayan wannan
6: babban magana
1: shi ne dace
6: da
1: magana
6: so ba ko
0: ba shi ba
1: eh
0: akwai wata da ake fada ta ita
1: babban magana eh kin ga ko online ne muka dauko yanzu ta bangare na zaki ji line to anan line nake so ki dauka
6: babban magana an ce da sarki
0: ba tuna baya kenan wannan
1: ba tuna baya kin ga yanzu na
6: ai
1: to to shikira muna godiya
0: duba hajiya amma ba komai muna godiya
1: muna godiya hajiya amma
0: babban magana
1: eh
5: wani abun ya gagawo wani
1: au ayya wannan laji yake da aka ce ya soke ya ga
4: assalamu
1: alaikum alaikum assalamu alaikum da muke tare
0: bi kamis
4: alhamdulillah kamis
1: ga godiya malam kamis dan uwan des tuna tuna baya tuna baya
4: Garin
1: garata
4: wajen karin magana
1: ta babu. Na'am.
4: Ka kace babban magana
1: dan sanda ya ga gawo. Dan sanda ya ga gawo soja. za umari da zaki
4: sai babu ta da bada
1: to mallan kabiru
0: to tambaya ta nawa
4: abanta bako
0: tambaya ta bakwai to wata bakarin magana ce fa
4: ya Allah ba mu da
0: amin aka ce alamar shiga masallaci ita ce me
4: tuba takalmi
0: tuba takalmi haka yake muna godiya
4: bayan za ku ta shiga
0: to muna godiya
1: bi kamis
0: alamar shiga masallaci
1: tuba takalmi
0: na'am assalamu alaikum
7: wa alaikum assalam wa
0: rahmatullahi Aisha Humaira
7: Barka
0: da hanya.
8: Aisha Humaira.
7: Na'am, yau na ji baki sun shigo.
1: Yau gaisa ya zo nan mu suke yake
7: fali.
0: Suna amsa.
1: Mu da malaman mu da iyayen gidan mu duk sun cika zauran.
7: To. Tambaya ta biyu.
0: Tambaya ta biyu. An bi daya ta biyu ta hudu ta biyar ta bakwai ta goma da an doke su. Yau har 20 ne tambayar. Abin
7: da ta
0: ta takwas
1: sai
0: ko ba doki ta ba wala sai ido ba
1: eh ta takwas gata aka ce wasan dambe wani wasa ne da ake yin sa a da a lokacin da aka ce kaka ta yi kina ji na wai ina nau'in mutane suka fi shahara da wasan dambe daga ina eh dambo wai ina nau'in mutane ne aka fi sani da wasan dambe
7: mahauta ne
1: gaskiya ne wala mahauta
0: to wala mahumaira a garu wata
1: garu wata
7: sa ban kara wata
0: to dauki wata lambar
7: ta 11
0: karin magana ce to take cewa kibiyar ajali da me yake kara sawa
7: kibiyar ajali
0: kibiyar
7: ajali menene baya tare ta
0: yawa da Allah gogarta mana
1: menene din nan dai
0: eh a
1: hanke ko me
7: eh
0: haka yake umaira gaskiya wannan
1: idan kika wankin sai fanke
0: kibiyar ajali silke baya kare ta ta guda da mun kara mata wata
1: ta guda ai ta kokari ta ansa guda biyu
0: ai kokari mutuka da gaske
1: ta kara take ai haka shi ke
7: da alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi ya umma a wannan kai mama abba
7: wannan haka yake sa'a ta fi sabon
0: haka yake
7: to a ba ni tambaya ta tara
0: tambaya ta tara ha mu gani ai ku ba dauke ta ba
1: gata a Hajiya Umma
0: a maman Abba
1: maman Abba ke shi ne wannan Hajiya Umma maman Abba kina jin mu
0: tana jin ka
1: akwai wani wasa ana kiransa kwambe
7: ana kiransa da me
1: kwambe kaman dai hima alayin su ko kawa su dambe haka yake shi kuma ana kiransa kwambe
7: kwambe
1: su wayanda mutane ne suka shahara da wannan wasa
7: kwambe ana samun shi ne irin wajajen abin din nan wajen support din nan zamfara
1: akwai bangaren akwai bangaren da kin fada kawai su suke a yanzu ma lokaci ne na kakanni hatsin su ya zo gida da kayan amfanin gona sun fara wannan wasa amma kin fada mana jaha uku kin ce sauko ta kadana zamfara kyau ki fada mana bangare daya kina fada shikenan
7: to zamfara
1: to muna godiya
7: au
0: kin ba mu zazzau Ashiru fa yana jinki kin san tsohon bazazzogi ne
1: ya nori fa Allah gari
0: amma ga da hanyar zazzogi din mama kuma kai Ashiru can
1: kuma ita ba zazzau
0: eh
1: iko Allah aka ce ka rahin sani
4: shi yasa
0: wa alaikum assalam
4: barkan ku da rana barkan ku da aiki
0: baban Nuhu
1: barkan
4: sa sai ga barka wannan karma ko mata don wada ne muku fatan
1: alkhairi
0: baban Nuhu barka shigowa
4: a bani lamba ta shafiyin dan taba ni
0: lamba ta 12 to ga ta fa ba dauke ta ba karin magana ce take cewa kowa yayi kashi a inuwa to baban Nuhu ya sauka ta 12
1: lamba ta mutum ka shigo ta dogor zo
0: gada tambura
1: ina mana fatan alkhairi ya shigo ta hannuna
0: wala ado muna yi ma fatan alkhairi da fatan kana nan cikin koshin lafiya Assalamu alaikum.
8: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
8: Sunana Sadiq Bina ne cikin garin Mutala.
0: Sadiq Bina.
8: Cikin Mutala Kiyat.
0: Ma sabi barka da hanya.
8: Barka da mallam kaje.
0: Yawa.
8: Ya ibada.
0: Lafiya alhamdulillah.
8: To Allah ya kare lafiya.
0: Amin ya Allah. Tambaya ta nawa?
8: Yawa ne zai dan taba.
0: To za ka dan taba ta nawa za a baka?
8: Abin da 15.
0: 15. Ba fa dauke ta ba 15 din nan. Shin karin magana ce?
8: To ba ni ko ne.
0: Take cewa amfanin dan uwa yana ga me?
8: Amfanin dan uwa
0: yana ga.
8: Yana ga shi.
0: A'a.
8: Yana ga dan uwa.
0: Wallahi wata dabba ce wani kwaro ne kai kana fade shi kenan. Amfanin dan uwa yana ga.
8: Kai to wai ke ce mu ne wannan ke.
0: Ora godiya sabi dina. Ani ya.
1: Sani wa ma shi ma
0: gaskiya.
1: Aka ce
0: rabin
1: kudi ne ne ba ka wata da shirawa. Ka san laifin suna ta cin kai ne na ke ba. A wannan malin ke mun shi ba. Ai kuma ya ci karo da wani to ga wannan ruwa. Ka
0: shi ya fuzi.
1: Eh
5: a cikin shafin namu ka.
1: Ayyo alaikum assalamu wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.
0: Ta jama'a.
1: Aje umma.
0: To mallam 16 za ba.
1: Aka ce ba ka da giwa, ba kashe giwa ne yake da wuya ba.
7: Ba kashe giwa ne yake da wara ba.
1: Eh.
7: Ukariyan kanta.
1: Ukariyan kanta. Ai mata rigingine.
0: Ba ka da giwa ko kace giwa
1: eh
7: ko ga ya san ta ba ta da girma sai
1: sai eh wannan bangaren daban wannan ma wani wata giwa ce
7: ai yau zai fice ta ba da ruwa ne a musu
1: ayi mata ayi mata dan da ta buka ya karsa miki ba ka ba ka da giwa ne yake da wuya ba ayi mata
7: sai ba ta sai take da wahala
1: me yake da waya
7: ni da tabo
1: to hike ne abu na kangara muke ai mata yingine a fede shi yake da wahala
7: yauwa
0: yauwa kin ga ai bukkar daji ce ga girma
1: kin san
0: kamar to ba kare tan kashe
1: yauwa kin san kamar kamar rago ko tinkiya ko saniya in an yanka su za a yi musu yingina a fede to ita giwa ita giwa yake gari
0: a mata ai rigin ginan da ita mutane ne za su taru to nan ma muna fatan alheri ga Sadi yayin Sabi Bauri karamar hukumar Kura mun ga sakon ka muna fatan alheri akwai Abdu dan Sabo mai bata ba laya kuma mai kamar yau sallah to wala Abdu dan Sabo muna fatan alheri gare ka da fatan alheri ba mai sauraro ka dai ka shafa kana tare da shirin kacici kacici da yake zuwa daga nan tashar Rahama Radio Farancin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM tare da Dika Jira Abubakar shi shirye yan abokan gabatar da wannan shiri Saidu Ali mai babban inshi limawa da kuma Ashiru Garba Sheka sahibin baban gida
5: da gagas
0: da kuma Gaddafi Hadija bayan CTV ko Hadija jama'a ne to muna godiya mallam Gaddafi muna godiya ga dukkanin masu sauraron mu dukkanin da suke a fadin duniyar nan muna godiya ga abokanmu da suke zuwa mu na sadarwa na WhatsApp zuwa nan gaba kadan Ashiru zai shiga idan tso mana sakonni domin ya isar muna godiya ga MJ Samar gari mallam Muhammad Mahi Sira da wakin kudu irin su Alhaji Kawu Ngon Maliki da su mallam Jafar su abu mallam Umar Nagoye mallam Abdul Na'aga mallam Mukhtar da muna fatan alheri gare ku muna godiya ga masu sauraron mu a dukkanin inda suke da masu kokarin bugo waya domin su bada amsoshin tambayoyin da ake idan kuma Allah ya kai mu ranar Lahadi mai zuwan nan akwai takara ta zango na biyu wanda za a karkare ɗan takara guda uku ko a shiru
5: gaskiya ne
0: yawa muna so mu ji amanka.
2: To akwai shafin namu wanda tuni sakonni sun fara shigowa a cikin wannan shafin, banda sakonni akwai sakon ta'aziyya wanda akai wa Kabir Abubakar Endoya Rasuwa,
0: Kabir
2: Ibrahim Endoya Rasuwa, wanda ya yasa ta rasu. To a cikin shafin akwai wanda sun turo da sakon fatan alkhairi dun mun gani
0: da ta'aziyya
2: gaskiya ne. Kuma akwai Muhammad Umar Gommaja wanda ya turo da sakonsa a cikin wannan shafin. Bayan Muhammad Umar Gommaja akwai Sharif wanda shi ma yana cikin wannan shafin, ya turo da sakonsa na fatan alkhairi. Akwai sakonni da dama da suke cikin wannan shafin, kuma in Allah ya yarda da yuwar idan lokaci yayi za mu ƙara shiga shafin domin mu ƙara turo musu da ko kuma in ce mu ƙara karanta wannan sakonni da suke cikin wannan shafin. Kuma muna miƙawa Endoya ta'aziyya a madadin wannan shiri namu na da muke gudanarwa gaba ɗaya da kuma ƴan uwa da abokai.
0: Na to masha Allah, to shi ne ta jin sa Malam Kabir Ibrahim Endoya, muna garbi ko sakon ta'aziyya na rasuwa ta yaya sa da aka yi a shekaran jiya.
1: Allah ya gafarta.
0: Amin ya Allah. Assalamu alaikum.
9: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ala wa barakatuh. Kaulan magana ne kuma dawowa.
0: To abban sanata.
9: Gaskiya ne.
0: To
9: akwai karin magana ko karin tambaya?
0: Yi da akwai karin magana mana.
1: Akwai karin magana ga sunan barkata ya kawo ban su.
9: Wannan lamban ne.
1: Eh, dauki mana lamban.
2: Dauki
1: mana. Dauki lamba.
9: Da abin da ake ran.
0: Ta karshe fa kenan.
9: Eh,
0: to fa. Lamba ta 20 karin magana ce.
9: Ya wani dangare da ni ko za ta balle.
0: Take cewa ƙwariyar da aka haƙa rijiya da ita. Ƙwariyar
9: da aka haƙa rijiya da ita.
0: Eh. Da me yake karasawa?
9: Ƙwariyar da aka haƙa rijiya da ita. Ba da ita ake jan ruwa ba.
0: A'a. Ka taba ganin an ja ruwa da ƙwariya daga rijiya? Eh?
9: Ƙwariyar da aka haƙa rijiya da ita.
0: Na'am.
9: Malam
0: Kabiru. Ah, abban sanata.
9: Allah kai mura nai tayo Malam. To, dan ga da mun
0: tabbata Allah ya nuna mana rana ya tayo din. To, ba da Allah.
1: Abban sanata.
0: Kwari da aka akari, aka akari jiya da ita. Tambaye ka ta 20 ta gagara.
1: Ta gagara.
0: Eh. Wani sai daga wani.
1: Yawa ga wani ya shigo.
9: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da muke tare.
9: Da
0: abokan aiki kuma haɗan
9: da goma
0: barkan ku da
9: aiki.
0: Yaya Harusu Majesty?
1: Majesty ne.
9: Na haji Ali Batu kan wasan kwalli, an amsa shi kuwa?
1: An amsa wa.
9: Aiki kwalli wasa ne wanda ake shi irin na shekara-shekara, wato mutane maguzawa haka.
1: A'a, maguzawa sun akwai nasu daban maguzawa.
9: Okay, sun.
1: Ita ba yawa zazzagawa kasan ita da aka ce ta ba da gari, ita ce ta ba da zazzau ko nemakon zazzaga ne gaskiya ne, shine muka sai da magani a gona yaro ta kasa faɗa garin amma kuma tazo ta ba da shi a kyauta wasa ne na zazzagawa, wasan kwange
9: kasan akwai irin wasan nan da ake cewa na shanki
1: eh shi kuma shanki dama yawa
9: wancan
1: daban. Yawwa, ni kuma hanci shi ne na wa'anda ka faɗa da farko din.
9: Shi ne wata shiga mun tuwa ba ni sawa ta
1: takwas. Tambaya ka ta takwas kake so a baka?
0: Ta takwas ya an ɗauke ta, sai dai muna da ta 13, 14, 17, 18, 19.
9: To a ba ni 18.
0: Ta 18.
1: Na. Ga ta aka ce kumfar sabulu ta banza ce. Ake so ka ƙarasa.
9: Kumfar sabulu ta banza ce.
1: Eh.
9: Sai da ruwa yake yin sa.
1: Na'am?
9: Sai da ruwa yake yin sa.
1: Da ruwa yake?
9: Yake takama.
1: Yake takama. Kun ban sabulu ta banza ce.
9: Da ruwa yake takama. Duk kun ban sanje ba a sa ruwa ba, ai ba za a
1: haka. Ba zai ba, sai da ruwa. Haka ne yaya. Kun ban sabulu ta banza ce da ruwa yake
0: takama. Domin da ruwa yake
1: takama. Gaskiya ne, muna godiya wannan amsa ta zo. A Malam Kabir ga wani mali da shigo. Na'am.
9: Assalamu alaikum
1: warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
9: To barkan ku a wannan lokaci.
1: Yawa, barka da shigowa, da wa muke tare.
10: kana magana da sarki da garan garan aure karamar hukumar kura
1: da mu yanzu azu kashi goma
0: sakonka ne sakonka
1: ne ya shigo kenan
10: eh Allah ya shigo kenan
0: eh an mun karanta ma
1: to Allah ya saka
0: amin
1: kana bu lamba
10: eh to na don ke lamba ta saka
0: tana
1: ta tara an yi ta
0: akwai ta uku akwai ta shida akwai ta sha uku sha hudu sha bakwai sha tara
10: aban ta shida
0: ta shida to ga tambaya ta shida take cewa naji wannan an ce me kar magana shi karshe zakai naji wannan an ce da
10: naji wannan
0: eh an ce da eh yace naji wannan
10: kai amma ba ke don yaka kadawo
0: to to to yana
5: muna jiran ka kadawo
1: mutanen daure ko ore
0: naji wannan
1: eh naji wannan ni ma naji wannan
0: kai ma kaji wannan
1: naji wannan ni wa assalamu alaikum assalamu alaikum Allah da muke tare aikin dan daga murya
0: malama sariya
11: wajen san daga bazan kware
1: mun zikiran ga dadawa
0: baka da dawowa
11: barka ka dai
0: yawa da zikin shigo ko
11: aka ce naji wannan an ce da kurma kin yedo
0: yawa yace naji wannan
11: to abin dawa
0: to
11: abin ta sha biyar
0: ta sha biyar
1: sha biyar
0: an dauke ta amma akwai ta sha uku sha hudu sha bakwai sha tara
11: to abin ta sha uku
0: to ta sha uku
1: ta sha uku ga ta a hannuna aka ce ba sauran kuka eh ba sauran kuka an yi me eh arasa zaki aka ce ba sauran kuka an yi me
11: ba sauran kuka an yi wallahi
0: ta kwanta mu ina son ta tare to muna godiya kin ja maki kida
1: eh
0: waina su Halimatu Sadiya daga Arfani
1: mutanen karfi ta dan yi musu wani kwanta ta ta dan shigo wallahi amma san ta da kokari ta ta tana
0: ta da wallahi ko
1: tunda mutanen Sadiya ba mutanen karfi
0: dan ma ba buga nan bi shigo ba amma mai wani injiya shi
1: wa
0: alaikum assalam Malam Muhammad Aminu Muhammad Amin eh Hassan nayi ba barka da shigowa.
12: Kuma ban sani ba ko kamar yadda wani ya faɗa a cikin mako. Daga ka shigo ba ya ce ko wai ko ranar kirkin ta shigo ba.
5: Kuma kaga haka aka ba mu sako makon da ya gabata. Ni da Sa'idin duk ba wanda ya faɗi sakon ba.
0: Yau ba ranar girki na bane, na ta ne.
5: Eh.
1: Wannan daga sai an yaka.
0: Yau girkin ta ne.
5: Na ga wa'alin jakara ne.
0: Ba sai a biye musu yadda suke so ba.
1: Eh amma mallan abin ya san tunda ka shigo kaga da mun kai mu a cikin hirin kake ka tuna mana. Amma mun aka ba sakon mu faɗa to kuma kai ma ka faɗa.
5: Ya wuce ce.
1: Ka soke wala.
5: Eh.
1: Dadin abu da yawa kira.
0: Eh dadin kida da makarbi ko.
1: Eh haka ne.
0: To. To tana za baka.
12: To akwai wata da na ji an ta koda su na ji so ko kan baya ce wai.
1: Kwariyar
12: da
1: haka-hakari
0: yawwa yawwa haka yake yawwa
5: ga gaddafi ne
12: ba da ita ake shan ruwan ba
0: haka yake ba da ita ake shan ruwan ba haka yake shi ciwaye ba da ita ake ɗebowa ba
12: a shekarar akaran bandani yana jin mufafata a kan wannan tambayar shi yasa
0: take kanka
5: kwariyar da haka rijiya da ita ba da take shan ruwan ba
0: to cin taka daban take haka
12: ba shi da goman ba daukan
0: ai ko ta goman nan an dauke ta amma man
12: yau na ji gonar da faki a bayan ta 18
0: ta 18 sai dai ta 19 ta 14 da ta 17 da ta 3
12: a bayan ta 17
0: to ta 17
1: ta 17 ga ta a hannuna aka ce komai fadin ruwa
12: komai fadin ruwa
1: eh
12: ne da shi a kasa
1: a da nuran ai waye shi ana ya gina shi kaga ba ma yashin kwata kwata baya hana wani abu shikenan ma bari ba ka wani misali dan aka tsaddi girman daji baya hana
0: aka ga karasa mun ne misali za ka bayar
2: ke wana godiya kwarai da gaske Muhammad Aminu Hassan
1: ai wala kajiro ina fadin na dajin nan
0: zai dau haske
1: da wuri zai make tattu ji nake da nace duk girman daji zai kano san sai da wuruwa ya waye dauki na ruwan ya abun nan
13: assalamu alaikum
1: da wuri tare
13: kuma
0: yayi
1: man
0: kwanti da
1: ke da wuri kinji tambaye mu
0: zaki amsa wannan din ne
13: bari in gwada wannan
1: to
13: me aka ce?
1: Aka ce komai fadin ruwa.
13: Komai fadin ruwa.
1: Eh.
13: Baya hana kifi iyo,
1: gaskiya ne.
0: Haka yake.
13: To akwai wata da aka yi a baya aka ce inuwa dai wani abun aka ce karin magana.
1: Aka ce me?
13: Karin magana ce me inuwa a ciki a hannun Malam Kabiru?
0: Inuwa.
13: Eh, akwai inuwa dai a cikin karin magana ba amsa ba.
0: To shi ne yake.
1: Aka ce ya kenan.
0: Ahoyi wa kowa yi kashi a inuwa. Kowa yi kashi a inuwa. Haka ne gata nan. Yawon wato.
1: Zai barta.
0: Dole ya barta.
1: Gaskiya
2: tun da. Ya barta zauna.
0: Kashi a inuwa dole ya barta.
2: Ya barta zauna ba.
0: Haka yake. Muna godiya Aisha. Tambaya fa hudu ta amsa.
1: Eh. Ina ma kan kujera take.
0: Assalamu alaikum.
1: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wabiki tare.
14: Barka ku da aiki.
1: Yawwa barka da wabiki tare.
14: Ina magana da Haruna Karin Dan Messi da ke gari Yar Gaya dan kunje yau da ku
1: sha Allah. Haruna Karin Dan Messi da ke gari Yar Gaya.
14: Yawwa da baka biya ta tunku ta ubai tuwa.
1: Da baka biro
0: Yar Gaya.
1: Yar Gaya. To muna godiya. Muna godiya.
14: Dan ba tuno ta rage.
1: Akwai lamba ka zaba sai a faɗa.
14: Ina ta ji da kwa bada amsa dai.
0: Wasu kin an bada amsa ta ji ne karin magana ce.
14: An bayar karin magana ce to.
0: Yawa wannan kai ki baba an bada ita rama.
14: To. Sai wani roce.
0: Sai ta uku da ta sha hudu da ta sha tara.
14: To amma ta sha hudu magana Allah ba musa.
0: To mana. Ta sha hudu. Ta sha hudu take cewa Allah raka taki gona.
14: Mangala
0: ta huta Allah da kyau da kyau ka daukar wata
14: to da sai ta nawa
0: ya akwai ta uku akwai kuma ta 19
14: bari ta 19 mu kai Allah ba mu sa
0: ka dauka 19 ita ma bakarin magana ce fa ba a zubar da hatsi a hana me kana kara dora kama a hanya a hana
14: kazaki
0: kai da Allah gyara kazan nan ba a zubar da hatsi a hana
14: kazaki
0: kazan nan baka rike ta a hana kaza
1: a hana kaza
0: da Allah me cinikin kaza ne me cinikin kaza
14: Ah,
0: akwai wani fitaccen abu wanda shine cinikin ta.
14: Inda cinikin ta aida.
0: Akwai wani abu da kaza ta fi. Inda ta zo ta samu turbaya ko juji.
1: Yawa.
14: A tono.
0: Yawa. Ba zubura zai hana kaza tono. Ya sha da kirba.
2: Gaskiya ne.
0: Yace cikin kaza.
2: Ka da Hausa da yawa.
0: Cikin Hausa da yawa.
2: Wa san kaza, ya san ta da tugu. Assalamu alaikum.
15: Alaikum.
2: Baka da shigowa da wa muke tare kai tsaye?
15: Ana magana da Muhammad Ahmad daga nan Jakara.
2: Muhammad Ahmad daga Jakara.
0: Ni kwana biyu Muhammadu.
15: Wallahi
0: alhamdulillah ka buya fa.
15: Kode wa shehuna tare da
0: ku. To ga shirin
15: nan. Dan an buga wani lokacin samun ta aiki.
1: Gaskiya ne.
2: Gaskiya ne ana ta fafatawa ba.
15: Wallahi.
2: Muhammad Ahmad zabi lamba.
15: Eh ana an ce kamar saura ta 19
0: kawai. Saura ta 19. Saura ta 3 kai, saura ta 3.
16: Ah, ta uku.
17: Ta uku kai.
16: Ah.
17: Ai, ta uku ce na ga dai tsallake ta ake to a bani.
16: To, a baka ita?
17: Sai Allah ya zamu dacewa.
16: Idan mutun ya fika da gona,
17: to kafi shi da taki, kafi shi koda kai gona taki.
16: Kafi shi da
18: kai gona.
17: Da zuba taki ba?
16: Haka yake, da sa taki ba? Fi shi da sa taki. Haka yake malam Mamu.
17: Ba ku tashi lafiya.
18: Muna godiya.
16: To malam na goma
18: na goma
2: mun mutu ne gaskiya ne
16: da
2: majestic
16: to tambayar mu dai sun kare
18: hede
16: da rarar lokacin da muke da
18: su hede mu ji kuma sun wayo mu daga gare su
19: Assalamu
18: alaikum. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun fita ne.
19: To a koruwan taron ka ne
2: da. Kai Aladu ya kare.
19: Akwai wata container ba amsa ba ko?
2: Wace kenan?
19: Eh amfanin dan uwa.
16: Yawwa.
2: Kwarai da gaske.
18: Kwantan mu gura.
19: Uwa ai yana ga kiyashi.
16: Ina ga kiyashi da kyau Aladu ya kare.
18: Kwantan mu.
19: Akwai wata ko lallaba ni gaba.
16: Ka karo kanka maki fa.
2: Eh. Akwai wata.
19: Ya kare fa da to akwai wata?
2: Akwai.
18: Eh aka sai ba sauran kuka.
19: Ko mun Allah ya sa ta yin yara ji.
2: Ba sauran kuka.
19: Ba sauran kuka.
2: Anyi yamma da kare ba?
18: Da me ake kuka ne?
19: Da baki, a saurin baki.
18: A'a.
2: Ba sauran kuka.
18: Biyu suke haɗuwa su yi kuka.
16: Ka dai zo ka ƙara. Ka dai zo ka ƙara maki biyu.
18: Amubina suke haɗuwa su yi
19: kuka. Na bawa mutum ina ga na gaya min na wanda ya faɗa.
18: Ai kuka abin ne suke haɗuwa su yi kuka ko?
16: Na.
18: Shi ya sai baki.
2: Ɗayan
18: kuma ba?
16: Idanu.
18: Idanu.
16: Yawwa.
18: Su suke haɗuwa su tabbatar da kuka.
2: Ta ga bai gani ba?
18: Aka sai ba sauran kuka an ƙwaƙwale.
2: Idanu.
18: To kuma da me zan?
16: Babu. Da ba gani ba. Tun da hawayen nan da
18: shi. Da wata ido ne ba. A gani babu to babu ido to kuma ya ga ba sauran kuka.
16: Babu sauran kuka.
18: Ƙwaƙwale idan.
16: Ƙwaƙwale
18: idan. Ba sauran kuka. Allah ya ta da mu. Assalamu alaikum. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wannan ba
20: sauran kuka an gama ta?
18: An gama ta. Sai dai can muka sai.
16: Amma bari mu ji kai karashi daga wajen ka.
20: To a ni da sai abin wata tinda wannan an gama.
18: Sai dai to sai dai mun ce kowanne kowanne soja. Ka gane?
20: Soja.
18: Eh,
16: janar ne. A kowanne eh amma ba kowanne
18: To shi kira.
16: Ka ga ita ba faɗe ta ba.
18: Eh ba faɗe ta ba.
16: Duk wanda yazo zai sai ga mana ita.
18: Eh. Na ga wani ya shigo.
16: Assalamu alaikum.
21: Wa alaikum assalam.
16: Barka da shigowa da wa muke tare.
21: Ba mun lafiya. Tare kake da garba da sauran da ku
16: dawo. Garba mai tuka dai da sau da ke karamar kumar.
21: Garba mai tuka
16: gaskiya ne malam
2: garba mai masara gunza
16: mai sunan baba
18: to zaka ƙara samu wannan karin magana da aka faɗa yanzu
21: kamar wanne ne ba
18: aka ce kowanne janar soja ne
21: kowanne janar soja
18: ne amma ba ko
16: ba ko malam garba mai masara da dungun sau wacce garba kuma wajen na muna godiya
18: kowanne janar soja
16: sojani ya muka ruwa ne mai
18: eh
16: dake ba wannan ko dai zai mata
18: wallahi ai mai sauki sai ba
21: assalamu alaikum
18: alaikum assalam
21: da wannan tibin din a bawo
18: ka dare ma girin ba
21: a ba ai ka ba yi ban
18: to shi ke nan
21: yawa ya ga sai kowanne jalar sojani amma ko ba kowanne sojani
18: jalar ba gaskiya ne Allah ya zaka
21: ya karbura tare da
16: ku ka kara point ba
18: wato wani kare ta dana abin da ga gari kundila kenan
16: ai sai gagara
18: a ai ita bata ba amsa da tambaya ba amma ne mutane da dama kaga dan wani dan ai wani layi mai da kuma da
16: wallahi ko don na ga malam Hidu a cikin lokacin namu muna godiya ga wanda suka shigo cikin wannan zauri namu akwai irin su malama Jamila Haruna ita ce malama ta farko ta fara shigowa cikin zaurin namu akwai kuma Hajiya yar Hajiya yar makada ranako bayan tasha Hadiza yar makada bayan tasha da ke rano akwai Bashir Yusuf Gandirwawa akwai Shaibu Abban Sanata auren mata, akwai Aira daga Hotoro, akwai Alhaji Jakara, akwai Hajiya Umar Jarzaki, akwai ta shigo ita ma, akwai Kamis Balatsama Bi Kamis, akwai Aisha Umaira Kundila, akwai Maman Abba Rimin Kebe, akwai Baban Nuhu Dan Gabasawa, akwai Sabi'u Bina Tudun Murtala, akwai Haya Harisu Majesty, akwai Sadi Bauri Rama Kumakura, akwai Sadiya Sani Mazankwarai, akwai Muhammad Aminu Yasin Naibawa, akwai Haruna Kanin Dan Messi to muna godiya ya rigaya, akwai Muhammad Ahmad Jakara, akwai kuma Garba Mai Masara Tudun Sauwudin. To wasu kiran daga cikin da suka shigo a cikin su wanda ta amsa tambayoyi har guda hudu, cir ta ce Aisha Umaira Imam Kundila, makinta guda takwas, Balajin Jakara da ya je dawo shi ya amsa tambayoyi guda uku, makinsa guda shida. Muna fatan alheri. Akwai Haruna Kanin Dan Messi yana da maki tambayoyi guda biyu, amsa makinsa guda biyu. Akwai Kamis Balatsamawa shi ba su tambayoyi guda biyu, akwai makinsa guda hudu shi ma. To haka dai abin yake. To muna godiya da dukkanin wanda suka shigo suka bayar da gudunmawa shi wannan shiri.
2: Akwai waɗanda suke cikin zaure sun turo da sakon fatan alkhairi, Adamu Zubairu Tofan Leda, akwai Khalifa Isa Yahya, akwai Muhammad Umar Gwammaja, akwai Sharif Awal, sannan akwai Khadija Abubakar, akwai Muhammad Aminu Hassan Naibawa, akwai sakonnin da ya sana da yawa, akwai Dr. Mamman da ke unguwar Dorayi Garejin Kamilu, suna da yawa sakonnin nasu saboda yanayi na lokaci, kusan a wayannan sakonnin nasu zamu karkare gaskiya ne.
16: Muna godiya mutaka da gaske, sannan kuma muna fata alheri ga yan uwa abokan gabatar da wannan shiri namu. Kabiru Ibrahim Endoya, muna karami ko sakon
2: ta'aziyya
16: na rishi na babban yayansu da kanin gurin dutse da gidan Alhaji Nasiru Mai Gwanjo. To Allah ya gafarta mu,
2: amin ya Allah.
16: Akwai Yahaya Shehu Kwaro, muna fata alheri gare shi. Akwai Idris Kasan Wasa, muna fata alheri gare shi. Shamsu Muhammad Kundila, muna fata alheri gare shi. Abubakar Isa Biyar Sara, muna fata alheri gare shi. Dauda Zahra'u
2: Indabawa, babbar yarinya,
16: bari ta damu da masu sauraro ya madadin
18: Saida Aliwa da kuma sanya babban inji
16: da kuma
2: Ashir Garba Sheka.
16: Kabiru Abubakar shi ne ke muna fata alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: Allah ya kace mu kima Allah ya kuma

0: kuma yawanci za ta ga dama aure idan an zo irin wannan na addini da shari'a kamar da kuma na Hausa society namijin ya kanfi mace shekaru ko da ba yawa saboda haka to a iya wannan ma ya kamata kai amfani da hankalinka da gogewarka da kwarewarka wajen ganin rayuwa ka san yadda zaka tafiyar da mace
1: to amma a bangaren mu na iyaye tunda yanzu ban tabo iyaye cewa a magana kikin ce mu iyaye matan dai mu ne muke dan jehu matsalolin da suke janyuwa har akai ga samun matsala a auren su kuma baki ganin kamar ko iyaye mazan ne su kuma suka saki abin
0: dama
1: ya dawo gurin mata
0: su ne suka sakarwa mata ragamar dawainiyar su an ji ka duba zaki ga ba ma iya dawainiyar abin aure ba da ya shafi zamantakewa tun kafin a zo ga auren maza sun sakarwa mata ragamomi da yawa
1: gaskiya na
0: zamantakewar rayuwa dawainiyar yara ka sa ido ka ga ma wani danka da waye yake abota in ka tashi ka sa danka a gaba ku tafi masallaci in ka tashi yaro ya dawo daga makaranta me akai maka a homework dinka bari in gani assignment ne abinda yaro ba zai iya ba mahaifi ya dan taya shi if he is busy ya ce to uwa ke kuma shigo ciki tunda ita ma akwai abubuwan da suke na gida da suke gabanta da take yi bare yanzu kuma da matan sun fita kasuwa ne aiki ne so kusan raba daidai ake yi na fitar ma
1: gaskiya ba kowa
0: ita yawa ba kamar iyaye da ba
1: gaskiya da mace tana zaune
0: tana completely a gida take a zaune
1: full housewife
0: kai kuma uba ka fita kasuwa ka tafi aiki ka tafi wani ma baya kasar
1: haka
0: sai lokacin da ya dawo kin ga to ba zai ce dole sai yana nan za a yi wani abun ba amma dan lokacin nan da baya nan zai zaman ta cewa ita kuma ta danyi participating ta yi iya abin da za ta iya yi
1: wasu suna ganin kamar kyale ma'auratan yaran da aka yi suke yin yanda suka ga dama daga misali tun daga neman auren da zikin fara magana akan da iyaye sukan ci suka nemi wadan ma aure ko kuma uba yana da kasan kana da yaya to zaka iya kakalli wani gida wanda kai yadda da su da tarbiyyar su zaka iya cewa to wani ga yata na baka a cikin yayan
0: saboda ganin mutuncin ka ko darajarsa
1: to kuma an zo an yi irin wannan auren rakin an zauna lafiya lau ba a samu wata matsala ba yanzu kuma sai muka zo lokacin da su yaran su suke hada kansu su gama daidaitawa kawai gurin iyaye suke zuwa kamar su ne suke tsara yanda suke so abubuwan su kasance to akwai bangaren kawaye da kuma abokai wanda da yawa zaki ga mata suna kuka da abokan mazajen su wani lokacin na sha samun cases din da za a ce an faro soyayya rimi-rimi ko an fara magana kuma ana zaman auren akwai namijin fa da ya ci gyara a girkin mata abokin sa wannan abin yayi sanadiyar rabuwa auren
0: tabarallah
1: shi ziyara kawai yaji aka kawo masa abinci maimakon ya ci
0: ya tashi ya tafi
1: kuma in ba zai iya ci ba ya bari sai ya ce wai spices yayi yawa kuma sai ya fada wa mata
0: ba hurumin sa bane
1: to a kokarin ban san wani nau'in burgewa bane
0: a to dama wata kila kashe musu auren yaje
1: to kin ga dai aboki ne abun takaicin dai kuma wai shi da kansa ne fa ya fada mata cewa wai abinci yayi dadi amma spices yayi yawa shi kuma miji sai ya rike wannan a matsayin abun kunya ne ta bashi kunya a gurin abokansa dan haka da aka kullun cikin maimaita wannan maganar yake har idan ranar girkin ta ne tana da abokiyar zama idan lokacin girkin ta ne to sai ya kawo duk ranar da take girki to ba za a kawo bako gidan ba
0: subhanallah
1: an ita kawai an yi concluding cewa
0: bata iya girki
1: ba wannan abun ita kuma ya dinga motsa mata kishi ya dinga sa damuwa a ranta har dai aka zo wata rana tai magana abin ya zama damuwa ya zama rigima wata kila kin taba cin karo da irin wannan matsalan na aboki din ko na kawa
0: ai a zamantakewar aure na rayuwar malam Bahaushe ke a matsayin ki na mace from yanda kika tattar da mijinki zata ga ma wata kila zancen farko da zai zo miki da abokin shi
1: akwai wadannan
0: so ba zai yiwu ki raba shi da aboki ba
1: haka
0: kamar bayan da kamar turawa suke rayuwar su ba in suka yi aure kawai daga kai sai matarka sai yayanka mu a nan kasar Hausa muna da abokanai tana da cousins irin yan uwan mahaifi yan uwa wanda kuke yin

0: mahaifi ko wani mahaifiya za ta ga taku ta zo daya da su yawanci ake shawarwari yawanci idan kai sabon aure za su zo gidanka suna cewa za mu je cin taliya da ake cewa ko to ba za ka raba su da abokanai ba ke ce a matsayin ki na mace zaki san yadda zaki wajen mu'amalantar kowa da zai zo gidanki walau abokanan miji ne walau ƴan uwansa ne walau ke ma naki kawayen ne saboda duk yarinya da take da tarbiya iyayenta sun tsaya akan ta sun ba ta ba za ta ga ma ba ta fiye kawaye ba
1: gaskiya yin kawaye
0: kuma da zarar ranar da za a kai ki ma gidan miji zaki ji ana ta gaya miki cewa to fa ki rabu da kawaye ba ke ba tare kawaye
1: to amma me yasa ake cewa a rabu da kawaye nan dama ba kiki bane ake so a rabu da su
0: ai wanda bai yi aure ba da wanda ya aure daga lokacin da kai aure kika shiga gidan aure to rayuwar ki ta bambanta da wayannan kawayen da ba ni gidan aure bane ba
1: haka
0: an samu bambanci bambanci in the sense that yanzu kin fara wata rayuwa da wani su kuma kallon ki suke daga nisa
1: haka ne
0: shi rayuwar aure hakuri ce komai ya canza shi rayuwar aure kamar yanda muka sani dai muke ji ake fada mana tun ma ba mu san me hakurin ba har muka zo muka ga me hakurin za a yi ta ce miki hakuri zaki hakuri zaki ni baba na ma Allah ya ji kanshi bai ce min in yi hakurin ba ran da za a kai ni gidan miji ma neman shi ne na rasa irin a kai ka din nan a yi maka fada wallahi neman shi ne na rasa ne kuka
1: ba ku yi sallama
0: ba mu yi sallama ba so ba ni ba amma ce saboda kawai ina nawa yaqinin cewar kawai ya san wace irin
1: ya aurar ya san wace ce wace tarbiyyar
0: ta yes to kawai inje ya san abin da ya kai ni yi auren zan yi kuma yana da yaqinin cewar zan yi ba zan bashi kunya ba
1: haka
0: to ni sai daga baya ma nake wannan tunan ce to wata kila kaza ne to alhamdulillahi gashi nan ka zauna alhamdulillahi kuma duk matar da ta zauna tai hakuri a gidan miji akwai sakamako mai girma da zai riske ta
1: sosai
0: idan Allah ya baki ƴaƴa za su bi ki yanda kika ba auren nan kika bi mijinki to ke ma ƴaƴanki za su bi ki kuma za su yi albarka malamai suna ta fada suna ta wazantarwa cewa da ake ta cewa ai ta hakurkurtar da mace hakurkurtar ba wani abu bane ba fa dan kanta ake yi wa
1: ita ake
0: yi wa gatan ko iyaye da zasu ta cewa ki yi hakuri wallahi hakurin naki ne
1: gaskiya ne
0: saboda ƴaƴanki za su yi albarka za su zo su tallafe ki kuran da babu mahaifin in kuma Allah ke dauke ya bar su da mahaifin shi ma zai ji dadin su
1: haka
0: al'umma ma za su ji dadin su amma kin ga idan aka samu aka san haka to gaskiya zama zai yi ba dadi ma zai ji rashin dadin
1: taken buƙatar idan an samu an kai ga kulla aura to ya zama an yi setting boundaries tsakanin kawaye da abokai shi namijin bai kamata ya bada kofa har da aboki zai shigo cikin gidansa ya bashi shawara akan matar da yace ya ji ya gani akan ta ba
0: dan
1: gaskiya mata suna kuka da yawa akan wannan kin ga mun misali mata in za a kai mu gidan miji ai ana mana wannan fada
0: ai hakuri
1: kuma fada ne da ake yin sa continuously duk lokacin da ko gida kika zo zaki tafi abin da za a fada miki kenan in babba ne ya kai miki ziyara gidanki abin da zai fada miki kenan duk sanda aka hadu magana ce ta ayi hakuri su kuma maza a yawan abin da muka fi kalla su kamar su suna tafiya ne a matsayin gwanaye ne su sun iya sun san komai kafin a ce wani miji ka kula da iyalinka kai kaza an ce wa mace ki yi hakuri yafi sau 10 dan haka sai kiga su kamar abokan su ne suke koya musu yanda za su zauna da iyalin kin ga dole za a dinga samun
0: matsaloli
1: saboda shi ma wataƙila bai ma yi auren ba ko kuma yayi irin masu alfaharin nan da cewa ai ni mace bata isa ta yi min kaza ba mukan gan su kin ga a social media wani lokacin yanda mace ko magana ta yi ta faɗi ra'ayinta akan wani abu zaki ga yanda za a hauro mata a dinga jifanta da kalamai na cin zarafi na tozarci saboda kawai kasancewarta mace ce to wannan masu irin wannan abun kullun in naga sun yi sai na tunanin ce to wannan yaya matarsa take idan tana da aure yaya kannansa suke a ƙarƙashin shi saboda kaman babu tausayi ba hangen nesa ba a kallon raunin mace watakila idan ban sani ba antawa ba ko kina da wani abin da zaki ce ma maza akan yanda suke shigo da abokai cikin abin da ya shafi mu'amala auratayyarsu da iyali

0: Wato malama Maria shi karan kansa auren da kike ganin shi. Ba amma san ina aka dusa ba.
1: Haka.
0: Idan an zo an zauna. Namijin kawai zai ga lokacin auren sa yayi yana da yan canjin sa hannu zai yi aure. Ita ma mace za ta ga kawai ta shekarun ta ne ta yi aure yayi. Saboda haka ita ma za ta yi aure. Kawai wani ya zo ya ce yana son ta ta amsa mishi sai a shiga maganar aure. To misali yanzu kamar a ce idan mutum ya zo neman auren mace ba ta tsaya ma yara yanzu da yawa ina kallon su wallahi
1: abin tausayi
0: wallahi saboda ma ba sa tantance waye ma mijin da za su auren kawai ni aure nake so ko waye ma yazo kawai zan yi aure to kin ga za a samu matsala shi ma mijin kawai ina ga wata kyakkyawa ko kuma na ga wata a kwadayi ina yanta suna da wani abin duniya ya dan makale a gurin saboda haka da zarar kawai an ce fito ya ga yana da halin da zai fito sai ayi aure to gaskiya a kasar Hausa muna da bukatar a samu academies ko kuma wasu institutions da za su koyar da ma menene aure
1: wannan kiran ana ta yin sa ba mu san wataƙila to hukuma zai koma ne ko kuma suwaye za su fara dago aikin a fara implementing ana ta magana akan wannan abun
0: ina zama sosai in yi wannan nazarin ya kamata ma a zauna a ganar da in mutum namiji ya fito zai yi aure to ko course na wata 6 ne ko wata 3 in ma abin ya zo a ƙurarren lokaci to fa aure ga abin da ya kunsa a al'adance ga abin da zaka yi na abin da zaka iya yi a shari'ance ga abin da zaka yi wanda zaka iya yi ke ma mace in kin zo zaki aure to ga abin da ake bukatar ki da shi to ga zaki kaza zaki kaza kaza ki mastering abun dan ba abu bane na kwana ɗaya kawai za a ce miki to in kin je gidan aure kaza ne kai ma a ce ma an ka je gidan aure kaza ne a'a abu ne wanda zaka dan yin shi ka saba ya dan zame maka jiki yanda ba zai saurin barin ka ba kamar girki tsaftar gida duk yarinyar da bata zauna ta yi wannan abun ba za ki ga shi yasa ake samun matsalolin auren yanzu
1: ko daga magana yanda zaki magana da miji bayan da zaki magana da kawayenki ko kuma saurayinki
0: ba ne dole akwai canji to yara duk ba su san wannan ba kawai auren ake shiga gaba gadi sai ki ga kuma kafin dan wani lokaci wallahi an dade wata daya sai ki ji da kyar aka tsaya aka yi wata daya sai matsatsalu su fara shigowa sannan kuma su iyaye da nake magana akan su su kyale yaran tunda ba su koya musu ba in ka koya wa yarinya da yaran da zai yi aure yanda zai zauna ai ba zai daga shiga gidan aure ya zo ya fara kawo maka matsatsalu ba
1: gaskiya ne
0: to a shirya a nusashe su cewar ga menene aure in sun je sun zauna kuma dole dama za su dan samu dan sabani to a kyale su su shirya da kansu su saba da kansu su shirya da kansu babu third party sai abin da ya gagara
1: sannan ne za a
0: sannan sai a suko iyaye a ciki
1: babu third party ta marriage institution din mu a kasashen da suka ci gaba da yawa
0: akwai su ana yi sosai
1: akwai su ba a yadda ma kai auren ba sai ka kawo yanda ake presenting
0: certificate na abubuwan aure
1: to shi ma haka ake presenting wannan certificate din na cewa kai attending marriage institution ka san me zaka yi a gaba kuma kullun ina ba mu misali da sauran ibada da muke gabatarwa sallah azumi aikin haji nan misali gashi
0: kullun
1: in za a tafi aikin haji ana bita na alhazai ana fama ai ta koya musu aitai abinda ake gutu kar mutun yayi kuskure in yaje yin ibadan nan sallah ma tun daga kanana ake fara koya wa yaro sallah aje da shi masallaci in mace ce tayi tare da mahaifiyarta azumi a ce yi rabi gobe ka yi rabi ka jona ya
0: zama
1: har a fara to shi auren nan mun yadda cewa shine mu shine rayuwar mu kuma shine tushen kowa domin in kyakkyawar al'umma ta fara ne daga aure lalle ya kamata wannan kira da hukumomi suke ta yi koyaushe ana kira a ce an shigo an yi wani abu akai domin kusan lokacin da muka yi ta wancan shirin akan zawarci abinda aka yi ta fada ya kamata hukumomi su shigo ya kamata hukumomi su
0: attajirai ma ya kamata su shigo saboda idan society ya gyaru idan society ya gyaru kai ma zaka ji farin ciki da dadi cewar al'umar ka sun zama nagari
1: amma su kamar ta ina za su shigo su
0: wajen tallafawa wa'anda suke da foundation haka na ana me ake bukata
1: haka
0: saboda dama ko kasashen wajen ma ai masu hali ne suke shigowa cikin foundation su tallafa musu da abubuwa
1: community
0: services yawa to sai ka duba kaga me matsalar community inka
1: gaskiya ne
0: me yake da bukata ba wai kawai a sa mutane a gaba ai ta aurar da su ba in an yi auren ma to kuma wace hanya za a bi wajen ganin cewa auren an zauna yayi lasting
1: gaskiya kamata kam a dinga duba waɗannan
0: to gwamnati za ta shigo ciki kuma manyan gari da tijan unguwa da gari su ma ya kamata su shigo ciki dole sai an hada karfi da karfe
1: gaskiya ba abu ne
0: ba abu ne na mutum daya ba in al'umma ta gyaru kowa ma zai ji dadi
1: masu sauraro shirin tsoron yakun baki nan yake jiya kuke jin mu tare da malama Wahabiya Hassan wanda muke tattaunawa akan aure da irin kalubalen da yake fuskanta a wannan lokaci namu da kuma hanyoyin da muke ganin za a bi domin a shawo kan matsalolin in an yi auren ya zama an yi shi ne mutuka raba irin auren da ake cewa in Allah ya yarda sai dai a fito da ita a makara ba auren da ake yi yanzu da su ma'auratan da su da iyayen kowa yana fargaba yana jin tsoron to gashi nan dai an yi Allah ya sa a zauna
0: ana ta jin cewa
1: ana ta jin cewa ba a da confidence ba a da ba a nitsu da cewa an yi auren ba babu tabbas masu sauraro za a iya samun mu a layukan waya ko in ce a lambobin waya da aka saba samun mu kamar haka 07077925939 ko kuma 08174877777 an tuwa Habiya yanzu idan misali tunda mun tabo bangaren gwamnati ko kuma mu ce hukuma cewa akwai bukatar su shigo ciki su ba da gudunmawa yanda auren nan zai dinga zama in an yi shi kenan har abada a matsayin duk da na san ki kuma na san me kike yi a kokarin ki na cewa aure ya samu nutsuwar da ya kamata ya samu watakila masu sauraron mu akwai wanda zai ci to wani ma bai san yana da irin gudunmawar da zai bayar ba sai ya ji daga gare mu ke akan kanki wace irin gudunmawa kike ganin za ki iya bayarwa ta bangaren mazan ko matan masu auren ko masu shirin yin auren dan dai idan an yi auren nan a samu a zauna lafiya din
0: ai shawarwari ne ba sa karewa kullum counseling
1: haka
0: duk inda na tsinci kaina cikin yan uwana ne cikin abokanaina ne cikin sauran al'umma ne ni duk inda nake ina bayar da shawarwari duk inda naga gaskiya ba ni da shiru akan ganin abu
1: haka
0: ya faru in dauki kai gaskiya duk inda naga wata yar matsala ta dan ka kunno kai in naga zan iya bayar da shawara a dauka to zan ba ko ba za a dauka ba zan fada
1: banda shawara yanzu ba gashi muna bada shawara anan kin yi magana akan marriage institution wanda ya kamata gwamnati ta creating ko ta establishing kuma wata kila kin san da an yi magana irin wannan za a ce to ai bangaren malamai ne su ne za su ko da an yi makarantun su ne za su dinga kula da su mu kuma muna ganin kamar ko da can akwai dattijai da ake sakawa ko da ba su da alaka da mace in za a yi mata aure ana sa su a gaba ko a kai ta gurin su yi mata fada irin nada
0: experienced mutane
1: yawa akwai wannan bangaren sannan watakila an kara da bangaren rubuce-rubuce duk da dai kina yin wannan a social media kuma yana kai sakon yana fita domin irin wannan sakon ko da mutum ɗaya ne ya duba shi kuma ya amfana to an ci riba
0: alhamdulillah
1: a can akan a ce mutum ya gimtsi abin sa a ransa ya kike ganin ita gwamnatin watakila akwai masu kungiyoyi misali kamar mu a kungiyar mu kin ga muna irin wannan aikin na counseling masu auren da masu shirin yin auren da waɗanda suka samu matsala a aure duka muna yi to amma yawanci saboda ba mu da karfin gwiwar watakila da za ka yi wani hukunci a kai ko ka ɗau wani mataki a kai sai ki ga abin ya ɗan sare daga ya ɗan fita daga ranka ma kana ji kana gani sai ka haƙura bari in baki misali da wani kes ɗin aure wato ita matar miji da mata ne wadda ƴan uwanta sun rarrasu ma haka kusan ita da yatta dai kaɗai suka rage to wani lokaci sai tayi wani rubutu a social media wanda ya dau hankalin mutane cewa tana neman taimako kuma ta nemi taimako bata samu ba daga baya ma har taji ta aikata wani abu da ba daidai ba to ga waya tana ta shigo mana wata kila bar mu amsa wannan kiran sai mu ci gaba assalamu alaikum
2: wa
1: alaikum assalam wa rahmatullah barka ka dai da wa muke tare
2: kuna tare da Abubakar Sadiq na kira ku ne daga nan goma
1: ne masha Allah Malam Abubakar kaji me muke tattaunawa
2: na
1: masha Allah
2: kuma gaskiya abin da yake faruwa shine yanki akwai wata magana ma da kuka dan manta da kuyi ta kamar a bangaren samariyaka
1: na'am
2: akwai irin rayuwar karya da ake zuwa ake wa yan mata wani zai zo da mutum cewa yana da wani abu ya kashe kuma idan an zo an yi aure sai duka abin da kuma abin da kika kan lokacin da kuna soyayya
1: na'am
2: gaskiya shi ma irin wannan abubuwan ya kamata a musali ya mata a kansa da kuma iyaye shi ma dai
1: gaskiya ne Malam Abubakar muna godiya kwarai da gaske kuma insha Allah abin da ka faɗa din nan ga Malama Wahabiya tana jin ka dan san za ta yi karin haske akai yau assalamu alaikum
0: to kin ga yanzu kamar maganar da ya gama yi yanzu za mu koma bayan maganar da muka yi ta iyaye mata
1: haka
0: akwai abin da iyaye suke ta jira daga gurin wanda zai zo ya aure su na dangane da kayan lefe a ce an kawo mata akwatuna kaza an ka an yi kaza ya ba da kaza so dole ya zo yi ƙarya
1: yana so ya burge
0: kuma yana son ya aure yarinyar nan
1: haka ba a lissafin
0: yi
1: auren yau da
0: gobe me za a yi wajen zamantakewar saboda haka shi kuma sai ya ga cewa tofar gidan su wance idan ba nayi kaza ba nayi kaza ba za a karbe ni ba
1: haka
0: saboda haka sai ya je ya yi ƙarye-ƙaryensa wani ma an ce hallefe ake kawowa in aka kawo eh na aro in an kwana biyu a zo a ce an sace
1: bari mu juyi assalamu alaikum waye a kan lai ana aro lefe
0: ana aro lefe
1: saboda kawai su kuma iyaye
0: wani ma yarinyar ta sani cewar arowa akai amma saboda tana son ta yi auren saboda haka da bakinta ake haduwa a zo a yi auren da lefan ƙarya
1: assalamu alaikum to daman dai wannan akwai radio ma kusa da shi ba za mu ji shi yadda ya kamata ba yawa ga online yana shigowa assalamu alaikum yawa da wa muke tare
2: kuna tare da Sadiq
1: to Malam Abubakar ya kasuwa ko aiki
2: alhamdulillah
1: ga kasuwar Yakumbo
2: masha Allah na ji da kuka dauko fa dai
1: na'am
2: musamman yanda kuka yi lokacin mafi yawanci sai a ce mata shi rika haƙuri to ai maza ma ana cewa su yi haƙuri kuma dama a dabi'a namiji akan ɗora shi ne a matsayin babba wanda dole ya zama cuci da ya karɓi haƙuri kuma shi aure idan muka duba daga lokacin da mutum ya fara zuwa nema ya ɗau gwadagwan dole sai ta rayuwarsa akan tsarin haƙuri
1: haka
2: har zuwa lokacin da Allah zai ba shi nasara ya kawo wannan baiwar Allah zuwa gidansa idan Allah ya tsaga rago da wuri za ku ga daga wannan ake shiga makarantar haƙurin muraran domin ta fara wani yanayi da za ka ga sauyi a tattare da ita walau Allah ya rabauta su da samun juna biyu ya ta nemi mata abincin ya dawo ƙarshen ta in ya dawo ma babu abincin
1: to
2: kuma daga nan yan ba a yi zama mai haƙurin nan ba tun daga nan za a fara samun matsalar da ita kanta zamantakewar idan an samu masu baki biyu irin ɗan gulma da alala ta lamari
1: haka
2: ita a fitta ita shi a ɗora shi ake jandera kuma ga shi matasan yanzu za ku ga tarbiyyar ai ba da ya bace da yaran da aka haifa daga shekarar 1980 wanda aka haifa da shekara su 2000 za ku ga tarbiyyar su ba iri ɗaya ba
1: gaskiya ne akwai bambanci
2: yaron da yake matashi zai zo gaban sirkinsa ya tsaya ya ce wance fa da aka ce kaza ya ce ba za ce ba amma wanda yake an haife shi dan shekaru bayan nan da kunya yake ma
1: gaskiya
2: kinsa yana dan kauda kai yana jin nauyin fada masa magana
0: Mallam Abubakar Mallam Abubakar kana ji na
2: ina jin ki
0: to me dalilin da yasa ake samun wannan rashin kunyar da ba a same ta ba yanzu ake samun ta
2: abin da yasa ake samu shine tun daga neman aure ake fada wannan matsala kun dan kunkuno abin za ku ga yanzu fa iyayen mata sukan kirawo ya haɗu da mai kasu a cikin shirin ka zama da lifi da kai wa ƴar mu ko kuma gidanka ko kuma me zaka yi
1: gaskiya dai ni ma ina mamakin yanda wai amma kuma akwai wanda naji shi ma kwanan nan shi namijin shi saurayin da zai auri yarinyar shi yake tambayar yarinyar wai ta gado masa da ayin wai ya girman tibin da za a
0: eh ko gado nawa za ku kawo
1: ya girman tibin yake saboda falansa yanayin falansa kuma ya girman dining table yake shi fa baya cin abinci a kasa in ba akan dining table
0: wallahi ba abin da ba
1: ai wannan wani irin karfin hali namiji yake da shi da har zai ce wa budurwa haka sai nace to nuna masa kuka yi lallai kuna so sai ta aure shi shi kuma har yake jin cewa kamar alfarma zai mata yana irin waɗannan tambayoyi na zaci namiji zai iya sayo matar shi TV je iya sa dining table a falon su diddan jin dadin su ne shi da ita
0: to ai gaji amari abinda biki sani wa kan katse ki
1: bari mu sallami Mallam Abubakar tukunna daga kan waya
0: okay
1: sai mu ci gaba da tattauna Mallam Abubakar mun ji tsokacin ka kuma gaskiya kai magana mai ma'ana wanda watakila ita wannan maganar da kai ma ya zama tana da topic dinta mai zaman kansa
0: sosai ya kuma
1: mun gode kwarai da gudunmawa
2: to Allah ya sa
1: mu dace amin madalla mun gode wato ai wannan abin ni ina mamakin yanda
0: aikin gani
1: neman aure
0: duk ƙarya da aka dauka ce
1: ikon Allah
0: yanzu ko kama gida miji saurayi zai yi aure sai kiji yana neman gida mai daki uku karfin shi yafi karfin bedroom fa iya bedroom yace ai za su kawo masa gado biyu za su kawo masa gado uku abokanansa za su zo su gani ya cinye to likewise ita ma macen
1: Tana lissafa
0: ita ma kayan lefin da zai kawo mata ni ba shi kayan lefin nan karan kansa ni ban ga wani much amfani shi ba
1: kuma ana kallo ko yana da abin hawa ma ko babu
0: yes duk wannan ana dubawa saboda haka to sai shi ma sai ya samu confidence ne shi ma bari ya tattambaye ne kuke za ku yi masa kuma maybe kun tattambaye shi
1: to fa
0: me za ka yi gida a ina za kin san akwai auren da aka fasa yi saboda gidan da ya kama bai yi musu ba a unguwar da suke so ba a nan unguwar suke so ba wallahi sai hakura aka yi da auren an kai lefe bai yi musu ba shi ma aka fasa auren
1: to kin ga daman tun farko niyya ma ta zama niyya ta jikita daga san a yi zaman auren zuwa wani abu daban assalamu alaikum yawa alhamdulillah lafiya kalau Masha Allah.
2: Sai dai ni ina son san zanga game da kawayen amarya da suke zuwa bayan jiki. Wannan kawayen wallahi suna zuwa suna caccan wasu halaye da tarin yin da aka yi aure kamar da kuke nan. Hali ba zai banta ba ko da kina da kawa sai kai aure ba da yan ku zama halin ku abu ɗaya ba dole kin ga aure ce. Ko ba su aure to so ne kin kama kanki a gidan wani so a kamar kwanton zuwa yanda suke kallon ɗakin amarya wasu ma zaki ga sun ci gaba da kwancan nan sai ga wasu halaye suna zuwa wani wani halaye wanda bai kamata su doke su ba sannan kuma a gefe guda sun yi magana a kan angon da yake tambaya game da kayan ɗaki to ai wani angon ma lokacin da yake gini shi ne ke to amarya ya ce zo mu nake gani kaza ya nuna mata ga falo ga kaza ga kaza su kuma yi su ka dafa kayan su kamar su yi su biya ka to gaskiya wayannan abubuwan sai an yi zan hankali ni a gani na ya kamata a ce tsakanin ango da amarya kafin a yi aure kowa ya rike surin sa tun bi abin da ana za a yi duk abin da ka zo ka gani daman a yi aure ibada ne sai ka hakura ka dauka
1: gaskiya ne
2: amma wasu amaran musamman suna gini da zumu yi wata yanya da tunde ka cewa mu je mu ga gidan naka ko kuma din yes din ga kawai din ka mai ai mun ga wani yana gini haka za yana yes dinga ba ta niyyar cewa ta je a ga gidan mu a ga gidan yake to din ga irin wannan dinki wasu abubuwa ne wanda za su iya kawo damuwa ko kana maka wancan haka
1: kwarai kuwa To mun gode kwarai Malam Nasir. Wato kin san wani lokacin su maza suna yi ne kamar da burgewa cewa bari ayyana ta hidima gina masa gida bari ya kai ta ga irin gidan da za a saka ta. Ita kuma daga lokacin da ta je ta gano za ta ga ah to ita ma bari ta yi kokarin burge shi a kawo masa kaza da kaza da kaza wanda daga nan ne ina ganin matsalar take.
0: To ai in dai za a yi wannan wajen burge wannan to anan dole matsatsaro su shigo. Maybe ba ku da karfin da za ku iya yin abin da shi yake da shi. In daki uku yake da shi kuna da karfin da za ku yi daki daya ya rufe daki biyun sa ya ba ku daki daya in yana da halin yi shi sai ya yi
1: ba wani mugun abu ba
0: tunda gidansa ne da ke da shi za ku zama abu daya saboda haka to sai kiga kuma fa wajen ƙariyar sai an yi abin da ya za a fita kunyan nan fa sai kiga an zo kuma an shiga bashi
1: kuma
0: azo eh dole sai an burge eh wallahi kuma ba ga mai kudi babu ga talaka
1: subhanallah
0: kowa so yake sai yayi abu wallahi zaki ga auren da yawa wai ba dan kawai hali na ne kaza ina da hali kaza zan yi ba a'a kawai ya zan yi in fita kunya ai ni ma an min kaza ni ma zan yi kaza to kinga dole za a fada damuwoyi
1: gaskiya akwai namijin da na san an sai masa tan kashe shi ya TV an kai masa amma abun mamaki tibin dan fa da ta lalace sai da aka dauko ta aka kawo gidan su
0: ba
1: ko ita ba shi da halin yake
0: ko ita matar ce ta lalace sai dai aka kawo ta gidansu in kika ga irin wannan ba ma tibin ta ba wallahi
1: subhanallah assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: masha Allah naji dadi ke ce mata ta farko yau da kika kira mu da wa muke magana masha Allah mama abba
2: to alhamdulillah cikin harka auren nan dai akalla ba kasara ba
1: na'am
2: lokacin har tambar shi da nake cikin harka auren
1: masha Allah
2: ga duk wajen duk wa ai an
1: gaji an ga yau
2: aular
1: gaskiya ne
2: da Allah ya sa mutun yayi tunda dai mutun bai yi ba amma ƴan uwansa sun zo a bayan sa sun yi an aular
1: gaskiya ne haka ne masha Allah
2: kin ga abin da yake faruwa wannan ƙaryar ake ita ce gaba daya ta lalata auren ta lalata ma'auratan
1: gaskiya ne
2: ba za ku yi abu da yake daidai da karfinku da yake ayyanku ba sai ku je kun je kun ɗauko wasu tabibu wanda ba na ku ba ku zo ku saka a cikin tabibu
1: dole a samu
2: mutum yana ɗorawa kansa gashi yanzu abubuwan yadda suke da mu
0: sun ma hana auren ai
1: wallahi rayuwa ta
0: hana auren
2: ƴan suna son auren gashi nan suna ta yawo a cikin gida fama fi sabilillah
1: gaskiya
2: kuma a zauna wai a gaya wa kai gaskiya an ki
1: gaskiya
2: kuma ta kokarin a fahimtar da mutane a'a to sun kuma kullun ƙara ta karbarewa abin yake yi kuma idan aka kawo kayan wai sai a rinka dorawa a wannan social media ga abin da wani yayi ga abin da aka yi kaza kaza a dunga
1: gaskiya ana rada tsorata na baya
2: gaskiya
1: dai ina mamakin namijin da yake jira
2: kuma yanda musuluncin nan namu ya dora mu a kai
1: haka
2: muke ji da kowa ya zauna lafiya
0: sosai sosai
1: gaskiya
2: wanda wanda zai nemi ya kawo sadaki idan ya kawo sadaki sai ka shirya din yanda kake so ku dauna da matarka ka shirya din yanda kake so
1: gaskiya
2: amma ake wai iyayen ƴaƴa sun dauki danyen kala ko suna da shi ko su ba su da shi su ma sun bi bakarya haka kullun alkata biki ana dagawa wai har a zo gidajen radio ana neman
1: ana neman taimako
2: daga an sa biki an daga
1: wai yana
2: cewa zai kasa in dai an da gaskiya yayi ba zai siya masa kayan ba
1: shi mijin ba
2: tsakani da Allah
1: haka ya kamata dama
2: wasu lokacin iyaye sun yi har su kawo maka gara kuma wasu ana ce a sauƙaƙa musu lefe su ba a maganar iyaye su ma su sauƙaƙa a sauƙaƙa musu su ma su daina wannan wahalar kayan ɗakin miji ya shirya yadda yake son ɗakin so in ya ta daki ka kawo in baka ya daman haka Allah ya ce baka ya ka je yadda kake son ɗakin ka shirya ku zauna da ya
1: gaskiya ne
2: wannan kayan ɗakin ba shi ne zaman aure ba
1: gaskiya ne maman Abdul mun gode kwarai da wannan gudunmawa ta yake
2: auren nan za su iya duk abin da Allah ya dora musu to karaya kai an ce wai kai sai ka nemo kai sana'a ba a ce kar mutum ya sana'a ba idan mutum yana da shi zai taimaka wa ƴaƴansa shi kansa mijin ma zai ji daɗi
3: to amma wace a kaddafa wa mace abin da Allah bai dora mata ba wallahi shi yasa muke cikin wahala
1: to gaskiya
3: kalle a guri dai ana direwa muddin ba za mu bi Allah ba Allah kuma zai mana yanda muke so ba
1: gaskiya ne mama Abdul
3: kace ga yanda zai za a yi
1: na'am
3: ka ajiye maka dauki wani abu daban to wallahi wannan za mu ta wannan koto koken ne sai dai ubangiji Allah ya kawo mana dauki ya ba mu ai
1: Amin amin mama
3: Amin
1: Amin Amin mun gode kwarai mama Abdul wato mama Abdul ta wanke mana karshen shirin domin ta faɗi abubuwa da yawa waɗanda ko dai bamu faɗa ba ko kuma Allah bai sa tunanin mu ya kai kansu ba wannan matsala ta karerayin nan da ake dauka lokacin biki ba ma na neman auren ba
0: tun daga neman auren
1: bikin nan dama su zaki ga kamar an fi shirye bikin ne akan zaman auren shi zaman auren babu wani shiri da aka
0: yi masa ba
1: bikin ake shiryawa shirin da ake wa zaman aure shine waɗannan kayan alatin shi ya sai mata kayan lefe ita kuma ta
0: an mai kayan daki
1: ga kwanukan cin abincin nan da kwanukan zuba abincin wani food blocks da na gani nace to shi wannan abincin ba zai lalace bane ko kuma zai kara masa tsawon kwana ko kuma zai kara wa abincin dadi
0: sai
1: farasi me yasa tunanin mutanen mu kullun yake dada ba zama kan abubuwan da ba su da muhimmanci din ai tai amma in an zo an zauna yar karamin matsala ce sai kiga ta kasa an kasa warware ta tsakanin miji da matar an kuma rintuma an tafi gurin iyaye kafin a ce kuma iyayen sun yi wani abu akai aure ya mutu shikenan bana mu dauki waya ta karshe sai mu sallama da masu sauraro assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke maganan Masha Allah malam awwal ya aiki
2: alhamdulillah muna kuma jin dadi wanda kuke fadakar da al'umma akan duk wani abu wanda ya kan je a za a samu mafita
1: to alhamdulillah Allah ya ba mu mafita gaba da amin amin amin amin
2: gaskiya wannan ba karamin al'amari bane yanda yawanci zaki ga wannan abubuwan mutum yana ana daukar kayya a cikin abin da ke zama dole ba a cikin al'amarin aure ana shigar da shi bangaren ango da bangaren amarya ko ina ana samun irin wannan ko da ba na fita wallahi a kusa da na gani yana yin fa ya ba ta ce aure ta kabo suka da mutum suka ce ai wannan gurin yayi kadan ga yanda suke so ga ni ba kuma san da yake ko ko ta yake wannan abun ba kuma irin nan ba ce mu kama shi da ba shi yake yin abin shi da kanshi
0: daidai karfin sa
2: haka ya bude samun cikin su ya koko ta yi wannan jinin nashi haka yi bikin nan lafiya da wallahi suka cika saki da kaya su kuzi da su ne ne duk kayan halal amma wallahi ba a yi wata goma ba duk kayayyakin nan da suka sa a cikin wannan abun nan din da dai su karka suna kaddo su kayan su daban-daban shi wannan shi an mashi an jirgin sun kuwa to duk irin wannan kamata ya ce duk abin da za a yi a tsaya a yi
1: gaskiya ne
2: in ka ce raka yi abu don kafin don kuka ka gaban abu na wani hali na takuwa
1: gaskiya ne wanda
2: ba ta yi wa idan kai dan kasuwa ne kirarin kasuwa ka za ka
1: to
2: da fatan muna fatan dai mutane za su yi kokari wanda ba da dan sabai da wani mutum da yau da kullun ita ce
1: gaskiya gaskiya ne
2: Allah ya saka muku da
1: alkhairi amin amin ya rabu mai adali sosai to mun gode kwarai malam Abubakar yau dai shirin soren yakun ba ya karba Abubakar Abubakar har guda uku to muna godiya yau manyan masu sunan sahabbai ne suka shigo cikin shirin sai kuma maman Abdul ita ma da ta kira mu ta bada ta da shawara muna godiya kwarai Allah ya saka da alkhairi malama wahibiyo da me za a yi sallama da masu sauraro
0: to fata na gari aka ce lamiri ko
1: haka
0: muna fatan muna kuma roko ga shugabannin mu da attajiran mu da malaman mu da sauran al'umar gari dan Allah dan Annabi su tsaya su duba na tsanaki akan wannan lamari na auratayya
1: haka
0: saboda idan auratayya ta gyaru gidan aure ya gyaru to wallahi al'umma za ta samu sauki daga cikin wahalalun da ake ciki
1: gaskiya
0: ne yara za a samu nagari zamantakewar za ta yi dadi ayi zaman tsakani da Allah yanda shari'a ta tsara ayi zamantakewa muna fata Allah Ubangiji ya duba Allah Ubangiji ya shiga cikin lamuran mu Ubangiji Allah ya kawo Nigeria sauki da jahar mu sauki da sauran jahohin arewa da suke cikin damuwoyi Allah Ubangiji ya kawo mana sauki Allah ya kawo mana lidufin sa Allah ya sa mu wayi gari wata rana wayennan matsaltsalin a ce babu su ko da akwai su ya zama na abubuwan da za a iya kadan ne majority na jama'a sun muna fata Allah Ubangiji ya kawo mana sauki Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Ma sauraro shirin suran Yakumba kenan yazo muku yau tare da bakon mu Antuwa Habiya Hassan kuma muka tattauna akan

matsalolin aure ko na ce shi kanshi aure din a shekarun baya da kuma a yanzu yanda muke a wannan lokaci kuma gashi da ita da masu sauraron mu da suka kira waya an fito da abubuwa da yawa waɗanda akwai waɗanda dole sai mun sake zama a kansu mun kalle su ɗaya bayan ɗaya kuma ina ganin zamu samu zamu gayyato samarin bangaren matasan maza da matan su zo mu ji bayyaya ne menene yake janyo waɗannan ƙarerayen bayan gashi dai ƙaryan nan an ga in an yi ta ba ta bullewa an yi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba an samu matsala to me yasa har yanzu ba a dawo kan gaskiya da gaskiya ba kinan da muke ta yi ga hukumomi shine da Allah a taimaka a shiga cikin al'amarin ya zama hukumomi ne suke da hurumi ko kuma suka saka dokokin da za a dinga kalla kafin yin auren da kuma yanda zamantakewa auren za ta kasance in kuma Allah ya kaddara an zo rabuwa diddai yanda abin zai kasance bisa tsari ni ce ta ku matashi yadda tijuwa didda ga wasu mutum biyu can a gefe da suka shigowa cikin shirin akwai malama Sakina Abubakar da kuma Barisa Maimuna wakili to mun na arbakin su na gaisan musu da masu sauraro mun ne muku fatan alkhairi sai wani satin idan Allah ya kai mu assalamu alaikum

0: hanyar su game da tattauna wannan kuma wannan shiri kamar yadda kuke ji masu sauraro. Yanzu wanda ya nade shi ne zai amfana naira miliyan 10 na biyu kuma da 5 na kuma zai amfana naira miliyan 500 shi ba miliyan 100 shi ba dai kan wanda ya sani ba shi kuma dai a saman
1: Ibrahim da biyon da muke tare da shi a wannan guri shi
0: jiwaba sani bokozi amma tuwana ba wannan guri kamar shi sai ke gane masa wannan gurin
1: to masu tsoro kamar yanda kuke saurara a halin yanzu ana gudanar da gagarumin taron muna da kujja wanda kujjar cire sulhara ta shirya domin a cikin kujjar akwai da aka saka gasa wanda daga cikin kujjar su ne suka hawo wannan wato ce da cikin dukkan sarafa na da za a bashi ne rabu da goma sai ku ji shi ko tanne ra yayin da yayi da ana ku ji samu ce tanne ra ba dai ne yanzu ana cikin shi da wani ba tare da tsakara yadda za a gudanar da waɗannan competition aka shiryawa ta wannan gasa na kungiyar Triple R karkashin fadan cewa na suna da hutun zaman shi da baka kafa da abin su kuma da abin da kuma da shin da bakwai sai karatu a cikin lokaci da suke bayyana cewa suna da gagar mun da kan hutu guda wanda za su gabatar a wannan rana a daidai wannan lokaci bayan kammala wannan competition wato wannan gasa da za su gabatar da hutu guda farara wanda za su fara yi lokacin shirin da sabon abin cin hutu a daidai wannan lokaci ana zuwa tsara yayin da ake ta wannan buɗewa ya ga hukin karawarsa da kan da mata wanda dukan su mawaka ne wanda akwai gudu da wannan wakanan da kuma da fuska shi ne aka gudu inda ake ci gaba da tsarawa ana ta buga ros wanda mutane za su dauki abokan karawarsu a daidai wannan lokaci kuma na kuke saurara daga mita 97 da dogo uku a zangon FM a wannan rana ta Laraba inda kuke ka muku kai tsaye ne baki kasancewa daga wajen taron muna da hujja na kungiyar Triple R inda za a yi gasa na waƙoƙi kwace da wakan abokan karawa a daidai wannan lokaci yanzu za na ta shirye shiryen canje canjen tagabin da ake ɗauka da kuma ke kauta su ya buɗe a ga abokin karawarsa ya yi da ajiyar wani lokaci ake shigar da su ra'ayi a takarda a ƙarƙashin da wannan da za su fafata da wani su har haka da fatan za su fi da abokan cewa da kuma da muke tafi yadda take kasancewa a wannan gagarumin taro na gasar waƙoƙi na mutane wanda ƙungiyar Triple R Hollywood for New Hope ta shirya ƙarƙashin jagorancin da wani gaskiya kan dangane wani wanda ka fuska da rana ana ta ƙoƙarin ta ci ne na sunaye da takardu a lokacin da waɗanda za su tara a tsakanin su ne kafatan za a shaƙa taro sai ka da mutsa wanda ba a so ka dai wannan lokaci da kuma da wanda wanda da ran da ya rana ne wanda ta hada da a wannan yau rana wanda bayan farawa cikin wannan yin da a ji yin mai yan hutuji ya ga ta kuwa ka tsaya ya ji da wannan da muka ta guda a wannan da ba ta yi da shi da so kai ba to Thank you.
2: Ni a guri na yawan aiki
0: to mu a gurin yan ka tsirkar ya mata so akwai cikin gidan wanda har yanzu ka koma su fatka shi ka fara saban koya ya abin yake za ka
1: wani gidan ya ke rikici
0: mu dauka shi fara shi kamar
1: gidan shi ne wanda ya bi a haka gaskiya ban san wata rigima cikin gida ba ba mu da wata rigima cikin gida
0: ba ba din wannan ne
1: kuma shi yake bayyana wasu amsoshi da yake da yake guda
0: ina ka cewa waɗanda suke garin da shi har hayyar da akwai inda ake bukata a gyara
1: ban ji ba
0: kamar me za ka ce waɗanda suke garin kamar ko da kuma ya kamata shi kun ga kamar sun cewa su ba ji ko su kana
1: yadda ake ci gaba da gudanar da wannan taro da yake na ba
0: ko gaban sa ko gaban mutumin sa ko gaban wani shugaban gwamnati muna cewa a taimaka wa mutanen mu da suke kauyuka saboda wasu har yanzu ba su koma gota su su ba saboda haka muna kira ga gwamnati da su ga annan mutane su ma su taimaka musu kuma sun yi sama mutane su daina shakkar abubuwan da
2: suke wannan da kuma ya tsaka na gaje da fashi gaba Ahmad ne kuma sai mai wakili
0: ai mu da masu zanen mu inda su yi gani inda su yi gani a cikin rani su yi gyara mana ya ba mu faraji ko karfi wanda za su taimaka mana da gina industry
1: a masauraro wato a Alhaji Kadir na Kano kenan wani jima ya yi zalci wannan taro kuma Tuni yake ci gaba da bayyana irin abubuwan da suke gudanarwa a wannan taro tare da kuma irin nasarorin da suke samu a cikin ita wannan tafiya kuma sannan yana ci gaba ana ci gaba da bayyana dai irin abubuwan da ake gudanarwa a wannan guri tare da bayyana kowa ra'ayinsa na dalilinsa da hujjarsa da yake da ita da yin wannan tafiya da yin wannan tafiya a wannan guri mai albarka
0: kuna da hujja amma idan ya fito ma sai ranar sa irin
3: to alhamdulillah shi ita ba siyasa kowa da irin tasa kuma kowa akwai irin fahimtar da yiwuwar siyasa a gani kowa da siyasa kuma da akwai fahimtar da yiwuwar siyasa ita siyasa to wata abubuwa ne guda biyu kamar Allah yanka ne akwai hannun dama akwai hannun hagu ka san babu wanda ya zamanto ya iya rabauta sai wanda Allah yana da rabo to problem ɗin mutane suna rigima ne akan abin da Allah ya riga ya tsara cewa yau sashi ba a yi mulki in dai na siyasa ne sai da mutum ko hannun dama ko hannun hagu to kaga kai yana can batin ne ina nan batin to mu a tsarin da muka ɗauko wannan shekara muna son mu tallata hujjoji tun da APC mu ce menene za mu kai ga mutane sai da muka gama zage duk mutumin da ke kallon tribunal ya san cewa ya ga mu muna zage da kan majalisa zuwa ministoci zuwa gwamnati mun ce kai wa garin ka kai abin da za a iya tallatawa kaga da to kuka karɓo ne na tallolin kuma ka ko muke zo muke isarwa wanda mutane sakonnin da muke da kuma kawo to dan haka hujjojin da muke da su kuma shi ne da hakan mu kuna da hujja kaga da idan kana haji su sai ka sai mu sa za mu sai mu ce maka ka ji da ni a bangaren ka da kuma da hujja wanda yake sallo wallahi babu wanda ke da hujja
4: Okay.
3: kalloni dan sai da muke kai sai abin da zamu tambaya muna ga yau gobe zamu kai sai ba zamu ce ba da koda ga gare muna so zamu yi tsayayya amma me zamu yi kan da abin da zamu tallata ina so in yi tallafi gare ku mai yaramu hayya da kici ku sai wannan mure ka sai ya kamata in ci wannan mure ka ya ga wannan ji ne kuma in ga ma me
4: Saboda haka Sou idan aka kare kiran wani gurbi din wanda suka zo daga
5: Triple R, what would I call it?

I'm sorry, I'm

0: ساتھیوں نہ ہوگا رہے تھے رنگ ساتھی راہل جی
1: Yeah.

Oh, for the next, inshallah, the world.

0: masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku sha labari shirin da saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa fadakarwa har ma da nishadantarwa A cikin jerin rahotannin namu na yau za ku ji yadda wani yaro ya rasa kafafuwansa sakamakon daure shi da mahaifinsa yayi akan ya daukar masa biskit din naira 50.
1: Kan naji na dauko biskit din naira 50 shine dauko shine kama ni a shiga da wani dakin da mamu ta tashi an ya kulle Doti igiya siririya
2: ce. Yaron nan an bata mishi rayuwa ta talli kafar yaron nan. Duk wanda ya ga wannan abu dole inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dole ya kuka akan lamarin nan. Wannan abin tausayi ne.
0: Sannan za ku ji yadda wani matashi ya yi yunkurin hallaka mahaifiyarsa da wata sharbe biyar wuka a unguwar Brigade.
3: Sharin bayan karshe na ba zai kyau ba. Na san sai na bi ta da samu aljanna.
4: Wa iyazu billahi. Babu abin da zamu ce sai dai mu ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: A can kuwa jahar Kebbi wani matashi ne ya makale a jikin turken wutar lantarki yayin da ya je sata wayar wuta.
5: Ya je sata waya har ya laki akan wayar wutar. Ta dan bugai amma dai bai hado ba daga sama ya hange yana dilo.
0: Waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗan rahotannin da muke ɗauke da su har ma da jin rahoton nan naku na sanin asali inda za ku ji asalin samuwar unguwar kai gama da ke birnin Kano.
6: To idan mutane za su yi siyayya sai a ce a je gurin kai gama daga nan mutane suka fara zama a unguwar sai wannan unguwa ta samu wannan sunana
0: Abubakar Sabi Karkasara wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci kafin mu bude shirin bari mu karbi sakon talla
7: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
8: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
7: Kamanta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
8: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store
7: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara Kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da

0: Manawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir sto akan lambar wayar sa kamar haka 0803640485 ko 0808723522.
1: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir sto.

0: Allah ya ba shi taimaka mana. To haka dai ake rayuwa. To sai ya matsa akan cewan bashi Abubakar Sadiq da Aliyu su uku ne. To nace bari in bashi mazan, sai na bashi da Aliyu da shi Abubakar. To da sai koma can hannun shi wata bakwai dai kenan. To sai ya kira ni, sai ya ce mini ga Abubakar nan na lalace mishi tarbiyyar yara. Ga Abubakar nan ya ce yana jin yunwa ya dauki biskit din shi ya ci. To ya daure shi saboda ya mishi wannan laifi. To sai na yin kura zan tafi samu naka. To shine na yin kura zan je in duba yaron sai mai gidana da sauran yara na sai suka ce mini kai mami kawai ya miki ne din ya daga miki hankali. Yaran da bai dade ma da ansan su ba. To wurin kwana hudu kenan da yin haka. Kawai ranar sai ni wanka na shirin ce musu hankali na bai kwanta ba. Ina son je in duba halin da yaran nan suke ciki. Shine sai na shirya sai na tafi. Da naje sai ya hana mu ga yaran.
1: Tuni da rundunar yan sandan jihar Kaduna da yin nasarar kama mahaifin Sadiq wato Malam Sani da matarsa wadda ake zargi da aikata wannan danyen aiki da fatan kungiyoyin kare haƙƙin dan adam da kuma gwamnan jihar Kaduna Malam Uba Sani za su shiga cikin lamarin domin kwatowa wannan yaro haƙƙinsa. Wannan kenan. To anan kuma rundunar tsaro da ke yaƙi da faɗan daba da kwacen waya da dakile sha da dillancin miyakun kwayoyi ta jihar Kano ce ta yi nasarar cafke wani matashi Aminu Muhammad ɗan kimanin shekaru 21 bisa zarginsa da yunkurin kashe mahaifiyarsa da wata sharbabbiyar wuka. Lamarin dai ya faru ne a unguwar Brigade bayan da ake zargin matashin ya sha kayan maye sun yi masa karo. Ga dai wakilin Shamsu Muhammad Kundila da rahoton da ya hada mana akan lamarin.
2: Matashin mai suna Aminu Muhammad mai shekara 21 mazaunin unguwar Brigade a nan Kano an yi zargin ya bi mahaifiyarsa cikin gida dauke da zabgegiyar wuka da niyyar zai kashe ta duk kuwa da larurar kafa da yake fama da ita. Sai dai lokacin da ya shiga hannun rundunar tsaro ta Antifonsnach ya ce wai kwayar da ya sha samfurin PG da AIDS ne suka jefa shi cikin wannan al'amari na yunkurin kashe mahaifiyarsa.
3: Ji nake sha sai ina dan shan AIDS wani zo na san ita ta haifi ni shekaru na 25. Abin da ya ja mun sai ladama sakamakon ganin dai a inda dai Allah ya kawo ni ban san abin da zai faru da ni ko sharrin bayani karshe na ba zai kyau na san sai na bi ta dan samu aljanna.
2: Matashin ya kuma bayyana nadamarsa inda ya ce da yarda Allah daga yau ba zai kara makamancin irin wannan abu ba.
3: Ladama ta shi ne na kwaya kawai Allah ya datin kafin yanzu ma na ce musu na daina shaye-shaye. Ina fatan Allah ya sa kowa ya nitsi ya duk gyara abin da ya san me yake yi ya san cewa shaye-shaye ba abin.
2: Ibrahim Garba Ahmad shi ne mai magana da yawun rundunar tsaro ta Antifonsnach ya bayyana irin matakin da za su ɗauka a kan matashin.
4: Wanda shi ya je ya sha kwaya mai suna PG sannan kuma yana shan AIDS wai mahaifiyarsa ya dauko wuka ice zai kashe wa iyazu billahi wa iyazu billahi babu abin da zamu ce sai dai mu ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan kwaya ubangiji Allah imana maganin wannan kwaya wai da shi ne ya ce zai kashe mahaifiyarsa. To lalle mai girma commandant Nura Salisu Sharada wannan yaron kamar inda ya ce ba zai bashi ba kuma yana nan an da zara an ci gaba da bincike an kamo shauran yaran da suke zama a majalisa suke irin wannan shaye-shaye to zai tura su gaba ya je su girbi abin da suka shuka domin barin waɗannan a cikin al'umma ba karamin hadari ba ne. In mutum ya je yana yi wa mahaifiyarsa barazana da kisan kai ballantana wanda ba ma unguwa ɗaya ba ba ma gida ɗaya ba.
2: Ya kuma yi kira ga iyaye da su ƙara kulawa da tarbiyyar 'ya'yansu. Shamsu Muhammad Kundila, ku karkaɗa kunnuwanku ku sha labari.
1: Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya mana yaranmu daga irin aikata irin wannan mummunan hali na shaye-shaye wanda har yake kai su da cin zarafin iyayensu. Wannan kira. Mai sauraro shin ko ka san asalin samuwar unguwar kai gama da ke cikin birnin Kano wacce ta samo asali daga wani mutum da ya taso daga jihar Borno zuwa Kano? Rahoton nan naku na sanin asali da ya saba zagayawa unguwanni domin jin asalin unguwannin ya tattauna da Malam Muktar Abdullahi Gadan Kaya masani kan al'adun Hausawa domin sanin asalin unguwar ta kai gama.
5: Wannan unguwa ta samo asalin sunanta ne daga wani babarbare da yazo daga gabas, yazo yayi bukka a gurin, ike saka tabarma da kuma da baibayin jakuna da yake tufkawa. To idan mutane za su yi siyayya sai a ce aje gurin kai gama. Daga nan mutane suka fara zama a unguwar, sai wannan unguwa ta samu wannan sunana ta. Amma tun farkon zamansa a wannan guri sai ya dasa bishiyar dirimi, da bishiyar dirimin ta girma, idan za a je sai kuma a ce aje gurin dirimin kai gama. To sai kuma unguwar ta koma sunan dirimin kai gama. Daga cikin fitattun gurare a cikin unguwar akwai kududdufin ciraƙumi, akwai kuma kududdufin ƴar kwaɗi, wanda asalinsa wata mahaukaciya ce mai suna ƴar kwaɗi take zuwa tana yawan zama a bakin kududdufin, saboda haka ake ce masa kududdufin ƴar kwaɗi.
1: To ko waɗanne unguwanni ne suka yi iyaka da unguwar ta kai gama?
5: Unguwar kai gama a gabas ta yi iyaka da rijiya huɗu, a yamma ta yi iyaka da goren dutse, a arewa ta yi iyaka da yalwa da goren dutse, a kudu kuwa ta yi iyaka da titin goren dutse.
1: Shin ko akwai mashahuran mutane wanda suka yi shura a wannan unguwa ta kai gama?
5: Ke zuwa tana yawan zama a bakin kududdufin, saboda haka ake ce masa kududdufin ƴar kwaɗi. Daga cikin mashahuran mutane kuwa akwai Malam Adamu, wanda shine asalin mai unguwar kai gama, da Malam Adamu mai bulala, da Malam Ahmadu Wasakwaci. Fitaccen attajirin nan mai rabar da amfanin gonarsa idan ya noma, Alhaji Tanko Gambaga, shi ma ɗan unguwar ne. Hakanan Bala DPO, wanda ya tashi ya yi suna wajen kama gagararru, shi ma ɗan unguwar ne. Hakanan tsohon ɗan jarida kuma fitaccen mai karanta ƙagaggun labarin Hausa da aka saba jinsa a gidajen rediyo da kafofin yaɗa labarai, wato Muhammad Umar Kaigama, shi ma ɗan unguwar ne.
1: Da fatan za ku biyo mu cikin shirinmu na gaba domin jin mu ɗauke da asalin sunan wata unguwar, domin kuwa sanin asali shi ke sa kare cin alli. Kuma kafin shirin ya ci gaba, bari mu garzaya teburin Shamsu Abdullahi Kademi domin mu karɓi saƙon talla.
6: Hakika ina masu buƙatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana buƙatar ka kife kanka tifar a wala, domin dai an gure a dakan tunani, an ɓata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Domin suna da katifar a wala huce ta kanci da Queen a wala mai laƙabin haihuwa goma, sannan suna da a wala ta masu ciwon baya da kuma katifin a wala na ƴan makaranta da sauransu. Ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki, a ɗaura aure da katifa a wala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya. Yanzu saura da ni, iyayen amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin ƙanƙanin lokaci. Hakika mallakar katifar a wala sai ka ɗaura alwala kai sallah ka gode Allah, domin ba tsarin wahala a katifin a wala. Domin ƙarin bayani kamfanin katifar a wala, nana a kwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mammaje Petroleum a ƙaramar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma tuntuɓe su ta lambar waya 0810658386, ko kuma 0708975251. A tuna, katifar a wala da inganci suka ɗara saura.
7: Kai cancaɗi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
8: Ke dai bari, to kalli wannan.
7: Amma wannan sleeveless ɗin ya ga kemi, wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
8: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki, a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
7: Ai kwana ga zahiri, domin ko ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
8: Kin ga suna da atamfofi na kece reni, ga less, Swissless, Holland Super, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu ɗaukar hankali.
7: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
8: Suna nan a Jab da Filin Parkin, Wase House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassansu da ke cikin kasuwar Kantin Kwari.
9: Makarantar da ta hada da biyu onboarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary, ga kuma islamiya tare da tahfizul qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar gogaggun malamai.
10: To jin ga dole mu san nuna ki ba da addressi
9: kana nan a Na'ibawa a Rufus Sa'adatu Rimi College, Wariya Road, Kano. Za ku iya tuntuɓar directorcin makarantar Alhaji Wada A.A. Rano ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka: 0800-326-6800.
1: To barkan mu da dawowa. To a nan kuma kungiyar ƴan fura da nono da ke a bayan sakatariyar Audu Bako kan titin Zaria Road ne suka yi kira ga gwamnan jihar Kano, wato injiniya Abba Kabir Yusuf, da ya kai musu ɗauki ta fuskar kyautata musu kasuwar domin samar musu da walwala. Ga dai cikakken rahoton da Rabi'u Sadauki Kura ya haɗa mana a ziyarar gani da ido da ya kai kasuwar.
11: Kamar yadda ba a taɓa raba hanta da jini, hakanan abu ne da kamar wuya a iya raba birnin Kano da fura da nono, wanda Fulani da sauran 'yan kasuwa suke siyarwa a sassa daban-daban na birnin. Sai dai kasuwar 'yan fura da nono da ke a bayan sakatariyar Audu Bako tana ci gaba da ɗaukar hankalin gwamnatin jihar Kano. Abdulrashid Bala Mato shine sakataren kungiyar 'yan fura da nono da ke a bayan sakatariyar Audu Bako a kan titin Zaria Road.
12: Muna kira ga mai girma gwamna da ya taimaka ya inganta mana gurin da muke kasuwancin. Da shi wannan gurin kadai muke iya morar gwamnati, don ko empowerment ko wani wannan ba abin da matan nan suke samu. Iya wannan gurin da suke zuwa su yi kasuwa su koma ya isha. A inganta mana wajen, a mana ban ɗaki, a mana masallaci, sannan kuma ba mu da ruwa. Muna kira ga mai girma gwamna.
11: Akwai rahotannin cewa gwamnatin jihar Kano na kokarin tashin 'yan kasuwar ta fura da nono daga bayan sakatariyar Audu Bako zuwa harabar gidan Fiat ko kuma kasuwar Dangoro. Sai dai kungiyar 'yan kasuwar ta buƙaci da a yi la'akari da halin da suke ciki wajen kyautata musu.
12: Gurin ya dan matse, gaskiya ba mu da isasshen guri. Muna son a samu isasshen guri. Sannan in aka samu isasshen guri, kaga za a dinga saka kaya a ciniki, a kasuwanci. Su kansu matan za su bi jin daɗin su zo shaf-shaf su sai da kayansu su koma. Tunda gaba ɗaya kasuwar ba mu fin awa biyu uku. A zo a gyara mana wajen, dan su ma su dinga koma gidajensu da wuri-wuri.
11: Hajiya Hauwa ita ce shugabar mata a kasuwar 'yan nono da ke a Kano Line, bayan sakatariyar Audu Bako ta bayyana irin ƙalubalen da suke fama da shi.
13: A Kano Line muna so a muna rumfanoni, a muna ban ɗaki da masallaci a kasuwar 'yan nono. Akwai ɓata gari masu shigowa suna muna son su tashe mu a gurin, su hana mu zama a gurin. Suna ɓata mana kasuwa su tattar da mu hankali.
11: Akwai wasu ku da akan ce sukan kai magaraba haka ko su kai wajen isha har goma na dare ko wani abu makamantansu. Kuna ɗauka wasu matakai na ganin tun da an riga an sayar da nono to a haƙura a tafi gida?
13: Eh, muna so a ɗauki wannan matakin muna da an sayar ko wani sayar ya tafi gida. Haka ai yafi, ai mata ne ba maza ba ne ko? Muna kallo za mu samu ci gaba a nan gurin, idan gurin ta bamu nan.
11: Kamar ana mora wani haraji a gurinku ne gwamnati?
13: Eh, ana mora. Duk wata aji kudin da ta bayar, duk wanda aji kayan sai ya bayar.
11: Su waye suke karɓe? Gwamnati, jami'an gwamnati ne ko waye?
13: Eh, jami'an gwamnati ne, tunda mun tare da su muke.
11: Na ga wata ita ma banna rawo.
14: Amin na mimeti ba.
11: Minna wala? Wala? Ma'aikatar ciniki da kasuwanci ta jihar Kano ita ke da alhakin kyautata walwalar 'yan kasuwar, wanda da so samu ne ai da mun ji ta bakinsu, amma dai kofa a buɗe take idan har sun yarda sun yi magana da mu. Akwai buƙatar gwamnatin jihar Kano ta bullo da matakan kyautata harkokin kasuwancin fura da nono a jihar Kano, tare da samar musu da ababen more rayuwa domin haɓaka kasuwancin yadda ya kamata. Masu hikima dai na cewa gyara kayanka baya taɓa zama sauke muraba. Rabi'u Sadauki Kura, ku karkada kunnuwanku.
1: Da fatan gwamnatin jihar Kano za ta duba su domin gabatar da kasuwancinsu cikin sauƙi. Hausawa na cewa rana dubu ta ɓarawo rana ɗaya tatta mai kaya, domin kuwa a can jihar Kebbi ne aka hango wani matashi a maƙale a jikin turken wutar lantarki, bayan da ake zargin cewar ya je sata ne aka kawo wuta, lamarin da ya hana shi saukowa har tsawon kwana biyu kafin a lura da shi a maƙale. Duk da cewar matashin bai rasa ransa ba, sai dai alamu sun nuna di ya jikkata. Muryoyin ma'aikatan wutar lantarki kenan na jihar Kebbi da suke ƙoƙarin sako da wannan matashi bayan da ya maƙale a saman turken wutar lantarkin. Ga dai yadda wasu shaidun gani da ido suka bayyana wa filin ku karkada kunnuwan ku sha labari yadda lamarin ya faru.
15: Mu dai muna nan tattare aka ba mu ta misali 12 aka dauki ta na rari to committee 17 bata samu da dauke sai aka koma ita kaga mu kuma fa ki bawa ba yau da safiyar nan muna tashi sai aka ci mu ai ga barawon waya can an samu ya je fata waya har ya nake akan waya wuta ta dan bugai amma dai bai hado ba daga sama ya hange yana dilo to kore ni ma kore muka zo muka tarar da mutane da mafukai yar makaranta da kuma kun sun zo fini dan kafai suna kalushi to muna a wurin ma'aikata fa kuzo da ma'aikatan nipa ba a saukar da shi a taure shi to ina kana ya daga tarin jiyan nan to a lokacin da aka samu dauki mutane yake hange a wurin har towa yanzu da safiya ni dai barawon waya ne don har ya fara contact daga cebe daya ta fara saukuwa kafa ya juyo ga wannan ne zuwa dauki mutane aka mai rauta sai abin ya faru shi
1: bayan sauko da matashin ne al'umma suka yi niyyar kaddamar masa su dan sassama shi sama sama amma kasancewar jami'an tsaro na wajen suka hana su to ai da ma Hausawa na cewa son zuciya bacinta kuma wanda bai ji bari ba ai zai ji hohu Allah ya kyauta wanda kuma anan ne zamu ja akalar shirin a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio sai waɗanda suka ɗaukan mana sauti akan na'ura Usman Ibrahim Datti da Bashir Ali Ali sai ƴan uwa abokan aiki tukur es tukur Salisu Hussein Usman Shamsu Muhammad Kundila Usman Ibrahim Datti Idris Kasim Hausawa Nura Dahir ya kasai Rabi Isa dauki kura'ar jagoran shirin ni Abubakar Sabi'i Karkasara da na shirya kuma na gabatar nake cewa Allah ya hada mu da alkhairinsa amin summa amin

0: Ya a ce bankin ba da lamu na duniya da gaske yake yi da mun ji su sun gabatar da wani binciken kwakwaf na hakikanin kudaden da aka tara na man fetur da yadda aka yi tasrifi da su don za an daina biyan subsidy ya aka yi basussuka suke da duwa ya aka yi bankin ba da lamu bai fito ya ba wa gwamnati shawara ba
1: Atiku Abubakar mutumin da yake gaba-gaba a bisa zargi yadda aka siyar da duk wata kadarin kasar nan suka dauko takarda da biro suka rubuta wa dan Najeriya halin kunci da zai fada saboda haka duk Najeriya babu grassroots dan siyasa irin Asuwaju Bola Ahmadu Tinubu kuma zamu tallata shi ba wanda muke tsoro
2: Wasu mutane ne da ake zargi suna daukan nauyin wasu yara sun yi group chatting ana zargin su wai su yan tsohuwar APC gandujiya suna ba za su yi mai girma gwamna ba ba za su yi Alhaji Ibrahim

0: shi ku ne yau a yar radio ga yarun sama da mutum 30 misali wanda zai karbi kudi 30,000 to idan zakai 30,000 sai ka nemi hula kwano a Najeriya ku yi a hankali to kuma ni sai a yaudare ni na kuma sa hannuna a rabi a zabi shekaru
1: idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan baiwa yan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi sunna ba sale soran dinki da ke rike da akalar shirin halin yanzu shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya nusar da yan kwamitin yakin neman zaben sa cewa kada su sa ran ganin sa a dukkanin jihohin da za su ziyarta domin yada angizan sa a zaben shekarar 2027 da ke tafe domin kuwa ya zabi ya fi mai da hankali wajen ci gaba da gudanar da gwamnati da kuma bin hanyoyin da za su bunkasa tattalin arzikin wannan kasa Shugaba Tinubu na shaida musu hakan ne yayin da yake kaddamar da yan kwamitin yakin neman zaben nasa wanda ke karkashin jagorancin sanata Abdul Aziz Yari a babban birnin tarayya Abuja wannan rana ta Laraba yana mai karawa da cewa batun yada angizan sa ba zai dauke masa hankali daga aikin da yake gudanarwa na jagorancin wannan kasa ba adan kaya ya umarci yan tawagar da su dauki alƙawuran da jam'iyyar APC ke da shi ga al'ummar kasa su shigar da su lungu da sako na fadin wannan kasa a madadin sa yana mai shaida cewa ya karbi shawarar da suka bashi cewa bai kamata yakin neman zaben sa ya dauke masa hankali daga gudanar da mulkin da yake yi ba a yanzu domin kuwa al'ummar kasa na buƙatar sanya idan sa wajen gudanar da gwamnati a daidai wannan lokaci a cewar shugaban kasa Tinubu gwamnatin sa ta dukufa wajen ganin ta jawo masu sanya jari a wannan kasa wanda shine zai taimaki bunkasar tattalin arzikin kasar domin samun kyakkyawar makoma hususan ma ga manyan gobe wanda kuma hakan ke zuwa yayin da manyan yan hamayya da gwamnatin suka sha alwashin dawo da sanya tallafi a man fetur domin samun saukin siyar da shi ga al'ummar wannan kasa to sai dai fatan ba a je ko ina ba murna na neman komawa ciki ga wadanda ke ganin yin hakan shine mafita da lamun wannan kasa da kada su dawo da tallafin man fetur din wanda suke ganin dawo da shi din zai sake maida hannun agogo baya ta fuskar yawan kudaden da gwamnati za ta ci gaba da kashewa a maimakon haka a cewar IMF mahukuntan su maida hankali wajen tallafawa masu rauni cikin al'umma domin rage tasirin hauhawar farashin da ake fuskanta kan makamashi to sai dai ko hakan ita ce mafita ga makomar al'ummar wannan kasa ga karin hasken da Dr. Abdulsalam Muhammad Kani shugaban cibiyar kiraye-kiraye kan da'ar sarrafa kudaden gwamnati da ci gaban al'umma ta fi da ke mana
2: abin da yasa suka ce kada a dawo da subsidy a nasu tunanin ta nan ne Najeriya za ta ci gaba da samun kudaden da za ta ci gaba da rage dindin basussuka da shi bankin ba da lamuni na duniya ya jibgawa Najeriya kuma dama mun sha fada janye tallafin man fetur da cefanar da NNPC da makamantansu agenda ce da take kunshi a cikin abin da ake cewa SAP na 1986 wanda a ƙarƙashin shin dai wannan bankin ba da lamunin na duniya aka kawo shi, amma dai abin da zai bada mamaki da a ce bankin ba da lamuni na duniya da gaske yake yi, da mun jiyo su a baya sun ba wa gwamnati shawara yadda ya kamata a yi tasrifi da kudaden da ake samu daga janye tallafin man fetur, da gaske suke yi, da mun ji su sun gabatar da wani binciken kwakwab na hakikanin kudaden da aka tara na man fetur da yadda aka yi tasrifi da su, da gaske suke yi, da mun ji su sun yi kakkausar suka wajen gazawar gwamnati ta cika wa 'yan Najeriya alƙawarin da ta yi na cewa za ta yi amfani da kudaden nan ta gyara mana matacin man fetur, da gaske suke yi, da mun ji su sun soki yawaitar aruwar basussuka da ake samu a Najeriya, domin ai gwamnati ta ce ɗaya daga cikin dalilan ciwo basussuka saboda ana yin amfani da wani kaso na bashin wajen biyan kuɗin subsidy, to yanzu an daina biyan subsidy, ya aka yi basussuka suke daɗuwa, ya aka yi bankin ba da lamuni na duniya bai fito ya ba wa gwamnati shawara ba, da gaske suke yi wai tattalin arzikin Najeriya ne a gaban bankin ba da lamuni na duniya, da sun ba wa Najeriya shawara yadda ya kamata ta yi tasrifi da dimbin kuɗaɗen da ake samu daga wancan asusun namu na ƙetare, amma kullun kan gaba kan baya, yau su ce an samu ci gaba, yau su ce sun hango za a samu ƙaruwar matalauta, yau su ce sun damu da ƙaruwar rashin aikin yi da makamantansu.
1: Dr. Abdulsalam Muhammad Gani kenan, masanin tattalin arziki a kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi. Daga wannan mu je ga kalaman da Ibrahim Ma'azzamu soja kantun kwari da ya shigo yana shaida aniyar su ta kungiyar APOA dangane da sake zabar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a karo na biyu, wanda cewar sa ya fi dukkanin abokan karawar tasa cancanta.
3: Arewa ko Asuwaju, za mu shiga lungu da sako mu tallata Asuwaju Bola Ahmed Tinubu, ba wanda ya isa tare mana hanya, ba wanda muke tsoro. Agreement aka yi, Arewa za ta marawa mai girma Asuwaju Bola Ahmed Tinubu kamar yadda ƴan kudu aka marawa tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya cika shekara 8 da goyen bayan al'ummar sa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu. Haka Arewa aka san mu da mutunta alƙawari, mu mara wa Bola Ahmed Tinubu kuma zai nasara da izinin Allah, ba wanda ya ishe mana barazana. Kuma abinda mutane suka kasa ganewa, Atiku Abubakar tsoho ne a siyasance, mutumin da yake gaba-gaba a bisa zargi yadda aka siyar da duk wata kadarar kasar nan, suka dauko takarda da biro suka rubuta wa dan Najeriya wannan yanayin da halin kunci da zai fada. Saboda haka wannan kungiya ta Arewa ko Asuwa

0: su da izinin Allah babu inda ba za mu shiga mu tallata asuwaju ba domin cancantar sa da kishin al'umman Najeriya da yadda ake kokarin magance matsalar tattalin arziki da yadda ake kokarin kawo karshen tabarbarewar tsaron nan ba abin da zamu yi illa mu ci gaba da taya shugabanni da addu'a mu mara wa Bola Ahmadu Tinubu ya maimaita kujerar sa a karkashin wannan kungiya da muke gwagwarmaya ta arewa ko asuwaju saboda haka muna kira da al'umman Najeriya su fahimci budurori na gwamnatin APC duk Najeriya babu grassroots dan siyasa irin Asuwaju Bola Ahmadu Tinubu kuma muna sa masa rai da yaddar Allah yadda ya dauko gyara matsalar tattalin arziki da harkar tsaro a kasar nan kowa zai shiga cikin aminci kuma babu gudu baja da baya zamu tallata shi domin shine mafita a 2027 da izinin Allah
1: to da yake batu muke na yada an gizan mabukata a wannan zabe dake tafe ficewar Ibrahim al-Mu'azzamu soja kantun kwarin babu dadewa sai muka karbo bakuncin kakakin jam'iyyar APC na karamar hukumar tarauna Alhaji Sani Dumas wanda shi kuma ya shigo yana jinjina ga dan takarar su na majalisar wakilai a yankin Honorable M Nasir Jaoji bisa yadda yace ya zabo ƴan kwamitin yada an gizan jam'iyyar su na wannan yanki
2: Honorable Nasir Bala Aminu Jaoji muna gode maka duba da irin yadda kake ayyukan alkhairi da kuma wannan kunshin shugabanci da aka yi na kwamitattukan yakin neman zaben 2027 na mai girma Asuwaju Bola Ahmad Tinubu da mai girma gwamnatin jihar Kano da Malam Ibrahim Saddaunan jihar Kano da kuma Malam Nasir Bala Aminu Jaoji da Kabir Dayir Sule ADS na karamar hukumar Tarauni madadin jam'iyya gabaki daya muna taya ka murna muna maka fatan yanda ka karbi wannan director general na campaign din wannan 2027 din Ubangiji Subhanahu Wata'ala Allah ya sa ayi nasara a matsayin ina na kakakin jam'iyyar APC na karamar hukumar Tarauni a karkashin shugabancin Honorable Sani Usman SA da sakataren sa Alhaji Ali Rabiu PRS muna godewa da kunshin kafitanin dukkan sauran shugabannin jam'iyyar APC na karamar hukumar Tarauni muke godewa Malam Nasir Bala Aminu Jaoji yanda yazo ya hada wannan kwamitattuka yadda za a samu nasarar zabe mai zuwa insha Allah to Malam Nasir Bala Aminu Jaoji kai duba na tsanaki kuma ka aji kwariya a gurbinta a kowane mataki
3: amma ya za ku da kalubalen cikin gida da ake fama da ita jam'iyyar ta APC
2: tunda muka karbi shugaban bancin jam'iyyar APC a karamar hukumar Tarauni muka kawo tsare-tsare muka kawo canji a cikin siyasar karamar hukumar Tarauni da ma fadin jihar Kano gaba daya yanzu sharabin daga gana zage-zage ana surutu a social media ko ana cin mutuncin wani duk an kauda wannan tsarin saboda jam'iyyar APC yanzu ta samu shugabanni ingantattu wanda suka san me suke wanda suke da basira da fikira da kuma tunani ne da za a jawo kowa a jikidan a hada karfi da karfi a ga cewa an cimma nasara ka duba irin yadda shugabancin jam'iyya muke tashi kafa da kafa muke zuwa mazabu da chaptoci muna sauraron korafi rabon mutane to Malam Nasir Bala Aminu Jaoji muna gode maka kware da gaske wannan shugabancin jam'iyya yana yaba ma yana jinjina maka wannan kwamitattuka da aka yi na zabe Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu nasara ya sa mu yi zabe lafiya mu gama lafiya
1: ba wai ga Alhaji Sani Dumus dake ganin dai dan wadanda za su jagoranci yada an gizan jam'iyyar su da APC a karamar hukumar Tarauni ba ita ma Hajiya Zainab Gwale Jakariyar Sardaunan Kano shugowa ta yi da sakon Sardaunan ga al'umma karamar hukumar Gwale cewa su zaɓi Honorable Garba Ibrahim Diso da ke yi wa jam'iyyar APC takarar majalisar wakilai da duk daukacin waɗanda ke yi wa jam'iyyar APC takara babu ragin daka
4: jan hankalin al'umma mu fito mu zaɓi Asuwaju Bola Tinubu mu zaɓi sanatocin mu guda uku Malam Ibrahim Shekarau Barauji barin da kawo Samaila a karamar hukumar Gwale kuma za mu zaɓi Honorable Garba Diso a zaɓen majalisar tarayya nagartaccen mutum wanda ya kula da mata ya kula da matasa ya kula da magidanta ya raba motoci ya raba babura ya ba mata jari ya yi makarantu ya yi titina ya kai sola ya sai littattafai ya dinka wa yara kayan makaranta dan haka mu ba za mu canja kyakkyawan mu kawo mummuna ba mu mutane ne masu bin umarnin Saddaunan Kano ya tabbatar mana cewa Garba Diso shine dan takararsa a majalisar tarayya mu kuma zamu yi sansani sahu sahu zango zango zamu yi gwale kawan yara nan zabe zamu zabi Garba Diso da da Ubangiji zamu zabi Malam Ibrahim Shekarau
5: wadanda kuma su a garamar hukumar Gwale suke ganin su kuma bai cancanci su zabe shi ba fa ya za ku yi da su
4: to ai ba za ka hana wanda zai mutu ya suma ba idan ba su sani ba su sani gwamnati ita ce gatar mu a matsayin mu na yan siyasa sai muna da gwamnati zamu fito mu yi gori sai muna da gwamnati zamu fito mu yi ihu idan ba ka da gwamnati wani ne akan kujerar ba kai bane sai dai ka ji bare ka gani
5: amma da kike magana da yawun gidan Malam Shekarau cewa karshe za ku yi wata kila a cikin gidan mallam shekara hudu wadanda su kuma za su ce ba haka ba ya za ku yi da su
4: wannan sakon sakon Sadaunan Kano ne ya ce jam'iyyar APC za a yi daga sama har kasa zamu zaba Asuwaji Bola Tinubu zamu zaba mai girma gwamnatin Abba Kabiru Yusuf zamu zaba dan majalisar mu na tarayya 15 ciki hadda mai girma Garba Isa a karamar hukumar Gwale kawai sai mu tsaya wa ka cika tashi mai hukan mu usageggen ruwa bayan mallam ya ce mana mu fito mu zaba Garba Isa duk wanda zai magana da yawo mallam Ibrahim shekaru a siyasa bayan mu ne muna tare da mai girma Aisle muna tare da mai girma Kabiru Bello dan dago jagoran tafiya ga kuma jakadiyar Sadaunan Kano dan sarki dan majalisar sarki Hajiya Zainab Gwale na fito na gaya wa mutanen karamar hukumar Gwale da babban murya mu fito mu zaba Garba Isa ko ana ruwa ko ana rana ba sauki
1: Hajiya Zainab Gwale kenan jakadiyar Sadaunan Kano a jam'iyyar APC to gabanin mu dora kan wannan batun zaben da ke tafe bari mu je ga wani sako da sakataren kungiyar APC Research and Documentation Forum na jihar Kano Ibrahim Global Gwammaja ya shigo da shi wannan fili
6: Commissioner Waya ga wani sako ne nauyi ka kaiwa mai girma SSG shi ko mai girma SSG ya kaiwa mai girma gwamna wani mutumin kirki wanda ya gaji arziki kuma yake halin arziki a gaya ya kira wani a waya ya ce secretary research mai girma gwamna yayi mana maka da umara na alheri a karamar hukumar mu ta gaya ya kawo mana makarantar polytechnic gaya kuma waɗanda gonakin su suka shafi wannan ayyukan ya musu biya na alfarma wadda gwamnati za ta miliyan 3 gwamnati ya sa an bashi miliyan 5 wadda gwamnati za ta miliyan 5 gwamnati ya sa an bashi miliyan 8 wadda gwamnati za ta miliyan 8 gwamnati ya sa an bashi miliyan 11 lalle ku taya mu murna APC research wajen mai girma gwamnati saboda mu mutanen gaya babu wani abu tsakanin mu da mai girma gwamnati sai godiya da fatan alheri Allah ubangiji ya idanifi mai girma chairman ina na dalal local government honorable Siraj Ibrahim Imam yace secretary ba wai gai local government ba 44 local government ba inda mai girma gwamna bai je ya wani aiki na alheri kwatankwacin irin wannan da ya a gaya ba mu ciyamomi na 44 local government mu ne shaida na ra'ayin aini gwamnan da ya samu kyakkyawa shaida irin wannan wacce hikima ko wacce dabara ko wacce propaganda za ka yi wa al'ummar jihar Kano a ranar zabe su jingine ma shi su dauko maka wani dan takara su fagilu mai amai yana lashi babu alhaji jihar Kano sai abba abba go again inji yara da matasa da mata da dattawa
1: gabar da Ibrahim Global Gwammaja sakataren kungiyar APC Research and Documentation Forum ke ida wannan sako mun karbi bakuncin Bashir Shehi mai taimako na gidan limamin canji wanda shi kuma ya shigo yana kokawa ga yadda yace wani karamar hukumar su ta rauni ya yi kaka gida akan dukkanin irin tagomashin da gwamna Abba Kabiru Yusuf ke tura wa yankin nasu
7: an samu babbar zaka a karamar hukumar Tarauni a mazabar Darmanawa tsohon MD Kano line abubuwan da yake fa yayi yawa muna ga ya mai girma gwamna muna ga ya shugaban karamar hukuma sai kure muna ga ya shugaban jam'iyya Sani SA wannan ba wakili bane da ku rinka danka mu dukiyar jama'a da kayan mutane tana cinyewa daga ƴaƴansa sai matansa ba zai yi ba muna jan hankali kaga an yi empowerment na akuyoyi sai kai matarsa an yi empowerment na babura sai kai ƴaƴansa yanzu an kawo babura wannan yaro Usman Sirrin mai wahala ne a mazabar nan mai rubuce rubuce amma yau an yi PA bashi an yi SA bashi ya suka fam an ba da babura wannan yamdin ya karkatar da su dan haka muna kira mazawar da munawa karamar hukumar Tarauni za mu sa kafar wando daya da shi masalaha a dawo da kaya a ba masu haƙi haƙin su
5: su waɗanda ikai din kamar waɗanda kake lasaftawar kana nufin su ba ƴan karamar hukumar Tarauni ne ko cancanta ba ba su
7: idan yana so ya ba wa ɗansa isiya da kuɗin sa ya bashi idan yana so ya ba matarsa akuya isiya da kuɗin sa ba shi wannan kane na ƴan jambiya shi sa mai girma gwamnati ke fara ke cewa amana ba babba ba karami to ta tabbata mu da irin wannan shugabancin wallahi gwara Hajji Yahu ma a bata marke a ce kyakkyawar advisor gwamna ko a ba Haruna mai shadda dan me zamu sa ido a dinka cin kayan mutane a dawo da kayan nan a ba wa saki kayan nan in ba haka ba zamu tafi hukuma korafa korafa zamu rubutu sai an dawo da kayan nan kai ko sirrin kakkai fushi karkawa jambiya zamu kwato hakkin
5: wai idan kuma duk da sanin mahukuntan yake yin hakan kuma fa ya
7: a ba ba zalimi a cikin karamar hukumar mu ra'ayin sa ne ya gyara in bai gyara ba mu gyara shi
1: Bashir Shehi mai taimako kenan na gidan limamin canji a jam'iyyar APC To anan kuma mai baiwa gwamna shawara kan sha'anin wasanni da bunƙasa rayuwar matasa Honorable Sani Danja ne ya wakilci gwamna Abba Kabir Yusuf a yayin karɓar lambar yabo ta ƙwarewa wajen bunƙasa jam'iyyar APC a faɗin wannan ƙasa a yayin wani taro da aka gudanar a birnin London na ƙasar Burtaniya. Shugaban reshen jam'iyyar APC na birnin London Honorable Tunde shine ya mika masa lambar yabon domin karrama gwamna Abba Kabir Yusuf bisa gudunmawarsa wajen bunƙasa jam'iyyar APC da inganta shugabanci da kuma ƙarfafa demokuraɗiyya a faɗin wannan ƙasa. Lokacin da yake karɓar lambar yabon, Honorable Sani Danja ya nuna godiyarsa ga shugaban jam'iyyar APC na Burtaniya bisa wannan karramawa da ya yi wa gwamnan, yana mai cewa hakan zai ƙarfafa ƙoƙarin tabbatar da haɗin kai hidima da ci gaban jam'iyyar ta APC. Inda Sani Musa Danjan ya jaddada aniyar gwamnatin Kano ta ci gaba da ƙarfafa matasa, bunƙasa wasanni da samar da damarmakin tattalin arziki game da inganta walwalar al'ummar jihar Kano. A ƙarshe Sani Musa Danjan ya yaba wa Honorable Tunde shugaban jam'iyyar APC na Burtaniya bisa ƙoƙarinsa na ƙarfafa haɗin kan jam'iyya da bunƙasa harkokin siyasa tsakanin 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje. Yana mai jaddada muhimmancin haɗin kai da shiga harkokin siyasar waje domin cimma burin ci gaban Najeriya. Shi kuwa Honorable Sani Baleriya Sani mai nage mai manjagara daga ƙaramar hukumar Gwale, shi kuwa yana cewa kifi fana ganin ku masu jar koma, ga wasu da ya ce suna ƙulle-ƙullen yi wa gwamna da ɗan majalisarsu na tarayya Honorable Garba Isa Antifati a wannan zaɓe da ke tafe.
8: Wasu mutane ne da ake zargi suna ɗaukan nauyin wasu yara sun yi group chatting ana zargi su wai su 'yan tsohuwar APC gandujiya. Kamalu Sarki da Tasuwa Abbas su ake zargi sun ɗauki nauyinsu suna ba za su yi mai girma gwamna ba, ba za su yi Alhaji Ibrahim Garba Isa ba, Isan Alheri, mutumin da ya gina alheri a ƙaramar hukumar Gwale wanda ba a taɓa ɗan majalisa na tarayya irin Alhaji Ibrahim Garba Isa ba. To kuna so ku gaya mana cewa dama kitso muke da kwarkwata? Ai dama mun riga mun san masoyanmu, mun san su waye maƙiyanmu.
5: Amma ba can koko Bahaushe ya ce wai ɗaukar rai ba, in sun ce ba za su yi ba sai zama laifi.
8: To ai ba za a lallaɓa kura da fata a kuya ba, in dubuti gwamna kuke wa baƙin ciki Murtala Silangaro to ku fito ku gaya mana, in ba haka ba za mu taɓa alli da mai girma gwamna cewa akwai wani gungu da aka yi ana so sai an ga bayan kujeran Murtala, kuma shi Alhaji Ibrahim Garba Diso da maman Maiya ne. Ko kana so ko ba ka so haka za ka yi haƙuri.
5: Me yasa ka ce haka?
8: Domin Alhaji Ibrahim Garba Diso a tarihin 'yan majalisun ƙaramar hukumar Gwale kaf ya shafa tarihin kowa, mutum ne mai a ko a'a, sannan mutum ne mai duba me za a yi 'yan ƙaramar hukumar Gwale su ci gaba. Ɓangaren ilimi Alhaji Garba Diso ba yi da sa'a, ɓangaren ayyuka na more rayuwa ba yi da sa'a, ɓangare na tallafawa marayu da matasa Alhaji Garba Diso a ƙaramar hukumar Gwale ba yi da sa'a. Amma ga munan ga ku mu zuba mu gani.
1: Wanda Honorable Sani Baleriya Sani mai nage mai manjagara ke aikewa da wannan kalubale, sai muka karbi bakuncin shi kuma Yusuf Zara kofar na isa duka daga wannan yanki na Gwale, wanda shi kuma ya shigo yana cewa yana nan akan bakansa ba gudu ba ja da baya kan aiwatar da shirin su na yin kundin kaza, hususan ma akan kujerar sanatan Kano ta tsakiya da ya ce dan takarar jam'iyyar PDP Dr. Nafi Sankara za su tallata.
9: Yara wanda ba san siyasa ba ku saurara a gaya muku siyasa yadda take. Yanzu misali shugaban kasa Tinubu akwai wanda ya fishi APC kuma shine shugaban kasa a tarayyar Najeriya a halin yanzu. Me yasa ya dauki kujera ya bai wa dan PDP wuke? Saboda mu'amala, ya san za a kai shi gaci. Mu da muke yin kudin kaza har muke sa dan takara na Kano Central muka ce Nafi Sankar zamu yi, ai ba da wasa muke yi ba. Babu za ka dauko mana a tibulu ka ce mu shi ba, za mu yi shi ba. Yaro da ba dan siyasa ba. Lokacin da muke shiga radio kana can kana kai taki gola a jaki, kai za ka zo ka rika tada mutane wai wanda bai yi APC tun da kasa har kasa akan me za a yi?
5: Wai dan gudun kada mutun yayi laifi a cikin jami'a
9: ba wanda ba siyasa yake dan alwujudu ba idan baka samu kudi za ka ne
5: wato kai dan alwujudu kake yin saki
9: su dan me suke yi yanzu za ka duba mutane fa account din su tun jimna kudi ba sai ba sherwa me ba su siyasa suke yi ka gani duniya wa duniya ne kai a siyasa a duniya a taimake ka kai ma ka taimake dan siyasa lahira kowa ta kansa yake
5: wato amma ai a duniyar ake gyara lahira ko
9: kai sai baka a cikin tsumma dan wa kullun sai dai ka ci kwashi ka sha ruwa tautatawa idan ka saka mallaki mutum ya za ai ku ce me ka samu kasa me aka yi mana tunum ya danno kuriyoyin kudi sai ka jigajigan malamai ku ba su kudi za su zo gurin zabe su kudi yau a yan radio ga yawun saboda mutum 30 misali wai su karbi kudi 30,000 to idan zaka yi tarso sai ka nemi hula kwano a Najeriya ku yi a hankali amma da wani dalili zaka zo ka tadda babu su di ba sa dada
5: to kuma ba fice daga jami'ar tunda ku gamsu da waɗanda suke muku takara ba mamu
9: mutum ɗaya ne tak bai taba takara ya ci firamare ba bai taba takara ya ci sekondare ba shine shekaru kuma sai ka zo ka yi shi kuma komanda ne na antifati yau wannan lokacin mu da PDP alaji yayi gawuna kiri kiri kiri da PDP kuma sai mu zo mu yi shezu ban manta ba shekaru ya kira ni a waya saboda minti 9 to kuma ni sai a yaudare ni ni kuma sa hannuna a rami a zabi shekaru
5: to ba karrama ba ce ba ma aibu goma wayar
9: ya karrama babu ko dari yaya da girman sa ya gwamnati shekara 8 zaka zo kai wannan mun maka mun sa tai hanyar ba sai da Aminu Bashir Wali me kai wa mutane kuma kai sanatan nan ko bulo ba kawo ka aje a Karo Center ha kawai sai a ce mika da gatari aka sha mu
1: dika da waɗannan kalamai na Yusuf Zara kofar na isa kamata mu ji haka lar shirin a wannan rana radin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alali Abbas Salisu soran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan lasa damu da alkhairi.

0: tsari na gwamnati to tun a wancan lokacin wannan plan din aka bi har ya kawo lokacin da aka yazo akwai bukatar a sabunta amma dai ba a sabunta ba an din yi kuri da wasu gwamnatocin na baya yadda za su sabunta a dora amma ba a yi ba sai wannan lokaci na ita wannan gwamnati ta mai girma gwamna mu kuma nan ma'aikata karkashin jagorancin honorable commissioner Abdul-Jabbar Muhammad Umar aka kawo tsarin cewa a samar da Kano long term plan wanda yake na harkar tsara birane shine aka bujuro da wannan plan din wanda yanzu da shi insha Allah za mu ci gaba da bin sa ya zama kamar wani blueprint ne shi za mu dinga kalla muna tafiya a hankali ana yi har dabbaka shi a tabbatar da shi
1: a ci gaba da jero irin dumbin matsalolin da yanka filaye awan igiya yakan haifar ya tabo batun waɗanda suna da takardar izinin mallaka tun farko daga ma'aikatar amma ƙarshe sai su gididdiba wannan fili a tsarin awan igiya sovia
0: dama shi bitsari in aka zo da shi akwai challenges da ake samu akwai kalubale wasu kalubalen zaka ga daga mutane ne irin su wannan masu awan igiya daga su ake samu su yawanci mutane waɗanda ba a harka awan igiya suke ba masu gonaki lillahi wa rasulihi matsalolin da mukan dan samu wani lokaci a tare da su matsaloli ne na rashin awayar da su a nuna musu ga alfanun abin da za a yi su yawanci waɗannan mukan bi ta magana ta kan masu ruwa da tsaki ko da yaushe ina daɗa wannan magana issue na stakeholders kusan suna taimakawa wajen wayarwa da su al'ummomi na jihar Kano kai indai mutumin Kano ne wanda muka sani mutumin Kano dan Kano in ka zo masa da abu na ci gaba bai fiya kin yarda ba wani lokaci zaka ga ko daga farko ya dan yi turjiya daga baya idan magabata da waɗannan masu ruwa da tsakin suka kirawo su suka yi musu bayani sukan dan sassauta kuma su gamsu da abin da gwamnati za su yi matsaloli da suka fi damu ciwon kai su ne na waɗannan masu awan igiya ɗin da kake magana so yawanci gaskiya akan samu mutane a cikinsu wasu ma ba 'yan jihar Kano ba ne ai kasuwanci da tsari ake yin sa yawanci zaka ga kamfanonin awan igiya da yawa da zaka ga sun yi ko zuwa kai ka duba ka ga sami da zaka same su ma sun yi rijista da gwamnati na wannan corporate affairs commission ko kuma sun je sun yi rijista da hukumar Kano State Ministry of Commerce da sauransu inda ya kamata su yi awan igiyar zan ka sama shi kashi biyu misali akwai waɗanda za ka ga ko private developer ne misali waɗanda su yawanci suke manyan mafulote a awan igiyan su yi yawanci za ka ga 50/50 wasu ko su yi 40/40 hanya su yi ta ƙafa 30 ko ƙafa 40 to akwai wanda za ka ga yana da inda zai je ya yanka ɗin wataƙila ma yana da certificate a nan gidan amma kasancewar fa guri kai masa certificate ba wai yana gaya ma kuma ka je ka yanka shi
2: yadda ka ga dama
0: gida 20 ko gida 30 ko 50 ko makamancin haka to duk randa kai wannan kayi ba daidai ba kuma sunan abin da kai awan igiya doka ta hana shi ka kaddara kana da certificate da za ka yi fulota 100 a kai an baka shi guda ɗaya gwamnati ta baka to haramun ne baka zo ka rubuto wa gwamnati a rubuta cewa kana so ka zo ka yanka wannan gurin abin da muke kira subdivision kana so ka yi shi ta mayar da shi fulotai. Na farko za ka rubuto wa gwamnati cewa kana so ka mayar da gurin nan naka fulotai. Kuma ka san a kundin dokar ƙasa ta Land Use Act akwai wasu adadin hekta wanda su ne ake iya baka domin ka yi gida, ka yi residential. Idan adadin hektar ya wuce hekta kaza, to fa ba za a baka a gida ba. Wataƙila za a iya baka a gona ka noma, agriculture. Akwai kuma adadin hekta shi ma da ake bayarwa a magana ta masana'anta. To yau da haka yawanci za ka ga gonakin da suka yi shekaru wataƙila a baya a gonaki suke yawanci kasan akwai ita ƙaryar birni, akwai kuma inda muke kira suburban kamar bayan gari, wanda yawanci za ka ga mutane sun zo da mun ba su title, an ba su certificate a matsayin wannan gurin gona ce. Yanzu kuma gari ya tarar da wannan gonar. Certificate ɗin su yana ɗauke da agric, amma sai mutum ya je sai ya yi fulotai na gidaje a kai, kuma ba tare da ya zo ya gaya wa hukuma ba. Abinda muke kira ga jama'a, duk wanda kake da irin wannan gona da a waje ta kai hekta 50 ko hekta 100, yanzu gari ya cin mata, ba a yarda kai ka je a ƙashin kanka ka yanka ka ce ka yi fulotai ka siyar ba. Abinda ake so za ka dawo ma'aikatar ƙasa ka ce mata a baya gurin nan an bani certificate. Certificate ɗin da kuka bani kun bani shi ne na yi harkoki na gona. Saboda haka yanzu gurin nan ya dawo cikin gari, yawanci akwai element na residential activities a gurin. Saboda haka za ka rubuto wa ma'aikata ne cewa kana so na farko a canja maka mallakar gurin nan daga agriculture zuwa residential, matakin farko kenan. Idan ka yi za ka sake rubutawa gwamnati, ko kuma za ka iya yin su a tare, application ko change of purpose, za ka canja dalilin zamanka a gurin, wani abin da kake yi a gurin daga gona zuwa a rukunin gidaje. Na biyu za ka gaya wa gwamnati application cewa kana so ta raba maka gurin nan.
2: Za ka samu akwai hukuma da take kula da tsara birane ta jihar Kano, za ka je can za su rubuto ba za su yi maka kamar plan, don kwalliyar ƙaryar plan wanda zai nuna maka da tsarin abin da kake so ka yi, wanda su suna da dokoki da ƙa'ida yadda zai yi daidai da tsarin gwamnati. To saboda haka za ka haɗa wannan plan ɗin, za ka haɗa wa ma'aikatar ƙasa cewa ga shi kana abin da kake so ka yi.
1: Mai sauraro, kana sauraron shirin Sabuwar Kano na wannan makon, inda muke tattaunawa da Surveyor General na jihar Kano, Surveyor Usman Umar Bichi. Kafin shirin ya ɗora, bar mu shakata.

0: Tumadala a cigaba da tattaunawar mu da Surveyor General na jihar Kano Surveyor Usman Umar Bichi ya tabo wani tsarin awon igiya mafi muni
1: awon igiya na biyu wanda shine ya fi hadari shine wanda tun asali wa ba kama da wata takarda da take nuna cewa wannan gurin kana da mallakin sa a hukumu kuma gwamnati ta yi tsari
2: shi ya fi hadari
1: kan master plan dinta da kudurce-kudurcen abin da za ta yi kuma kawai kai rana tsaka ta zo ka ce ka shiga gona kuma ba ka yi ta kuma ka zo ka yanka ta ka siyarwa da mutane ka kama gaban ka ka tafi wanda mu kuma duk ranar da muka zo dama muna da blueprint ɗinmu na wannan master plan wannan jadawali ke wanda da shi ne muke dubawa ga can fuskar da gwamnati ta ƙudura ta yi da sauransu to mu kuma duk wanda za mu zo kai kuma ka yi waɗannan ƴan gutsin kulotan wanda wani ma in ka akai gina babu hanya babu duk abin da ka sani to saboda haka sai kuma a taso kanmu a ce gwamnati ta zo za ta ƙwace wa mutane wurare gwamnati kaza gwamnati kaza to magana ta gaskiya gwamnati da tsarin take tafiya kuma wannan plan ɗin ana yin sa ne tun a baya to saboda haka kuma ka san yadda gwamnati take tafiyar da al'amuranta tunda akwai budget da ake amfani da shi kusan duk shekara gwamnati da budget take yin amfani kuma ayyukan da take yi da wannan budget ɗin take yin amfani to saboda haka wani aikin ba a shekarar nan kake so lallai na gwamnati sai in ta saka shi a budget da shi gwamnati wata shekarar abinda budget ɗin sai take da shi daidai aljihunta sannan za ta tafi wani gurin to a haka aikin gwamnati
0: daga ƙarshe Surveyor Usman Umar Bichi ya fayyace inda yake ji a duk lokacin da ya shiga rukunin unguwanni awon igiya da kuma mahimmancin ba wa gwamnati haɗin kai don samar da sabuwar Kano a hannun abban Kanawa
1: kuma ma takaicin ba wai ka je ka zo tsohon gari kamar cikin ƙwaryar Kano ba a'a wai a yanzu gurin ma fa bai fi shekara biyu ko uku da aka yi shi ba ka ga wannan abin takaici wanda kuma ya kamata mu kanmu mutane mu dinga wa kanmu tunani mu dinga wa kanmu faɗa na yadda za mu dinga jefa kanmu a cikin irin waɗannan abubuwan da wataƙila wani abin zai zo da kuma yawanci magana ta gaskiya su waɗannan mutanen da suke yin haka kusan su ne ummul abarinsu akwai tsari ainihin da kake ai dole za ka ga akwai private ba wai lallai gwamnati ta take aiwatar da wasu tsare-tsaren ba wani lokaci za ku iya yin guru ku haɗu har ka ku ce kun saba kun daɗe kunan to saboda haka kamata ya yi ku nemi waɗanda ra'ayinku ya zo ɗaya waɗanda za ku iya haɗuwa ku je ku nemi wani gurin Allah wanda za ku iya yin kuma kamar dubu haka ko ɗari biyar sai ku haɗu sai ku siya inda kuna da ku in kuka siya sai ku je sai ku yi tsari tsarin da za ku yi shi za ku bujuwa da gwamnati cewa ga guri da kuke da shi da kamfanin saboda haka kuna so za ku yi application za ku yi private layout to duk wanda gwamnati ta ga wannan tsarin da kuka zo da shi kamar kuloto guda biyu ko kun haka akwai private daga lokar duk da za su yi to saboda haka in suka zo abin da suka kawo gwamnati za ta duba ta yi assessment ta ga alfanun yau kuma gwamnati za ta yi ƙarfafa su ta taimake su saboda su ma ɗan ƙasa ne kuma zai rage ya gwamnati abubuwa da yawa za su yi gwamnati mutane da yawa duk irin haka inda irin haka ake yi duk bai yi da gwamnati ba amma ƙin yin wannan abin shi ne dalilin da ya sa gwamnati kullum ya karba ba ta su gwamnati tana ta faɗa da tabbasan murya ba a su ba a su ba a su ai ita gwamnati uwar kowa ce a yau idan kana ba ta yi maka wani abu kake ganin ta baƙan fama to insha Allah gobe jibi idan ka zai buɗewa ka gani zan ba ka misali akwai guraren da aka zo aka yi noman rani a ƙasan dankon tuga ta nan wajejen su kura su daɗa soye da sauransu lokacin da gwamnati ta bi ta karɓi gonaki ƙanana na mutane ta haɗe su aka ba wa ɗaya jama'a ne domin su gyaggyara su tsari mutane ba su gida a wannan lokacin mutane sun farfaɗi maganganu kamar yadda muke ji ba su ji daɗi ba amma daga baya bayan gwamnati ta zo ta aiwatar da ƙudurin kuma yanzu mutane suna ta amfana suna jin daɗi suna son barka kuma arziki ya zo kwanciyar hankali ta zo kuma kun yi a nan a kwana-kwanan nan akwai unguwanni da yawa da muka je muka yi layi a baya-bayan nan ka ɗauki daga na'ibawa titin western bypass abin da ya yi kun zai fitar da kai can mabiyan sabon titi na ja'in lokacin da aka zo aikin an yi ba ta kai kulokai ne an yi su kusan aƙalla kusan 16,000 an yi ba ta tashi da mutane an kai zuwa rana kuma har lokacin da muka zo ake ta ba su biyar mutane ba sa jin daɗi suna faɗar mu amma ina da tabbatar maka yanzu bayan shekara aƙalla 10 mutane gurin ya yi daraja sun gane manufar gwamnati zuwa kai ta fito da su da babu titi da in za ka yi nan sai ka je ta gidan zuwa ka fita ta mai gane da kun sabuwar gani kuka ta faɗan maliki zuwa kurbe su amma da gwamnati ta zo policy ɗin ta aka buɗe western bypass gonakin mutane aka karɓa mutane ba su ji daɗi ba kuma aka zo aka buɗe korido ɗin aka yi wannan layout to saboda haka duk irin waɗannan abubuwan in ka ce saboda kukan mutum ɗaya ko saboda kukan mutum biyu za ka hana ci gaban al'umma da sama da miliyan 20 ko wani abu za su amfani titi su zo su wuce ko a yi asibiti ko wani abu ai ba za ka taɓa yin aiki ba amma mutane su yi haƙuri su kwantar da hankalinsu kamar yadda muke ta faɗa kafin a zo a karɓi gonarka a yi wani abu na ci gaba wasu a baya suna sun sadaukar da irin waɗannan abubuwan kuma an samu amfani kuma kai kanka ka zo ka gagarinka da tsari da ko'ina mai kyau ai za ka yi daɗi amma a kai kanka idan misali muka ƙyale unguwanni suka lalace duk sanda kai baƙo ma za ka ji kunyar ma ka shiga da shi ma ko wani guri ko wani abu wanda kuma ba haka ya kamata
0: da kuma wannan tattaunawar tamu da Surveyor General na jihar Kano Surveyor Usman Umar Bichi ta zo ƙarshe da fatan dukkanin dillalai za a yi ƙoƙarin ɗora tsarin kasuwanci a kan doka da oda ta hanyar bin matakan da ya dace da kuma kaucewa dukkanin wani tsari da zai zamo tarnaƙi wajen ci gaban jihar Kano yanzu haka a madadin ma'aikatar ƙasa ta jiha ƙarƙashin jagorancin kwamishina Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar sai sashen da ke wayar da kan al'umma na ma'aikatar a ƙarƙashin jagorancin darakta Murtala Shehu Umar ni da na shirya kuma na gabatar Kabir Sani Ahmed Jitsa nake cewa na bar ku lafiya.

sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Taurariwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya, ko su tuntuɓe ni a cikin ofisina na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba. Cikin taimakon Allah da yardarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. In dai ka yi amfani da su da yardar Allah, za a samu waraka. In kulli da'ib dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakaninmu da Allah muke aikin ba da magani, tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931, ko su tuntuɓe ni a cikin ofisina na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin ƙafa da kuma majiriya, ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun ɗaurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadari na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan baƙonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu ƙaruwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar maƙogwaro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ko su tuntuɓe ni a cikin ofisina na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931.